0: mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Be extraordinary with MX3. Sports ngayon. Sports ngayon.
2: Atong balita sa sports, iyatud karon sa atong sports analyst ng international boxing judge, kasama ni Edward Liga sa atong linya karon. Kasama ni Edward, may buntag.
3: Mayong buntag kasamang Ken, kining atong balita sa sports, giyatud kanyo sa DTX 500. Walay General Cuadro Alas Casimero nga away kontra ni Naoya Inoue, mao kini ang gipadayag no ni sa manager ni Inoue nga si Hideyuki Owashi nga masa posible pa nga mahitabo ang away ni Naoya Inoue kontra ni GC Bam Rodriguez sa Samera sunod atuig. Midugang si Owashi nga posible nga dawato no ang away ni Rodriguez, labi na kaya sa last fight nga lima ka away ni Rodriguez, puro niya hagi pang knockout ang kontra unya sa last niya nga away sa iyang debut sa bantamweight division. Midaog nusab kini pinaagi sa knockout si Naoya Inoue, nagpabilin pa hangtod karon sa 122 pounds o sa super bantamweight pounds din kung kaya kini ni Bam Rodriguez nga musaka og timbang dito sa super bantamweight, posible gyud mahitabo ang away nilang duha ni Naoya Inoue karong summer of 2027. Ang duha pareho wala pa kini mga pildi og sigurado aduna gyud usa kanila nga mapildi kung mahitabo kini sa sunod na tuig. Arita sa update no, kabahin sa investigasyon sa kamatayon sa duha ka atleta nga sila si Rene Clert Bater Bunya og si Divine Adili, kagahapon miadto na mitambong na kagahapon si coach Tab Baldwin no sa Blue Eagles dito sa opisina sa NBI na mihatag siya og statement o affidavits no dito sa NBI apan pagawas niya hilong pasperanha ano asa diyang gipangutana sa taga media kung unsa gyud no ang nahitabo ni adto dito sa Dipakulawa Quezon diin na matay ang duha ka maong mga basketbolista pinaagi sa pagkalumos ni ini sa susamang kalambuan gipadayag usab ni NBI director Melvin Matibag nga karong si manaha ilan ang tapuso no ang maong investigasyon sa NBI kabahin sa kamatayon sa duha ka basketbolista din ilang ang mga gawas ni coach Tab Baldwin ang iyang coaching staff no sa nauna na kuhaan sab kinig og statements apil na ang mga basketball players sa Blue Eagles din ila kining ikumparar no sa statement ni Tab Baldwin no sa iyang coaching staff og sa mga players ni ini kung nagkatukma ba o aduna ba mga inconsistency matud ni Matibag. Kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidant nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga daot ng mga skin cells o gipagrabe kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga adunay 1.3 million orac units sa antioxidants. Epektibo kining panguntra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon ug ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma ug cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot mag DTX 500 matag adlaw aprobado sa mga eksperto og sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog Radyo Man Edward de la Serna Ligas DYHP. Tatak. Amen.

0: At oras karon alas 8:05 na sa dipatahimpit nga matapos sa atong mga balita. Ito nang ipaibaw, 15 makalawat sa atong 200 pesos nga GCash. Kay nakahatag kini siya og sakto nga tubag plus naka-follow pag yun sa atong nga promo mechanics. Naka-like, naka-follow, naka-share sa atong mga Facebook pages. UIHP Arlemin Cebu, ingon man, Attorney Rufio Fernandez Banyo nga Facebook page. Atong dunay blue nga mark check sa kilid sa iyang pagan. Sa Baglangan, congratulations! Saktong iyan tubag, Education Secretary Sunny Angara unya naka-follow po sa atong mechanics. Muna, congratulations ganito ni Ronaline Mansha. Ronaline Mansha, congratulations! So, yapalihog taog message o balik din sa atong Facebook page, ha? Para ma-send ni mo ang imuhang kompleto correct name plus ang imo pagyod nga GCash number. Ato na to dito isend ang imong 200 pesos nga premyo. Congratulations! Sinana lang ka sa'yo ng atong DYHP Answer to Win promo. Kay mo na atong mga pamaagi. Nga atong mapalipayan ang atong mga suki nga mga tigpaminaw sa DYHP man sa IFM. Sila kanunay nga pagsunod sa tanantang nga mga programa. Tagin ninyo ang lainghug na sa DYHP Answer to Win promo sa musunod na saan nga mga oras. Obala ko diris control kasamang cases menia. Nemskin yon as of Gerald Albio. Sa kasam yung Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong nga buntag.
1: Radyo mo nationwide.
0: Atong oras karon alas 8:07 na.
2: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This time check is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
3: Maayong adlaw mga kasama. Ako si Radyoman Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka na to sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makasaligan. Katabang o galibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot o gliso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids o guban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika diyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
4: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta di na kinanglan timplahan ng giniling.
5: Mami, undami ang drama.
6: Angeline,
5: na ako'y na-discover nga timplado na,
6: lami ang masus...

0: masyadong sarap, kaugjud ka!
1: Driver ka ba nga, Pirmi? Magbiyahe bisan gabi.
2: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
3: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
1: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with Lutein.
2: Pagulay na ako ani. Mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
4: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
1: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
5: Ahoy! Kidney Care time!
6: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
7: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa nako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
8: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
11: Maayong balita mga ka-Pure Gold. Mibalik na ang Pabuhos Blowout. Dagkong diskwento sa inyong paboritong mga butang. Gikan sa food products, personal care, household essentials, ngadto sa fresh items, panalo sa presyo o di kalidad diri. Unique bundles nga swak pang baon, adlaw-adlaw o uban pa. Doon na kapahigayon na makadaog sa free o sa katuig ng grocery product. Kung ikaw tindahan ni Aling Puring o di ka perks card holder, hangtod 20,000 pesos kada buwan ng grocery sud sa usa ka tuig, libre para nimo. Promo runs from June 19 to August 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. Magkita ta ug mamalit na mga ka Pure Gold. DTI Fair Trade Permit Number FTEB 258020, series of 2026.
12: Makakasama ako inyong Radyo Man si Paul Lauro. Doon natin maayong balita ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas kay makatabang kini pagpalig-on sa atong immune system ug kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas ug makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tawo nga aduna nay mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga motumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem ug uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sabtang takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Unya kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang atong mga Life Extension clinics dinhi sa Sugbo sa Cebu City, naa mahimutang sa Osmeña Boulevard, nang paingon sa Kapitulyo, duol sad ta sa Cebu Gospel Church og Cebu. Samtang sa Consolacion Brands na to, naanata sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato. O sa mga taga-Consolacion, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life!

0: Andin. Karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Andin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
2: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.
4: Kining corned beef na lang usab, okay na?
5: Mami!
4: Angeline!
5: Di man sa'yo pang okay ra.
4: Pero,
5: sa start

0: diet and exercise, naka-jud ka! Star Nutri Meats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Mga kasama, pait na kayo panahon karon. Apan dun ay may balita gikan sa pait, kana ang Seed Liniment Oil. Ang kapait sa panyawan nga naa sa Seed Liniment Oil, may muhatag o kahupayan sa atong mga giantos, nga mga baratian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, bunit, pinaakan sa mga gagmay mananap o mga insekto, bisan ang lamok, dili makaduol, o dili makapaak ang sakit nga dingge malikayan usab mga kahigalaan. Busa, gamit na makasama sa Seed Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma, o giapod-apod sa Seed Marketing, basta Seed Marketing, tata, magaling. Straight.

0: to the point.
1: Ato ang takna alas 8:15 na sa Kabuntagon. Anya may buntag kanaton tanan mga kasama sa ngalan ni Attorney Rufil Fernandez Banyok nga maoy regular anchor karong buntaga. Ako inyong hang kasamtangan sa no nga makauban nakita mo imotiwa sa iyang programa tungod kay aduna importante kaayo sad nga gi asikaso sa Attorney Rufil karong mga orasa mga kasama no. Sa gihapon na kanyong Radio Man Benji Tanghian. Maoy mag uban-uban ninyo no diri sa iyang programa karong buntaga sad makasama unya laing adlaw na usab mga sukindig paminaw nga inyuha kong agwantahon ha. Agwanta-gwantaha lang sa tanin niyo ha kay kanang na ang saon doon naman importante kayo nga gi asikaso sa si Attorney Rufil muna nga kita maoy magkulo kabildo kita mo ay mag-uban diri karon mga sukindig paminaw. Okay, onya sa dipatam adto kay sa dipatam adto sa mga aisgotanan usab karon nag-uban nga mga report sa tuang nga makaubanan ato sang i-check ang atoang dugang winners ha. Dugang nga mga winners karong buntaga. Kinsa nakadawat og pahalipay sa DYHP. Yan nakasanbay na speakers linya karon si Kasamang Lailin Rabanes Arigadas. Kasamang Lailin, kinsa nin dugang nga mga winners anato karong buntaga.
0: DYHP. Ottoman Report.
2: Mayong buntag Kasamang Regiman Benji, mayong buntag sa tanang talking tape pangyari atong station DYHP. Lagi na karon sa Cebu City North District. Sila lang sa maswerte makadawa sa itong mga pahalipay na bugas of chorizo! Isi pa salamat sa ilang kanunay pagsuporta sa itong istasyon DYHP. Sila Ricky Cabreros! Manny Pacquiao! Aurora Medalye! Anan Sanga! Carmen Hinobiagos! Leonida Mabaga! Elia Arellano! Ita Duran! Obedos Omboy! O para na sa ikasingi din yan sa DYHP!
3: Sa DYHP! Overall number one!
1: Okay! Sayaw-sayaw sa kadali, be! Sige, sayaw. Oh, daghana anid ay nila, no? Daghana nga... Bekono, kana sabak-sabak sa kononay. Sayaw sa, kasaman Zulios, ha?
4: Andam na ba mo?
1: Kani, dera, ay, ha?

Okay, si kasama Julius Balile. Asa unta idol babe? Alas 6 sa buntag. Ah. Asti lah nanay pwede man maka kuanay? Pwede man maka kios nanay? Kumunsay tinuod siya dayon mo tawa. Walay lipod-lipod kumuha tagog komentaryo. Diretso good ka ayo murag pa na targetaryo. Ah, kanay maayo ne kay may mosayaw sa tatay. Oo. Amay murag si Freddy Aguilar lagi ni. Ha, ano may Freddy Aguilar lagi nga nasagol, ha? Exercise sa kabuntagon gitoon, no? Ah, abdikes nanay o, kanina kablo.

0: que se llama Julios. Así que adiós, chicas. Ah, sayo, sayo, yuk mayo, ha, say. Kawan kayo, ha. Sige, salamat ya kasama ng Julius Balili, kasama ng Lailind Rabanes, ha. Arigada sa itong mga winners, ha. Salamat kayo karong buntaga sa inyong kanunay nga pagpaminaw. Okay, salamat kayo ninyo, ha.
1: Kini ang tingog ng inyong gihulat.
0: Ah, salamat kay sa tuang mga winners ha karong buntaga. Kanya ato sang ko anon ha kay wa pa gani ta mahuman there is issues takluban mga sukindig paminaw. Ha digo kita na human there is issues takluban duna na makatong sa Cavite una dito na hitabo dito sa kanang Cavite duha ka mga managlaing eskwelahan. Dito mga sukindig paminaw sa Cavite. Doon na ba ito'y video kasama ang Gerald? Ya katong ditong sa Cavite bitaw nga pitupod kabuok ang mga nasamdan. Ha? La, kani-kani o? Sus, grabiha aning ko ana o nga. O, kani-kani. Aba ni audio kasama ang Gerald? Ang dito sa Cavite, sus. Dito. Mga bata, gyapon, gipandunggab. O, mga bata, gipandunggab sa kanang naang isudyante rapod. Sus, kaluoy ba ni o? O, tanawa nga, kaning ni ang sus, ito po. O, grabe. Sus, pagkangiluhan pa na minahon ani oy. Sus. Adios. Giabanid ang mga bata sa tubangan naglingkod. Giabanid o kanang naang dugsak aning ni ang usaka estudyante in town. Hola. Sus, doon na pantay ni Dagan. Naapsan. Kuyawa aning kuana, no? Pagkang iluhan tanawon town. O, oh, ngilu kain tanawon, no? Sus, kaluoy mga, kuan, oy, mga bata in town, oy. O, oh, sus, tanawa. Mga babae rabag yun, kasagaran, oh. Naunsa man din ano, nagtubag-tubag naman in town ni oy. Ha? Nagtubag-tubag man in town ning panghitabo ron aning pagpanunggab sa eskwelahan. Sus kaluoy sa mga kuan ni sa kanang grade 5, grade 5 ni nga mga bata in town. O sa so, gibitsog sulod gidunggab oh. Sus aray ko. Sus giduok ko in town oy. Pagkangiluhan paminawon aning niaw. Sulod ni sa eskwelahan dito sa General Trias sa Cavite, mga sukindig paminaw. Oh, Jesus. Alaw, di ginalupog di oh. Di ginalupog. O di agi... Ang kaning nanungga, babae ra usab. Pero grade 8 ni. Sus kaluoy. Nga namang nagpatara raman in town po rin uban. Uy! Wa man mo dagan dayo, di daghan ay noon ang nasamdan. Usa pa sila nanagan nga, kuan. Sus, doon ang tayo ni dagan nga laki on, apsas, buko-buko. Hala, oy, dapit yung lusong-lusong man eh, oy. Ha, dapit sa lusong-lusong. Kaluoy sa mga grade 5 nga mga pupils in town. Oh, tanawa. Sus, aray ko, putin sa kita yun. Mayroong usa, murag nag... Susabiha ani oy. Naunsa man ning kuana nga. May gani kay dunay CCTV diha. Oh tanawa oh. Asa mang maestra ani basin og kaning break time ni. Kaluoy taon sa mga kuan oy mga pupil kaning usa o nag didritso rag sulod kining ni ang mao nga nanunggab. Sus, Ginoo. Sa usa ka tao halos sobra ka lima ka dunggap a lima ka kana bang dugsak. Pagkaluoy sa mga batang gipandunggab, oy. Wa gyud sila kauna-una nga na may mga laki sa luyo unta. Wa na kauna-una og kanang naangkuan. Kana bang tabangan ta ni nga
2: kulas
0: ni. Kana ang puspos ba unta nga kuan. Jesus kalo, ang karing usa nag ang karigi usa mo'y natanog mayo. Usa, oh. Sunan ka ng... O, gikwan ka na naabang mura. Gipukpuk ba? No, kay pinaanak man.

0: ang iyang kwan. Sus, grabiha, ani, oy. Ha? Ato ning kwan, ato ning balikan ron, ha? Ato ning balikan, mga sukin tigura. Standby lang sa, ha? Standby lang sa, kay, balik ta karon to taon, o niya, standby lang sa, kasamang, name, sa balik ta karon to taon, ba, kasamang pagkangiluha, aning hitabua in taon, oy. Alas 8:25 nas buntag.
1: This time check is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
1: Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: In 5 meters, turn direct.
4: Ha? Asa ko no?
5: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo, pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga upland tabang. Mangal sa punta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan punta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Straight to the point.
4: Ato ang attack na alas 8:30 na sa kabuntagon. Balik ta makasama diri sa tong pagkulo kabildo karong buntagan.
3: Straight to the
4: point. Ang panghitabo unya kadto mga sukin digpaminaw una tong nahitabo nga insidente. Kay di adto man tong Hunyo 16. Nahitabo

ni adtong adlaw Martes. Hunyo 16 mga sukin digpaminaw. Dito sa Osaka Private School sa Cavite nga kining ni ang Bethel Academy General Trias Cavite. No, mao ni ang ilahang eskwelahan unya Osaka pribadong tunghaan kining niya. Unya ang kaning mga biktima in town grade 5. No, kaning ni ang classroom nga kundiin asa na nahimutang ang mga bata grade 5 ni town. So grade 5 pupils ning ni ang mga gipang dugsak. Gipang duslak, gipang dugsak. Doon na po yung uban na termino ni gipang pukpuk anak kay anak man. Ang kanang hunting bitaw di amas babaw nagikan. Ang kanang kitchen knife des ibabaw nagikan. Unya dayong hansak anas mga buko-buko sa mga dughan sa mga bata in town. So kanang grade 5 sa maning mga pila may edad ani mga grade 5 mga 10 or 11 na ba kanang naang mother sa may kwan na pila edad ana mga 10 to 11 no. 10 to 11 ang edad aning ni ang mga grade 5 ang mga pupils in town. Unya ang kaning gadunggab nag-edad ni og kanang grade 8 unsa man ang kuana ng grade 8 na grade 8 so 12 dete maka 14 ngadto 15 no kaning ni ang grade 8 maning ni ang maong dili man ni matawag og suspect kay kanang kuan man kanang naang minor man. So ang nasong balaod, tawgon ni sila og child in conflict with the law. So muna nga kanang naang babae pagyod. Babae ni mga sukindig paminaw ang nanuslak in town or namukbok or nanunggap. Tanawang sugrabihan, nakadugsak, nakasus ginoo ko. Kanang bitang, kwan ba? Nakaingon natag, usado ha, tulura ang paghansak niya sa kutsilyo. Pudili o paspa ka so nang ka sobra lima na gani uban pito. Unya ang gigamit kutsilyo. Kitchen knife. Sus pagkadaghan sa maroon in town oy. Sumatod pa nga ni abot sa pito ka buok. Pero mapa ni ang initial nga taho nga pito ka mga estudyante usap. Ni ining maong classrooms mga sukindig paminaw ang nangaangol. Abot og kanang naang doon na ba ni patay tingali? Murag wapay kanang naang taho. So wala, kuanda, nangaangol na tanan. Kining ni ang pito ka mga kuan in town. Pupils, mga sukindig paminaw. Pito man ni sila kabuok. Nangaangol, unya ang grade 8. Doon ay mga lalaki, tuas loyo. Unya murag doon ay laking naapsan. Asayahan pagdunggab kay padulong unta dagan. Padulong og dagan, tungod kay daghan pang nag ung-ung diya sa gawang, medyo nahinay ilang pagdagan, naapsan sa kutsilyo. Naapsan sa kutsilyo, gihansakan diri sa ubos sa abaga, dinapit sa buko-buko, nalupog in town ang mong lalaki. Unsa maninga. So, gikan dito sa Cavite, katupong usa, dito po sa Cavite National High School. Dito po'y nahitabo po dayon ang pagpanunggap. Unya, nasundan diri sa Tacloban. Nasundan diri sa Tacloban, motong tulo ang patay. Unya, kuan na pod ganang naang daghan kay nang angol diri sa Tacloban. Unya, gahapong adlawa dito pod sa San Carlos. San Carlos City, mga sukindig paminaw, Negros Occidental. Doon na po gidunggab dito ng estudyante. Ang nagdunggab, istudya ka ng kuan na po, tinunan na po. Unsa ba ning kuan na in town? Nanuman nga inani magtubag-tubag lain magkukunonay kasamangkit. Kaya ka na bitang magtubag-tubag ba? Nagtubag-tubag ning ni ang maong panghitabo taon. Manghinaota nga masumpa ni oy. Nga di na ni mahitabo sa uban nga mga tunghaan. Manghinaota ni niya nga tuang nga maginikanan. Kinahanglang i-check ginin na inyong mga anak ilahang mga bag. Masig doon ay kutsilyo diha nga gadala na. Doon ay mga hunting, doon ay mga pusil diha, doon ay mga armas. Sus pagkakuyawa aning hitabo. So nang kani o, pananglita ka na gumusod ka eskwilahan, ang atuang nga mga kita maginikanan pag-abot ito sa eskwilahan, kana maginikanan pag-abot sa eskwilahan sa bata, magingon, ay at least na akong bata dito sa sud sa kanang naang gate sa eskwilahan or kanang sa compound sa eskwilahan or sa classroom. Safe na siya. Usa nga lugar nga pinaka-safe nga butangan sa bata, nga mga

ato og pasaw ka sa mangkin. So doon na po insidente na itabo pagkahuman anang bitsa 16 sa Hunyo. Pagka 16 maone. Pagka 19, dito na po nahitabo makasama sa kanang naang Cavite National High School. Usa ka senior high school, student, mga sukindig, maminaw, ang gidunggab. Ang gadunggab, 18 anyos. No? Ang kanang naang gadunggab, unya, ang gidunggab, murag 17, mantingal ito. Ang gidunggab. Ha? Dito sa Cavite National High School, anang pagka 19. Ha? 16, 19. Dayon, dito sa Tacloban. Ha? Kuhan man to sa Tacloban. Kanang naang 22. Oh. Pagka 22 sa Tacloban. Pagka 23, diri sa Negros. Unsa ba ning sunod-sunod man tao niya? Ha? Nagtubag-tubag mga sukindig paminaw ni panghitabong ingon ani. Ha? Tanawag, gunto po ting luuya nga, tanahon taon. Ha? Luoy kayong paminawon ang mga bata, mga sukindig paminaw, nga ila sa ilahang gidangatan in town. Sa ito nga video ka sa mga nila, ito ko nung ibalik ko dobe. Ito ko nung ibalik palihog itong tuwa nga. Tanawa o, kanini ausos. O tanawa, muna isulod sa kuilahan. Ha? Ang mga bata, mura og break time ni, ang uban tingali ani, humana og snacks, ang uban diyan na sa kuilahan nag kaon-kaon, nasulod sa classroom. O tanawa o, usa, duha, tulo, upat, lima. O, lima ka, hansak ang nakuha na ning usa o. Oh, da pagyud sus gipunan pagid ay. Sus grabiha ani oy. Ha, so naka libwa gud sila tanan oh. Oh. Ah, to kuno kanang audio ani kasamang names be oh. Oh. Sus kalu oy intawos mga bata oy. Oh, so tanaw oh, sus. Aray ko oh. Kani gyud usa mo natam-an oh. Sus, nanungwa man sila mo. O, usapa sila nanagan nga kuan. Sus, andito sa Dublin po, gipansakan. Ogbay. Ang kaning laki, kadiyot sa kasama ni, kadiyot sa, kada. Kanasang laki, kadiyot sa. Kasama ni, katong sa laki, kadiyot sa itong sa laki ha. Tanawa ni, nigawas ng uban, pag-abot na nito sa pikas, ha, pag-abot na nito sa pikas, ang mga bata nga dapit sa pultahan, naguna-una nagpanagan. O niya, dunay ni dagan, oh. Dunay ni dagan, laki man tingali ni, naulahi siya. O niya, kay pagdagan niya mo gawas na unta, nakabantay kaning ni ang usta ka estudyante in town nga nanunggab. Ha? Pagkabantay niya nga din, ni dagan naman, iyang gigukod. Gigukod kining maong lalaki, o niya, naigo diris buku-buku in town na lupog. Sus pagkaluuya. Ha? Nalupog kining maong lalaki, o gi... Kuanan pagyo gisigihan pagyo niya og duslak bisan og nalupog na. Ha? May gani kay wala maigo sa kanabang ang kuyaw ba ani og naigo gyud diri sa dughan dapit kasing-kasing, naigo diri sa liog, naigo sa lusong-lusong. Ang lusong-lusong na to may asa man lusong-lusong kanabang puno as liog bitaw nga kay delikado ba na og maigo ka diha. Ha? Delikado ba na og baka rek makutukuto ka. Ha? Noo naglingkod man sila so ang maigo gyud sa bata, tanawa sus oh. Oh tanawa oh, pila ka hansak guda oh. Mga upat ka hansak po. Sus grabiha ani oy. Pagkaluuyas mga oh. Sus. Oh tanawa. Sus grabiha ani nakakuan man intawag maayo ni oy. Oh. Sus, danagan sila, oh. Oh, tanawa. Igo, giyot. Sus, grabiha, aning kuana, taon. Nauntay mga lalaki dito, pero hadlok po taon. Ha, hadlok po taon mga lalaki, kay pila na po kabok lalaki, oh. Oh. Ah, so, muna nga, ang initial nga investigasyon, ang initial nga investigasyon sa kapulisan, nga matod pa aduna kunoy, nag-suffer kuno sa depression ka sa mangkin. Kining ni ang maong bata, nga kaning ni ang bata, nga grade 8. Grade 8, ang kaning ni ang nanunggab. Ang gidunggab, grade 5, pito kabuok ang samdan. Ha? Pito kabuksunan ka nga. To ka classroom, anak, may nimo doko-doko, anak, ikaw man nakag snacks, ha? Busog na ka, anak, napulo panugab na ka dito. Huwag ka magdahom nga.

0: Ha? Huwag ka magdahom nga sakalit lang gipandugsak na ka diha. Sus! Asa man gikaning ni ang kutsilyo ninimong estudyante? Unsa man to'y sad, dunay report sad nga dito ko nun nakuha sa kantin. Ha? Kaning ni ang maong nga kutsilyo. Doon na po ingon nga basi gisod nas bag. Anang na ang maong bata. Ha? Kay kwan man ko no, kanang na ang sunang ka na o, tanawa nga. Kung ingon ka nga duna sa kontra, ah, duwing ka gadad, kung na, kanang duna na kontra siya tanan, sunang ka, giabanid man, ang tibuok mang yun, at tubangan nga mga estudyante maoy giakanan ng mga pupils ang gi hansak mga sukindig paminaw aning kutsilyo. Ha? Di man ni siya, huwag ka na ang kutsilyo tingali. Ha? Oh, ang kutsilyo na kutsilyo. So, matod pa sa initial investigation sa kapulisan nga nagdunan ni na sinati nga depression kining ni ang maong kuan in town, tinunan kaning nanunggab. Ha? Pero wala pa yun na, dili pa na, wala pa ay confirmation kung tinuod bagyod nga ang kanang na ang kuan. Ha? Ha? Kay, so kaning ni gidala ni siya sa mental facility. Ha? Gidala mga sukindig paminaw sa mental facility for evaluation ang kining ni ang nanunggap. Ha? Unya, ang kining maong tunghaan ni Chef na karon sa online classes human sa maong hitabo. Ha? Susrabiha aning kuana no? Kanang na ang murag ngilo kayo ba? Ha? Ngilo kayo nga paminawon unya may gani kay saon pa man og kuan pa intawon katong gidaghanuna ba? Ha? Katong gidaghon ginanuna sa mga gipang duslak niya. Grabiha aning kuana no? Oh, so kani mag-refer mga 10 nga 11 anyos taon. Kani posible ni nya kay private gun eh. So mga kasagaran ani dunay kaya. No, kasagaran ni mga tinunan mga dato. Hatod kuha ang dato ana. Ha, bisan gani og kanang naa nga dili dato. Bisan gani og kanang naa ang nasa public school ang uban, hatod kuha man sa motor, do na may motor, do na sakyanan ang maginikanan, hatod kuha. So kani Gihatod ni sa mga ginikana eskwelahan, hatod kuha, anak. Dili mo lakaw ang amahan, dili mo lakaw ang inahan, or baka ha, ang kanang naang nagdulong nila, kung dili makasood sa eskwelahan, kung dili makita nila sa ilang mga mata, ato, anak, nakasood na. Ha? Nga pag-abot dito, maunay nagdangata nila, sus pagkaluuya in town sa mga bata, no? Ha? Pila pa in town, pangidaron, o niya, kaning ni ang ingon ani og pananglitan og ha kung pananglitan og tinuod nga dunay na sinatin depression ha kaning ni ang maong nganuman nga wala din ni maditiki dayos ginikanan po ha wala ni maditiki dayon unya mo lagi na ngano nakadalag hunting no nakadala og kutsilyo ita ani no standby lang sa kadali standby lang sa kadali balik ta karon daon alas 8:44 nas buntag.
1: In 5 meters, turn around.
2: Ha? Asa ko no?
3: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer?
5: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
6: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
7: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
5: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
6: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
7: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
8: Available na sa Mercury o mga suking butika.
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwana ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
13: Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most pediatrician-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Puyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
15: Rest Time to the rescue.
16: Unilab quality yan.
17: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Anaay maing balita. Kay available na ang Globe G Fiber Prepaid sa inyong area. Sa 699 pesos lang na install fee, naala kay Angli Internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free Angli Internet for 7 days. Palinya na!
19: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 2496 01 Series of 2026.
20: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
21: Ang kinis na niya.
22: In fairness, nag-glow up.
21: May budget.

0: times papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Kung pirmi ka po'y, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
5: United Home.
6: Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
9: Tanggaling-galing mo.
10: Smart 2.
9: Smart Dishwashing Paste ko.
10: Smart 2.
9: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
10: Smart.
9: Tanggaling forever.
8: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
9: Tanggaling galing mo.
11: Smart dishwashing paste.
8: Heavy duty linis, bawat pahit.
12: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Dagag na kaon na oily food. Maka-acid na.
13: Pag may acid, Supra-Sid.
4: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
2: United Home.
6: Unilab yan.
7: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ato ang attack na alas 8:49 na sa kabuntagon. Balikta makasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong buntagan.
6: Straight to the point.
14: Aon niya ato ang mga naminaw, ato ang mga nagtanaw sa Facebook live sad. Ay palihog tag share sa ato ang live sad makasama ha. Sumuning ato aning kwanon kay unsa may kwan ani karon nga karong bulana upat gyud ka mga insidente, mga sukin tigpaminaw ni ining mga panghitabo or kanana ang pagpanunggab, pagpamusil, sold sa eskwilahan. Anoon, kaning San Carlos, gawas naman kuno. Ang kaning San Carlos Negros Occidental, diha man kunos gawas, nahitabo kagahapon, nga gidunggab, katong usa, tungod kay padong na mo uli ba? Padong nasakay sa kanang naang tricycle ba to? O gaduha ba to? Tricycle o kanang motor ba tong gisakyan? Ha? No, sunan ka o. Pila rago kaadlaw ang gap. Disay, disite, justo, disinuybe. Ha? Tulok adlaw. Pagka disinuybe, pagka disisayos, mauton dito sa private school, dito makasama sa Cavite. Ha? Unya, pagka disinuybe, Cavite, gihapon, pero public school na siya. Dito sa senior high school. Ha? Unya, usa ka grade 11 nga estudyante, ang dinalian usab nga gidalas tambalanan, ha? Human gidunggab mga sukin digpaminaw sa estudyante rapot dito ni Cavite. Pagka Hunyo 22, dito sa Tacloban City, diin tulog yun ang patay. Ha? Tulo ang namatay o matod pa ubay-ubay man ang kanang nangaangol. Ato ko nung i-confirm ni Doc Jimenez Mader kung kwan ba kanang nan tinuod ba tong pilakbok na angol ato 17. So kwantong ingong 20 kanang nan dili pa to confirm nga 20. Adala na sa kuan, dala na din na sa tulong patay og 17 ang naangol. Sunan ka na. Andito sa Tacloban maoy binakagrabe to. Kay armas man ang gidala. Now, mga armas man ang gidala, mga pusil man ang gidala ni ining mga kanang naang ingnonta mga responsable. Ha? Kwan man kanis unya kato dito, kwanto ilaha dito, mura to aning ni ang koto nga karon, dunay gisubay ang kapulisan nga basin og mission gyuni or trip ninggi. Ha? Trip-trip lang ni nila, kay dugay namang giplanuhan kanin dito sa Tacloban ba? Ha? Dito sa Tacloban, kay usa sa mga responsable tigduaan de kono aning ni ang online game nga Gorebox. Kaning Gorebox, kun di man kay sweet to ani. Matod pa ni kasamang names nga kanang kuan di ani. Kana bitaw sa online ni siya unya. Kani mao ni. Mao ni siya ang kanang sample sa Gorebox. Bikono kono kana bikono. Oh. So maning mga di man lagi ni mga tao, mura maning mga ha? Mura man ni og kanang naang tao-tao sumayan lagi.
15: Ha?
14: may maning kanang umanin sa katuntaw-tao sumaya ni kanang naang kasamang Carmeling nga si Rupit. Mamanin siya ang dua ah. Abiko no, muna yung dua aso, doon ay, kwan. Ah, ikaw mataka na kagpamusil. Ah, unsa ba'y pusilo na ka ng kontra? Kana mga nagbarog mo na'y kontra? Ah, okay. Okay, na'y ka na, oh. So, kaning ni ang, ah, ikaw mo yung pusil, kung ikaw mo yung nag-operate, ah, pilitan, ako yung nag-operate, ana ron, muna nga'y mo ang pamusilo ng, sus, mudaghan, tinuog patay, og monisundon, tinuog. Ni demo ni nga ilang gikwan tingali usa sa mga responsable nagtuo ang kapulisan nga basi og kanang na influensahan ni sila ba aning ni ang maong duwa nga kay mingon sila nga kanang na ang adunay gibuli sila ha palitag nga gibuli nga ngano gibuli ni apil man tong usang yapison tungod kay amigo ba tingali ha gibuli kay ang katong yahan tope murag taklob suka. So kaning ni ako ni siya kanang nang mauni ang Gorbax ha nga posible nga naka-impluwensya ha posible nga naka-impluwensya nila. So kaning Gorbax gi-launch ni adtong tuig 2023 ha kaning naning nga duwa ba ni gawas ni ha kaning ni ang maong nga duwa ni gawas ni pag 2023 kasamangki sa tigduan ba kanay kasamangki dili no. So naara ni sa mga computer kana computeran or naa ni cellphone. Ha ma-download ba ni cellphone? Ah pwede po sa cellphone di ay. Oh so kani siya mo allow ni siya sa players nga mo experiment. Ha palitan ikaw mo ay players i-allow ka nga maka-experiment paggamit sa lain-lain nga mga weapons. Ah unsa may gusto nimo? Hunting, pwede hunting kitchen knife. Ah pwede o oh, pwede di ay. O niya pwede armas. Ha? Pwede ka magka-usap-usap unsa imong ganahan. Ha, ganahan kag armas, adi ah, di ganahan kag 45, 9mm, adi ah. Amatay hit sa spodi ay ni. Ha, so kani sila mo, kwani sila, mupatay, ha, mupatay mo, kanang naang,

0: mo-distract, no? O gaubang mga tao, o niya, gitagaan sila og R18 nga rating, ha? Kay kanang naang bayulinte. Ha? So, kanang naang bayulinte ning ni ang maong duwa mga sukindig paminaw nga ikaw nga gaduwa, ha? Kay maadik po ka aning duwa, ba? Kuya po, og maadik ka aning duwa, kay no? Kutob sa makita ni mo, kutob sa makita ni mo, imong i-considerar nga imong kontra. Ha, tatakat pa mo sila, kaya o, tanawa o. Oh, nya unsa man po ni naa po ni say audio ka sa mangnem sa kanang ha unsa man mo dito ra po ni pamusil o moingon usa ang hapa or isang kamot.
1: Dude, I drop kicked the car so many times. I just hate when I fall.
0: Unis ya. Oh, kuan man di ay ni kanang na ang ha wala hay mag isinistoryahan di. Aso kaning ni ah mao ni usang gisubay nga kato mga bataang nga nakapusil dito sa tunghaan sa Tacloban, basig na impluwensahan to ani. Unya, gawas ana, gasigi na sila og kupot-kupot og armas ba? Ha, kaya ang katong iyaan atong 14 anyos policeman. Unya, murag dadon-dadon sa inig ka nang naang mag-firing-firing, no? Kana mag-practice-practice, bitaw, og kanang naang pusil, mga sukindi. Murag dadon siya. Yung murag ipa-apil-apil siya og kanang firing. Ah, mo bitaw na mo ingon ng katigulangan ana nga. Ah, ingon ng katigulangan ana. Bitaw dito nga magdula-dulag armas. Uy, ay dulain ang armas kay basig ma panulayan ka ana. Amingon bitaw na kanang bata maggunit og kutsilyo. Maggunit og ganting, labi na maggunit og armas no kani ay. Mao ni ang katong usa ka kuano? Ate. Ah, okay, money, ang katunto ang iyaan niya nga, may kanang na ang polis. Ah, mauni ang katong usa nga nakapatay. So, murag, ang armas, gito nang tunan lang siya, nang tunan lang kay basi o gana, himuon ni siyang polis. Himuon bakang swat, ani. Kaya ka na mga bata, gawas lang o gana mga bata nga ka na naag yung ginikanan pirmi o niya guwa. Mumpita na mga ingong katigulangan yung tinuod nga dili padulaon og armas, dili padulaon og kutsilyo ng mga bata, ha? Di padulaon kay basig mapanulayan, ha? Ha, muna nga ka namin di padulaon. So kani, niya kay ka na mga, ha? Sunan ka na nga, pero kaninya dako ning istorya hunon kay nganong gigamit man mga sukindig paminaw ni ining pag-umangkon ang arma sa iyang iyaan. Unya ni duty iyang iyaan, unya service firearm ang kani. Nganong wak man dadag armas, unsa man nagidala niya dito, kutsilyo? Ah, nganong mga wak man dadag duty mangkaha? Or, posible sad nga duna siya'y gawa sa iyang isyo, duna say laing armas. No nga mo yan dala-dalaon ba nga ganahan sa nga kanang armas sa mo yan dadon. Ha, naan sa tingali dala-dalaon tingali nga armasad mga sukindig paminaw niya kani ibilin niya or puli-pulihon. Ha, basig puli-pulihon niya dala ba? Kay nga naman nabilin man niya, nga naman nga wala man niya tarunga o lak ng lakir bakeron diya o gasa niya gibutang armas. Nga delikado man o tanawa na mga bata. Kita ang mga bata. Na nakita as bata, di gikuha, gamit ito para pusil. O niya karon, kay doon na ba'y tulubagon ang polis ni ini? Dakog tulubagon. Ang kineng maong polis officer, mga sukindig paminaw, nga nagdanghag lang po niyang nao. So karon, o na nga doon ay mga panawagan ba tungod ni ini tungod kay dunay mga namatay o niya dunay mga 17 kabuk na angol diri sa Tacloban. Ha? Nagkuan na din sila kan nagfiring-firing din pero duna may uban nga mga bata nga labi na anak og pulis, labi na og kanang anak og military. Ha nga murag kuanon sila og kuan ba? Uban-ubanon sa firing no inana. O unya labi na kitang mga bata bitaw, kitang mga bata gyud. Hilig yung tag-armas, labi naglaki ka sa maki. Doon naman gani ubang mga babae nga. Hilig huwag ka ng pusil-pusil. Bantay, bitaw ka, inig ka bata na to. Ha? Mabita ng halin ka ng pusil-pusil as carbon. Ka. sa una, kahinumdom pa man ko sa una. Ako mga inaon sa una, kasamangkin. Ha? Ha? Madirken? O, oh, sa'yo, magkwanta na ikaw. Ano ba taon ng ninang ta? Kanana ang kahinumdom pa man ko sa una, kato ko mga inaon, ako mga inaa, kanang nangamaon sa una, kanang gakugo sa kusbunyag ba? Palitan kong pusil-pusil? O, oh, palitan kong pusil-pusil, unya, kanang bata pa ta? Ah, nindot sa kayo nga gamiton niya katong pusil-pusil nga inig kwa nimo sa kanang inig tablet nimo anak mo. Mutingog mo pod. Ah, mutingog makaingon ta nindot ne. Ah, so lain-lain. Ah, lain-laing pormas kanang pusil-pusil oy. Ha? Ah? Nay pusil-pusil nga muna nga samot na og pusil nga tinuod ya dunay kontra ang bata. Dali kay makauna kay dunay gisaligan. Ha? Una nga kita sa una regaluhan tag pusil-pusil og arek po kag babae, regaluhan po kag munika, ha? Ah, dunay kanang Armalite. Ah, dunay Armalite nga iregalo kanang purmas pusil-pusil ba? Ha, dunay pug dunay 45, ha, dunay 9mm, pero mura magulay 38 ani pusil-pusil, no? Ah, kasagara Armalite. Ah, dunay Armalite, unya kanang baby Armalite, makaha, o kanang naang, kuan. Ah, muna i-regalo na to. Ah, regalo, anak, dayo, ikaw naka-regalo kas anak, ng samang pulaw rog pusil-pusil. Ayaw, giyo, ah, kaning, umuregalo, magani mo, lahi na lang, ayaw na ni pusil-pusil, kay kuya, unay kayo. Ado na po ay kanang nga pugakhang, wa po ay pugakhang, no? Nga kanang na ang, kwan? Wala, kanang na ang kwan, anak. Ah, mabita na kanang na ang, kwan, ay. Ah, kay mauni na ka, hatag mga sukindig paminaw o kakampantis bata, batingali. Ah, pero si doktor ni Obra po, kanang na ang, nakuha na ba siya? Na-interview ba siya ni Atty. Rofil? Ah, wala pa, no, si Doc Obra ba? Kanang na ang atuang psychiatrist, mga sukindig paminaw, nga maoy mo, kwan, yun ay unsan ng hitabuan. Pero karon ato sang i-check pod ang deep ed region unsan sila di region 8. Now region 8 mga sukindig paminaw kay para nga unsan may imbestigasyon dito karon kay sunan kani mga bata og ingon kang gipambuli tungod sa tupi tungod sa alot aning ni ang usaman kuno ni ka officer sa C80. Usaman kuno ni siya ka officer na sa kanang naang ROTC ba. Usa naman ning graduha kanang 15 so kuan na ni siya mura grade unsa naman ning kuana ning usa so nana ni sa kuani siya ha oh so kuani ni ta og kuani sa officer na ni siya ito pa ingon ani maginin tupi ha ingon ani ako sa una na officer man ko sa first year na ko apil man ko nang sa kanana ang sa second year college ba to sa ROTC unya pag high school pod da kanang naang maunang CET ha ang tupi mga ingon ani gyo da depende lang sa inani ang tupi kasagaran na kani suko dugo ni siya kay ina ni siya oy ha dakpa nang nagtupi nimo. Ah, sa man imong tupi taklob suka man. Ah, standby lang sa makasama, standby lang sa alas 9:04 nas buntag.
2: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
4: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
5: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
6: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
7: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
8: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
9: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
10: Ahoy! Kidney care time!
11: Ako si Tiri Robles.
10: 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
11: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
14: Maayong balita mga ka-Pure Gold. Mibalik na ang Pabuhos Blowout. Dagkong diskwento sa inyong paboritong mga butang. Gikan sa food products, personal care, household essentials, ngadto sa fresh items. Panalo sa presyo o di kalidad diri. Unique bundles nga swak pang baon, adlaw-adlaw o uban pa. Doon na kapahigayon na makadaog sa free o sa katuig nga grocery promo kung ikaw tindahan ni Aling Puring o di ka perks card holder. Hangtong 20,000 pesos. Kada buwan na grocery sud sa usa ka tuig, libre para nimo. Promo runs from June 19 to August 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. Magkita ta ug mamalit na mga ka Pure Gold. DTI Fair Trade Permit Number FTEB 258020 Series of 2026.
15: Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
16: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pangong kumaka bloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
16: ACS.
18: I have lagnat and I have sipon. Pag two. Pwedeng flu!
19: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
20: Unilab quality yan.
21: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
23: Hello, Washi!
24: Hello, Mommy!
23: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
24: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
23: Mula noon, hanggang ngayon!
25: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
23: ACS!
26: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
27: Maayo na lang na ay Kidilets.
28: Chewable paracetamol and candy flavors.
29: Di ko mabala ka. Kay dali rin painom.
30: United Home. Unilab yan.
31: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
33: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
34: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
35: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
36: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
37: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
38: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
39: ACS.

0: Bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Straight to the point.
4: Ato ang attack na alas 9:10 na sa Kabuntagon. Balik na magkasama dere sa itong Bagkulo Kabildo karong buntaga.
3: Straight to the point.
4: Aon niya kanang ato ang mga sukindig paminaw nga balikan, no? Kay kining ni ang uban nga mga eskwelahan gudron ni patuma na sila og kanang naang safety procedure alang sa mga tunghaan, no? Duna na mga tunghaan nga ang ilaha dito nga mga kanang naang guard on duty, kanang gaatang di sa gate, ilaha ng pangtanaon ang mga bag sa mga bata, labi na sa mga lalaki. Ha? Pero, doon na po yung mga sugyot nga, mas maayo kaha nga, ang atuang mga public schools or kanang naang private schools, atong i-required o kanibitang x-ray machine, pero kan x-ray machine, may yung ganing uban, mga ganing may kahatag tambal sa mga pupuri. Pero doon na nabiya, kaning niyang uban nga mga private nga eskwelahan, uban nga mga private eskwelahan, kamot lang ng kuan, kanang naang, o kanang mga private school, mga, naan naman, naan naman sila x-ray machine, doon na napod sila metal machine, no? Kanang naang mo-detect bitaw, o kung saan ang mga metal nga, na kanang mura, o kanang, bantay ka nang musulod ka na, musulod ka small, or musulod ka di sa, musulod ka small, kasagaran ka sa mangki, ka namang naay mo nagpalo-palo, anay palo-palo, idulit din si mong sampot, idulit si mong kilit. kanang na, ang tawag ka na, metal detector. Kana murag kon ra dagway na oy basi og unsa na mapalit dagway na Shopee oy unsa mag basi barato ra na pero og pananglitan og order sa Shopee kay pila pa man na kasimana og i-order sa Shopee pila pa man na kasimana og di ra tingali sag mano-manohon ang anong dag mano-manohon nga sige kanang magbutang diha og bay og laki ang mga laki nga mga tinun-an lalaki pod ang mo check up sa bag. Sa hawak og babae, babae pod. Ha? Kay aron nga ma kuan na tuning nga dili ni ma kana bitawng dili ni mahitabo sa uban nga mga eskwelahan, uban nga mga tunghaan pa. Ha, barato ra man dai kuno na. Ha, barato ra man dai kuno nang metal detector. Ikon na maglantaw kuno ta sa Shopee kay basig nay mo donate anak sa mangke. So kaning duwa atong balikan. Katunto ang duwa mga sukindig pamilya. Kanang-kanang mauni ay. Mauni ang super scanner. Inanig barog ba? Kabantay mo ana nga pagpirmiro na kong kakitaan pagpirmiro na kong taak sa diresibo, kaingon ko na ano man nga kaning palo-palo na mugmang labang, mao man idulit-dulit na itong hawa. kani ni Asia ingon ani man eh kani mga nasyudad or kani mga wala makaagi dito sa probinsya o kani ni ang dili taga probinsya wa man sila kaila unsa nang palo-palo mo ni say gamito na mo kanang laba bitaw sa mangkinga daghan kayong buling daghan kayong buling tungod kay ang kana imong gisuot daghan kayong lapok kay gikas basakan moha nang palo-palohon aron nga dili matam-an ang imong kamot og kuso wa may washing machine dito sa amo. Ni sobra panis washing machine kay imuha mang palo-palohon nang naang itongtong ni Musbato. Itongtong ni Musbato dito sa pa. Ala sige, sigihan ni mog pospos aned. Aso kaning ni naa na may tag 350 di ay. Aso dunay tag 300 kabarato di ana oy, ha? Ang kadtong mahalon dunay mga taglibo kapin. Dunay mga taglibo kapin nga kaning ni ang metal detector o kaning ni ang super scanner. Dunay taglibo kapin ang kanang braton pero ayaw na ginang bratuhon kay kanang bratuhon basi og dili na mo detect mayo ha basi dili na mo detect anang naang kanang na ang bratuhon. Oh, kana na ana para nga kani ba dili ta mo ingon nga magampo tano nga dunay mahitabo ang atong ipang ngaliya nga dili na ni mahitabo. Pero mas maayo man ang naang mangandam. Ha? Mas maayo nang mangandam. Unya way makuha nato kun mangandam ta kun labi nang mogamit ani. Nganuman, nabay ubang eskwelahan nga naagi gwardiya. No, kani sa mga private school na anaman ingon ani, ang kanilang sa mga public nga uban na tinoy gwardiya pero dili ingon ana ka strikto. Ang importante lang makasud ka diha basta naa kay ID. Na importante lang naka uniform ka. Na gani uban nga di ka pasudlon basta way ID, bahala naka uniform ka basta no ID, no entry, ha. Tao baka pananglitan kulang og tao. Kay usara kay boksikyo o duha baka. Kay hulam tag mga tanod sa barangay. Ha, hulam tag mga barangay tanod. O baka asa man mga CAT officer. Ha, kana mga ROTC. Ha, officer diha nato. Pwede na sila galing kay ha, papulipulihon lang duty or kanang pananglitan break time. Amo na mo duty ang mga CAT or kanang ROTC officers. Ha, pero ogno kay nani. Asa man diay ang kwan ani so manghinauta nga pero karon duna nay mga eskwelahan. Duna nay mga eskwelahan nga nag-check mga sukindig pa mino atong isample ton sa kuan. Asa man tong sa at least ilahan na ning gi kuan taon kanang naang gi asa man to sa kuan kanang naang ilan ang gibutangan og sample nga aduna gi mga nanguan pod kanang naang ilahan ang gisugdan ba no gisugdan na nila og implementar nga kaning ni nga i-check na gyud na i-check na ang mga estudyante nga mosulod na ani. Pero atong kuno sa may lang update ani kasama ng Kenzie Dr. Jimenez yamo na assign dito sa Region 8 no pero dili pa mo tubag si Doc Jimenez no kay kanini akaron unya nga sunan katong kuan lagi kanini ang sa kuan kan pare gutag kuan ani kasamang names no kaning ni ay kani kung gisen nga kuan implementar ni nila mura gahapon gahapon ba ni or aton to ang pagkahuman gyud si tabo gahapon no mura gahapon lagi 22 man to na hitabo niya so gahapon ito nila ning gi implementar ingon ani onya ato sang kuan nontong sa kuan bi kay ang kaning sa katong mga bata ba ang dito mga sukindig ba minos takluban ang kaning ni ang 14 anyos o 15 anyos nga duha ka mga tinunan in tao no sunan ka na duna pay selfie sila gud ha duna pay selfie mas maayo okay ra unta og kanang na ang pusil-pusil ni ilang gamit ba ha bantay ka na kasamangki ha makakita kag armas ha makakita kag armas makuyawa na ka oy maratol ka labi na kun ang nagbitbit sa armas nasuko na o dunay kaaway. Ha, pareha bitaw aton to ang tabo man tingali to sa Kaboy 5 bato. Dito sa amo, dito sa Manlibod kasamang ke onya. Ha, katupod nga kuan. Ha, katong amo ang silingan pod nga kanang hubog pod, ha, pala hubog po to onya. Gapulo pakita aning armas diri sawak. Ha, porteng pagka kanang naang porteng pagkaratulas mga tao. Sus kay giilog man ton Jose Bilotindos. Uy, pusil-pusil man di. okay ra na ang pusil-pusil ang problema kanang tinuod nga pusil nga pataka og pang kanang naang pang musil. Kini mga bata tingali kaning usa asa may tigdulaan og gurubax ani kaning ni ang 14 anyos no or kaning 14 anyos so kaning 14 anyos maoy tigdulaan mga sukindig paminaw og gurubax. So planado nila murag mga usa ka buwan tingali ang ilahang kana bitang mura og iplano-plano mga sukindig paminaw ha murag mga 1 month nga plano nila ani nga ilang himuon ng krimen no mao man ni oh ana ba ni kanisa ana ba ni audio kasama ni si kuno kanibe tanawa oh kuno na ba unta ya piso na man tanim bata ah patanawa ha?
5: Mas, ada yang toilet gimana?
4: Dia gimana? Mau nek, ya pisman. Oh, angkering usah dia lah, kena kadiot sa. Oh, kening usah kadiot sa kesamang nim sa kena tanawa. Kening usah, Kaneng usa maon ni ang tupi aning usa. Onya dunay nagingon nga gibuli ko no. Ha? Gibuli ko no ikaw mong buli ka og ingon ani murag dili dagway ingon ani gibuli siya oy kay ha panlanglitan og ningon man ang atong kapulisan inisa nilang report nga 1 month na nilang giplano kini. Ha? 1 month na so kung gibuli siya sa tupa kaneng yan tupi dugay na din yan tupi nga kwan. Ha? Kaneng yan tupi nga murag taklob suka. Ha? Maton pagkasamang nisil dakalo sam nang tupi ang murag taklob suka. Doon ako no, kanang naang, tinood na kasamang nisel, ha? Tinood na kasamang nisel, nga doon ako, kaila anis amo sa una kasamang kin. O niya, ingon ane, ihan tupi, ha? Krabiha, makabahog, atos kumbira. murag asang kumbira, basta ingon inin, tupi ha, at dugag probinsya. Aditos amo ay namay nani ditos amo sa niya inanig tupi. Ha? Sus, bisag asang kumbira, tua. Ah, oh, so muna nga. Pero dili man dagoy ikaw nagtupi ani kasamang ni Sel, ha? Ah, kaya kanda na ang maayaw man ni manupis kasamang ni Sel, dakalo sa'yo gani, tupihan tani, ha? Ah, kanis ilahang grupo nga pundok barbiro sugbo. Ah, so muna, muna ang kaninduha, oh, tanawa. Ah, mura nagyog daw sa waay lang, no? Kanang naanga. Ah, tanawa, beko no be, oh, kana, oh. Aha, so muna ni anduha, di ay.
3: Straight to the point.
4: Tanawa, nagunit pag-armas, gipakita pa, nag-picture pa sila, oh. Oh. Susrabiha ni nila, no? Kani, oh. Oh. Oh, tanawa, so 1 month ni nila nga giplano. Oh. Nagmingon yung kang gibuli na, ha, huwag yung kang gibuli. Ha, kanina, ano yung tanawa, oh. Ah, muna silang duha taon.
5: Bas,
4: ah, tanawa, ha? Muna ni paghumas, itabo.
5: Tol, puling.
4: Oh, pagumanis si Tabo taon. Ah, so tani mo ni ang kuan nila. Ah, nga kanang na ang kuan. Ang kuan ani nilang duha. Grabe ang gipamusil no, dili raman usa ka building. Ha? Ah? Sugmingon sila nga gibuli kaning mga naungag imo ang bulihon, mura og ha, ah, mura og ikaw maoy matarantar kaning imo ning bulihon ni mga naung. sunan ka na nga ang ilaha mga sukindig paminong pagtira ba wikang gibuli sumuna nga duna sila'y target ana duna sila'y kontra nga mo ilang pusilon ay kog ingna nga kadton to ang tibuok building nga mga classrooms unya nitabok pagyod sila laing building daghan pang mga classrooms dito nganong giapil man ilang pusil ha nganong man giapil man ilang pusil niya kutob sa makitan pusil ha murabag katong to atinong sa gurbox ba nga. Ah, pag-abot ni mo dito, na mga building, ana, dito sa Gorbax, ana, pag doon ay mga building dito, pagkakita ni mo doon ay tao, ala, pabuto ka. Ha? O sulod ka dito sa mga iskinita, sulod ka sa mga balay, pag makikita kang tao, pabuto. Mauna ang duwa sa Gorbax, nga to nakita ka ganiha. Basta makita kang tao, ay dagang istorya, pabuto. Kaning sa ilasyonan ko ka, dili lang duha, dili lang tulo ka mga classrooms, ang gipangsod mga sukindig paminaw, ni ining maong mga namusil. Ha? Ang usa ka building gihurot nila og ang pila ka classrooms o mga upat ka classrooms. Ha? Gisulod nila dito gi pamusil la kutob sa makitan hala pamusil. Dayong balhi na pud sila sa Picas building. Dunay Picas building nga duna pud dito, duna dito a grade 9. Ha? Hala pamusil sa nila dito. Oh, sumingkag dunay og duna sila'y kanang naangog ng buli nila mo'y unahog pusil. Unya, nganong giapil man nilang way labot? Ha, pananglitag, nagbuli sila ba? Gibuli sila. Ha, panlitag, gibuli sila. Katurang target ay pulis pusil. Unya, nganong mang kasagaran mga babae man? mga babae, kailangan ka tunduha ka mga babae, mautoy ni sungog-sungog nila. Hinoon, diligid kalikaya, palita gibuli sila. Ah, palita gibuli sila, namang ginagina kalikaya ng una na nga naagina, normal nang naang na doon mo sungog-sungog sa kulahan. Pero ka na, dili maayo na, kaya doon naman tayo antay bullying law. Ha? Ah, nga kuwan na nga, sungog-sungog nga, batian ni mong tupi, oy ha, batian ni mong tupi, napay imuha nga, ha, napay imuha. Ah, wa diyan imong tupi na pa imuha nga ulo nga pii man imo. Asunan kana ha? Mura sila og kana bang mura ka batag kabantay ka kanang pulis mag-operation ana? Or kana laging sa nasa dulaan district nga mangita og kontra, musulod-sulod sa mga building ana? Ah, duda ta na influensahan gini sila ning Gorbax nga dula. Ah, mission nila nga. Pero tanaw na tong ilang konvo ha. Katong ilang conversation, aning duha mga sukindig paminokim, ilaha mga kununing konvo, atua karong basahon ng atong analisaron. Ha, kay kanang nang unsa man, gibuli ba yun sila? Tripping ba nila? Unsa yun ha? Ha, karong totoo, standby lang sa makasama ha. Ha, standby lang sa, kay balik ta karong totoo. Alas 9.26, nas bunta.
6: Ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up.
8: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Lunchtime na, listeners. Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece crispy chicken fillet o kaya One Piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fare, trip permit number FTEB-25 75576 series of 2026.
4: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
5: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
6: Ang galing-galing mo.
7: Smart,
6: Smart Dishwashing Paste ko.
7: Smart
6: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
7: Smart.
6: Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
6: Tanggaling-galing mo.
7: Smart dishwashing paste.
5: Heavy duty linis bawat pahit.
8: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS.
10: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
11: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
11: Pangong kumaka bloom sa Charm!
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS!
13: Happy Fiesta!
14: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
15: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
15: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ato ang takna alas 9:30 na mga sukindig paminaw sa kabuntagon. Balik ta dere sa ato ang pagkulo kabildo karo nga buntaga.
18: Straight to the
17: so tuning hatagan og pagtagad kay ang kaning ni alaging dula, no, kaning computer, kaning internet dako gig ikatabang gyud. Ha, dako gig ikatabang kung gamito nimo sa minaayo. Ha, kung gamito nimo mga sukindig paminaw sa minaayo. Ining niyang ato ang internet, mapuslan yun. Pero, kung gamiton sa dili maayo, mura og makadaot, bud. O niya karon kasagaran gos mga bata, bisan ganig ato sa amo sa probinsya, bisan ganig dito sa amo sa probinsya, doon na may mga dua, pero kani mga dua, dito sa amo, wakay ko kakbantay, ani. Ang ako nabantayan, nga grabe ni, katap karon ang dua, kaning mobile legend o kaning ML, ha? kaning ML. Bantay kaning ML nga karon nga kana na ang kuan na kayo. Dito sa amo god kanang na dito sa amo kay naa na may kanang wifi piso-piso hulog-hulog ana. Kana amo bukid man na kay nakita mo gyud video ato katong pag ato nila ni Attorney Rufil dito sa amo. Ha? Pero dito sa amo bukid na kayo mo ganin dalan dito nga ha wa man ganin kabot og usa ka dupa ang gilapdo. pero mapasalamaton kay mias among kapitan og sa muang kanang City Councilor dito ha, Kapitan Luciana Montesino og ni SP Melbourne Bustamante nga kanang na ang gikuanan ta ha, kanang ni kun di ay kanhi Council Pipo Pasigna ang gitagaan meto kay sa una maglakaw magyud mi mga kanang among lakawon good kanang na ang duol duha ka oras gikan sa kanang na ang sa highway gyud at is karon na kuana kanang na ang dunanay pathway pathway may ngan ato namo at least kuana kanang na ang makamotor-motor na bahala og ang motor la moy makaagi og kabayo. Pasalamat sa dibana niya ni Congressman Jose Limcaitsong og ni kuan kanang na ang kanang Pipo Pasigna kay na may pathway ato kato dito sa amo bukid kay na panahon sa una nga way internet way kurinti dito sa amo ang mga kami mga batanon kami magang tubo kasamangki ha tua mis baol naglaud-laud og pangguna ha tuas baol tuas sa basakan o kanang talamnan ang laud-laud nangubra pero karon tungod pagsud aning ni ang internet pagsud aning piso-piso oy ang mga bata tua na sigig dulag email. Nag-eskwila na mo, inigkahapon, ha, mangumpay, ana, maguna, tuay ka nang naang, tuay man ka dito, gipakyaw nga, gulunahon nga manihan, tuay apil o ka nang panumbada, or tumbada, or alayo. Pero wana, kay tuay na, kuha na ni ining, internet, mga sukin, digpaminaw. Ha? So karon, ang kaning dula nga goalbox, nga maoy ilang gipasangin lan, ha? Asa mong gusto, kasamang nesyo, kung ato ko nung ibalik to sa goalbox, bi? Ang atua karong taga cyber crime intervention and ha kanang naang sa atuang kanang CICC mga sukin digpaminaw ilahan na karon nga giban ha temporaryong giban nila ha temporaryo kuno kining giban kining maundula mga sukin digpaminaw oh kaning niya sila mao ni ang kanang ang gaban ani ang Cyber Crime Investigation and Coordinating Council ilahan na kuno ning temporaryo nga giban mga sukin digpaminaw ha kay sigig duwa usa sa mga suspek na adik og mayo usa sa mga responsable nga namusil na adik og maayo aning ni ang mondua ha na adik og mayo ani so giban nila karon ha temporary ra man kuno nganong temporary man na iba na lang yun na wag tanga na lang yun as mapa. Ah, wag tanga na lang yun ang naaman duwa, ah. Ha? Kay, kuan man na, o tinuod na nga maunin na ka, ingon ni ini, ha? Ngano bang, kuanon pa man na nga, mga bata, karoon mo na nga, o suguon ni mo na mga bata, labi nag mag-email, maingon nga, dong, ah, pagkabu sa dong, hugasay sari, ha? Usahay, di mo tingog, ha? O sigihan ni mog sugo, mo tingog, manggaling, singka na ang tubag. Apurya lang sa mga bata nga tarong ha. Apurya lang sa mga bata nga kanaang natarong diha. Oh, so karon gibana ni. Kining ni ang maong duwa amot og naa pa ba dagway na sa uban. Pero inguman ang taga cybercrime nga kwan ko no kanang ilaha ko no nga gibana ni. Ha? Ila na ko nung giban kining ni among duwa diha mga sukin digpaminaw sa online. Angay lagmatarong tangtangan ninyo ni kay pagwa gipulos nin dula ah. Ha? Mas may pay ha, wai pulos man ni pulos aning duwa nga makahatag manunig influensya dili mais mga kabataan. Ha, ngon ini dene mao dene no pusil-pusil unya o, do na pay teleskop di ay nga kita pan target nimo nga mapulpog pud og maigos armas. Ha? Sus grabiha ani di ay no. Sa una kay kami sa una kanang na naghilig man sa mig kanang kon pusil-pusil ana pero og walay pusil-pusil kanang naabitong kanang na ang palwa sa saging. Palwa saging himuon man ang pusil sa una magpusil-pusil pud mi sa una pero why bala kana mo na pusil-pusil ra kana na ang saging ba ang palwa saging magpusil-pusil paghuman ana do na pay plastiko ana do na pay casing ana katong mga larong Pinoy gyud so nakaron wa na ha tuwa na mga sukin digpaminaw cellphone tuwa na sa cellphone nag naadik na mga bata cellphone ha mo na gamit man nang cellphone na to kay o pananglitan og naatay leksyon sa eskwelahan adali na kay cellphone karon kana makatabang na pirong uban wa tuas duwa lagi na nga addict duwa oh so na ka mauni ni mga kuano mauni ang dula ade oh so do na gid kuan kano o do na gid kay mga target de unya imo mga kontra Unya unsa man ni mga kontra dili ni mo sukol di ay

So kanin duha ka mga bata og mone nga aton tanaw ani dili ra ni kay maingon ilang rason bullying, ilang ikuan kuno kay bullying murag dili ra. Ang ilaha tungod aning tungod sa ka-addict ani nga pataka rag pamusil badis online. Ha? Pero tanawon ko na itong ilang conversation ko no, kay unsa man itong ilang chat, nabato diha sa kasamang names, katubi itong nag-viral nga ilang conversation ba? Medyo waray, di ba waray ni pagka-istoryahan, no, Mader? No? Waray, asa man itong kasamang names, be? Kanang ilang inistoryahan nga, kanang na ang pinawaray. Abi ko, kanay, mauni. Mauni ang ilang, ini, kanang nang ilang pag-exchange o messages. Kanina ilang chat ni, oh bro, ha? Unsa man ni alasay sa buntag tingali ni or sa gabi eh. Pero sa gabi ini. Oh dunay ni chat nga kaning sa white ni ingon nga bro. Ah. Tubag pod ang pikas bro. Ah. Dayon ni ingon siya gun is here. Asa may 14 anyos ani dili ma kuha na to Mader no? Asa 14 anyos ani or 15 anyos? Ha? Kaning man bro, gun is here. O suna ka na, oh? Ha? May pa English pa ha. Oh, sa to sa Bisaya pa nga ha, nana diring armas ha. Nana diring armas. Ha bro, nanang armas dire. Ha, mo pa ni. Unya ni reply mga sukin di pa may no yang chat. Unsa may reply? Reply. Madayon kita. Deng katawa. Ha ha ha. Amo bitaw nana dire. Oh, dayon ni reply ang usa. Ha? Oh, ang iyang reply ikaw. Ay ningo man siya nga madayon kita deng katawa. Ni reply og balik ang katong ningon nga ni ikaw. Mo nay reply sa pikas. Ha? Oh, mo nay reply sa number 1. Ang number 2 ningon na siya. An pusil ko bro, ginbawi na kagabi pa. Deng katawa siya. Ha ha ha. Ha? Oh. Matod pa niya nga ang pusil nako gibawi pa gabiin gibawi na gabi pa. Amo na ang kanang na ang number 2. But asay number 1 number 2 ano ila pero ato lang gi kuan nga kanang na ang puti mo number 1 ang kanang blue mo na number 2. Oh. Unya ni ingon dinangutana ang number 1 revolver. Amo ni pangutana. Nitubag ang number 2 nga pero kun madayon ka sige we use one gun. Den katawa siya. Ha? Oh, matud pa niya nga sige og panlitag mo malitag madayon ka, ha? Mugamit ratag usa ka armas. Deng katawa. Ha? Hingatawa di ining number 2 kun mauhon. Ha? Tanawa. Unya dayong reply, ni reply ang number 1. Ha? Ni yung gi-replyan nga ayaw bro, dapat to. Ha? Ningon ang number 1. Ha, ningon siya nga, ayaw bro, kinahanglang duha ka armas. Tanawa ra? Ha? Duha ka armas, giyod ipagamit. Oh, this, sunod nga, kuhan ka sa mga names, ha? Oh, ningon siya, ayaw bro, dapat to. Oh, dayong sunod, ha, sa mga sunod, ane. Okay. Oh. Oho, dayon, ang number 2 ni reply, kining mga number 1 nga, ayaw bro, dapat duha ka armas atong gamiton. Oh. Aso kanin puti, maunay ang 15 anyos di ay. Ha? Pero unsa man ni siya, dili ni himo-himo, dili man ni ka ng himo-himo ra? Ilahag yung kuno ni nga konvo, Mader? Ha? Or ka nang naangakuan? Himo-himo ra ba tingal ni? Or unsa may, dili ba ni AI ning ni ang maong ka nang naang ilahang nga konvo? Ha? Dili ni AI, sad? Oh. Kay kwan man kana na ang di pa kumpiyansa ro kay daghan ra ba pong AI ron. dili man kani himo-himo ra pod. Ha? Kani dili man himo-himo, dili ilaha gyud ni nga conversation oh. So kani di ay naka white, kaning white nga check, check kaning white nga chat. Katunin sa 15 anyos. Ha? Ang gaan la nato tog si kuan. Ha? Katunto ang 15 anyos, ang gaan lang nato itong si Amparo. Ha? kanini ang puti, mauni ang katong sakuan, o niya kanini ni ang blue, ang kanini ang blue, mauni ang katong 14 anyos. Ha? Niya, ang gaan lang nato si Sariako, puning naka-14. Ha? Ito, kung ano na to, baliko na to. Ha? Ah,

0: nabali. Ah, so nabali ang kanang na ang kaning puti mao ni 14 anyos. O niya ang blo 15 anyos. Ah, okay. Ha? Okay. Sige, so mo ni nga kuan ha. So bali di ay so ang kaning puti nga makita na to kani si Steve, ha? Steve Nash. Ah, mao ni ang puti mao ni ang 14 anyos. Okay, so mo ni si kaning Steve Nash, kani ni ang puti mao ni ang 14 anyos o niya ang 15 anyos mao ni ang kanang blo. Ah, mo ni ang blo di ay. Ah, okay, sige. Ato ipadayon ha. So niingon ang kanang na ang 15 anyos mo ni kanin blo. Adi ang revolver bro pero adi hi mama. Ah, mo ni kanang kuan ni sa kanang wi. Waray ni nga istoryahan ha. Oh, waray no. Oh, ang sahubad pa ana sa ato adiri na ay revolver diri bro pero naaman sa ni amas mama diri. Adi amas mama. Ha, mo na nga sila ha pa. Adian revolver bro pero adi man hi mama ha mo ni ilaha asa tua padre na revolver ni bro pero ni amas mama bro saon ta man ha oh ningon pod ang kaning ni ang usa ha ningon pod ning usa nga ha equip safe bro dadahon ko ha oh equip safe bro dadahon ko pasabot pa na lagi ha keep safe bro ha dalhon ako oh keep safe bro na kay kuan dalhon na bro ako nang dadon ha ato ni tiwason be kay kani waray sa kuan sa taani sanbay lang sa kayo sanbay lang sa ha alas 9:43 nas buntan.
1: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Seth Panyawan Plus.
2: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong akong tiil, maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko, hupong mo siyag mayo. Hinaim naman po na ko, Seth Panyawan with Bagusin. Lantanog mga lokasimanan, pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako, Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na Gunay, Davao del Sur, 40.
3: Kini si Max Urban.
4: Kini sa Sigulyak.

0: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
0: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakagaganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
1: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamtam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil, adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay, natural, puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Sed Liniment Oil, tangtang agay, sakto sa kaharuhay.

0: Pahid na. Said Liniment Oil. Mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos, price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trip permit number FTEB-257576 series of 2026.
2: In 5 meters, turn direct.
3: Ha? Asa ko no?
4: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag-GCash G-load na! Daghag pa bonus! Dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash! For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
6: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
7: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
8: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
6: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
7: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
8: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
9: Available na sa Mercury o mga suking butika.
10: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
9: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
11: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
13: Ato ang attack na alas 9:51 na sa Kabuntagon. Balikta magkasama diri sa tumbag kulo kabildo karong buntaga.
14: Straight to the point.
13: Onya ato ang attack ang pagtagad ni kay og mingon sila nga bully ba? Daghan kaayo ang gipamusil o niya makaingon ta nga pariho gyud ni ining Gorbax mga sukindig paminaw ang sitwasyon. Pariho aning duwa nga naa makita natos online nga daghan ka kaayo mga target kasamangki o makakita kag mga kontra, makita kag mga tao niya imong pamusilon o niya maka imong pamusilon ha? Kutob sa mga imong makitaan diha, maog yun mauni ang nahitabo ni ining mga nakapusil dito sa takluban. Ha? Nga naman, dili ra usa ka classroom, dili ra duha ka classrooms, ang ilang mga sukindig paminaw gisod, kung dili ang mga classrooms, mga more than 5 ka classrooms, ang ilang ipangsod, unya diadto pa sila glaing building, kutob dito sa makitaan, hala pamusil, sunan ka nga mga sobra 40 kabala tingali to kasamang kino ang nakuha sa kapulisan kanang basiyos bala ha sobra 40 sus gino kadaghan ha unya do na pay mga magasin ana sumana nga ilan ning giplano tingali unya giplano gini nila og tungod kay na adik na nining maunduwa ilang gi-apply silang kaugalingon. Ha? Tanawon lang kung sa resulta ni. Pero atong tiwason kasama ni. Asa naman ta dapit na to? Natuwa na ta sa kanang na ang igkip. Ha? Igkip safe bro. Ha? Dadahon ko. Ha? Muna nga lagi bro. Ikuha na bro. Kanang na ang igkip safe. Ha? Kanang na ang ampingin na bro. Ha? Ha? Kay dalon ako. Matod pa. Saman eh. So dadahon mo ang pusil bro. Muna pangutana sa kaning ni ang usasad. Ha? Ang kaning usa, maunay ang 15 anyos sa kaning blo. Amo to ni ang blo, no, mader, ang 15 anyos. Amo ni ang katong 15 anyos, katong iyang tupi nga, yan tupi nga murag pangpang mga sukin, di paminaw sa kanang naang pangpang dito sa babos ka, Tio Carmiling. Okay, ningon siya nga, kanang naang, dadahon mo ang pusil, bro. Sumatod pa, dadun mo ang pusil, bro. Muni, dadahon. Ilaad ay, dadon dito, dadon mo ang posil, dadon mo ang posil, bro. Diri sa tuwa kay dalhon mana. Dalhon. Ingon siya, dadon, dadon mo ang posil, bro. Nitubag sa ang 14 anyos. Oo, dada it revolver. Oo, dada it revolver. Pasabot, ana, oo, ako ang dadon. Dadon akong revolver, bro. Muna yung giingon. Unya, niingon ang, o nitubag ang kaning ni ang 15 anyos, kaya nakablo. Anay, bro, ha? Namalika siya, ha? YAWA. Yan na to, dadon diri kay kana na ang on-air, batata. So namalika siya. YAWA ko, no? Bibiling ak, paagi, din katawa siya. Insya, sa tuapan sinultihan, okay, bro. Namalika sa yon nga mangita pa kog paagi, bro. Ingon sa dadon na sige, pero mangita pa kog paagi, bro. Namalika sa nangita sa paagi. Dayon nitubag ang city na hakong imuhang dala. Na kun imong madala ang kanang nang armas. Dayong nitubag ang nakablo. Bro, dayong nay emoji nga kanang naghinaghila. Bininsa nga bro, ang yang reply na bro na lang. Unya, naghilak nga emoji. Ani 15 anyos. Ang 14 anyos, ningon siya, oo. So, pasabot niya na, oo, siya nahitabo. Ha? Ang kaning sa naka-blog, ani sa 15 anyos, ningon, namalikas na po siya. Ha? Namalikas siya, ningon siya nga, madalag yun ni nako. Ha? Dahil katawa siya, ningon siya, ha, ha, ha, madalag yun ni nako. Amoy giingon, ani? Ha? 15 anyos. Beda yon sunod, ha? Sunod nga pakli. Ningon siya nga, dayon ni nangutana na sad ang kaning ni ang 14 anyos. Yo, bro, pag-andam la. Pag-andam la, unsa man ni, pag-andam lang diha. Pag-andam na, bro. Muna yung gikuha niya.

0: Ah, pagdahuman, ningon siya nga, sa man to'y putok, asa man to, sa mga names, oh. Ah, kuan pag yun na, kato na, you bro, o oh, pag andam la. Oh, sa man to na pit. Oh, nga, kanang na ang kuan. Aha. To rin gi kuan kay, na kuan man, na. Oh, kani, kani. Nitubag siya. Nitubag ang 14 anyos. Aka nang naang ni, wa naman nitubag ang 15 anyos. Pag ingon niyang pag andam lang, wa naman nitubag, ni tsatsag balik. Di ako patata. Di ako papakatug. Asam ni? Adi ako papakaturog kanda asa man to asa man names eh ubos ubos ubos akana oh akana adi ako papa katurog kanda ante oh sa maning yahan kuan ana ha adi ako papa katurog kanda ante sa pasabot pa na ako matulog sa balay sa kung ante karon ha na ko natulog diri. Oh, sumunay pasabot anang na ang 14 anyos nga na ako din tulog sa bales kong ante. Kwarto bangin la niya, bayaan itgan. Oh, maturbas 14 anyos. Ningon siya nga, na ako natulog sa kong ante karon. Sa kwarto niya, gibyaan yung armas.
1: Wagam.
2: Straight to the point.
0: Ha? Ningon siya, di ako sa bales kong ante natulog. Unya, di apag yung kwarto kong ante, may gani kagibyaan yung armas. Ha? Unsa man eh, gibyaan, nabilin or gibilin og tuyo ni ining maumpulis. Ha? So, nikatawa siya, nikatawang 14 anyos siya. Pagtanaw niyang kita sa armas, sulod sa kwarto, ningon siya, ha, ha, ha, ha. 14 na kuwag katawan, hanamas yung chat, oh. Nitubag ang 15 anyos. Ningon siya, sige bro, katawa po ng 15 anyos. Ha? Katunto ang maayo og tupi ba? Nindot og tupi. nitubag. Ang kaning ni ang 15 anyos dayon, niingon ang katong 14 anyos, holy shit bro. Ha? Holy shit, pagyo kuno. dayon nitubag ang 15 anyos, bro. Ha? Dayon. Ha? Ningon siya nga, niya, unsa man, madayon? Ningon ang 15 anyos. Unsa man ang orasa? Kaning ni ang nakita diri nato, kanang holy shit, bro. Katong humana na katong ingon nga, di ako sa natulog sa balay sang ante gabi, kana. Ha? Ni anang Domingo mga sukindig paminaw, kanang 20, unsa man ang 20, alas 10 na? Madir, alas 8. Alas 8. So kanano, naman diri, oh. Anang, anang Domingo, Domingos gabi sila nagchatay. Muna ang conversation din eh. Pero wak man o'y pizza, pero Domingo man. Alas 8.50 inoibis gabi eh. Ah, ingon sa bro, madayon. So ni-reply ang 14 anyos. I just realized, if we get caught and placed in juvenile, so may sumpay ana, we could participate and an act of change usa ni nga kon man kana na natabunan man. So ni reply ang 14 anyos, mayo demo English po ni 14 anyos, ha. Ningon sa I just realize, ha, if we get caught and placed in juvenile, ha, we could participate na dayon change, di maklaro na kon ana, ha. Sumatod pa niya iyang na yang na, kanang naang na, ni-realize na, una-una niya ba nga, pananglitan og masakpan ta. Pananglitag masakpan ta, suma, kuan ta ani? Ha? Makatubag ta sa juvenile nga, kay kuan man ta, mga bata. Ha? Kanang na ang mga bata pa ta. O niya, ni kuan ta ani, ni, kanang na ang ni, ang atuang pag-appeal ani, o kanang participation lang duha. Ha? Nakahuna-huna pa mga gede siya. Ha? Nakahuna-huna siya ba? Nakarealize siya. Nakahuna-huna siya nga pananglitag ilan ng himuon o niya masakpan sila. Ha? Basig makasuhan sila. Ha? So dihan dapita, dunay discernment. Ha? Dunay discernment diha nga napatik sa itong batlakang balaod nga gi-amend ang atuang Republic Act 9344. Gi-amend mga sukindig pa minatong tuig 2000 13. ato na isgutan doon ha, kanang isgutan, ato na, dili man ta abogado, pero kanang naanga, ha, kanang naanga, ato man ng gibasa, mga sukin, di paminaw, isgutan kanang karon. Ha, time pa ha. So kani mo ni ilang conversation, arisa ta silang conversation. Diyan dapita nakahibalo ang bata. Nakahibalo sila nga kung ila kining himuon, duna sila'y padulngan. Ha? Delikado sila. Ano yung kagawan nga duna sa kahibalo ay nga mga priso manday sila? So tama, priso, tani? Ha? Okay, unsa may tubag. Habi, unsa may tubag sa kuan. Ang 14 anyos niya, ang katong pag-umangkons pulis. At unsa may tubag. Ningon ang 15 anyos. Hanyari. Asa man eh? Hanya Roy. Asa sa Hanya Roy. Ako ani balikas kuno ni. Ha? Na malikas ang 15 anyos. Sa diha nga pagkahibalo pag-ingon sa 14 anyos nga kanang naang nakarealize siya ba? Nga basig masakpan sila unya mapriso hinuon sila. Ha? Nitubag ang 15 anyos na malikas ang 15 anyos ang ilang balikas dito Hanyo Hanya Iroy ha Hanya si Hinya o si Iroy. Ah, ang ilaha dito unya ang sa atua pa na dire mo na balikas bang ingon nga buang ka. Ana, muna ilang pamalikas ay dito nga, Hanya Iroy, Hanya Iroy, ha? Dayon, gisumpayan. Nisumpay o gistorya, kining ni ang 15 anyos. Ningon siya, binaydan ko para hapiton ak didik timprano. Ma? Muna ang katong sa 15 anyos, pasabot, ana nga, gibayran ko ang motor, para hapiton ako. Ha? Dayon, papatayan. Papatayon ko gihap ini. Patyon pod nako ni. So, nang hulam silag motor, kana nag-abang silag motor ni, ay? Ha? Nag-abang di silag motor. Ha? Nag-joke mga sukintig paminaw, ha? Ni siya, pag-ingon niya nga, apilon akong patay. Ha? Apilon ko nig patay. Kasi may apilog patay ang motor? Pakahanggaw din. Asamon ni, ang kanang kuan ani. Pilon niya o kanang patay ang kanang na ang motor. Dayon, diya naputol yung istorya, ni-reply ang 14 anyos. Ha? Pag-reply sa 14 anyos, naingon siya, Boy! Ha? Tanaw, taas man kayo, Boy! Pero nag nanawag dito sa katabi daw dito sa kantipla, ano ito dito sa sudlundos, nanawag tas pangpa. Ana, ni-reply ang 14 anyos siya, Boy! Tingkataw siya, ha-ha-ha. Aliagi ko lo kumidya sad mga sukin, di ba may nauha, pero kana na ang subo, biya po ni palandongon tuod, ha? So, money! Ha? Ang 15 anyos, katon ang utana, asa may 15 anyos, asa may 14 anyos. Ang katon to ang niwang 14 anyos. Motoy 14 anyos ang niwang. Ang katon dako og lawas nga nindot og tope. Ha? Ato lang ingnon nga nindot og tope. Ha? kay musuko man dag inom bati og tope. Motoy 15 anyos, ha? Okay. Dayong ni reply ningon sa Boy, den katawa. Dayong ningon sa nga ya no ya mo bro andam. Ha? Sa maning ya to. Ay, yatuwa? O, bro, sa mani, ya, kay namay to niya eh. Ha, bro, andam naak. Ang pasabot, anak, bro, andam nako. Motor na lang ang gihuat. Ha? Kinsa motor nila. Motor na lang nak nga huhulat. O, kana din gihulat sila kay huhulat din. Kinsa, yaya to. Ha, zaning, yaya, bro. Yaya, bro, andam naak. Motor na lang anaak na huhulat. Lain na ilang kuano. Pasabot, anak, bro, andam na ko, bro. Motor na lang akong gihulat, bro. Ha? Ni-reply ang kaneng ni ang 14 anyos, yo. Ha? Makating nila ak. I'll just skip class. Ha? Matod pa niya, yo. Magkating class lang ko. Muna, gigos 14 anyos nga magkating class, ya. Ha? Magkating class, ya. Unya, ni-reply ang 15 anyos. kasakay na ak laing katawa siya. Ha? Ang pasabot, anak, nakasakay na ka? Ha? Nakasakay na ka? Muna'y gikuan sa kanini ang 15 anyos. Oh. Nitubag mga sukindig mo ng 14 anyos nga. Nice. Ha? Dali aboy. Oh, nice. Dali aboy. Oh. Dayon, sunod. Biha ani nila, no? Oh, sunod. Ang ari sa sunod na kuan. Ha? Okay pag kanang naang hilo-hilunggo o kanang hiligay, no? Magkasabot-sabot pata, ha? Pero kaning ila bala kwan ni kanang waray-waray gid. Ah, mayo gani kay ara si Cipro boy mo nga tagaliti ni mo. Ah, si atong kauban diri atong chief technician tagaliti man ni. Takloban man na ilan ni Cipro boy, ah, takloban. Ah, te chief ba kun makadto ka di dito luan mo ko sa waray-waray sa inyo. Ah, tanaw ha, dayon ingon siya nga kuan. Unsa may sumpay ana? Ah, arita sumpay kasamang names ha. Okay, arita sumpay unsa sa ka nakasakay na ak o moto sa nice sa dali aboy. Okay, dayon. Ah, mo na gingos 14 anyos dali aboy. Ha, ningon sa dali aboy. Ah, bari ko no ta arita sunod. Okay, sunod niya nga kuan. Unsa man to be? Ah, sunod dali aboy. Ah, kani. Ah, murag lahi man dong mo na ang sumpay. Ha, katunto ang kuan ang sumpay murag converse. Asa man converse act. Mm. Asa man tong kanana ang converse act murag mo ni. Kaning ni amo ni pasunod ang kanini ah. Ah, okay. So kanana ang converse act sam ni. Converse act nang katawa sa dayong nag 50-50 nag 50-50 ka pa bro pag pabuto. Ha? Si 50-50 nagpabuto. Ah, nagduha-duha tingali. Nagduha-duha ka pa nag nagduha-duha ka pa bro kung magpabuto. Ha? Muni, ang kanang naangaging, asa man to kasamang names, be? Aha, sige. Atong tanawon ha, kay kanang naang, kuhan, ana. Sige, pagyod, sige, babaw pagyod, ana. Kanang ubos, ubos. Ubos, ana. Kanang humanaman na. Humanaman na siya. Nanata sa katong kuhan. Converse act, deng katawa siya. Deng kanang na ay 50-50. Kuhan, ana. Sige, kanang ubos pagyod. Insa 50-50 ka pa, bro. Muna, yung reply sa 15 anyos. Ha, nagduha-duha ba ka, bro, pagbabuto? Ha? Basta ang pagka, kuhan na gide, no? Agresya, kanang naang agresibo kayo mga sukin din pabuto, de, ni? Yawa ni mga patanuna, no? Ha? Akaroon to, ato, na sumpay. Day sumpay, o niya, sa sumpay, nakahibalo, nga nung nakahibalo man yung bataa ni ining balaod sa mga bata. Ha? Tas taas man ni mga sukin din pamina, o niya, sa ilang conversation na sa ubos, nakamensyon sila balaod, sa to pa, nakahibalo na sayon, yun ay sila. Pero nga nung ilang gihimo, tungod kay minor di edad, kuno sila. Ha? Atong balikan, karoon dito, sanbay lang sa ha? Alas 10 na sbuntan.
1: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas fast o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. a night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
5: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lang saon ni mo kugos, karga ug duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
7: Rest Time to the rescue.
8: Unilab quality yan.
6: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ana ay maing balita. Kay available na ang Globe G Fiber Prepaid sa inyong area. Sa 699 pesos lang na install fee, naana kay Angli Internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free Angli Internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 2496 01 series of 2026.
10: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
11: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidaig sukad pa niya itong tuig 1929, karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
12: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
13: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
12: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
15: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
16: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
17: Uy, Marie, maundang na lang siguro kung pamuhi o baboy. Uy,
18: nga naman, Marie.
17: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
18: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sun sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ang among mga anak ininigusuha.
17: Yun sa man ninyo, Marie.
18: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
17: Unifins?
18: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sarap po kabaktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado gi kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
17: Kada ko di ay Marie, tudlui ko.
18: Oh, dahil feeling guide Marie oh. Nanay numbers ila teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
8: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa Ubay 0385001686.
19: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
20: Karong June 17 to June 26, 2026.
21: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
19: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
22: The original Koi Herbal Capsule.
23: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
24: Paro nakainom na kapuy, ma'am?
23: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
22: The Original Koi Herbal Capsule.
0: Ato ang attack na alas 10:18 na sa kabuntagon. Balik na magkasama diri sa itong Bagkulo Kabildo karong buntaga.
25: Straight to
0: niya ato sa ne no nga tiwason og basa ning ilahang kanang naang conversation. Aning ne ang duha mga sukindig paminaw ka mga minor de edad nga maoy responsable sa pagpamusil didto sa Tacloban. Kay planado kayo.
25: Straight to the point.
0: Naplanado kayo ang maong hitabo. Ang maong pagpamusil. Unya, di man diri ato kunong kuanon be. Asa man tong sumpay kasamang names be sa kananaa nga ilahang conversation. Kani mo ni ha? Oni ang sumpay ni atong ilang conversation unya kaning blo maunan ni ang kadtonto ang 15 anyos. Ha? Ningon ang 15 anyos nga kadtonto ang usa mga sukindig paminaw ka nindot kayog tope unya do na may ni chat nako kasamang benzi. Ayaw lang nagnganli og si Saryako, kaya ako ro ba ng lolo? Alasagi, ato lang ko ano nga, muna ang 15 anyos, muna ang 14 anyos. So ang 15 anyos, kanini ang blow. Ningon siya nga, converse act, deng katawa siya. So ipagsabot, ana. Ha? Sa converse act, katawa, deingon siya nga, nag 50-50, kapabro, pagpabuto, deng katawa na po. Ha? Pasabot na suma, nagduha-duha ka bro nga, ha? Magduha-duha ka bro nga magpabuto. Hoyanggi, ingon aning 15 anyos. Dayong ni ingon ang 14 anyos o bro, medyo. Ha? So medyo nagduha-duha ko bro. Ha? Tambay anay kita kadali may gawas. So naabot na tingali sila di ay sa kanang na ang eskwilahan tingali. Kiningon man sa oo bro, medyo. Ningon ang 14 anyos, tambay anay kita kadali may gawas bro. Na amo na ang siling sa isang kauban ni ang isa kaupod ni singon siya nga ha magstandby lang sa tagkadali isgawas bro ha standby lang sa tagkadali isgawas muna ingon sa 14 anyos ingon ang 15 anyos sige bro ha hulta laak may sakayan ha ingon siya hulta laak may sakayan bro on sa man eh hulat lang sa may sakyanan bro muna ingos 15 anyos hulat na sa may sakyanan bro. Ha? So ningon ang 14 anyos nga unsa man sa may andoks? Ha? Yes, andoks dapit. Ningon ang 15 anyos sa school. Dito kita. Ha, dito kita. Tas ha, tabo kita may tambay. Oh, ningon ang kanana ang 15 anyos sa school, bro. Adto ta dito tabok sa pikas, adto ta mag-standby dito. Ah, muna ang giingon niya, may nisi kasama Glinda Masong Lago sa kabao man nga mo kwansa, duwi na rice. Ah, so muna ang giingon. Kaya niya, dayong, naitubag ang 14 anyos nga bro. Amo na yung tubag na yung pagkahuman, doon na sa gitsat, o niya gidilit ang chat niya ni ining 14 anyos. Dahing sunod, na sa may sunod, o, doon ay sunod, ha? Ha? Ang sunod, ingon na siya dito sa sunod nga, matchat akon, adto na akay dinaak masulod. Na, ingon siya ay, matchat ak, ha? Matchat akon, adto na akay dinaak masulod. Ah, maingon sa 15 anyos. Ha? Ang sa maingon niya? Ha? Magchat lang ko kung naan ako dito. Kay di na ko musulod. Amo na giingon sa 15 anyos. Ha? Dili na sa musulod sa klase, di ay. Ha? Kining 15 anyos, di na musulod sa klase. Ah. Dahil ni-reply ang 14 anyos. Yeah. Bangin ko madi hianti. Ha? Yeah. Bangin ko madi hianti. Matod pa niya. Aning 14 anyos, basin maabtan ko ni ante. Ha? Basin og maabot sa ante dire, basin maabtan ko. So ningon ang 15 anyos, why bro? Tana sa ngano man bro? Sa basta, ningon ang 14 anyos, basta paranoid da laak kadali na. Kay langan ta timprano, mga alas 8 gid. Ha? Ningon sa kinalam, niingon ang 14 anyos ha, basta paranoid laak kadali na. Pakadi na. Oh, kailangan ta timprano. Mga alas 8. Ayun siya, basta kay paranoid. Bay, ali na. Ningon siya bro, ali na. Kinahanglan sakto sa oras, mga alas 8 yun. Mo nagingos 14 anyos, so nadayon sila tingali. Dayon sila, siya, oo. Ha? Di pa ma-8, ada na ak. Ha? Ingon siya nga, dili pa mag alas 8, naanak ko diha. Ningon ang 15 anyos, so nagulo sila, og abot dito diha. Oh, tubag ang 14 anyos, bro. Dali nanaanan. Ha? Bro, dali ah. Nanaanan. Saan ni? Muna ang kwansa. Nanananan. Nadagahan na nanananan. Ha? Bro, dali ah. Nanananan. Ha? So may pasabot, ana. Insa, bro, dali na, bro. Ha? Ayun, ingon. Ang 14 anyos ni sumpay. Ha? Maiha ka man, boy. Ha? Dugay ka man kay boy, di man ka boy, dugay man ka boy. Kalangan sa imo boy, di na ka boy. Dito sa ila sa waray, kay maiha ka man boy. Ulahi na unang 14 anyos, naulahi ang 15 anyos. Ha? Dayon is ni sumpay ang, ni reply ang 15 anyos. And sa hulat-hulat ko nala, ha? Hulat-hulat ko nala, sa rakya na motor. Ha? Sumunay giingon sa 15 anyos nga, hulat-hulat pa ko sa motor. Ha? Ayos sa pagdali, di kaya naghulat, wala pa ko'y kasakyan. dayon, ni-reply mga sukintig pamina, katong usang slide na kasamang names, ha? Ni-reply ang 14 anyos. Ngayon 14 anyos nga, let's fucking go, bro. Ha? Nabiha anino? Ningon siya anak. Insa let's fucking go bro, let's go. Nabiha aning kuan anino? Nung ningon siya sige na bro, na bro, doon na bro, let's go bro, tuloy ang ligaya bro. ikaw kasama dyan di redoblado, ma? Mayo man kang, mayo man kang masturya, may longgo, tika intindi kasi hindi nga waray-waray, okay? Ayaw ka sa man genre, ha? Kamao ka, ane? Asan ba yung sa man mo? Kwan sa tagamay ka sa man ki? Ha? Mo ka sa man break sa tagamay? Break sa tagamay, ha? Kay amunay nga akon panigisudyuhan di kay kadamo ba di sini nga chat-chat ni? sige, saan ba yung sa garali? Saan ba yung sa garali? Alas 10:26 na sa buntag.
1: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ni sulay ko ni Paragis lagi, tuloy sa Diyos, ni angay man ko. Kung ano, maninda ko liha, niya saan sa bukat, sulay mo diba, mawala mo ko kapoy. Ako bitang bata, na ako nangumah, kanang gigan sa trabaho, padong sa trabaho, mainom siya ani. Kaya makawa man yun ni kakapoy ma.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension of vitamin D3.
5: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
6: Hala! Luyan ni mo ga! Og delikado ana! Palitsa akong Super Fiber sa butika!
7: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer pagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
26: Kini si Max Urban.
27: Kini sa Sigulyak.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
0: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakagaganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
1: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil, adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay, natural, puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi nakita sa natural. Sed Liniment Oil, tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

0: pahina. Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Ato ang takna alas 10:33 na sa Kabuntagon. Ato sa nga tagag pagtagad ni mga sukin dig paminaw ha kay grabe taasa man na sa ilahang conversation. Oy. At taas kayo ang ilahang kanana ang pag binayluay o mga chat no, ni atong gabi una magkasama. A night before, nila himuon ang krimen. Unya, di ba to'y kuha na to? Kay kaning ni ang duha, labi na ning usa, nakahibalo sila nga basig mapriso ta ani. Kung ato ning himuon basig mapriso ta, unya delikado pag makasuan tag murder og illegal possession of firearms considering nga dili license og wa tay iltap. Ha?
2: Straight to the point.
1: Niingon sad ang 14 anyos nga ayaw kabalaka kay mga minors ta. Ha? Maka-avail ta sa juvenile nga balaod. Ha? Naswito. Modem patakag pamusil ni mga bata kay nakahibalo silang di sila mapriso. Ha? So ato man tong at so gamay ha kanana ang katulang kanon og gamay tong ilahang asam to ilahang conversation bitaw kasama nga names og balik. Kani ay. Ha? Tanaw ah. So ni reply ang katong 14 anyos ingon sa let's fucking go bro. Ha? Ingon sa dangkaring nga tubag sa 15 anyos. Katong nino tong tuping nga let's go bro. So dayon nun yun nila. Padayon sila. So ningon siya nga ang 14 anyos ingon sa palate kita. Bro, what's better? Run or tomorrow? Deng katawang 14 anyos. Ha? Ningon siya magpalate rata bro. Unsa may maayo. Ha? Unsa kay maayo bro? Karon or ugma na lang. Ha? Niingon siya nga katawa siya insya nga now bro. Ha? Kitaon. Kitaon ta dito. Ah. Sa atulan ng kuanon kanang naa nga kitaon ta dito. Ha? Karon lang yun bro. Kita-kita rata dito. Ha? Sa kita-kita ta dito. Ah. Niingon siya nga dayon sa insya bet. Sa may kuan sabot aning bet. Better tingali or maayo. O, ningon sa nga maayo. O, ding katawa ang kaninang 15 anos. Ha, ha, ha. Sa bro, gi. Dayong katawa na sad. Muna ilahang conversation. Ding sunod, na sunod nga slide. Ingon siya nga tuloy dadalion kayong uras na to sa tao. ding sunod. Okay, sunod na na kasamang names. Katong ningon ang ni-reply ang 14 anyos. Nga ningon siya, I made a reel. Ding katawa siya. And aton abandon exploring. Ha, mauna ni katutago yung tingaling sa Gurbax. Ha? Mauna yung kanin sa Gurbax nga maghimo tag kuan. Maghimo tag rail bro. Ha? Sa ato ang abandon exploring. So nang abandon exploring. Sama ingon magdula-dula ta dito bro. Ha? Sa kuan, natuwa nga. Ato ang i-video bro. Nag-video tingaling gini sila. Ha? Nag-video, mag-video ta bro. Maghimo tag video aning atuang pag aning atuang pag mag reels ta bro aning atuang pag explore bro.

0: sa kanana ang murag di naman ni mao murag humanana. Humanana siya katun natang sakuan. Katunto ang sa I made a real ningon siya nga I made a real aton abandon exploring. Motoy sunod ato kasamang names. Dayon ingon siya nga magbalak sa ni magbala klava ak sa magbala klava ak. Dayon siya nga kato kay kanin sana mo na siya. Sunod ako to balik to kana. Magbala ak sa ni. Sani, magbala klava ak. Bro, what if mabin ni auntie ang gan? Ha? Ningon siya nga, saning magbala klava ak ako? Saning magbala klava ako? Saman na? Magmask or kanang na ang mag, magputong kuno sa inyong 14 anyos? Ha? Magputong siya. Mura pag abo sayap. Ningon siya nga, bro, what if mabili ni auntie ang gun, ingon sa, bro, what if mabili ni auntie ang kanang armas? Dahil wa na ni reply ang 15 anos, padayon og sulti ang 14 anos sa, yo, bro, pag-andam la. Ha? Na, sige, bro, pag-andam lang dia, bro, ingon ang kaning ni ang 14 anos. Dayon, ni reply na dayon, ang kaning ni ang 15 anos. O sa may reply, 15 anos. Ha? Ningon siya, takay makasuhan kita murder, ha? Ngan illegal possession of firearms. Niingon ang 15 anyos nga basig makasuhan ta ba og murder ana onya kay illegal kanang wasa illegal firearms nabalakang 15 anyos. Ha? Ganiha nabalakag una ang 14 anyos. Ikaduha nabalakang 15 anyos nga ag ato gining buhaton bro no basig makasuhan tag murder. Sa to pa kay balosas balaod. Nya kun magpataka kag pamusil diha onya intentionally patyo nimo ang tao nga walay kalaban-laban or labi na kung gipatay nimo sa talikod kasong murder ka na.
1: Straight to the point.
0: Ha? Ano ingon bagay sa illegal possession of firearms? Money ang kanang gikuan niya. Ha? Insa basin makasuhan ta na brog murder niya illegal bagyod ang pagkupot sa armas. Ha? Unsa may tubag sa kaning 14 anyo siya, no bro, we stole it. Ha? Minors can't be charged.
1: Straight to the point.
0: Ha? Grabing 14 anyos. No, insya nga. Dili, bro. Ato nang kawaton. Ato man ang gikawat. Ha? Ato man ang gikawat. We stole it. Pastin sa steel na. Ha? Kanang stole mga suki. Hindi pa minaw. O, so we stole it. Ha? Dili, bro. Kaya ato man ang gikawat. Onya, sumpay sa minors can't be charged. Ay kabalaka bro, kay ang minors bro, dili na mapriso bro. Kaibalo daan ang 14 anyos. Ha? Nganong na kaibalo mang 14 anyos, gitudluan sa siyang iyaan nga polis? Kana ako pangutan na lang. Aningo man siya, nga minors can't be charged. Ha, tanawa ha? Dahil naingon dayon, itubag siya nga nitubag siya nga yes bro, ha? Nang siya, yes bro, that's illegal position cause we don't have ILTAP license. Moy gitubag skin si anyos. Sa illegal na nga illegal position ta bro kay wala man tay ILTAP kanang ILTAP license. Ha? Ingon ang 15 anyos. Ningon sad ang 14 anyos. Yeah. Sa yeah, we can be charged. We can be charged, but it says, ha? It will be handled different. Sweeto man kay sila. Ninsa bitaw. Ay, insa bitaw, tingali, makasuhan ta, pero lahi ang pagtratar nato. Lahi ang pagtratar sa minors nga pariho nato. Lahi ang pagtratar sa balaod. Nganong nasweeto ang 14 anyos? Ha? Sakto man. Nga, pwede sila ma, kanang, muna nga dunay ang pagtratar sa mga minors kung makasala, lahi mga sukindig paminaw sa kaning mga kanang dili na minor di edad. Nya sila, dili sila ma-charge o criminal liability.
1: Straight to the point.
0: Kay baluman nga, ayaw bro, kay ang balaod bro, lahi ang pagtratar sa minor sa balaod bro. Sweeto or idol niya si Kiko Pangilinan, ha? Ang ano na sweeto man siya? Ha? So posible diha pa

0: kapita, ni ingon na mga sukin di paminaw nga uy basing makasontag murder. Ha? Nin sa dili kay ang pagtatar sa balaod sa minors, lahi dili tama. Kwan na, dili tama priso, ana. Suito. Ha? Kining mga bataa, a kining 14 anyos, idol niya si Kiko Pangilinan. Ha? Ha? Senador Kiko Pangilinan. Ah, so muna nga kanang na nga kaning na kwan may medyo taas-taas pa man ni mga sukin dig paminaw no. Yeah. Ang kaning ni ang maong nga kwan pero bag drama na lang sa ta. Eh. Ha, drama lang sa ta kay uban nangita na sa drama. Ah, pero kwan ni kayo ni ha kanang na ang si Tony Rufil na lang wisgot sa balaod ani. Ah, at least ito namang giandam unta ang kanang na ang pagisgot mga sukin dig paminaw. Ani ini nga maong kanang na ang balaod bitaw. Akay doon na may balaod ani ang sponsor ni ining maong balaod mga sukin dig paminaw. Kani nagprotekta sa mga minor mo ni si Kiko Pangilinan. Kaning iyahang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. So naandam naman ta na to pero kung naman tas oras piki naman ha. Ato ni Rufil. Karong gabi itong tiwaso ni rong gabi ha. Karong gabi sa ato ang programang Straight to the Point Evening Edition. Alas 10 nga to silas 12 ang takna sa gabi eh. Ito ni tiwason makasama sa. Anya si Kuan, si Kiko Bigkas na ako kong Bigkas diyan na minaw sa nato Kiko naman. Si kasama dyan de Roblado, onya shout out to Miss Vicky and Gaspar. Gaspar Jai Jai from Australia with love from Ate Swanny Kiros. Lagi ni kasamang Laylin sa tuhang greetings. Anya si Kuan Sada, tadloig waray-waray na minaw may diridong sa Bariga Compound na nagluto og dugo-dugo. Oy, birthday sa apo ni Bernadette. Ha? Gika ni kasamang Jason Kapunong. Okay, ato sa arisata sa tuhang mga winners. Ha? Padugang mga winners na pahatagag pahalipay sa DYHP mga sukindig paminaw. Ato itsek si kasamang Laylin Rabanes Arigadas. Yes, kasamang Laylin, kinsanin dugang mga winners karong muntaga.
1: DYHP RMM Report.
2: Pusa pa sa mga Rajuman Benji, balik diri sa Cebu City North District. Then ang grupo na usabong karawa sa ito mapahalipay, nga bugas og chorizo. Pasalamat sa ng kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Jano Sanchez, Maria Elet Tripoli, Vicinta Almodel, Rodel Gokor, Obita Navarrete, og Maylita Abelia. Ang ano sa isa singgi din nyo sa DYHP.
0: Okay, salamat kasamang Laylin Rabanes Arigadas, kasamang Julius Baliligo Idol B. Sa ito ang mga, alabi na sa mga winners kaya karong kanunay na minaw sa DYHP, ha?
3: Subo pa minaw, ayaw na paglangay, kasi ato ni Rufil Banyok ngay nagbantay. Straight to the point.
0: Anya, na minaw sa denato karon si Sir Tristan na sinahon na si Idol Dubs, ha? Diyahang ang mga kwansa, diyahang ang mga ginikanan. Dito sa Barangay Hagdan Uslob, ha? Ano, minaw sa denato karon may pagpaminaw ninyo dihantanan, ha? Onya, na minaw sa sila si Basing, Pardilio, si Lucy, Missing, Anya, si Nida, Brooke, Lulong, og Rodney, Isaac, sa Mukabuk Island, Tubigon, Buhol. Salamat, Jojo Abapo, sa Puok, Talisay, San. Agika ni kasama Jojo Abapo, sa Puok, Talisay, Cebu. Niya si Tikwan sa Timiri and si Pulo Temperatura ang si GC diha na minaw karon ha. Yes, basak gihulngan.
3: Subo paminaw na. Subo na ang aksyon.
0: At tanan na lang nga naminaw, ha? Salamat kay ninyo, tanan. O si Tatay Tiago Bigkas, dire sa Kireno. Ha, naminaw, matod pa ni kasamang Kukong Bigkas. Okay, sangala na lang. Sige na itong pwersa. DYH Experiment si Boto, ang station manager, Attorney Rufil Fernandez Banyo. Ang kamandres master kontrol si kasamang Kisus Minia. Teresa Pika Slava, kasamang Ken Galinia, kasamang Marisa Abadies, kasamang Nems Quinones, o Gerald Albiosa. Niya si Sir Ariel Karumba, Karumba di ay naminaw sad nato karon. Niya sa dito transmitter side kasamang Rubel Boyser, aton nga chief technician, og si kasamang Oliver Atis. Kung na niyo boss nga lagad sa kanan yung Radio Man Benji Ulpos Tanghian. Ang magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Oh, naminaw sa day sila si Nils Abilia. Ah, Nils Abilia. Og si Mika Kay sa Naga City. Salamat kayo ninyong tanan na sa inyong pagpaminaw. Sa tuang pag-uban-uban karon. Salamat maayong buntag kanaton tanan. Og tatak RMN.
1: Straight to the point.
4: Dr. Limuel Estegal, Dumitris, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga political mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuhin na akong lawas. So wala na kaya ko itayin makipistorya sa akong pamilya. Na nag-interview ko ha, EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong itry. Gentil lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuha ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya maratang kaayuhan sa atong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Daghang salamat.
1: May buhay sa makabuhay!

0: Bio-Ultra Herbal Capsule.
1: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
0: Bio-Ultra Herbal Capsule.
1: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
0: Bio-Ultra Herbal Capsule.
1: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
0: Bio-Ultra Herbal Capsule.
2: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
3: Naluhoy man gud ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
2: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
3: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
4: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: RMN Drama presents Kuin Ako ang Pasultihon.
7: Ako'y pastol tihon. Ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
8: Kun ako sa pastol tihon, ako sa moingon. Nga ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
6: Kuin ako ang pasultihon. Tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kuin ako ang pasultihon. Dalit sa RMN Drama.

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gon niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Nag-anamanam na tong akong pamanhod og ka-normal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
4: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
5: Uy, nga naman, Marie.
4: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay ko sa akong gilaw.
5: Mauna diya, Marie. Mahal man ko kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Sun sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy, huwag yun may makasuway anang alcance. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo, ha?
4: Yun sa man ninyo, Marie.
5: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
4: Unifins?
5: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
4: Kadako di ay, Marie. Tudlogi ko.
5: Oh, the feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisyan di, ha? Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
6: Mapalitan kompleto mga produkto sa Unifeeds sa kanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.

0: sandal, ang super sandal.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandy sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney yun ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo na. Minitin ako. Antog karo na. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na bisita.
3: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
4: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anak kita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa paginom, mugawas ang gigko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaw sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, maginom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
6: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Isa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ana ay maing balita! Kay available na ang Globe G Fiber Prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee na ana kay Angli Internet na maabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber Prepaid website aron makakuha og free Angli Internet for 7 days. Palinya na!
10: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
11: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
12: Si Anan Nebres, nagbiktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
13: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Then dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. Ingon ana
14: paragis bila-bila.
13: Oh, paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
14: Bila edad din mo ron, ma'am?
13: Ako 55 na.
12: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
15: Paragis Bilabila.
14: Paragis Bilabila.
16: Hi! Hello mga kasama! Kinigabang niyo Kuya Joel Vince, ikaw bansang partner Randy Tayad! Mangumusta ka ninyong tanan? O sa tanong magigsunan mga kasama, awhagong ko kamo nga magamig yun sa mga produkto sa Seed Marketing Incorporated sama sa Seed Liniment Oil, Seed Panyawan Coffee Mix, Seed Celebrity Kojic Soap, Seed Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa Seed Marketing Incorporated. Bueno, mga igala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga sali. Kinigibotag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaygalaan, ang ato magtatampo si Sally.

Kini akong problema bahin ni sa pagkamalintano na sa kumbana, natagakan mong gud ni siya glubi, niya ang lubi ko nung nakatagak niya, buang pagid ko nung lubi, munang na problema ko. Basig, wabas ka rin mabuang akong bana, no? Pero araw niyo kayo masabta na nga akong sugilano, no? Ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan.

0: may nagmamahal sa'yo, nandito ako.
1: Huh?
2: Happy. Happy nga, nangilog ka kanta. Happy?
1: Ay, kuhan ba? Ikaw na'y suka niya, ha? Kaya man laba ko, laban ko itong taon na ito, mga bringon, ha? Noon sa taon na.
0: Uy!
2: Naunsa ka?
0: Imuminutang itutukan ni kanta ta. Naunsa
2: Mag-unsa ka?
0: Manglaba!
2: Manglaba?
0: Oo! Nagkamitangan kayo itong mga blingon sa itong kwarto.
1: Pag sure dya ay.
0: Oo naman!
2: Di ba naglaba na magagahapon?
3: Huh?
0: Ha?
2: Naglaba kagahapon. Giaway pa mga ini mo ang tindira sa tindahan kaya nagpalit kag sabon. Ingon ka, wa ko nung kasukli eh. Nya naarday sa imong bulsa. Nalimot ka?
0: Oo, di ay no. Labal na yung kughapon, ha? Amar na rin yung kughapon na yung labal.
2: Mulang, kugihana ko di mo ko. Sige, makagpanglaba.
0: Limotong ko rin. Sige, sige. Di lang ko malaba rin. Magluto lang kong sudan.
2: O, oh, sige. Maumang ka.
1: Dali na ko. Ano
2: ko, kakalimtano na ba aning tawhana? Di pa man taan ni siya tiguang kaayo. Nga nung kutaw ni siya. Ang tinuod, wapag ko mahibaw sa tinuod nga nahitabuan ni Mia. Diha na ko nahibaw sa dihang nisuroy sa amo ang iyang mama. Ma, may buntag ma. May kinasuroy ka diri.
4: Oh, kumusta naman na, kumusta naman ani?
2: Ay, okay, ragit kaayo ma.
4: Si Mando, kumusta man, ay mambanane mo?
2: Ay, okay, ras Mando ma. Ah, kanaragit yung pagkalimtanon. Ambot nga no ka na siya? Sa ako rabang tanaw ro niya manong murag mi grabe ang iyang pagkamalimtanon. Daan na ganas iyang pagkatao ma? Sa malimtanon na ginan siya sa una pa?
4: Dili man. Kuan manggod. Kuan manggod na siya. Sa gamay pa na siya. Sa nag-edad pa na siya ang mga 15 naman tingali to.
2: Aw, dako na di ay.
4: Oo, murag ingon ana. Batan una.
2: Nga no di ay, naunsa di na siya di ay ma?
4: Ay ko anangat to manggumis dagat ato. Unya, dito mi sabay bayon. Nya na may daghang mga punuan sa lubi. Dito mi sa ubo sa punuan sa lubi. Kay landong-landong man. Dito namo gibutang ang lamisa ug mga bangko para among kapunduhan. Unya naunsa ba nga? Samtang nagkauna siya, natagakan mang gudinoon na siya bunga sa lubi.
3: Huh?
2: Ha?
4: Saog yun, mihagsa ang lubi. Unya, katong lubi, ganatagak, buang ko no tong lubi, ha? Naaday bunga sa lubing buang?
2: Naa, tingali ma.
4: Oh, kung mauna, nasa tingali lubing ako ang gul.
3: Huh? Ha?
2: Ansa, ma?
4: Oo, na may buang nga lubi. Ang nasa doy lubing kwanggol.
2: Masinsat, ma?
4: Ay, pastilan. Kadto, mao day to nga usana ka munay rason kung nga nung naingunaan na siya. Nga medyo limtano na ba? Kay nakabantay man kung kausan niya.
2: Nga unsa, ma?
4: Nga misaka na siya sagdanan. Unya, nahibuong ko nga, mihunong mas tunga-tunga. Ingon ko, naunsa ka, oy, mihunong ka man diya.
2: Unya?
4: Ingon siya, asa ganito ko, ama, paingon? Sa taas o sa ubos.
3: Huh?
4: O, nalimot na siya ag-asa siya pa doon.
3: Huh?
2: Mao ba, ma? Pastilan, huwag ka madaot ang uniya, ma. Kato natagakan siya sa bunga sa lubi pa.
4: Na, ambot lang sa kahoy.
2: Ay, sige lang. Kaya ako lang na siyang suwayan ugda sa doktor. Akong ipatanaw ng iyang oo.
4: Pero okay raman na siya. Huwag magsakit ang iyang oo.
2: Huwag man hinong kumagabantay nga nagpingita siya sa sakit o kuan ka nang nagmuo na siya sa iyang oo. Ang ako nabantayan niya, kanaraging malimot siya ay.
4: Ay na, pasagde na lang na, we. Normal rin yung tingali na niya. Normal yun sa taong malimot.
2: Oo, normal rin yun noon na. Pero, grabe na sad, di na sad maayo, uy. Kaya ako manguna siyang ipamalihog og kwaster mo sa kusina, ma. Pero ang gida, plato, pagkalimot.
3: Huh?
2: Ana?
4: Na, sige lang. Obserbahe lang. Sa tanaw ni mo, nga may grabe na, na ikaw na'y bahala mo daan na niya kung nasa na ni mo siya ipa-check up.
2: Okay, ma.

0: Halami mag kape. Pero dapat good ang kape ni mo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka. Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta uban sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
2: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka poy og mohanap na akong mata.
3: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
1: Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
2: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
3: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
1: iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
4: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
5: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
6: Karong June 17 to June 26, 2026.
7: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
5: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
8: Ahoy! Kidney Care time!
9: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayon na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
10: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa na ko nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care. Nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
11: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
14: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!

0: ako lang sa giobserbahan ng akong bana nga si Mando kay basig dinapunis iyang kabisi baron or unsa pa na diha ba? Unya to?
1: Ayon ba rin?
0: Oy, Priiking! Nasuroy man!
1: O, Mari, kining nasi pa ni Mando?
0: Naaman! Sa ituyo ni mo?
1: Oo.
0: Nakay tuyo?
1: Uunta, Mari.
0: Aka, diyot sa... Dung Mando! Nas pa Priiking ay! Nangita ni mo dong!
2: Oy! Day! Pre! Kumusta na?
1: Pre! Kumusta, pre? Di ba naaman kay Brinder diha, pre?
2: Usa?
1: Kanang parabangag ba?
2: Usa?
1: Brinder na, Brinder.
2: Brinder?
1: Di ka na barina, pre. Kana barina ba? Maoras lah.
2: Brinder.
1: Barina ba? Pwede ko mo.
2: Brinder ko. Brinder na eh. Parabangag.
1: Pre. Kung nang muhamta ko ni mo, anak, pre, kay na ako'y bangagan sa mo, ah.
2: Ha? Bangagan? Na, di kay bangagan, pre.
1: Na, katong...
2: Na ako kay na, anak, pre.
1: Ha?
2: Na.
1: Nga, pwede ko.
2: Barina, barina.
1: Nga, pwede ko makahuha mo, anak, pre.
2: Pwede, pwede. Kayo, anong taon, dili ko taon, ha? Papalusa na yung gamit ito rin. Kadiyot ko ako na... Kadiyot na yaka ko ako. Ah, sa ganito na ako yung butang day?
0: Naunsa. Huwag ko kahibawan na mando, uy.
2: Ah, sige lang. Basig to, artos laong sa babaw. Kadiyot, pre, pre. Nalaong babaw, pre. Kadiyot, pre. Ariyon ako.
1: Sige, pre. Salamat, pre.
0: Wade kay trabaho ron, pre.
1: Wa, Mari. Kay sabado man. Maong, wa ko'y trabaho ron.
0: Ah, mao ba. Mas maayo noon. Kay og... Wa'y trabaho... Ngita, makagtrabaho uns bay. Ang uban, no? Labi na ni Smando? O guway trabaho? Inom, rugi pangitaon. Anong tawahan na?
1: Huh? Anak, gina sila, Mari. Ako, dili naman kong inom. So, kadatong na-admit ko.
0: Ay, mao ba, pre? Maayo, hinuun, pre, nga ni undang na ka. Ano-ano, ay? Kadabak, ha, ni?
2: Ah, pre. Rapre, dear, pre.
1: Oo. Oh, salamat, pre.
2: Ah, si pre. Uli din na, pre. Nagumano ko. Gamit kang gruterio, pre. Uli din, ha?
1: Okay, pre. Salamat, pre. Arisa ko, pre.
2: Sige, pre. Apik, pre. Dahil, dahil. Ang totok magmayo. Ano siya, ano? Kita ilig ako. Tumok ka din magmayo na unsa.
0: Huwag ko matutok kay gigopuhan ko ni mo kay daan na kang gwapo alang nako.
2: Beda. O sabi niya, mong tutok-tutok na ko. Ano man na? Ha?
0: Oh, ano ni balik man ni?
2: Oh, de.
1: Pre, pre.
2: Oh, pre.
0: Ano ni balik man ni, oy?
2: Pare balik ka, pre, ha? O saya to, ha?
1: Ano ni balik? Di man imo akong giingon ni mo, pre. Grinder ba?
0: O sa bang giingon?
1: Kato pala barina, martilyo man ni. Imo bihatag taw na ko.
2: Grinder lagi, ikaw grinder.
0: Oh, buang ko ni.
1: Martilyo mi bihatag, pre.
2: Usaban, ha? Grinder. Usaban, ha? Martilyo? Martilyo rin ako yata, ni? Kubunod, keke. Kaniyot sa hapang itaw, sir! Grinder, pre!

0: Ansa na. Karon na hibaw na ka kung anong gitutukan na kaganina.
1: Libos po ko na yung bida. Ay, martilyo rin akong hatag dahi.
0: Moga ni, nahibong ko. Grinder, yung giingon.
1: Ang ingon sa pirbiro, prinder.
0: Maura ko na kung daun sa imbang subisurun. Pero, grinder ang ipangita.
1: Martilyo yun.
0: Martilyo, imong ambot lang yun.
1: Martilyo. Kung sa prinder, niya grinder de. Kung sa martilyo ang iturun.
0: So, maura, maura, sounds like de, eh. Grinder, friender, niya martilyo. Kapoy ni mo. Naglibo ko ninyo.
1: Ay, libota na. Probeda. But, pwede, ay, anong nagtanong mga ikotawon dahil sali?
0: Mas may tingin pa-check up ta dong.
1: Check up?
0: Ano tanang imong oo?
1: Ano mo tanong? Naublong na ako nga. Kaya ako, oh! Naunsa. O, lagi nga, ano mataon, ha? Huwag mo ni mausa ko po.
0: Nagkasturya, Miss Mama ni mo. Nga ikaw ko nung sabatanon para tagakan kagbunga sa lubi. O niya, kato ko nung bunga ha ko no, buang ko no tong lubi ha. Munang kuyawan po ko kay basi dadaot imong utok tungod sa lubi nga natagag sa imong o. Munang ipatanaw ta na, ipacheck up ta na.
1: Nah, tanaw tao na. Sol-hasol na tao na. Gasto-gasto na tao na. Huwag mo yung mausa. Alam, parang tari akong o. Huwag nausapin, pero aman.
0: Mausap bitaw no?
1: Oh, mga ayaw lang tayo. Gasto-gasto lang na ito. Taon dahil sila. Ha? Hago-hago pag itana.
0: Ay,

0: Wag yun kay mahimo, kay di man siya masugot. Pero gusto yun unta ko nga madaan siya sa doktor. Unya.
1: Uy! Di na mahimo, Mari. Uy, kinalang patanaw gina ninyo. Kay delikado na. Ugo na.
0: O, lagi. Pero unsaon taman nga, siya may dili masugot. Kay hago-hago lang kuno. Unya, waman siya maunsa. Maayo man kuno iyang gibati.
1: Waman siya kiti ang ulo.
0: Waman sa kuno.
1: Waman labad yan, oh.
0: Wasat ko no. Okay na lagi yung gibati lagi. Ang problema lang, kana lagi yung pagkalimtanon.
1: Na, kung ako pa na mare, sus, bahalag masuko na siya. Ako ginagpugson ba? Patanaw ginagpugson ako sa doktor. Kaya di may mong piyansa. Ay, kaya ugo na.
0: Maulagi, uy. Ambot unsaon ko na tawhana, uy.
1: Pugsa?
0: Masuko gani no.
1: Oh, kasuki, bud. Asawa ko ka. Pariyo ko na. Parang iya sa nakayuhan ko na niya.
0: Ay, ang butan ni pre, uy.
1: Gusto ka, Mari, nga ako yung mapugusan kong pare para mapachikap.
0: Sige, pre. Tabangi ko, pre.
1: Sige, Mari. Ako'y bahala na niya.

0: Ay, basta ilan ng saong kumantaw niya kung paano, uy. Mamaayo baka ni si Iyang sakit.
1: Naayo! Nang sali!
0: Sa manron, eh.
1: Nang sali!
0: Murag ang anak, maroon na digna nga tabian ka ayaw si Kling Kling. Day Kling Kling, ikaw na, day!
1: Unang! Nakatagal lagi ka!
0: Kaya diyot kayo magawas ko! Oh, Kling Kling, unsay ato?
1: Kaskang, tugaya sa nimo magawas ng uy. Trilling na nung kayo to?
0: Ha? Unsay trilling ba, uy?
1: Kadit sana nga, kay mo ginawas ako kadit, kay nakawisulti ni mo, nga makapakitbi sa atay.
0: Huh? Ang saingan?
1: Uy, kapuya, uy, kapuya'y dinagan, uy. Ay, kutas kayo.
0: Nga naman, unsa din hitabo?
1: Nang sali, kanang, naibaw ka ba? Unsa'y nahitabo na?
0: Ala, sulti ka lang kung sa'y nahitabo.
1: Nang sali, ayaw lang na yun ka, panik na nga. I-relax lang ang imong kaugalingon.
0: Ay, Kling Kling, unsa magay problema ha? Unsa'y nahitabo?
1: Nang sali, si Naimando ba? Ang imong kitang ba na bitaw?
0: Oo, kaya nga naman.
1: Nakakitag sumbagay si Naimando.
0: Ah, unsa maayo. Ah, unsa?
1: Eh, karaan na nang sali, oy. Karaan.

0: high blood. Usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang bila-bila kape, maulian ka. Basta ang kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
3: Breast cancer. Ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
2: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling!

0: giahak mo kakling-kling. Uy, huwag mga kamusulti na yun. Nga na sila mo magpasakali, di ha? Inahang siya mataak ka. Diya ka na. Ako ang tuwan si Mando. Diya ka na.
1: Ayay. Limot na sa day. Lawa na. Balik na sa turun agiron.
0: Kling-kling. Kling-kling, asa mo sila nagsukmagay.
1: Tuwa sa may basketan.
0: Ay, tuwa rin sa basketan? Eh, sige, diha ka na.
1: Wala naman sila dito.
0: Asa di ay?
1: Tuwa na sa presento. Kita sa pulis.
0: Unsa!

0: Hoy! Among duha, ha? Mga badlong mongke mo, ha? Inyong gigubot kini nga itong malinaw na barangay ni nga itong dapit. Muni angay ninyo, ha? Palakpon mo! Ako si Chief Pusangi! Muingon! You are under arrest!
1: Aga na, Chief. Dadaada sa Chief. Idahig na siya. Dahiga na.
2: Ilong diya, pre? Dahiga! Ay,
0: Chief ba? Chief ba? Kusa mo mundo, ha? Kailan mo?
2: Dinigay kailangan, Chief. Kwa ni, managkumpare may ani?
1: Pare, may Chief. Chief Pusangi.
0: Ano mo na? Wala man ang kaya ni mong usa.
1: Angot lang ako niya, Chief.
2: Ambot lang niya, pre.
1: Day.
0: Kaya maning may ambot.
1: Ha? Kwa, Chief, kanang...
2: Yan, kuya ng asawa, Chief.
0: Ha? Ano mo nang kamutingog? Usa, wala ka kaya sa mong asawa? Ha?
1: Uy. Ako ang ding asawa, Danny.
3: Huh? Chief, kaya lang, Chief. Pwede makiksulti ni mo, Chief. Kadiyot lang.
0: Sige, sige. Okoy, kamong doha. Magpuyo mo, ha? Mag-away ka ni mong sabron. Awa. Pangitan kita mo silintong mo, eh. At alam, Mrs. Arigang, arigang. Masulti ta sa opisina.

0: Ah, Chip, pasensya na gigay ka sa akong bana, Chip, ha? Doon naman ko na siya'y problema, Chip.
1: Ay, kitandaan ni sis. Pareho ta. Doon na yung mga problema. Mga akong kitaman yun ang nagsugod na ni. Mga yung manubat.
0: Sir, dili problema sa kwarta o unsa, sir. Giubo na lang po ni mo, sir. May problema na siya sa iyang o, sir. Kaya natagakan magunod siya glubi nga buang. Munang limtano na kaayos siya. O ang wakahibaw, masuko o maglagot kita niya. Kaya naamag ko yung mga higayon nga malimot kid ni siya, sir.
1: Ay, mau ba?
0: Mau kita, sir.
1: Okay. Sunod, ayaw na pasagdi mong bana, ha? Huwag mahimo. Ipatanong rin siya espesyalistang doktor.
0: Yes, yes, sir. Yes, sir.
1: Okay, okay, okay. Sige, buyan ko na imong bana. Pero isaad na ko nga, imo ginang bantayan, ha? Kay may problema, maganda na siya sa utok.
0: Yes, sir. Ah, dali naman do. Mangulit na ta. Pasalamat ka, nagisabot ka sa polis.
2: Ha? Siya isaan ako din.
0: Holo, huwag ka kayo bawon sa imong sa. Nalimot ka nga imong gisukmak ang imong kontra. Muna nagsukmak kay mong.
2: Ha?
1: Ay. O sige, lakaw na mo. O misis, ating man na ni mong ba niya, ha?
0: Oo, sir.
1: Hindi ka.
2: Kisa mo na siya. Mawa ni akong kontra. Mawa ni isubagay na ko. Buka ka!
0: Ay, kumando! Kumando! Di na yung kontra! Ang polis na! Ang polis na! Ano, kumando! Huwag mo lang isukbag ang polis!
2: Inahatyo ka na!
0: Mapreso ka ni kalaki! Kumando! Mapreso ka! Muna kong problema, gidakop na lang siya sa pulis kaya nalimot man siya sa iyang kontra. Nagtuo siya nga ang pulis mo iyang kontra. Ginoo ko, unsaon naman ang taon nina ko akong bana. Uy, unsa may akong buhaton ani niya? Unsa manog kamo ang pasultihon? Sally.

0: sa tanan. Good morning nato tanan. Thank you kayo sa tanan ato mga kaigsunan nga inyuming gipabilin nga overall number one. Salamat kay Ate Jijen. Pasalamat sa ato ang mga kaigsunan nga nagpabilin tang overall number one. Ate Press, good morning nato tanan.
1: Good morning sa tanan.
2: Good morning Kuya Alan.
3: Ako sa naiglit na itong board member doon.
0: Kisa man?
3: Si Julius Antonio Oloy Cruminas sa ikatang
0: distrito. Si Cruminas. Oh, board member Oloy Cruminas. Kumusta ka niya, board member? O niya, thank you kanyang tadan ha. Sa tadan ito kay Sunan nga kanunay Gyunming. Ana sa inyong kasing-kasing number one overall Gyapon me sa karun nga bagong survey nga nilusot. Salamat kay natong tanan. Thank you kayo. Ati Jijin,
2: yes, Kuya Alan. Magpasalamat sa itong mga mama. Kay mupalit ko sila og Don Pepe Tablia kay taas ang energy sa ilang mga bata. Munang happy, happy, happy pirmi ang mga bata sa ilang eskwelahan. Unya para sa mga dagko, di naging problema kay ma-happy na po sila tungkol sa Don Pepe Dark Chocolate. Unya kunway lingaw ang baba o gum-ugum sa Rayamon Yema o BML Special. Palitsad kay lami ang tasty fish cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch. Crunchy, crunchy!
0: Okay, salamat kayo mga bata ha. Mga bata, inom yun mo Don Pepe Tablia inigabuntag ha. Muna nindot kayo na itong imnon. Mabuntag sa'yo. Nindot kayo na itong inom-inom mong taon. Nya labi na yun mga bata ogum-ogum omogyo OBMA special og Diamond Yema special mo na ogum-ogum mo ninyo nindot kaya tong paglakaw-lakaw kung mag-ogum-ogum tao inom sa tagdon pepe tablay niya kita ang mga dagko kinahanglan nga magsatsata ang atong isumsum mao ang ato ang paulitos makaroni crunch og tasty fish cracker. Salamat kayo nya sa tanan ato mga kaigsoonan pod labi na yun sa ato ang mga suod nga mga higala po si Tatay Raul o si Mami Claudia. Kumusta mo diha? Salamat kayo na to, Tatay Raul o Mami Claudia. O sa ako ang abigo lang yung kayo si Tatay Audil, si Sir Raul Alivio Isoto. Kumusta ka diha, Sir? Kamusta, Ma'am Jasmine? O sa iyo mga tao po, dusta ng mga tao ni Ma'am Nelen Moreno o Sir Ricardo Moreno. Kumusta ka mong tanan diha? O sa tanan ng mga tao ni Ma'am Faye Bayarcal. Thank you kayong tanan. O niya, pasalamat ko ni Sir Raul Alivio Isuto o sa ni Ma'am Jasmine Isuto nga iyang mga tao nga magandam sa iyang mga buwakan din ha. Naamog ni buwakan si Mamasmen nga iya i-deliver nga to sa bisag na kalailaing lugar sa tua din sa Pilipinas, sa Visayas. Mao na nga, kinanglan yun sila gaplas, kay gaplas yun lang igamit mo ato ang said panyawan nga out said liniment oil nga maugyoy ato ang ihaplas sa ato ang mga problema. O niya, inom sa mo, doon pipi tablia o labi na yun sa ato ang kaping matapang kaya kang ipaglaban. Sir Raul, maugin na ito ang imnon ikabuntag sa iyo. Sa kaping matapang kaya kang ipaglaban, salamat kayo nga makawagtang sa ato ang mga kakaboy. Mahuman ang ito trabaho, pinagi sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. O sa tanong mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kaki, Ma'am Casimer Arrao, Attorney si Consular Francis Espares o Consular Lister Daan o gingon man sa ato ang Consular Joel Garganira o ni Sir Ferdy Rabaya o ni Sir Consular Danny Caballero. Salamat kay ninyong tanan. O sa tanong mga tao po ni Kuya Nick Pepito, Dodo GR Pepito, o sa Broomies Face ni Ate ni Ma'am Shen Pipito ang ato ang Broomits BS mo mutabang sa itong panimay kung doon na tayo mga kinanglanon nga ipatrabaho ay type lang niyo ang Broomits BS sa Facebook inyo makita ang number niya o tawaga lang kung insay gusto ninyo sa inyong panimay. Ati Press!
1: Okay, huwag ako sa pasalamatan ang tanaan nga nagtumar nag-maintain karon ng set panyawan herbal capsule with garlic Set Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katotas o sugar. Ingon man ka ng bukol-bukol nato sa itong lawas. Ato nang imnan ng Set Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulusan sa kadlaw inom. Sa buntag, gura ka magkaon sa imong pamahaw, inumdaan ko sa kakapsula sa Serpanyawan Herbal Capsule. Inigpadiuto ni mo magkapon, sa gihapon kakapsula sa Serpanyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka magkaon sa imong padiuto. Mawagapon sa imong pagpanihapon, inom na po daan ko sa kakapsula sa Serpanyawan Herbal Capsule. Ug alang yato na problema aning kidney ug UTI, ayaw na mo kabalaka. Tungod kay doon na makatambal ana, kinimaw ang kugon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa kugon herbal capsule kada upat ka oras. Ug kung okay na, usa na lang ka kapsula sa kugon herbal capsule imong imnon. Kada adlaw, silbi na lang maintenance na mo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta kugon, lawas, bas kugon.
0: Okay, salamat kay Ate Pres sa ito apong board member Dr. Juana Cabalit Inita, PCL President sa Bohol. Salamat kay nimo diha Dr. Juana o Sir Alex nga inyo ha mga tao diha inyo gipagamit sa ito ang said limit oil nga tinuod gyud nga mutabang na ito buwagtang sa ito panuot pamahol para kids kalawatsan barikos bens katol-katol kuto sa kabataan niya ilikay pagyuta sa ligi sa ito ang said limit oil nga tinuod mutabang na ito unya sa ito ang mga tao po diha board member Juana ato po nung imnon paimnon sa ito ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. Muna nindot kay nito ipainom diha nila dok kay para mahuman gyud na ilahang mga problema sa trabaho nila din ha. Mahuman gyud di gyud ta mo problema kay mahuman man ang atuang trabaho sa kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. Pero sabot ha, kadang mga produkto nga amog ipanganlan din eh. Anar yun na nato mga palit sa butika, di ba, Dwayne?
4: Tinuon na! Sa butika na kita mga palit, pero naagi Facebook page ang Seed Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalangit tayo pang Panyawan Herbal yung makita tanang produkto dito sa Seed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Element Oil, Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika kay na tas kabuki na nagpuyo, pwede na kita mag-order sa Shopee.
0: Okay, Shopee na lang ta. Kay para the best kay nato niya ako sa dining pangumusta Jim Boratso from Kalubi sa Buanga del Norte. Kumusta ka niya dong, Jim? Nagkita mo kung midiris ubos na pa-picture gitaon siya. Thank you kay ninyo din ha. Salamat kayo. Ati Jijen, doon na kay Solte Ati Jijen.
2: Yes, Kuya Alan, para sa problema sa mga bugas-bugas, sa mga blackheads, dili na gyud na siya. Sulbad na siya nga problema, Kuya Alan, kay ang atong gamiton ana, sabon ra gyud. Said Celebrity Beauty Soap ug Said Celebrity Kojic Soap. Palit na mo para dili mo dry ang inyong skin kay naa na siya moisturizer, Kuya Alan. Ano sa to?
0: Moisturizer. Daan na siya. Okay.
2: Palit na mo ha!
0: Palit mo kay nindot kay nai sabon na tumuputi pa kita. Pero sabot ha, ayaw dadas dagat ha. Kay di na mabuha. Unya, kato na itong mga kaisuna na ito po. Nga, wa masayod nga. Sulti, alatabang no. Kay kani, mas tinuod gini nga amutabang na ito. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay grabe mo yung G-Detox. Buwag taga ng mga toxin nga busuot sa mga kalawasan. Kanang ato ang kalawasan, maugin mo absorb sa mga toxin nga ato. Makaon, mainom, unsa pa na diha. Labi na yun ang Ibn noon nga makahubog, ay so daghan kay toksin ng pundo niya. Hindi ka pundo din na sa atong toksin sa atong kalawasan, maunay mo daon sa atong blood cells, anya ang atong blood cells, tighatun sa oxygen, nutrients ng tubig. Hindi ka daot na mo, sticky or bulaput ang atong dugo, maunang dagatag mga major-major ng mga sakit. Kanang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, kung ba pa ng natong balati, at tungod na sa toksin. Daghan kay toksin, maunang i-flush out na ng toxin, pinaagi sa itong pag-inom o G-Detox Plus Herbal Capsule kay kaning G-Detox, no? Natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwagtang ni sa ito ang balatian, puno sa nutrients nga may makapaligon sa itong vital organs. Saka ito pag-inom, usar yun kakapsula o sa kauras sa di pagkamukaon. Murag maintenance na ito. Pero, kung doon na kay balatian, kinalang katulog yung kainom, buntag o to hapon o sa kauras sa di pagkamukaon niya itong imnan o kalungad to sa 12 kabasong tubig matang adlaw. GD Talks Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one kining mutangtang sa toksin sa tuang kalawasan. Okay, Ate Press?
1: Okay, I'll send you that to karong adlaw.
0: Inday Sally, Ate Press.
1: Sally.
0: Okay, Sally, Ate Press. Nakabanasyal ka ng kalimtanon kayo. Medyo natagakan mo tao ni Globe ang iyang o Ate Press mo ng kalimtanon kayo siya. O niya, ang naproblema aning Sally Ate Press, kay dali kayo makalimote ang bana. Nagihol mag-drill, kadang barina.
3: Martilyo gihatag.
0: Martilyo gihatag. Oh, gihol marugod sa grinder o drill day, gihol man day, kay para barina man. Martilyo gihatag. Ibalik sa agi. O niya, nakikitang sumbagay. Pagpapauli taon sa pulis, pauli lang mo, kay akong itong may video pagka bayuton nga pulis, gikulatan niya, balik kay maoko nung nagkulatan niya, sumbagay niya.
3: Hindi rin ba tumao kay pulis to?
0: Mao niyang problema, gidakpan noon sila Ate Press. Saon taon niya, problema siyang bana nga. O ipa-check up, dili mo adto kay wakon nung labad yung o. Saon niya Ate Press, nga nang sa ibaton na ni, limtano naman yung kani.
1: Oh, di man ka mo sagot pa check up?
0: Oh, hindi mo sugod ko. Pa-check up, Ate Press. Kaya huwag ko ni problema yung... Oh, pero limtano siya, Ate Press.
1: Pero ang ganang kalimot, Gulyat, naman yung taan na ba?
0: Oo, oh, natural yun na, Ate Press, no?
3: Murag si GC Baril. Limtano
0: kayo. Murag GC Baran?
3: Baril.
0: Ah, Baril eh.
3: Yung asawa siya, ang saan mo na yung trabaho, GC, sa da papayag ni... Sa payag, lamisa, mag-i-order, yung kanil yung trabaho.
0: Ang saan, sa i-order?
3: Lamisa, yung buhat ng payag.
0: Ah, di ba? Inaana, di ka, Jis?
3: Mahal ba ng kahoy?
0: Mahal ba ito?
3: Si Ma'am Ima de la Pina, umsan naman ito, gibuhat magpayag nyo. Mahal
0: kahoy? Mauna nga, Dong, ikaw, Idesal, pang-newsgi lang yun, nga ma-check up ang utok, anak tao niya. Okay, paanto

0: or kanang MRI. Oh, para ipatanaw na siya. Wata bang nilabutan na? Wata kalibutan na na? Ah, si Doktora Obrar, Doktor Obrar may mo. O, ana-ana. Ah, ipatanaw lang. O, ipacheck, ipacheck up ni Doktor Obrar ng imuhang bana. Ah, barato. Ah, wala mo na ibayad, Doktor Obrar. Kay wala. Kuan. Oh. Ah, wala mo na problema. Kay check up. O, niya kuan. Ah, di mo na pabayad, Doktor. Kay wala mo na problema. Kay naam na nato. Suod sa kina nato, Doktor Obrar po diya sa kanang pangutana nga kanang kiniya konsuliran. Oh, natanaw lang ninyo. Ato, Doktor Obrar. Kay para mapakita na ninyo ang inyong problema ni Mando. Kay kanas Mando, tanaw na ko. Brag. Ah, tungod na piktahan gina atong natagakan siya o kanang
1: lubi.
0: Lubi. Okay, may gali sa uwa, mabuang kay naaroy ingon nga matagakan kag lubi sa uwa, mabuang kuno ka. Kay matandog yun mo utok. Mao na.
1: Basta testa.
0: Inana na lang. Oh, dai, sali. Ate Press, di ba? Ipa-check up na lang yun ni Chef Claro at
2: Press. Labi no? Siguro good.
0: Oh, para ipa-check up na to Doktor Dai sali. Ya, napatos pumbin na. Basahin gyud mo atos Bible na ba kay
1: katong na nagkahagbong na do, wa mo katoy buwa nga lubi.
0: Wala, wa buwa. Na ba kay sa Bible sa
2: ngano di ay nay buwa.
1: Makabuang na.
0: Oh, makabuang lagi kuno ate Press. Basta na. Oh, basta na buwa.
1: Pero jampa una nimo kan unto nimo buwa.
0: Ah, wag tang, wag tang buang nimo. So, ay de sali, ani na lang day kay og napas pabin ha, pabasaan ta tiga diri garang wa. Birso-birso, bersikulo kaning tudling sa kuan, ha, tudling sa atoang Bible. Nya, wa mas pabin ha. Balik na bam, ayuhan na yung tiil. Lord, ayuhan ang tiil ni Bambina, Lord. Darang salamat, Inday Sali, sa pagbadang ati mo ning ato tulumanon.
2: Kula ko ang pasol, Tihon.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Naya ba ka, Angel? Wala ba tayong love, diha? Ambi pa lang sa makadungog, giunsa di ka?
5: Maupitaw ako tuyo. Nga magtuo ang makadungog, giunsa ko ni mo. Oh. Aron mo ani sila, o ira kang gulatahon.
4: Usap!
5: Sige na! Sige na! Mag-ira! Pagkaano man mo! Ako may kontrabida ni Lidlip! Anong itong daong makulinyo?
6: Pahinumdumi na si Angel kay nakalimot.
5: Okay. Paminaw, Rona. Kadaghan ang ganin ako isulti ni mo sa una. Pero ang ganin mo diman eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Mao kung magkontrabida git ka, pagdahom na lang nga daog-daog kun gyud ka. Ay, salamat. Nahumanagid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sad, uy, makaugtas. Mao nga naka-decide ko nga mopahuway una ko. Ug ako na sang self ang akong atimanon.
7: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
5: Unsa di ibong giampo?
7: Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha.
5: Unsa?
7: Angel, dugay na kay kung na-inlove ni mo. Will you?
5: Hoy, hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn, ako unang self ang akong atimanon. Dili lang.

0: Kining bahin gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.
1: Igala, nakakape na ka?
2: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
3: In 5 meters, turn direct.
4: Ha? Asa ko no?
5: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag-GCash G-load na! Daghag pa bonus! Dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
8: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
11: Bilang kilo sa karne?
12: 500.
11: Hulo!
12: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, patag na ko ni og 800.
13: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
14: Sarap magkasama.
15: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo.
16: Bye, Jessic. Masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino.
15: Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
17: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS. Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
20: Og karon mga igala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. May of Fortune.
19: Right now it's just the two of us. Let's look at what's ahead.
21: Ang anak ko mupangga og magmahal. Nungso ka?
20: Mentag mabot na kilang adlaw nga. Ako na siya yung taglanan ng pagpangga og pagmahal.
21: Stoy, Mervin. Nungso ka, Mervin, uy. Anong sige mong kagtanaw na ko? Ngano ka, uy?
22: Huy!
20: Sorry. May gihunahon na alat mo.
21: So, wa ka naminaw na ako. Kaya may lain kang gihunahon na.
20: Ha? Dili, uy. I mean...
21: Tiwaso na ni nato itong kape, uy. Para makalakaw na ka. Kaya marag na apakailain ating manon nga importante na. Nakadisturbo ra ko ni mo.
20: Wa man ka magkadisturbo.
21: Lalo? Unit-kunit ko ka sa akong kamot.
20: Sorry.
21: Nilinawag ni mo. Buwag-buwag na lang ta. Dato na rin ako akong kape.
20: Di sa manin nilinawag. Hello?

0: Salamat kayo, attorney, ha? Nihatag yung kagpanahon ako.
1: Isulti rin yung toyo. Limitado ang akong oras.
0: Pasensya yun kayo, attorney. Gisamo kita ka. Pero huwag magkukulaing nahuna-unaan nga istoryahan sa akong problema, good.
1: Ah. Di ba, nag-serve ka sa simbahan?
0: Oo. Nag-serve ko as katikista.
1: Malagi. Niyo, wagi kay nasuod dito nga pwede ni mo sultihan sa iyong problema? Kung makasalig sa imong mga kauban, pwede ba tingali pari ang imong istoryahan? Sa ingon, magkasiguro ka nga dili ka ipanabi o patambagan pa ka kung sa maayong buhaton. Pero ang imong tuyo sa pag-istorya na ako para makatabang ko nimo nga ma-achieve ang imong gusto o whatever ang imong plano nga doon nila ni Ryan o Irene, sorry kayo. Dili ko makatabang nimo.
0: Attorney, uwa, magkukwidautan nga tuyo. Good.
1: May dautan ka mang tuyo, uwa. Dili ko makatabang nimo. Unless legal matters ang imong problema. Dili ko makatabang nimo. Mao nga, I suggest, pakigsultig pare. Mas makatabang ang pare nimo at this point in time.

0: nga nang dili man sila makasabot na ko, Lord. Gusto mo lang kung natin ko making friends nila. Huwag naman ko ko'y planong ilugon pa si Ryan. Kontento naman ko nga makakita lang niya. Happy naman ko nga. Happy na siya. Naningkamot naman sa ko nga magtarong.
1: Kung tinud-an na yung gusto na ka nga magtag-o, ayaw na pakita nila.
0: Maglisod man ko nga dili magpakita. Kay gusto raman yun ko nga makakita niya. Maura man na. Hindi ba ko di ay pwede? Hindi ba di ay...

0: Salamat sa Ginoo. Nakabali na gyud ta.
1: Lord, salamat. Dinhi ning bagong bahay. Makasugod gyud mig bagong kinabuhi.
0: Wa bigo ko magtuo nga mahitabo pa ni nato.
1: Han, di ko musaad og bisan unsa. Pero maningkamot ko. Uban sa guidance sa Ginoo.
0: Yes, Han. Paningkamotan nato nga maatiman nato pag-ayo ang second chance nga iyang gihatag nato sa atong gamayng pamilya.
2: Kumusta?
0: Angel! Sud!
2: Okay na mo din eh? Wa mo'y gusto nga ipausap?
1: Okay kayo, Angel. Perfect yun na.
0: Anita man ihapon niya, ha? Magloto ko.
2: Okay. Pero ato ta sa akong bahay mamahaog ma.
0: Sure.
1: Mauni nindot, kaya pwede na ta maglabang-labang para mukhaon.
2: Tuwa di ay, kanus aman ta magpa-blessing.
3: Nagkakontak na kong pari para nga mo-blessing sa inyong mga bahay. Karong maabot sa Bado ang blessing alas 10 sa buntag?
2: Taga-asa mga pari ah. Tingaling mo kuyog si Rowan na ha. Makurat na lang sa ta.
3: Taga-katedral ang pari nga akong gituol. Si Father Lidio Pilisarta.
2: Okay. So, wa sa simbahan nga giservisyon ni Rowan?
3: Wa.
2: Ay, salamat.

0: Pila na kabuan ang nilabay. Di kalma-kalma na sa tingali si Irene karon. O, dili sa tingali masuko si Angel kay nagdama kong solicitation letter para kang attorney. Kung di man gihapon ko nila pasudlon, oh, okay ra. Mamasin lang ko nga ako makita si Ryan bisan og gamay lang. Kay sabado ron, nara sa tingali karon sila sa mansyon. Uy! Usap na?
1: Dong! Lugar lang, dong! Dini lang ko! Plete na ko dong, ah!
0: Hala! Noon sa manang mansyon? Manong itrabaho man, ha?
2: This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Ilong Ranger?
7: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
6: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
7: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
6: Sipon dayon?
7: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocert C plus 40 na, naay zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocert C plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
9: Happy Fiesta!
10: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
11: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy Fiesta!
10: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
11: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaxan. Extra maayo na. New Alaxan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaxan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaxan Extra.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Again,

0: po og bulahan. Tungod sa original koy capsule, di na jug ka magbagulbol. Daghan na kasuway o kikaayo, labi na giyot imong lulag lolo. Sa original koy herbal capsule, makaingon jug ka og sana all. Original koy herbal capsule, di mag-all, sana all.
1: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila, gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog nako.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-ag guwanta pa.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
5: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
6: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang mo ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
7: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule og EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
8: May buhay sa makabuhay!
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
11: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
14: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Anaay maing balita. Kay available na ang Globe G-Fiber prepaid sa inyong area. Sa 699 pesos lang na install fee, naana kay ang internet nga maabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber prepaid website aron makakuha og free ang internet for 7 days. Palinya na!
15: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
16: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
17: Hala, hala, hala. Asa naman dahil sila? Nara ka sila sa sud? Mangutan ako. Asa ka di sila? Asa di ay? Huwag na ko rin nagpuyo sud sa mansyon. Ugway na hibaw, hain sila karun. Oh, no way. Dili bahin mo nga dili ko mahibaw kung hain sila. Di pwede. Manawag ko na Irene.
18: Sorry, the number you dialed is not available.
17: Dili available? Akong dayalon ug balik.
18: Sorry, the number you dialed is not available.
17: No way! Balik kung gyapon ako dayal.
18: Sorry, The number you dial is not available.
17: Nanong dili man gihapon ni available. Kataga naman ko ni dial, ani. Kalagot. Balikon gihapon akong dial.
18: The number you dialed lagi is not available. Di ka kasabot.

Giblock ni Irene ang akong number? Ah, grabe sigud niya. Ano niya mo kung giblock? Insecure siya? Huh? Insecure gitingali. Insecure gitingali siya kay iya makong giblock. Nga sa ato pa, hadlok siya nga matintal og balik si Ryan ako. Pero, hindi gyud ko mahimutang. Kinala mahibaw gyud ko kung asa sila. Ah, husto, si Angel. Si Angel na lang akong kontakon, balag iya na sa kong kasaban. Giblock sa ka ko ni Angel. Di naman sa nako siya makuntak. Ha! No way! Gusto! Si attorney! Si attorney lang akong paglaom. Mamasin lang gihapon ko.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
0: Basin bayag mabatalong kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakagaga na yung kupadulong sa BJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamtam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang agay, sakto sa kaharuhay.

0: pahina. Sed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: This Time Check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
2: Welcome to our reunion.
3: Uy, Dai, ni-doubt lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
4: Tungod na sa Super Fiber.
3: Usa?
4: Super Fiber.
5: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food, lower cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement or immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang pagkalibag, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mal, kita mo bang nakikita ko?
8: Oo.

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
7: Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
9: ECS. Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTEB-252384, Series of 2026.
10: Kargado! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang Maxvit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
11: Kargado.
12: Maxvit, kargado.
13: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
14: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
15: Happy Fiesta!
16: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
17: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Happy Fiesta! Kaso, piyesta po lang akong body pain.
17: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Tonight, we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why?
20: Mga igala, atangi ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangis Garing. Soundman, Jomel Arizo. Recording Editor, Lloyd Gabiana. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
21: You're made of fortune.
22: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
23: RMN Drama presents.
24: Hain! Hain ang ako!
25: Iba ni bag, miss?
24: Ikaw na, Sad!
25: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na sab?
24: Ay! Baka ko na!
25: Ha? Ngano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
24: Siyempre. Kay estudyante man di ka.
25: Kung di pa kunin mo estudyante, huwag mawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
24: Dili. Klaro, ana.
25: Ako kini, Dennis.
24: Piolo?
25: Ako kini, Dennis.
24: Piolo?
25: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
24: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kinin yung duha ang tinuod na si Piolo?
25: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sakay estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Alvarez, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: Hibaw ka yun nga ako kalapasan ka na sa school ethics.
1: Mao. Ani ako. Dali. Oh,
2: man.
1: Share ta ini.
2: Man.
1: Lami ni. Paborito ni namo ni aning tiya sa probinsya pa ko.
2: Ha? Mm. Oh, hala, hala, no, hala. Nagipotos pa ba nagdahon sa saging lagi?
1: Mm. Gipaisan nga okra nga may ginamos og mga lamas. Mm. Ang yani asay gipadanga limonsito.
2: Ah, uy. Limonsito.
1: Ay, lami.
2: No.
1: Lami.
0: Mumukaon eh, kana. Dennis. Uy na, malimaho ka na.
2: Lami da.
0: Niya magkuisulan nga adobong baboy og manok. Ah, kinilay ka na, ayaw ana.
2: Uy.
0: Ilabay na.
1: Unsa?
0: No. Ayaw panaginot ana, ma'am.
1: Uy.
0: Niya may mas tarong ako nga da nga sudan. Ako mismo may nagluto ini para nimo. Ang binanggihata ganina sa imong estudyante, be. Ako'y labay ini.
1: Uy, uy, uy. No.
0: Ayaw ka ikog, ma'am. Naibaw kong dili ka ganahan ini. Pero mapugos ka sa pagkaon kay hinatag. Mao nga, ako na mismo ang mulabay niya na.
2: Aha, halaha, halaha. Ngayon mga guys, ma'am, nga paborito na nila sa unang sa iyang iyaon sa dito pa sa Sias Provincia. Kaya, imong ilabay! Si Sir, ay, mangangin kung dili mo kaon.
0: Mukaon ka ini.
2: Ano kung dili ko taga-probinsya masab ko? O, hirito si anhing papa na ko nga magpais, pinasiyang utok sa baboy, gadaghan og lamas. Hmm? Ay, pasilan, humot ka ini, humot ka ayo. Wala ka yan ang nauso ron nga, tuslubuwa, uy. Kuryad to pa, naanay, pinasiyang utok sa baboy, yun niya, ay paris kamuti. Ano, ay paris kamuti, huwag iba kamuting kahoy. Nakasuway sa bakana, ma'am?
1: Oh, sir.
2: Ay, taga-provincia yun di ay ito.
0: Kabaho, ala.
2: Uy! Hulo, hulo, hulo. Hulo, dili bukaw nini. Adto dito sa mupuisto o dito ay dito. Adto kastumoy sa lamisa, sir. Kay, mga anuan may ini. Oh, alimam, alimam.
1: Sige.
0: Eh, ako'y adobong baboy ug manok, ma'am.
2: Ay, ay, thank you, thank you, thank you, thank you. Lami sab ning iparis ni ini pinaisang okra. Nga may ginamos. Thank you, sir.
0: Uy, sir, kang ma'am, mana.
2: Ay, sure, man, me. Ay, kaguol, di ba, ma'am?
1: Dili, masat kayo ko hilig o karni, sir.
2: Dalagi.
0: O saan ay ganahan ni mo, ma'am Dines? Ganahan ka mga chapsoy? Mga chaupachin.
2: Social kay si Sir Randy.
0: Ikaw kay
2: siya. Social kay Sean.
0: Ay, pila naman na. Uy. Gusto ka, ma'am? Kanaya kung nanunin mo, ugma.
2: Ala.
0: Magpalit ko daan og mga kining ingredients o niya.
1: Ayaw na, sir, uy. Simple ragod kayo nga kong ganahan, sir. Utan bisaya ragod. Daog na ko, ana.
0: Mau ba? Oh, sige, mag-utan ko.
2: Ay, pabilib si sir.
0: Ugma, ma'am. Dadaante ka, ma'am.
2: Pabilib siya.

0: Ayo. Kapitan? Kapitan, isuod na ko. Naka si mong kwarto? Musuod ko ha. Nakatog ba ka ang tikuwang? Anong kumangyapon din is potensyano? Wasod siya musuod sa klase kanina. Waka siya mauli sukat gabi. Unsao naman lang kung wapak ko magpakabana. Pag-unsa naman lang is kapitan siya, no? Mas maayo pa si Piolo nga dili na ikunsa. Mas maluoy pa niya. Wa si Denise ang kwarto.
1: Kapitan! Hain ka!

0: Kining usa ka sudlanan kang kapitan na ha. Onya kang Ma'am Denise nang usa ka sudlanan sa utlan.
1: Kining nay, mauwaw ko matud ini niya oy.
0: Ay nganong mauwaw ka man? Unsa man dili lami ang akong pagkatimpla sa utan Bisaya? Gidaghan baya ginana akong piniritong isda ha aron mas mulami og mas humot ang utan.
1: Mauwaw lagi ko matud ini niya nay. Abi pala misip-sip ko aron dako kong grado.
0: Wa ka mo sip-sip para si mong grado. Misip-sip ka isip pumaabot niyang uyab.
1: Nanayo.
0: Eh, gisilang baya. Ibaw ko oy, ganahan ka ni ma'am.
1: Ganon katagal maganay?
0: Ah, ako'y nagpadako ni mo, hindi ko kibaw si mong mga lihok. May nalang gani, kiwag ka maliwat si mong amahan nga lihok sa mga babae.
1: Oh, abi ko bagwa ka makailas akong amanay.
0: Ha? Mingon ba kundi kong nakaila ko?
1: Oo. Mingon ka nakaila ka?
0: Ay, wag ko makaila eh.
1: Nya, giyon sama ni mo pagkaibaw nga lihok sa babae nga kong amahan. Kung wa pa ka makaila.
0: Ay, gibiyaan mang inahan ni mo. Unsaon pa man din ako pag-analisar. Mibiya siya kay may lain siyang babae. Ana, romana ba?
1: Ay, kinahan giyon ang takay kong makailas kong amahan ay. Bisag makakita lang ko niya, okay na ko ana. Bahalag di ko niya ilhon nga iyang anak. Okay na ko, ana. At least malang. Kita na ko sa nagligwat na ako. Ay! Sige na eh. Yatot sa niya na ako dito ilang kapitan o ni Ma'am Denise. Ito na ko. Ay! Usagi kay itsura sa kong mga ginikana, no? Hain ka ko mas miliwat o itsura? Sa akong inahan o sa akong amahan? I wish siya na mismo ang makahuna-huna sa pagpangita na ko.

0: asa ka kumu unas pagkatod ini, no? Sa to the left and to the right. Sa ila ka ni ma'am o sa ila ni kapitan? Yan ang magigustong atunga sa ilang gipuyan. To the left, to the right. Ay, magkiahak ba yan eh? Di man ko makaharong siya makigatubang ni Ma'am Dinis. Unya, mablangko ko kanunay sa klase kung siya na ang mutudlo. Mulupad ang akong hula-hula. Gwapa magukay siya. Murapag lamiking gakson. Bahala na. Magdali lang kong biya human ko makatunol ining utan.
1: Ay! Kapitan!
0: Si Ma'am!
2: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This newscast is brought to you by United Home Kittylets, chewable paracetamol in candy flavors. Kining orasa gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No, when to stop.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Kapitan, ayaw ito. Nag-iwara-wara ang pinuti. Uy, masama taan na.
4: Ay, andam ko mo at yung niyo. Mga kontra sa akong nasot na Pilipinon. Dahil sa kumakatugot na iloko ninyo, ang among yutang mahal. Yes!
5: Ay! Hapon!
4: Hapon? Hapon? Hapa.
5: Nakalimutan ka na namo. Surrender na lang o gilabay ka ng imong hinagiban. Kundili ka gusto mamatay!
1: Oh, mihangat siya, okay?
4: Eh, mapangasong! Usa ka kamistisong lang yaw! Eh, salba ko sa kang dato! Isprikitit ang dato! Mamatay ka! Sugod, mga kapatid! Yeah! Ay, sakit na sa akong toho si Barong. Ay, maglisod kong bangon gikan sa akong pagkapa. Ay, mga sailong, tabangin ako yung dayog bangon. Ay, may tigbason pa ako.
1: Oonsa?
4: Pagdala, kay makadaga yung yan na.
1: Ha?
4: Ah, gwapa ka man unta, pero bungol ka. Sige na kagha. Ah, ukun siya. Baruga ko ba?
1: Kapitan?
4: Nakaila ka na ako. Humano niya din ang gira sa Pilipinas. Ang hirita siyang. I will bring you to Japan.
1: Onsa kap?
0: Nagkapalang yapos, Kapitan. Naglisod ang nagbarugay. Pita na nga yabo na mahinuding daan akong utan. Nahilos ito ni kamot ako. Kahinti ba na ako ito sa mga paso eh, ni Higayuna? Duulon ko gani sila be. Kapitan!
4: Ay, ikaw!
0: Nahinom daw ganan ako ka?
4: Ganyan di man. Nakailagay ko ni mo.
1: Naulian na sa tingali siya. Nahinom daw na sad. Pero gipakulbaan ko di mog maayo ganina nga. May warawara kas imong pinuti, Kap.
0: Lisod yung kalimta ng gwapo o gitsura, no, Kap?
4: Di ba, Kap? Kinood na. Gwapohon ka yun.
0: Kinsa man kuno ko, Kap?
4: Ikaw, si Andres Bonifacio.
0: Yay, umidyantis, Kap, ay. Si Andres Bonifacio panahon pa na sa mga kuan, mga katsila, Kap. Dili sa mga hapon.
4: Sayo gede ay.
5: Oh, ako pa, ako kabantay kagap. Kapasabay kong libro sa una. Ang misukol sa mga hapon din sa una, gipanguluhan nila ni Colonel Alejandro Almendras og General MacArthur nga misaad nga mubalik siya. Ug ang leader sa mga gerilya ni ato nga panahon nakap, mao si Colonel Manuel Rojas. Hinumdum ka nakap? Kapantay ka? Din magkato higayon nakap.
4: Eh, kita dito, Colonel Alejandro Almendras.
5: Oh.
4: Habi niya kong si Alejandro da Costa. O niya, General MacArthur. Habi niya kong si Rio de Arthur.
5: Ay, ay!
4: Ay, bayan niyo.
5: Kamusta ka radyo na eh?
4: O tanya ka din ko?
5: O, din mo ka?
4: Ah, tago ko sa mga langob.
5: Ingon ka, isog ka. Tago palagi ka.
4: Ikaw ba'y bayonita, hindi ka ba mo tago?
1: So, may naibawaan ka din
5: tawin. Likulihan niyo ka pa. Kamatay ka?
1: Gusto ganyan si Teacher Joseph na makabao siya.
5: Muli ko ikaw sa ikaw.
1: Sige raman ni Sir Tula na sa inyong klase.
5: Ya, Karol.
4: Ya, Karol.
5: Mangutan ako ni mo, ha?
4: Ah.
5: Naibaw ka, nganong white tuli ang ubang mga hapon?
4: Ngano man?
5: Tungod kay wala sila magamit nga para tuli. Kay ilang gibutang tumoy sa ilang mga arma sa mga bayonita.
4: Ngano man?
5: Kay para tuli ang bayonita o gilang gigamit.
4: Ngano man ba? Ngano naibaw man ka? Huwag pa man sila ay kamatuli.
5: Kap.
4: Ang tatawa ka man. Tinood ba ang kukisulti na huwag pa ituli na yung mong uyab? Ha? Tinood ba? Tuli. Tuli. 1, 3, 3. Tuli. Da. Uy.
5: Uy, may tuli.
4: Uy.
5: Miuli nang nagaday.
6: Huwag pa rin matuli na eh. Unsaw na eh.
5: May uli nang nagadaay.
4: Ay, palayon niyo ko ng tawahan na gikan din eh. Pagawas sa akin na siya.
6: Lo? Kasi magawason?
4: Ikaw!
6: Ako?
4: Oo. Oh. Dawas. Layas gikan din eh. Layas!
2: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
7: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
2: This time check is brought to you by MagmaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo! This newscast is brought to you by United Home Kittylets. Chewable Paracetamol in candy flavors. This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Kaigalan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Pense. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa
1: kinigiba. RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines
2: sa itong mga balitang lokal, kagabaras na kami sa Sugbo, nihingosog pa sa anti-rabies campaign ni ini dini sa syudad. Samtang usa ka armas nga gigamit sa shooting incident sa taga Tacloban City, posibleng gikopya ang serial number ni ini ug mao kinang gisusi karos kapulisan. Samtang posibleng sugda na karong gabi ang road rehabilitation dire sa may Cebu South Coastal Road sa may barangay San Isidro, Talisay City. Sugdan og mga adlaw pagbaligya 20 pesos matag kilo ga bugas sumay sa Kadiwa City Hall sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Samtang dito sa kauluhan, Vice Presidente Sara Duterte miduaw sa haya sa mga tinun-an nga apil sa nakalas sa shooting incident sa Tacloban City. Kini ang headline sa ato mga balita.
1: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
4: The wonderful supplement.
5: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: pad. Mga natunayan na pasalamat ako na tanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule ni Lugwa ang dako na pato.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radyoman Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.

0: Isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Malabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 256629 Series of 2026.
4: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente. Sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rosehip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
5: This Time Check is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa-bonus. Bibitin.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Sukad pa sa una, kabalo to ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.

0: sa dilipas sa detalye sa itong mga balita ito ng pasiunahan ha, ang atong UIHP Answer to Win promo para maka-ready mo din ha kay karong taon-taon. Ari na punta sa laing hugna ni ini maghatag ni ninyo kay gayunan nga makadaog og 200 pesos nga GCash. Basta inyo matubag ang atong pangutana nga simple kaayo. Correct answer plus atong sa taon po kung nakatuman ba mo sa atong mga promo mechanics nga naka-like, naka-follow, naka-share sa atong mga Facebook pages. Facebook page natos DYHP ha, DYHP Arlemen Cebu, ang attorney Rufiel Fernandez Baniok, at dunay blue nga mark check niya sa kilid sa iyahang pangal. Kumanan yang inyong i-like, i-share o i-follow. Kanya kinanan, i-share po din yun yung atong programa karon sa Metro Ratsyada, natos sa itong mga balita nini mga orasa ha. Kaya na raba na itong ibutang sa itong nag-live din ang programa ang tubag, no? I-type na ito din na sa itong comment section. O na karoon pa lang, i-share na ang itong programa karoon ang Metro Ratsyada. Inana lang, inana ka sa iyo ng pag-appeal sa itong DYHP Answer to Win promo. Paghatag ninyo dyan sa magkarawat ng 200 pesos nga GCash. Yato lang balikan karon taon-taon ha ang atong pangutana. Say ready lang na ninyo din ha no o siguraduhan nga naka-follow ta sa atong promo mechanics para unyan taon-taon ang atong problemahon mao na lang tong tubag sa atong sa question. Ini ang atong problemahon kay puting sayo na ra gidani. Nara ni nato ipangkuha ni atong mga pangutana diha sa atong mga balita. Alas 12:46 na og sa di pa sa mga detalye nato taas bang presyon si Bodegoy kabadunay hypertension basin taas imong sugar og basin may diabetes kanya wara ka mahibaw ang taas nga level sa blood sugar makapagahik ni sa arterial walls mo palapot sa atong dugo nga sa rekerason anong magka hypertension ka mo taas sa atong dugo ang diabetic hypertension resulta kini sa pagkabuta pagdaot sa imong kidney og daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke heart disease dili pa guys mga samad pagkaputol sa tiyo lubisan gani ang impotence sa mga lalaki. Kung siya nagpabuta ang gamugrabing imong kondisyon, mag-DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, doon na kinicharantin. Gikan sa paliyang na nagsuhid sa insulin function. Kung mubo ang atong blood sugar, kontrolado po ang atong BP. Maunang DTX 500, magkaparindot ni sa atong katulog, magkapugong pagit sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Huwag bisita sa Bagklinika de Alternativa Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation. Gamit ang computerized nga general machine analyzer. Nakidoy mo tang sa Baydia, Consulim Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number nga 0975-079-5133. Minaw na turon si Mary Ann Dayapera et Chavez, Chacha Boyles. Nanay Eri, Vanessa, Mary Ann, Amari Van, di ay Nicolette o Ula, Nick Boyle sa Ubay Bohol. Kunya si Nalidge Celarum. Ibalim ni nga ani. Jelan Morales. Mo na kwan insakto gyud. Greet ni Tatay Alejandro Osma o Marjorie Osma. Hirodaga sa Danao City, Cebu. Vicky Heraldes Laurente na minaw po nato karon. Dodong Maximo sa Taghagimit, Naga. Ikandris Kabulihan, Danao. O si Janrel. Mayong odto, may odto sa nimo din ha. Ari na ta sa detalye sa atong mga balita. Kagamhanan sa nakbay sa Sugbo ni Ingusog pa sa anti-rabies campaign din sa syudad. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolono.
1: YHB Tatak RMN Report.
2: Kining maong balita hatod nato sa Life Extension Vitamin D3 gihingusgan pa sa kagamhanan sa Bayan Sugbo ang anti-rabies campaign ini sa syudad. Kinilugod ka ang Department of Veterinary Medicine and Fisheries kundi VMF para ayon nakatala og rabies cases dakbayan na sa ira niya ang syudad. Doon ay kanyang unong kakaso sa rabies sa maging tuig o ikatulo sa pinakadaghan og animal rabies sa mga highly urbanized cities sa nasud. Matod sa labaw sa DVMF is Dr. Jessica Marimhook kalaing tulo ka rabies cases na natala silang buhatan. Din kinilabot report na sa 15 ka kaso sa kinatibuk-an ining tuiga. Subay nini, gipadayag ni Maribuhok nga subsob ang ilang himong information, education, communication sa kabarangayan labot sa rabies, gawas sa pagpangakuna, pagpangapon o pagpanglagit sa mga iring ug iro niini. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, sa di panimusod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duhagan ito sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City, anaani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Consolacion na naasa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nangisbutang Lungsod at Bansa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, anaakin ni mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radyo man, Daily Balones, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 256629 Series of 2026.
5: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako bilhin.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3. Dito ako bilib.

Mga kasama, ako si Radyoman Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibawa na. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nga nung nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: At oras karon, alas 12:55 na. Mga timailhan ngayon, dunay daghan tuksin simulawas mo dili ka regular, magpagawas sa imong hugaw. Doon ka may lisan, magbuto ni muntian, makasinati kag insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kit sa kalawasan o glutahan. O dili paginhami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ingon man ang pagkaluya sa imong tibok, lawas. Busa wag tanga ka na mga toksin sa imong lawas para imong maangko ng maayo nga panlawas. Pagino matagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G Detox Plus Herbal Capsule sa lilain ng mga butika din sa Sugbo, ingon man usab. Taban pa nga mga lalawigan sa Kabisayan o Mindanao. Baliktad sa itong mga balita kantong usa sa mga armas nga gigamit sa shooting incident dito sa Tacloban City. Posibleng gikopya ang serial number ni ini. Muli bagong development karon o kalambuan subay sa nagpadayon pag investigasyon labot sa baong hitabo. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
5: CYHP Tatak RMN Report.
6: Sa pamangkin, posibleng ikopya ang serial number sa kalibre 38 na pistola na nakatrehisto sa Osaka Security Agency na nagbasi sa Dakbayan Sugbo na may gamit sa pagpamusil sa mga tinunan sa San Jose National High School sa Dakbayan Tagloban ngayon ng Lunes na resulta sa kamatayon sa tulog ka mga estudyante o kapag-aangol sa daghan pa ang mga tinunan. Bato ni Police Colonel Elmer Cinco, ang Regional Chief sa Regional Civil Security Unit 7, naman nila makuha ang informasyon o ang serial number o kung kinsa o unsang security agency ang naragyan nini. Nagkikalayon-dayon sila sa ilaga maong ahinsya na suta ng ilaga armas na susama sa serial number na gamit sa mass shooting sa Tacloban na deploy na ikinis sa ilaga ng security sa probinsya sa Bohol. Mimo dahil nga post-to-post inspection ang ilaga RSU Bohol Field Unit o nakumpirmar na naakinis sa maong lalabigan na gamit pa sa ilaga gwardiya. Tungunan na ipaturn over sa RTSU 7 ang mga armas aron mapaabot sa ballistic examination sa Regional Forensic Unit 7 o ang resulta nini. Ilang itandi sa Megawas Gabalistic Examination sa Police Regional Office 8 kung asa ang original na sa duha ka mga armas. May mausap nga muhimo sa uglaong ng investigasyon ang duha ka mga RCSU sa Western Visayas o Central Visayas nga nung nagkapariha ang serial number sa mga armas. Daga sila gagitan ang posibilidad nga nahitabo. Diin na ang mga pagdubli sa serial number o sa nanini ang nawala ng original nga armas o ang posibleng gihilisan lang ang maong armas o gagihimo ang kinig serial number o kagituyo nga dunay duplication aron nga dili na makagasto pa ang security agency sa registration ngadto sa PNP. Kasama mo sa RSU 7 inyo Rajman or Musaman Tiriwa HP Tapa Carmen.
7: Radyo mo nationwide.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: Ganyan ang Pinoy!
10: Ang Pilipino mapagmahal sa magulang.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
12: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suo ang sagulini. Mong pass masang epekto. Suod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suod sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog og buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Ikad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
3: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Atong oras karon, alauna tres na.

0: Sa dili pa sa dugang mga detalye sa ito mga balita, rin na ta sa ito nga question. Ayun na kayo ni, kaya balik-balik na ni natin mention sa ito mga balita. Gawas ni ining, nahitabo dito sa Tacloban City, kaya mo rin ikatulo naman ni nga hitabo nga donation, kung ano, ng mga panghitabo, no, nga madagmalan ang mga estudyante sud mismo sa ilang eskulahan. So, wapan ni may tabo ang dito sa Tacloban City. Asa man sa itong dapitan, nahitabo nga naagihapon sa sulod sa eskulahan ang naitabong pagpanunggap. Nagtulasan sa kaumanan or mga schoolmates. Dito sa Luzon, onya, wahinontoy, nakala sa pandunay mga nangaangol kay mga nadunggaban. Ah, tariuhan to kasama Benji Tanghian kaganinang buntag. No, nga mga nag-involve gihapon ng mga estudyante dito tanto sa Luzon na hitabo kay kining sa Tacloban naman sa Visayas. So before ni nahitabo ang incident sa Tacloban, asa man sa tong duha ka mga lugar nga same rato silag province, ha? Angan lang sa probinsya. Asa to nahitabo nga dunay na incident pagpanunggap nga to sa mga estudyante. Okay, pwede na mo sugod og tubag karon. I-comment lang inyong mga tubag din sa atong comment section sa nag-live na itong programa karon sa Metro Ratsyada. Siguraduhan nga naka-like, naka-follow, naka-share ka sa itong mga Facebook pages. O niya, na-share ni mga itong programa karon kay para dali na ito nga malili dito ang imuhang gitubag sa itong simple kayong pangutana. Ha? Sige, ito nang balikan karon itong taon kay sugod nagpangita, dinis kasamang Gerald o kinsay makadaog sa itong 200 pesos nga premyo. So, mientras wapatay, mapili nga winner, pwede rin yung magka-comment din na ugpadayon, ha? Ibutangan nyo yung tubang sa comment section sa ato nga programa karon. So, napaabot rin ang 200 pesos nga premyo nga itong ipaagi sa GCash. Alauna, size na ang musulog na balita itong kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga pika gani nini mga orasa, ikan ka nakapaniyon to niya. Medyo relax ka dali, ha? Kay para mo balik na sa trabaho karong taon-taon. Para mahimo kang energetic, hangtod na sa maghapon imong pagtrabaho. Pag-inom mo Vita D Plus Coffee Mix. Yung may pinakaunang kape nga doon sa gold nga vitamin D3. Mao nang makakapina ka maka-vitamin D3 pag yun. Plus, doon na kini Rishi Mushroom Extract. Doon ay mga powerful anti-tumor, anti-cancer properties. Gagitawag kinig mga polysaccharides o dry terpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix. Ginugangan pag ikinig mangosteen, nga fruit extract. Makabato kini sa oxidative stress. So, kining dali nga pagkadaos sa ito mga cellula. Gumika na sa sobra nga free radicals sa itong lawas. Maunang mga piga ni tayo, kalimot Vita D Plus Coffee Mix giyon. Makakapina ka, maka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ng Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain ng mga butika, dinapod sa Life Extension Pharmacy. Dahil lang mo din nag-comment sa inyo mga tubag, ha? Kaya wapamanta nagkapili o kinsa may makadaog sa itong 200 pesos nga GCash. Padayon ta sa itong mga balita, posible nga masugda na karong gabi ang pagtrabaho sa road rehabilitation din sa may Cebu South Coastal Road sa may barangay San Isidro, Dakbayan sa Talisay. Ang trabaho musugod karong adlaw Hunyo 24 hangtod na sa Hunyo 28. May dunay simentohon pagbalik sa Department of Public Works and Highways. First District, ang portion sa kalsada nga naguba. Ang ginahanglan nga okalon ang naguba nga portion sa karsada aron kini ma-repair. Ang trabaho on mga 8 ka mga blocks nga naa sa middle lane sa southbound nga bahin. Apan gipas niguro ni sa CC Tuda nga panahon lang sa kagabion himo ang pagtrabaho sa karsada. Yawa ka mga motorista nga tasa ng ilang pasensya o mag-amping sa pag-agi sa dapit nga apektado sa road rehabilitation na project.
1: Platcho mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Ratchet Boy Nationwide!
3: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
5: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isang. isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: TTX 500, mabalik sa mga butika.
6: Mga higala, may adlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe tabliya.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
2: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka puyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
3: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sikid computer.
4: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
2: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka puyon ang akong mata.
3: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
5: Available na sa Mercury o mga suking butika.
6: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
7: Uy, nga naman, Marie. Nibarato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
8: Mauna diya, Marie. Mahal mangkod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sun sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy. Wagid min makasuway anang alcance. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininikusuha.
7: Yun sa maninyo, Marie.
8: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins. Makasi, mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagil kayo ang tubo sa baboy.
7: Unifeeds?
8: Kaayo, Marie! Imagine na, Marie, ha? Sarap po kapaktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado gyud kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
7: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
8: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
9: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
10: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
11: O gano'n nagkapi magkana nga tamis, wala Sir Max?
10: Ah, lagi. Basiglas na ni.
11: Maunang taas mo si Ogar. Murag presyos mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
10: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili lakasan akong sugar.
11: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
12: At oras karon, alauna, dosina. Ang musulod na balita itong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang pag-inom mag 2 to 3 soft gels a day sa Life Extension Vitamin D3. Makatabang kayo para mapalig-o nato ang atong immune system. Kay kung taas ang level sa vitamin D3, sa atong dugo ang atong mga immune cells maka-function sa kini og maayo, maka-produce kini og mga panagang, mupatay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Muna kanadlaw ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended ni sa mga medical doctors. 100% din mo sa America sa Life Extension Foundation ang number 1 kining atataka vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung makilangan na nga magpakonsulta, pwede na magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinics kay muhatay kining libre o quality consultation kanadlaw. Ang Life Extension Clinics sa Cebu City, nakinimimutang din sa may Usmania Boulevard, buyon ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Din na sa Konsolasyon, doon na po'y Life Extension Clinic na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, tubangan sa Jollibee. Dumaguete City, nani may mutang diri sa may House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dol ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po din yung makontak ha ang mga hotline sa Life Extension Clinic. Alang sa inyong dugang pag mga pangutana or katong gustong magpa-deliver og Life Extension Vitamin D3. Din na sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. 416-1655 hanggang 0917-318-1161. Unya sa pikas gabahin, ikaw ba kanunay lang makasinati aning constipation? Pag-inuman ng Super Fiber kay makatabang kaayo kini kontra constipation. Unya sa ino po kayo ng damo ng Super Fiber kay sachet man ni siya powder soot, imulang ning imix sa usa ka baso nga tubig. Pwede kag mo inom ani before ka mamahaw. Kun ari sa buntag ka, ganahan mo inom. Kun ari kas gabi eh, kada pong before kang oras sa imong tigkatulog ha, unya para mas nindot pa gyud ang epektos pag take nimo sa Super Fiber. Dugani ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit ka na sa mga butika, pilosob din na sa Life Extension Clinic. Samtang padayon ta sa itong mga balita, ginuan ni Vice Presidente Sara Duterte ang haya sa mga tinunan nga apil niya ito nakala sa insidente nga pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City. Personal gagipadangan sa Vice Presidente ang iyang mga pahasubo, ingon man gikan sa iyang buhatan sa Office of the Vice President, ang mga simpatiya o pagpahasubo ngadto sa pamilya sa tutu ka mga tinunan nga sila si Chris Lawrence Fabian, Joyanze C. Sipara, ingon man Alisa Nicola Dazo. Itagsatag sa pagduol sa Vice President ang Pinoyanan niining nakalas nga mga tinunan. Ato nga oras karon alauna 15 na.
13: TYHP Abroad ngayon.
14: Kini nga balita hatod kana to sa Sed Marketing, ang tigamaw tiga para pud sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon, epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kini, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitali sa tong balita,
15: gihimo na ang usa ka evacuation plan aron makalawig na sa Strait of Hormuz ang gatusan ka mga barko nga dunay 11,000 ka mga seafarers nga na-stranded sa Gulf. Kini man nakakabot na ang Iran ug Amerika og ceasefire deal. Gipahibaw kini sa shipping agency sa United Nations kun UN. Pinagi sa tigpamaba sa International Maritime Organization kun IMO. Gisugdan na nila ang pag-contact sa mga barko nga na-stranded aron makasugod na sa evacuation ug makaagi na sa Hormuz. Nipasalig usab ang IMO nga naka-secure kini sa gikinahanglan nga safety guarantees ug ni-verify na sa mga kondisyon alang sa luwas nga paglawig sa maong mga barko. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radyo Man Marisa Abadies. HP tatak Amen.
14: Katong mong balita ang hatod kanato sa Sed Marketing, ang tigamauti ka para po sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawas sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang Sed Panyawan Garlic Capsule. Ang Sed Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos sa kalimot sa paghapla sa Sed Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo ng liniment sa masa ang Sed Panyawan Liniment Oil kaniadto Sed Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa mga Sed Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug Sed Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Panyawan Garlic Capsule ug ang Sed Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.

0: Karina ta kon kinsa ka mo'y makadawag sa atong 200 pesos nga GCash. Kaya saktong yan tubag sa atong simple kaing mga pagutana. Gawa sa Tacloban City asa man to mga areas usab. Labi na dito sa Luzon. At doon mga insidente nga natabo mismo sud sa mga eskwilahan o dina sa classroom. At tubag ni Adto Cavite. Maman to doha ka mga insidente. Sakto ang yan tubag plus naka-follow pa yun sa ato nga promo mechanics. Naka-like, naka-follow, naka-share sa atong mga Facebook pages. Naka-share po sa atong programa karong untuha. Busa, congratulations nga to ni Daisy Villondo. Pero yan yung gibaling iyahang pagkasulat sa impangan diri sa Facebook, ha? Villondo Daisy. Sakto kayo ang imong tubag. Plus, naka-follow pa yun sa ato nga promo mechanics. Maunang congratulations. Paliog lang ta, og chat og balik diri Ma'am Daisy, ha, sa atong Facebook page. I-send dito ang imong correct name plus ang imo pag yung GCash number. Kaya ito na ito ipadangat ang premium nga 200 pesos. Nanalang ka sa'yo ng pag-appeal sa itong DYHP Answer to Win promo. Kaya mo nga itong mga pamagi usab nga makahatagtag mga palipay, agig mga pagpasalamat sa itong mga listeners. Tingin niyo ang laing hugna, ha, sa DYHP Answer to Win promo sa musunod nga mga oras. Dawa naman taigo nga oras usab kay musunod ang atong drama kini ang akong suliran karon taon-taon. Kami nagtapos sa itong mga balita. Ba na ko diris control kasama ng Nestor Homicilio o Gerald Albius. Ako sabi niyo, Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong hapon.
1: Radyo mo nationwide.
0: Atong oras karon alauna 19 na.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1, Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Inisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
5: Kini ang akong suliran.
2: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
9: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, nang bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol. Karon makalyuklihok na ko sa adlaw nga muluhaton. Magpangita agad akong lawas sa aning Paragis Bilabila, kay pertig yung nindota.
8: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
11: Therefore, the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tunay, natural, at original.
14: Said Celebrity Beauty Soap.
15: Said Celebrity Beauty Soap.
16: Ayo, good guy, you are regimen ni sir, no? Ma-recommended na ako ni siya nga sabon. It is because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may nakita na na ako ang iyang effect nga. Maka, ano gid siya, makatabang gid siya sa imo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imo ang skin nga. Musmus siya, tapos basta mag-logid ang imong skin kung muga.
14: Said Celebrity Beauty Soap.
15: Said Celebrity Beauty Soap.
17: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
18: Nila Intinado, Puro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interregion, kaya kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad, kay 30 mil man. Mata akong ingon nga, ginawa-tuntui ko kung sa akong angay, ito marun na pagmasalamat sa makamuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamoy na ay, gitpamati, pareha sa ako ang interregion, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray, makatabang sa atong kinabuhi.
19: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
20: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
21: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
22: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
23: Biotrols Herbal Capsules.
21: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
23: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
24: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
19: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
20: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
21: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
22: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
23: Biotrols Herbal Capsules.
21: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
23: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
24: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
25: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX 500,
26: o si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula kadaadlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
25: DTX 500. Pamali sa mga butika.
27: Kini si Max Urban.
28: Kini San Siguliang.

0: Uyan, murag sakit man lang akong likod sa katapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
0: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mapagani pag-haplas na ako. Nakadaga na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
1: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamtam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang agay, sakto sa kaharuhay.

0: Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning Tolbanon kining akong suliran. Ilabi na kaninyo doktor ni Obra ug attorney Ilin Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Jaime, 41 anyos, Minyo. Itago na lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Nagbadaan ako ninyo pag 2023. Apasumpay na lang kining akong pagsuwat karon. Bahin kini sa yuta nga among naprinda sa akong igsuon o gusto namong lukaton. Apan dili na niya ipalukat. Aron ninyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo.
1: Ngan lukaton man ninyo nga inyo naman ang gibaligya namong yuta, ah, Jaime?
0: Huwag ko mahinomdom nga akong gibaligya ni mo ang among yuta, Jerome. Prinda ra'y sabot na to.
1: Apan wa man ninyo malukas atong sabot nga inyong lukaton. Mau narimate na ninyo taa.
0: Malwo isa ka, Jerome. Pilarugay pagkaprinda na mo nini. 20 mil ra. Huwag pinanagoy kang tida na ninyo taa ka ron.
1: O saan naman sa nampasyo ha? Unsa ba itong tuiga?
0: Pero 20 mil sa 2.3 hectares. Ha? Di na siya na magkatarungan nun, eh, Jerome. Jerome, igsuunta. Dili ko ni mo agrabyaduhon o sama ni ini. Ha? Kaya huwag makumahinom doon nga. Nagpirma ko dead of sale ni ining yuta, ah. Pag matuod, nga ako nang gibaligya. Doon na natin kasulatan nga naprinda ni.
1: Ikaw ang pagbatunog kay Ikog. Kaya 2005 bago ninyo yung giprinda na ako. Unya karon, inyo ng lokaton? Wa ka malipong?
0: Di gahapon na ni mo pwedeng maanggon yuta, ah. Kaya huwag kay dead of sale, anak.
1: Doon ako'y dead of sale.
0: Sa? Pakita ko na ko.
1: Doon na lagi ko'y dead of sale. Kaya ako ba'y nagbuhis ng yuta hangtod karon?
0: Unsa? Unsa?

0: Onya, doon na siya gipakita?
1: Wa.
0: Oh, wa mandi ay.
1: Kay, wa lagi ko makahinumdum nga nakapirma kog din obsil. Anong yuta ah? Wa ba siya na ako mabaligya?
0: Maok yun. Mahinumdum sa dunta ko. Kung nabaligya, yun na ng yuta ah.
1: Sa barangay may inyong maghusay?
0: Ha?

0: Gipalit ko na lagi ninyo ta, kap sa kuwik suon.
1: Wala gid, Jerome. Prende ang atong sabot.
2: Jerome, gipalit maghani mo ang yuk tari, Jaime. Saban, may did on sale ka ba?
0: Kwan, kap? Kap, narimati na lang yuta, kap? So ako na na? Basta na kay, na ko'y did on sale na.
1: Ipakita gani.
2: Ay, kapila na ako din husay niyo, ani, Jaime, Jerome. Wagin mo mahusay. I-indoor sa lang tamo sa dar aron at maghusay dito.
3: Kining nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
7: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandy sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
8: Kahit nagyo sa ayo akong kilid na nakahilid yung kog dugo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko kawan na kalusan Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman ko yung bati. Nakahantog karo. Nagminitin ako. Antog karo. Naayon ako. Bunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa sinta. Nakapin. Sabay na bista.
9: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
10: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nya ko to, inom na po ko. 3 times hindi, kapi gyud ko nga, paragis bila-bila.
9: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
12: Uy, nga naman, Marie.
11: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
12: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sunsikin si katuig namang pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alcance. Nang graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
11: Yun sa man ninyo, Marie.
12: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface ragyod gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
11: Uniface?
12: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang bakting nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado kita ayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
11: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
12: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay number sa ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
13: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
14: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
15: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, mga Sir Max?
14: Lagi. Basig glass na ni.
15: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
14: Guliat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
15: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
16: Mga higala, may adlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Guliat ninyong, adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don't Be

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Akong bugas-bugas! Akong katul-katul na ikaw butang!
2: Bugas-bugas o katul-katul?
3: TTX 500 na!
2: TTX 500!

0: Energy Eggs 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbahan na ako. Detex 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa Detex 500.
0: Energy Eggs 500.
2: Pumali sa mga butika.
3: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Kapoy, kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga, naghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalagsak. Bukid to roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nag-mintin ko. Ano ay.
5: Pwede na. Mamakasas.
4: Bilay mo ito. Ano ka? Binta na ka.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.

0: Believe. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Ugo, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: Kini si Max Urban.
10: Kini sad si Kulyak.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
0: Basin ba yung mabatalong kong balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakatagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil! Available sa mga...

0: Pahina. Zed Liniment Oil. Mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Kapila ni may maghusay sa akong igsuon sa barangay. Apan, wag ibi mahusay. Maungag endorse na lang kami sa kapitan sa DAR. Ogo niya.
2: Asa man ang deed of sale ani yuta ah?
1: Ako, nakoy deed of sale na ma'am. Gikan sa kong gipalitan ang yutaan niya itong 2004.
2: O nabaligyan ni nimo si mo igsuon?
1: O dili gibaligya ma'am. Pinindara.
3: Pero remate na ma'am.
2: May deed of sale ka sir.
3: Na, ma'am.
2: Hain man.
1: Wala gina siya ikapakita, ma'am. Kaya huwag ko na ibaligyan ang yuta alagi. Prindara. Umugan nga akong lukaton. Di man niya ipalukat.
2: Kanyang, sir, di ni imong yuta. Naprinda lang sa tag-iya ni mo. O karon kay iya mang lukaton. Huwag kay mahimo ani, sir. Kaya huwag ka manggoy ikapakita nga deed of sale. O siya na aman gikans gipalitan ini. Mong iya pagyapon ni yuta, ah. Sukot na lang nga iya ning lokaton.
3: Ipaokay rin akong deed of sale sa OCC, ma'am.
1: Jerome,

0: Nahadlok mi nga magpabuhat sila og didobsil og sundugon lang ang among mga pirma. Basin og mga priso mi. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Ang naa sa titulo sa akong yuta 2.3 hectares. Og wa makuhai. Ligon makining ebidensya nga wa gyud mabaligyae ang akong yuta kay wa man kini maibani. Ikaduhang pangutana. Naprinda ni nako sa akong igsuon. Ingon niya nga naa kuno siya didobsel nga wa magiko kapirma ana. Pwede ba na niyang pabuhat-buhatan og didobsel og sundugon lang ang among mga pirma? Ikatulo pangutana. Ingon sa akong igsuon nga kun makakuha kuno sila og didobsel, magpabayad kuno sila namo og 1 million bayad sa pagpakaawaw og ipapriso mi kun dili mi makabayad. Makabayad ba mi nga wa man sa among kasabutan? Ikaw patog katapusan. Unsa may among buhaton aron mahusay mi sa akong igsuon bahin ining akong yuta nga naprinda ko lang niya og 20 mil nga may gidakon og 2.3 hectares. Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jaime.
1: Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Batan og ako karon ang muhatag ninyo tambag tubag solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal. Bahalag nagpagaw-pagaw ta guys. Padayon gihapunta sa to ang programa, padayon ta maghatag og tambag og tubag sa inyong mga pangutana, no? Anything nga legal, mga personal nga mga pangutana, mga problema. Of course, Attorney Elaine ang mutubag ana para ninyo. Busa ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang atong mga sukintig paminaway, mga nangasakit din ha nga classmate nako. Lain kang panahon karon guys, mao na magmatngon yun ta, mag-amping ta, keep healthy, drink lots of water, kay murag nataptan ta sa light gamay, no? Unang medyo pagaw-pagaw atong tingog, pero padayon lang iapunta, no? Big shout out and a big thank you sa tanan mga likers ug followers nato sa ato ang programa, no? Thank you kayo sa mga mo-post sa ilahang mga messages ug mga greetings nato. Nabasa na nako tanan, no? Ato lang nang basahon ang katong mga nang like, mga ning comment sa ato ang Facebook, no? Kang Bunny Arcangel, also kang Flora Maranyo, thank you kaayo for your comments, for your love, and for your like sa ato ang programa. Ato sang i-greet, no, si Mika K. Rojo, ang ato ang mga sukintig paminaw all over the world nga naminaw nato sa mga nagkalain-lain nilang panimalay o mga naas opisina, naas bangko, mga nag-drive sa ilahang mga sakyanan. Thank you kaayo sa inyuhang padayon nga pagpaminaw sa ato ang programa. Kang Johnny Piscos, thank you kaayo. Letter sender karong adlaw si Jaime, di niya ipasulti kung taga-asa siya pero minyo siya. Sa una ko no pagka 2023, agoy, suking tigpaminaw, suking letter sender pag gini na to si Jaime. Nasumpay na lang ko nuning iyang pagsuwat karon kay naaman to sila yuta. Unya na prenda ning ayuta sa iyang igsuon, unya gusto na nilang lukaton. Unya, actually, naglisod na ni silag lukat kay murag. Ang katupong ilang giprindahan, murag di pod cooperative, no? Unya, so, unang pangutana. Ang naa sa titulo sa akong yuta, 2.3 hectares pag yun. O wala makuhae. Ligon ba kuno ng ebidensya nga wala yun mabaligya ang iyahang yuta kay wa man kuno maibani. Of course, no? If you want, ang kanang title nimo imo mangud ng kopya, kihang lang ta mukuha tag updated nga copy or sitwasyon sa title adto ta sa Register of Deeds and get a certified true copy sa titulo mismo para makita nimo kung didto sa Register of Deeds nabaligya ba, nabay annotation, nahilabtan ba o kunsa na dinha. ug exactly the same ang certified true copy. Way mga gi-annotate sa likod, way mga suwat-suwat, pareha ra sa imong copy, sa imong titulo, limpyo pa na, intact pa na imong title, ha? Ikaduhang pangutana, naprinda ni nako sa ako ang igsuon. Ingon niya nga naan na kuno siya'y deed of sale, nga wala man jud ko kapirmaan na. Pwede ba niyang pabuhat-buhatan og deed of sale? Ug sundugan ng among pirma? Okay, ato sang i-discuss kung unsa gyud ang proseso sa pagbaligya og yuta masking naprinda. Ang kanang pagprinda na tug yuta, wa na nagpasabot nga nahimo ng tag-iya ang atong giprindahan maski pagwa ta kabayad, dili na automatic na anay proseso, na anay procedure nga gitawag og foreclosure. Ug wala ni agi og foreclosure proceedings ang katong pagpaningil niya unya wa ka kabayad sa utang, nagpabilin kang tag-iya sa yuta. Kumubaligya ta ang balaod nag-ingon nga dapat ang nibaligya na ay katungod nga mubaligya. Unsa may katungod sa pagbaligya, dapat ikay tag-iya or ang tag-iya ning authorized nimo pinaagi sa dokumentong gitawag na tug special power of attorney unya nga gi-authorize ka nga mubaligya for and in his behalf. Pero ang proceeds ang abot sa halin ihatag niya nimo, no? Now, wa man ka mo pirma, meaning to say dili ikay personal ni baligya, wa kay authorization nga gihatag imong igsuon para ibaligya siya. Therefore, any sale ang posibleng natong mahuna-hunaan is nagpiki siya og mga dokumento or nang forge imong pirma or nagmugna-mugnag dokumento, illegal na siya. Dili valid ang iyahang pagbaligya sa katong portion sa yuta. Ikatulong pangutana, ingon sa kong igsuon, nga kung makakuha ko na siya og deed of sale, magpabayad ko na siya og 1 million. Bayad sa kapag pakauwaw og ipapriso mi og dili mi makabayad. Makabayad ba mi nga wa man mi kasabutan nga nung kamo may mubayad? Ang imong bayran, ang imong utang, kay naprinda man na, di man na maprinda guway utang, kato imong bayran. Pero kung napakauwawan man gani siya, kinsa nang imong saing na siya, imo nang sa. Nga naman, wa may nagsulti nimo ibaligya na di man nimo yuta, nga nimo man ibaligya, nga nung nagmugna-mugna man ka, no? So ayaw ko kadlok kay wa man mo'y sa, wa man mo'y sayop nga gibuhat. Siya mo'y na yung mga daghang sityat na pwede pa gani ninyo makiha. Mapakauwawan gud siya kung di siya mo angkon o musulti sa tinuod kung nabaligya ba na niyagwa ang katong imong yuta, no? Ang portion, anak. Katapusang pangutana, unsa may among buhaton? Aron mahusay mis akong igsuon, bahin ining akong yuta nga naprinda ko lang og 20 mil nga may gidakon na 2.3 hectares. Kay di man sad siguro makatarunganon ng prisuha. Adi gyud tinuod. Bayri na lang ng imong utang. 20,000 naman na, imagine na, imong i-give up ang imong 2.3 hectares tungod lang kay wakakabayan og 20,000. Husaya na ang ang imong utang na 20 million. No, ang ako sa ding pangutana usap patamo tapos aning atong programa sa inyong kasabutan nga nangutang ka og imong gigarantiya giprindang imong yuta sakto inyong dokumento ang dokumentong gitawag ana loan agreement o real estate mortgage kay kung wa na kanang duha ka dokumento unya kana ra bang real estate mortgage i-annotate na nato sa titulo og wala na nimo na wala na ninyo buhata wa mo anang dokumento ha dili na niya mapalit or maimbargo ang imong yuta. Kay di man valid ang proseso sa paggarantiya, no? Or ang pagprinda sa yuta. Why problema sa utang? Masukot ka, mapaningil gyud ka, maski pagwa, why kasulatan kay utang man na. Pero, mas stricto man tag requirements kanang anang mga prinda, labi na sa yuta. Kinahanlan, sakto ang dokumento, sakto ang proseso. Mopirma o real estate mortgage, notaryuhan, ipa-annotate dito sa Register of Deeds. Nga kaning yuta ah, naprinda ni. Okay? Uwa na nabuhat, then, bayre, para mahuman ang problema, bayre ang 20,000 pesos nga utang, i-check dito sa Register of Deeds, no, pagkuhag certified true copy para ma-check na to og intact pa ba ng imong yuta or dili, unya usaya og tarong ang imong igsuon. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulon ang karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kay salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulunganon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gyapon sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Man Nationwide, Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.

0: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas. Was inumatag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante natuyo sa Block 2 Lot 7 Villasulana Subdivision Consolacion Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension og diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G Detox Plus akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita atod kanato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita.
6: Gianonsyo sa Social Security System kon SSS nga ang pension booster program niini nakakabot og competitive nga 6.2% average return on investment kon ROI gikan sa buwan sa Enero hangtod sa Mayo ning tuiga. Initaliwa sa gatubang mga hagit sa kalambuan sa ekonomiya dinhi sa nasod. Nasuta nga ang Voluntary Provident Fund pabiling gisaligan nga retirement savings tool alang sa mga Filipino workers.
5: Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
7: Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab ug mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

Maayo ganun kayong tanan ng mga sukin tigpanginaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga makatak o kinabuhi ni ning akong kaagi. Ako si Keisha. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit kinukuluhan, somewhere down the road.

Time and Drama presents Hanju Manan So So Ka Awe. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mokining sa kababae nga nagpuyo sa Cebu City. Agad tumatatampo, nagtaas sa ganyang kisya.

0: Ang maski pa epektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayos sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
1: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
2: Life Extension Vitamin D3. Inuria,
3: sorry, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
2: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Potent, safe, at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
4: This time check is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo.
5: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naanang ni kidney care nga. Mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
8: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
11: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
12: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi para sa mapinlo nga colon para mapalayo kita sa risgong kita matubuan sang cancer sa colon naton. Mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
13: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay nga pagpamuhi. Super Fiber, mabakal sa mga butika.
4: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
14: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500, pabalik sa mga butika. TTX 500.
15: Ako si Janice. Okay pa yung moment ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipati ko sa kumbaba na ako. TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
14: TTX 500.
16: Pabali sa mga butika.

0: Ah, mag-ipon na ta?
1: Oh, tatay, kaya man kayo na to. Nakoy ni gusto niya, napakitrabaho. O sa pa, dugay na sabta. Mm. Alara ba sa kita pa doon, diba?
0: Oh, inuunsad. Ah, sige, mag-ipon na ta.

0: Unsa? Layabo ang cake?
1: O, ma'am.
0: Katanga ba ng Gwen? Buset, di usap din ipagbit-bit. Balik mo din ibi. Ay, makasapot. Makastress.
2: Wait. Hinaya ka ng tingo ni mo. Kinabas kapihanan. Wait. Nawagas ba sa inyo, ha? Nalimot ka. Kasi nalimot ka na.
0: Ano ni Amso ko ng kita, din, eh?
2: Oh, para ka mawag ka nga mauha. Huwag mo kontrol sa mga kagalingon. Kasi ba nalita mo ni mo?
0: Kasama'y dili sa puton. Nga ang cake akong gihimo, pero tingko ba, ah? Tanga, di kinakong mga tao, prikapa.
2: Uy. Hinahilay na ko na sinutihan ni mo. Ano, samang ka? Mwede nga nagpanawag na kong Gwen, magpanawag na kong kanina, pero tingit akong hilaka. O niya, nisumbong na ako, nga gibalikas ko noon ni mo maayo.
0: Sa balipay ko. Gaingan ko na nasa langdaan na din ko gustong tanga.
2: Ay, naku ni mo, Kisya. Gusto na, Nabi? At least nasulba na yung mo problema. Nadara magkani mo maayo at kanang ayo-ayo.
0: Nadara?
2: Oo.
0: Dili ko gusto nga din magkadimaon yung ako ni gusto. Ibao na biya kang maulang yung source of income na ako.
2: Sige na. Hilom na lang. Imna na lang yung mo kapye.

0: maayo na lang gani, babe. Kinahuman gina ako ang nakaabot ko sa oras. Kumuha pa to, na. First time kitingali to nga, ipost ko kliyente. Hoy, naman sa ka? Gani na naman kang waiting, huwag tingog. Okay ra ka?
1: Ay.
0: Gano'n na kay problema?
1: Resign ako sa trabaho.
0: Unsa?
1: Gikapoy na ko eh. Gikapoy na ko sa sige, panginsulto sa kong boss din na ko. Motong, ako siyang natubag ganina.
0: O niyon, saan man naroon? Wala hirong kitrabaho?
1: Bahala nagawa ko yung trabaho. Basta di lang yun ko, mutrabaho, among asama ito niya.
0: Hawa na lang ganun mo pogi ang imong kaugalingon? Doon sa man in town ka, uy, Red?
1: Mahimo ba, Kisha? Ikaw ba, imbis mo amaam ka na ko? Imo naman hinunggong sumutan?
0: Tungan kay sayo pa imong gibuhat?
1: Saman, bawal ang malagod nga mubati ko kay ubos. Kung insultuhon ko niya.
0: Bili sa ingon, ana, pero dapat nagpa-ubos ka. Kaya kami nagkinahang nagtrabaho.
1: Pero nasa ko'y pride, eh.
0: Kanya, sa makagidaan na imong pride ron. Wala hinunggong kay trabaho.
1: Sabi mo, degod ka makasabot na ko tungod kay parehas mong batasan sa kung amo. O sa bagay, anong insulti pa magkunin mo? Sa pabay gi-expect na ko. Nga ikaw gani mismo, gusto kita may insulto sa imong mga tao.
0: Red.
1: Nakaw ka eh. Og, alas ako pangitaan din eh. Tingalig mo balik sa ko sa amo.

0: Ay, maayo sa diay nga ginsuldo ka ni Rain. Ano ba sa't mga ibaw kasi mong feeling?
1: Pero dili mo guna siyang una anak sa unang gun. Bisan usap ako sakit mga istorya niya, dili gud siya motubag. Pero karon sakit kaayo.
0: Day, angis lang kang magmata, uy. Iyong pabuta nga ang tanang tao nga nasa mong palibot, mubiya ni mo tungkol sa imong batasan.
1: Day...

0: Pila naman yung kadlaw nga wagin mo ulit si Red in his mong apartment. Masa naman yung siya? Ah, dilimahin mo. Ako tawagan.
1: The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your
0: call. Hangtod karun. Dili pagyapon siya makontak.

0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
2: Naghanaw og tambag ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
4: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 namo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
0: This Time Check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
5: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudla nakasinati og kidney problems ni sandi sa Zed Cogon Herbal Capsule ug Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
6: Kidney gyud ayo akong kilid nga naka hili gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog man kuhan sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ni palit dayon ko kawan ah, ni kaloy sa Dios na wala. Wala na ko naka patik up ay wala man ko gibati. Nya ka antok karon nag minti nako. Antok karon ayo nako ug nikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudla amo isa sinta nakapin. Sabay na bisita.
7: O na naroon. Daon, maldita magugayo ka. Kaya uli yun kagad to.
8: Ambot lang. Huwag ko mahibaw.
7: Uy, kuyog na lang na ako. Manglaag ta.
8: Asa man ta?

0: Ay, milagro, yung kayo nga karoon na ka ni Kuyo na mo.
1: Ang saon. Wala magin mo chat, og mutawag si Red na ako.
0: O niya, saon man na ni Muron. Kung di gin siya mo chat ni mo og tawag, ha?
1: Ako siya natungon sila.
0: Pero di ba, huwag kay gusto lang yung pamilya ni mo. Di ba? Di ba paglalas, gitabangan man ganila, katong dito ka sa ila? No?
1: Oh. Kaya suko sila na ako, ngayon akong naabtan nga giyaw-yawan ako si Red.
0: Umaw na di, ha? Kanayo kayaw-yawan ni mo. Muna hinungdan nga dili na maganahan ni mo mga tao ni mo.
1: Ang yun sa kumina na akong iyon anak, manggit ko.
0: Ay, dili mag kagabi kayo tingon anak ka, okay na lang na. Mabitaw nga na atay gitawag nga character development aron nga atong ihusto ang atong mga sayup nga batasan.
1: Day.

0: 你那冷热的，没有个大温暖的。
1: 妈哟！妈哟！
2: Ikaw?
0: Tita, mayong adlaw. Naa si Red?
2: Wada si Red ni.
0: Ha? Asa man di ay?
2: Ano magito pa magkaniya? Di ba buwag naman mo?
0: Ha?
2: Matod sa kong anak, nagbuwag na mo.
0: Unsay nagbuwag, tita? Wa man.
2: Ay basta kay Bona yung giingon na mo. Gani, naa siya gipaila din hinamo nga bago niyang uyab.
0: Unsa, tita? Pwede ba ko mahibawag asa si Aaron? Please.
2: Sige. Bisan ug di ko ganahan nimo pahibaw ulti ka aron naasad kay kalinaw.

0: Unsa pa sabot ani?
1: Di na ko nimo, Kisha. Mom, please. Kalimtin lang ko.
0: Red! Human sa tanan itong naagian mo, give up na ka?
1: Karong sa hinungdang kung ano nangitag lain, Kisha. Pilabot ka tuig nga, giam-am na kung akong kaugalingon nga mausab ka. Pero wa. Mura ko nimog, tau-tau, pero mi. Mura ko nimog, di uyab. Wa ko'y lain madungog nimo kung dili, polos pang insulto na lang. Mga please lang, kalimti na lang ko. Kaya tinood, nawa na gina nga akong gugma nimo, dugay na.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ko si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule. Kanang kapoy, akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba. Ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahumanya. Moto, nakadungo ko sa radyo. Niinom ko, nisuway ko, ananya. Moto, mga abtan, mga simana kapin, magsiklagsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule.
2: Bilang kilos kani?
3: 500.
2: Hulo!
3: Ma'am, bagsak presyo na gani sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, naka sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na!
4: Sarap magkasama!
5: That Time Check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang. Pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud, pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
7: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
10: This Time Check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Happy Fiesta!
12: Kinahanglan, extra ang handa.
11: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
12: Naana mga bisita? Kajut lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jut! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba'y extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washy!
20: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
20: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
19: Mula noon hanggang ngayon!
21: All you need is Pride! All you need is Pride!
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS.
22: Mao kita mga higalang taagay ni Kisya ng taga Cebu City. Uban sa awit ngayang ipangayo. Awit nga regalohan, somewhere down the road.

0: Angon ka adi gibahatan do saraju ni jeli haka gubus sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamusta mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang na nito naman nun, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubakaha ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangdut sa sarili kayon, takang salamat sa inyo pagpaminaw.
1: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian o aron muligon ang imong mga vital organs, inom matag adlaw o Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mo daot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso!
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Dagan, Misael! Dagan!
5: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
4: Dagan!
6: General
4: Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
7: Medyo, Gaspar. Gagaw ka!
8: Miss El, husto na. Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus.
5: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman ng krusada.
8: May kaugalingan kitang balaod o justisya.
5: Hiday o dipiktoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas ug patas ang hustisya.
7: Michelle, maluhoy ka.
5: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluy ipaminaw.
7: Ayaw kong patya.
5: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong katubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
7: Ayaw!
5: Ako ang eskwadro. No!
3: Eskwadro! Kugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib. Inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga hustisya. Subilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Umos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner, Ariel Mangkaw. Soundman, Ricky Bangis Gari. Audio editor, Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Eskwadro!
9: This newscast is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing.
6: Sir, health testimonies. Health testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
9: Idagan ako sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa humesis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
6: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
10: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
11: United Home. Unilab yan.
12: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
14: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, din nauli anak ko, din pagkaugman ni duty jud ko.
13: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
16: Mag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaa lang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
15: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
17: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
18: May buhay sa makabuhay.
15: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
19: Buyat ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
20: O gaano nagkapi magkana nga tamis mo na Sir Max?
19: Lagi basiglas na ni.
20: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid Panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ug sugar ug sa gustong aktibong kinabuhi.
19: Buyat, sa sige na kong inuman ng Sid Panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
20: Basta kaping Sid Panyawan, diabetes. Itis, malikayan! Sid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
15: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
21: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
22: Karong June 17 to June 26, 2026.
23: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
21: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463 0841

0: o garong sulay sumpay ni atong sugilanon. Esquadro!
1: Isip membro sa Markang Dragon. Bisan og dakong buhi paday ka, Misael. Apan piso ra kay ka. Gabaking kontra na ko. Bangag sa ilong. Mahimong nipalpa ko sa unang higayon. Apan sa sunod o niya, dili na dyuti ka binlan bisan og dyutay na lang ang kinabuhi.

0: Oops. Nere ko sa sud sa baluarte sa mga dragon. Nana ang itong nga limusin. Nga mo'y service vehicle sa bangis na insect.
1: Major Gaspar.
0: Madam Jay.

0: nga ginganlan og Mr. Dino Giwan.
1: Ah, kanatuan na Luyo. Ang giingon ko ni mo, insik nga talay dol.
0: Okay. Tana, madam. At doon ta ang iyang nahimutangan. Uy, bangag sa ilong. Taon sa galuoy.
1: Ako ka na lagot sa talay dol. Ako wala kaluoy sa Mr. Dino Giwan.
0: Unsa pa may atong ginugayan? Birahan ko na rin. Goodbye, Philippines. Mr. Dino Giwan. Humok man lagig o, Madam Cheng?
1: Humok man di ay? Ako ka na binakugay ulo ng Mr. Dino Giwan. Ha? Ay, piliti man di ay humuka. Medyo ulgas pala.
0: Why o nga gahi sa mga pala ining akong armas, Madam Cheng?
1: Gusto. Kanahi ka gusto. Mao kayod ka na angay mga sakop sa dalagon nga laban sa ulo ba? Kana sila patyon. Palamula ta silig mga sagbut sa ato na talan ba?
0: Bangag sa ilong! Pagsilbi na untang ihimplo alang sa uban, ang ginangatan karon rin ng insika, madam.
1: Ay, ikaw ka na taktoy mo, sulti ba? Kay basta ganita, laydol, patay man kayon. Dili ka na angay buhiyo na ni kalibutan ba? Palayas ko sa dagan na ako gipamatay nga mga talay dol o sa Mr. Dino Giwan.

0: Ikaw niya nalakaw, ha? Mitchell Gaspar?
1: Ah, okay, Madam Ting. Why, problema na. Di man po't ko busy rong panahon na. Nilingkod siya sa akong tapad. Baya. Unsa man kay tuyo ining insika. Baya, nanimaho bayang haplas.
0: Oh, medyo Gaspar. Medyo.
1: Mura manig ang baboy nga nagpaiga.
0: Oh, medyo. Ako pa natakan bahante pa? Ako natakan kuwalta? Pero, lahay man ka na ako kinabuhi ba?
1: Aha. Mauba, Madam Jane?
0: Kanapakana pa ako lang usap pa. Makaingon ko ako, Silpa. Matay, lahay man. Tingali ka na tungod kay inusala lang si ako. Wala ko kauban kinabuhi pa. Wala ako pimaminti. Ana-ana ako, aba.
1: Ana-ana?
0: Mau
1: ba, Madam?
0: Kini. Mingaw ko ani, Mitchell.
1: Agoy. Imo magunang gihakop ang akong atubangan, Madam.
0: Mitchell. Ikaw malingaw sa ako. Tige na, Mitchell. Ako mingaw na ato buhat imo sa ako ba? Katuba wala si ako largamin lang China ba? Remember?
1: Manam siya.
0: Kani na pwede mo alam sa ato pabutuan ba? Kay uga na si ako ba? Uga na si ako.
1: Ala.
0: Mitchell.
1: Ala, sige. Bangin sa ilong.
0: Tige na.

0: Bay.
1: Hmm.
0: Upang ka lagi konsultin mo, Bay Jam.
1: Hmm?
0: Nabalaka ko sa posible unyang may tabo oras nga makagawas niya sa ospital si Bay Misael.
1: Nahandlo kang Misael?
0: Giltig ko, Bay. Suod ka na itong igala, pero atong giluiban.
1: Bay's heart.
0: Ang kwarta nga akong nadawat, naman nagawrot. Apan akong konsensya nga, nagsigigay pag tulisok na ko, Bay.
1: By Sarge, by Sarge, by Sarge. Ayaw kayo pabutang si Busing Major. May mangunay o buwa ka ng kahi kaya ni Mong O.
0: Oh, di hanag yun yung higayon na nga musukol ako ni Major. Problem, by Jam.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Tofu sisig?
1: With mayo?
0: Pwede sa ulam yan?
2: Pwede. With Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy. Real setup. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
3: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Iangay man ko. Kung ano, maninda ko liha. Sa bukat. Isulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Naapo ng uma. Karang gikan sa trabaho. Padong sa trabaho. Mainom si ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
4: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
7: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
8: Ganyan ang Pinoy!
9: Ang Pilipino may isang salita.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: MX3. Dito ako, believe.
12: Breast cancer. Ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
13: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
14: Kini si Max Urban.
15: Kini San Sigulyak.

0: kapuyat. Murag sakit man lang akong likod sa katapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon lang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pakaplas og sed liniment oil.
0: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, oy. Murag mawaay mo panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani paghaplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamtam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi nakita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang agagay, sakto sa kaharuhay.

0: pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Musukul ka, Vice Hards?
2: Oh, basta maipit ko. Mapugos ko yung sukul na niya.
1: Kawa, gudene mo'y utang kabubuton.
2: Mo ba? Niya kita, Vice Jam. Naabatay utang kabubuton ni Bay Misail? Nga kaniag to, kapilatin niya panilip di kay nagungaw tas kamatay yun. Apa na itong ibaos na? Maumapagluib!
1: Vice Hards,
2: nahimot ang muda sa tao nga kadagantan nakautang sa maayong kabubuton, Bay Jam!

0: Unya natika ipahimamat ni Misael kun hingpit na unya siyang mamaayo siyang kahimtang. Ug makagawas na unya siya sa ospital.
1: Okay, General.
0: Magkauban yun unya kamo. Una, alang sa hinugpong unya ninyo nga panimaos. Ug ikaduha, alang sa krusada.
1: Nakinaminam na di ko maabot ka nang hikayo na, sir.
0: Maglipay-lipay pagkarong panahon na ang mga kagaw. Apan kumustrike na unya ning sudad ang riding in tandem nga musilhig sa mga dautang sagbot. Paning tono niya silag singot sa tumang kahadlok.

0: Alo, Madame Ting?
1: Ako na lipayta at wala ano ba? Ito gaspal?
0: Ana-ana?
1: Ikaw ka na huwag tangkalaay sa Madame Ting ba?
0: Ang bisang sa imuhang pangidaron. Pero, lamion bayapod kayo ka, Madame Ting? Puti kayo, ughamis. Is-is kayo, is-is, Madame. Bisa gitngit mo amag, uy, murag fluorescent.
1: Uy, kalame. Kalame paminaw na naimo istorya, bidol.
0: Madam, kunun samahan ang mga pangitabo na itong gisawan pila nakahiga yun sa kama. Di talang to seryosohon.
1: Unsa? Kada, anak na dili pwede.
0: Madam Singh?
1: Wala lipay sa tukibuhat. Tato ato, ana-ana,
0: ha? Huh? Ana-ana? Lipay man po.
1: Ana-ana. Mau ka na ako gusto ba? Pilmi na taon niya, ana-ana, ha? Ha? Kailumi man.
0: Kung sana niyo, eh. Kanahan na lang yung sika. Katog yung aum-aum mo yung kaingon, ini. Nanganad sa kong styles lumansa.
1: Hello, Mijol?
0: Yes, yes. Ni apa ko, Madam Ting?
1: Ako ka na to kayo. Ikaw ka na kriminal ba, Mijol?
0: Ha? Kaya nga naman, Madam. Madam.
1: Kita ka na usap mo niya, ah. Usap kita, ha? Ana-ana na usap. Kanadugay ka ayuman ba?
0: Ana-ana?
1: Oh, kanadugay uman. Kanamayo ikaw. Expert ka lululuman ka ba? Expert. Ay, mula ibut ako tinaisay mo sa ako, abas.
0: Kanahan, Insika. Ningalag yun, human magkatilaw sa kong pagkalalaki. Ay, naunsan mahinoon eh. Gihimo naman kong pahungawanan sa lawas nung kahidlaw sa Insik, yung dragon.
1: Ako ka na dili kita limot pa. Himo sa Michal Kaspal sa ako, ah. Kanatiya pa, expert pa, ha? Oh, mula ibuta ko tinaikalami. Oh, Medyo Gaspal. Ikaw kalahatag ako sublakalipay ba? Oh.

0: ka na. Amo ka na labing safe ni mong buhaton. Panawag lang. Kadelikado kung magpasaya-saya ka dyan.
1: Salamat sa imong concern ako, Mangita Indeche Kading.
0: Huy, nakakita ko sa online news bahin sa giingon ba nga na luha sa may salvage.
1: Unya, Mamina.
0: Siya, you die.
1: Unsa?
0: Maugid ang Misael nga ni-apply na ko pagka-waiter. O sumapa ni Laika, nagpakisusi bahin ni mo sa imo gidangatan.
1: Kung magkaimamat na unya, Misa, maong tao, Mamita. Magsusi unya ko. O nga nung nag-imbestiga man siya bahin ako.
0: Oh, okay, okay, Glenna. So, pagkakaroon, keep safe lang yun una diha. Remember, ang tagsa ni mo, ugbisan ang imong mga kaubanan sa club, wa sila'y kasayuran nga dako na ikang buhi. Nagtuo sila nga patay ka na, nga gilubong ka na sa yuta.

0: Salamat kay nibalik kag yun sa pagduaw na ko din sa City Jail, Boss Major.
1: Labi sila yung kay ko, alias Boy Bangag. Ilabi na kay napalpag kang akong pag-salvage niya doon, Misael.
0: Tinuon gini ay ang balita nga niabot mo din eh.
1: Pagkaroon sa ospital ang hinampak ka, Misael.
0: Kung bao ka na, basin o muabot din niya ang higayon nga magkakurus ang among masigkadan.
1: Murag ikaw yung tingali. Ang tao nga mo'y gitaganas kay gayuna nga mo'y magkapatay ni Misael.
0: Ipasalig ko niya na kanimo, Boss Major. Hatagan ko ikaw og limpyo kayo trabaho.
1: Kana, bangag sa ilong. Huwag ka'y gusto ko.

0: Dad, salamat ng pagpauban mo na ako sa giingon ni mo nga sekretong training center, ha?
1: Gusto lang ko nga makita mo sa bangmaong dapit iha, Aliyah. Huwag imuon niyang mahimamat dito si Glenn, ha?
0: Excited na sa kung mahimamat na ko ka ng kinanag Glenn, ha, Daddy?
2: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak, Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaw tigapurapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nisobra sa 800 kamilyon ang nahimong transaksyon sa eGovPH, ang one-stop app sa gobyerno, alang sa mga serbisyo sa lokal na kagamhanan o nasudnong kagamhanan. Ang maumarka ng pakita kini og pagsulbong ngadto sa 700% nga paggamit sa maong serbisyo sa nanglabay nga mga tuig. Sigon sa DICT, ang eGovPH app na download na og ka 56 ka milyon ka beses, diin mo average og 100,000 ka download sa usa ka adlaw og makaproseso na og sobra sa 800 ka milyon ka mga transaksyon sukad gilusan nitong tuig 2023. Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mao ang labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat milk kana ilang natural ingredient aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga ilang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busa unsa pa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Ilong Ranger?
7: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
6: Dili sipon. Di siguro ni madayon?
7: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
6: Sipon dayon?
7: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neozep C plus 40 na, naizing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozep C plus 40 with zinc dayon.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Neozep Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay, tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Bangis Gari. Audio editor Lloyd Gabbiana. Dalit kayo sa RMN Drama.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
4: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
5: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
4: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga products ng Life Extension sa inyo?
5: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Malaking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3.
4: Uh-huh.
5: Natulong talaga.
4: Uh-huh, hindi na sumasakit.
5: 100% to.
4: First name po ninyo,
5: Bernardo Bailoses.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Timan ining akong isulti ni mo dyan eh.
7: Unsa man ano?
6: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
7: Oh, nga naman lo?
6: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulunganan.
8: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
7: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
8: Pagkagit ni mo abay, uy. Malas ka, kay di masad ko mahadlok og ungo.
7: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di gud ka mahadlok nako.
8: Di lagi. Taon man ko ungo.
9: Jani, ngano ka sukaon man ka?
7: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
10: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pobreng Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobreng Dato!
11: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ang Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
12: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
13: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajud lang!
15: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
17: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
19: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
20: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
21: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa paghiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
22: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
24: Uyat ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
25: O ngano nagkapi magana nga tamis mo na Sir Max?
24: Lagi basig glass na ni.
25: Mao nang taas imong sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas ug sugar ug sa gustong aktibong kinabuhi.
24: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Shid Panyawan Coffee, mahayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
25: Basta kaping Shid Panyawan, diabetes, malikayan. Shid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
26: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
27: Tunay Natural at Original.
26: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
28: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
13: That time check was brought to you by Bingo Blast! Bingo sa saya, Plaza Panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop!
30: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
31: Karong June 17 to June 26, 2026.
32: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
30: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Among gito si Noy Birting Ruiz ka?
2: Eh! Usa! Nganong inyo man ang gibuhat, ha? Nganong inyo ning gibuhat ka? Wa man ang hidna ko!
1: Hala? Nasuko ka, Kap?
2: Hey! Kuhan. Ganahan magkog ko nga. Ako unta ang mugiyan ni Yosmaong Dapit. Tungod kay lain na magsinultihan si Berteng. Oh, kabantay mo. Kuyaw kayo, kuntig bason mo, ay.
3: Oh, apit din may madisgrasya, Kap. Kay isog mangkis ni Berteng, may atubang na mo. Ugdugay pag yun kasi umigawas yung bahay, Kap.
2: Hey! Mauna, yun sa una lang ko na disgrasya mo.
1: Kap, kalma lang. Sorry nga, wa mi makapananghidi mo nga muad to sa ila, ha?
2: Hey! Unya, usumay nakuha ninyo sa inyong pag-adto dito.
1: Kuhang Kap, ang iyang gisulti nga, doon ay agaon si Lulu Pilo nga, wa isulti nila. Iyan ang ginganlan og multo.
2: Hey! Unsa?
3: Maunay gisulti ni Noy Berteng, Kap. Wa siya gisultihan kung kinsang iyang agaon.
2: Ay!
1: Ikaw, Kap. Nakaduwang na ka ng negosyanteng multo.
2: Ay! Wa.
1: Kung mauna, himo-himo lang di ang tanan ni Lulu Pilo, no?
2: Ay! Posible. Usa pa yung gisulti ni Berteng ninyo, ha? Usa pa.
1: Ako, Kap. Si Lulu ko, no, nakasasing agaon. Mo nga silang tanang si Pulturiro, gianam og pamatay.
2: Ay! Buhot ni mong ipasabot nga si Lolo ni mo ang ilang gipasanginlan nga mao'y sinugdanan sa pagpatay sa mga si Pulturiro.
1: O, Kap.
2: Ay! Hay, kailangan nga wa na'y makasood sa menteryo.

0: Charo, kung makasuod pa mo, mga tawhan na mo.
1: Ligo naman ang gate in inventory, bay. Awa, naging maglabit pa tayo din, eh.
0: Mayo, ang taa, bay. Kay murag, lae na kayong reputasyon ng interyuhan, ha? Mahimo na gina'y lubganan sa mga patay o labayanan sa mga minatay nga gipatay.
1: O niya, ang sumaya itong sunod nga buhaton karon.
0: Hmm? Atong bantayan nga, huwag makasuod din ng cementerio, bay.
2: Uy, dyan eh. Ah. Usap na niya gibuhat.
0: Ha, mangutan na pagkat ka. Kaklaro anang nag-repair sa gate ining cementerio.
2: Uy, unsa man, nailhan ang bata nga gipatay? Ang ikatulo?
1: Ganong nagsusi man ka?
2: Hindi na mahimo nga magsusi ko. Bas hindi ay nakaila ko.
0: Pareha sa unang bata nga namatay. Nga gilabay din eh.
1: Ganong makagipatay man siya, Puldo?
2: Ganong ako man siya pangutanon ni mo, anak? Sabi labot ako kung namatay siya.
0: Kaila man ni mo ang bata. Hmm? Imo kung gisugo sa pagpaniin nako, di ba?
1: Mauyod.
2: Hmm. Unahuna na nanin mo eh. Nga ikaw gipanidaan sa bata.
0: Ayaw na lang pamakagaw. Misulti na lagi ang bata nga ikaw ang nagsugo niya. Kung maungo, bako.
2: Ay, hello, may.
1: Hala. Nahipaw, di tingali ka kung nga nung gipatay ang bata, no?
2: Giungo ang bata. Kung ikaw ang nagbalbal niya dyan eh. Ikaw!
0: Ako, gan?
2: Okay, sa pamadailain. Nga ikaw man ang nakasunod sa pagkaungo ni Lolo.
0: Aw, to no? Nga nung ko eh.
2: Nga nung may ka?
0: Kwan, daw, karang, mura magdunay mugimok sa ilaw sa kong tutunlan kung madool ka na ko, Gawpoldo.
1: Hala, abay, basik ang langgam na nani mo. Abay!
2: Diyan
0: eh! Ngayon naman eh! Ganaan, magawas ang langgam sa kong tigan kung magpaduol ka na ako, ikaw!
2: Ayaw ko! Ayaw ko!

0: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
1: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
2: Same nutrition, half the price.
1: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
3: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
2: Same nutrition, half the price.
1: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
4: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
5: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam man na tong akong pamanhod og ka-normal.
4: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
7: Protection?
8: Yaku!
7: With 8 billion live LCS?
8: Yaku!
7: That may reach the intestines alive!
8: Yaku!
7: Helps improve digestion and boost immunity!
8: Yaku!
7: With proper diet and exercise?
8: Yaku!
7: Kaya panalo ka dyan!
9: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
10: Kung moingon si mama nga, sige ka, Gawp. Inanani mong tambal.
11: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
10: Ang iyang buot ipasabot.
11: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
12: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaya na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore. Ginhawa,
13: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Problema ba ni mong pagpaniwang og pirmi lang din ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.

0: Philippines. Karoon available sa Abot Kaya Pa para sa kaligon sa Angin na nasa 12 pesos sa SRP ra.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya Na.
3: Kini si Max Urban.
4: Kini San Siguliang.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas o sedle naman ito, uy.
0: Basing bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani paghaplas nako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
1: Said Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamtam, ang gikinahanglan, Said Liniment Oil. Said Liniment Oil, adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay, natural, puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi nakita sa natural. Said Liniment Oil, tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

0: Pahina. Sed Liniment Oil. Mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Buhay ko.
2: Mabalina, naglanggap siya. Bakba si mong bakba, Puldo.
1: Buhay ko rin yung buhay ko.
2: Nga, Puldo. Makabalin si mong bakba ang langgang ni Abay Johnny. Nga.
3: Na. Mugaw na yung langgang.
2: Nga.
1: Buhay ko.
4: Balik na rin. Kananing ako langgang ka, Puldo.
2: Ito na, ikaw ang dagan ng imo ikagaw nga may buot.
4: Da, mani resulta ng pag-isog-isog ko niya, mahuyang day.
2: Bayot na, Spuldo?
4: Bayot to lang.

0: Da. Da. Ligo na kayo na, ha? Ang musod, kinahanglan na yung mukat-kat, ana.
1: Awa, ni musod din eh. Kaya ito naman na yung gwardyahan ang interior.
0: Auto, no? Daghan naman ay tagpapil in yung interior, ha? Mm-hmm. Si Poltorero, Hardinero, Panday, ug uban pa. O niya, ang honoraryong kayo maorag hapon.
1: Ay, kamalang kamay. Madator lagi ta din yung interior.
0: So, ano naman?
1: May nahuna-hunaan ko.
0: Ano saman?
1: Dali, mamaligtas pa yan.

0: Usa! Patakdang ka lang dyan sa pag-au mo!
1: Maaw lagi, boss?
0: Uy! May tuog de ka nga naungo na si Johnny.
1: Naungo na ginatawahan na, boss.
2: Kinsa, inauna. Kinsa?
0: Si Johnny ko pa. Ang apo ni Pilo, si Pulturero. Maungo ko rin kadawat sa pagkaungo sa iyang apuhan.
2: Huwag mito mo nga ungo yun si Johnny.
0: Murag dili ko makatuo pa.
2: Kinanglang mo tuo ka dino.
0: Ha? Uy! Abin ako di ka mutuo nga ungo lang mga altruso pa.
2: Dili ko ginahang mutuo.

0: ang mibalbal sa mga bata. Ginakita ang sementeryo.
1: Unsa?
0: Klaro kayo. Kasi Johnny ang mibalbal sa mga bata. Ginakita ang sementeryo.

0: Problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi. Magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danau, Mati City, Labo Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos kudi patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle. Karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may ibati mo sakit imong hawak
1: na? Sakit akong hawak, ko kabarog dayon pag manglaba ko parte sakita sa akong hawak tuhod magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gyud sa akong lawas gyud
2: ni. Sa pa murag magpangita na ka.
1: Magpangita gyud akong lawas aning Paragis Bilabila kay parte gyung nindota. 100% gyud sa akong ibati gyud wala gyud siya.
2: So karon gi-maintain na lang nimo.
1: Gi-maintain lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon ako kayong diferensya yun. Salamat.
0: Busa sa unsamang banatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila.
5: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang

0: 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Bath soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon, Pobreng Dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog kasikas, Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Maing hapon, kini sa kasamang Eli Bolanos. So, ganyan itong berita ng urasa sa kaponon. At ito sa Koy Herbal Capsule. Gitinguha ni Cebu City Councilor Philip Safra nga Maestro Bizarna ang Animal Welfare Desk sa ito ng Police Station sa Dakbayan. O sa Cardinal Town, ang ipalabang sa Kunsyal sa City Council nga alang sa maong katayuan. Kaya rin doon ay makatiman sa mga reklamo labot sa pagpangdagmal sa kayupan ilabi na sa mga iring ug iro sa syudad. Ipadayag ni Safra, nga ngayang proposal gibasubay usab sa awhag sa mga Animal Welfare Advocates sa Dakbayan. Ang ordinansahon sa Kunsyal gidusog na nga ito sa Committee on Laws o sa Committee Animal Welfare sa City Council alang sa dugang pagtuon o rekomendasyon ni ini. Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koy Herbal Capsule watag adlaw aron malikay atong kalawasan sa nagkadiyang sakit. Kini makatabang sa paghatag og alibyo sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, meuma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alveolar tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections ug uban pa. Dito kay original Koy Herbal Capsule dunay sa gulong kapalia, kamunggay, luya, ahos ug ginseng. Gawas nini ang original Koy Herbal Capsule, gisagapan usab og organic vitamins ug minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron ug daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule mahimong imnon katulog sa usa ka adlaw, usa ka oras ug tunga sa dili pa makaon samtang tag usa ka kapsula usab sa kabataan. Sa tag 250 lang matag kapsula, kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule nga giilang God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong gipropod sa Belgian Marketing. Usab niyo gipaabot. Palit na.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilano.
3: Karon, pabuton gihapon ko nimo.
4: 10, 20, 30 years. Magpaabot pa gihapon ko.
5: Imi, maluwi ka. Nagpaabot mi sinday nimo. Balik na namo.
3: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang gipakita. Ang contentment. Ang satisfaction. Ang tanang butang nga gusto na ako makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabota. Gibiyaan ta na ka. Giabandonan. Gisalikway. Gikalimtan. Pero ngano ni akagihapon dini? Naghuwat, nagpaabot, na akong balikon.
4: Giswayan ako ng kalimtan ka. Gipaning kamutan. Pero ikaw ug ag-atong kagahapon, sama sa usa ka nino nga dili mo biya karako. Maunia, gipaabot paghihapon ka.
5: Ubalik ka na ba?
6: I'm still waiting at the door.
2: Anino sa kagahapon? Mutuo ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon? Tagsulat Martis Parba Albores, Direktor John Caracapuhanes, Spader Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurda. Anino sa kagahapon?

0: Sini Tibo og Barato.
1: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Kape, maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.

0: O karon sa sumpay ni nagrapustang sugilanon, anino sa kagahapon.
1: Now I just talk to an empty sky. I'm still waiting at the door.
2: Hikala rami. Pero ganong ingon naman lang ni kasakit ang akong kibati. Ganong karon magkumibati og sobrang pangabubukan Diyos. Karon kong mas gusto mo sumbag niya kaysa diyang nasayin ko. Kasi hindi ay ang lalaking nagipuli ni Amy na ako kani ato. Nabuwang naman siguro ni pagbati. Ah! Mura na ko! Oh, sakalan! Ah!

wa pa mauli si Dave. Nadugay lagi siya. Ikulpaan naman noong ko ugalit. At doon ko baka si Berto sa ila. Pero, dilisagap masuko si Dave kung mapanguntan ako ni Berto kung hain siya. Tawagan ko baka. Dili. Dili ko maghimo og lakang ikasuko ni Dave. Pagpaabot lang siya ko niya.

0: Could you give us the most expensive wine in your house, please?
1: Who is your
0: wine? A moment, please.
1: Yes, sir.
0: May po bang kinag-usag-kauban ninyong waitress? Ang muserve sa wine later? That waitress, kinasa inyong counter.
1: Okay, sir. As you wish.
2: Di ako believe ni mo.
0: What?
2: Dali kay kang makakita og chicks, no? In fairness, guapa, og nindot og barog payana. Innocent ra ba og dating?
0: Just like you.
2: Hey.
0: Bito. Unya, murag ikaw og mata. Natural nga. Dark ang lashes. Pitit sab sa mani mo. Mati na rin nakuha niya ang akong atensyon.
2: No more games, ha?
0: We'll see when I get to know her.
2: Ay, kadiyot sa ha? Hello? Yes, speaking. Ha? Huh? Unsa? Sa ospital, ha? Sige. Mwala ko. My God.
0: Jen?
2: My God.
0: O saan ito po?
2: Si Dave. Si Dave na disgrasya.
0: Unsa?
2: Doon ako siya. Doon ako. Kinuok ko.
0: Wait. Calm down. Magbili na ako bayad din sa tibo. Then we'll leave. Jen, uban natin ka.

Bala na. Manawag na lang ko ni Dave. Manguta na ko kung unsa rin siyang orasa mo pauli. Higibati na pa kong kagutom na. Oh, God. Matupag lang unta siya.

0: escape.
1: Ay, masamot mo yung paggawa ko nimo. Tingali, ikaw na sabun niya ang tabawin sa mga doktor.
0: May samatin na iyan ang iyang agtang. May punog ang iyang naw. Loy kay siya tanaw.
1: I have never wished sa tibok na akong kinabuhi. Nga madisgrasya. Pero kung ang madisgrasya, nagpasabot ka na akas akong kilit. Aron mabala ka. I wish ako na lang si Dave. Og ako ang nadisgrasya.
0: Diyos! Ayaw pagsulting ingon, Ana. Huwag ka makakita sa sitwasyon ni Dave, Karoin.
1: Well, gusto ka. Nausap na nga akong una-una. Dali ko gusto ma-damage ang akong na.
0: Salamat ha. Huwag ko ni mo piyahe.
1: Friends don't leave each other. Naanin ako mulitok sa mungpong. Friends.
0: Salamat.
1: No, Jan. Ako ang ngayang magpasalamat ni mo. Huwag man tuod mahimong kita. Ba't nitadloan ko ni mo? Ugdak mong leksyon sa kinabuhi. Nga daw, dato ka. Dili mo gyapon mahimong makuha ang tanan mong gusto. Eh kung oo, ako ka na unta ka ron. May sayo nga meeting pang untambungan, Ugma. So, I should get going. Okay ka din eh.
0: Ayaw ka pala ka. Niya nagkaroong taon-taon sila si Amy.
1: Guess I should go.
0: Thank you. Pag-aping.
1: I will.
0: May tahi ang imong agtang, pero uwa pagyapon makuha ang imong kagwapo. Makalagot ka. Bisag mahiwi patingali ang imong naong. Magpabilin nga ikaw pagyapon ang pinakagwapo nga lalaki para na ako. Miadto ka ganina sa akong trabaho ang ospital. Pero kalit sa kang ni Bia, huwag man lang ganit ka makiksulti na ako. Nagdalikas pagdalikod niyang nakita ni mong nag-uban mi ni Josh. Dave, may natampo pa kung saan ang imong pagkadisgrasya karon. Nasuko ka ba nga nakita kung imong imong suod kay higala uban sa lalaki nga giubanan makausa kay gayon sa imong asawa? Dave, ako ba ang hinungdan ng imong pagkadisgrasya karon? Ang pabilin ba na akong pagpakigsuod ni Josh ang hinungdan? Ha? Masailo ako kung mo man ugaling, Dave. Pero gusto kong basahin ka nga. Naway malis siya. Talik na mong duha. Higala lang ang pagtanaw ko ni Josh, Dave. Samtang ikaw ang suod kong higala nga magpabiling una o katapusan kong gugma.
2: Para sa masanagon, himsog nga panit. Gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka!
3: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pa itna tambal.
4: Maayo na lang na ay Kitty Lets. Chewable paracetamol and candy flavors.
3: Di ko mabala ka. Kay dali rin painom.
5: United Home. Unilab yan.
6: Paracetamol is the generic name of Kitty Lets. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.

0: Swakto Pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
4: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B. Para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw!
6: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops! Works in as fast as 15 minutes! Basta kabag?
7: Rest time to the rescue!
8: Unilab quality yan!
9: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Paling masalah yut si Jenny. Kun unsa kasakit ang akong gibati karon. Sa kabalaka nga akong nakita niya, ngadtukan day. If only you know, Jen, nga pulos pagpakaroon inyon lang kinigibuhat ko karon. Ang pagpatuon ni mo, gadawat na akong kutob lang tas panagigala. Kay hangtod karon, mila ang pagyapong ko nga unta. Unta, imo na kong dawaton.
1: Dinhila ko na mo sa waiting area na, ha? Ako na unay, musta ka sa taas?
0: Si Amy!
2: Uban ko, mama. Ato ko, tata.
3: Anak, dili mahimo.
4: Langga, dindi o nata, ha? Muagkaroon nga ng tatay ni mo kung manaong nas mama ni mo. Di man na mahimo magdungan ta. Huwag lang una ta din eh, ha? Kaya masukupan ang guard.
3: Ato na ko na eh. Diyos ko. Walang utay na utang nahita po ni Dave. Walang unta.
0: Emmy.
3: Josh.
0: Can we talk?
3: Dili ka ron, Josh. Diha ka na. Oh. Josh, nakakumbukton. Nagtanaw sila si nanay na taog ang akong anak.
0: Sorry. I know. Dili ka ron na gusto nga gayon magsulti ta. Pauka na. Naibaw ko niya na. Pero gusto rin ko nga doon ay tarong na closure.
3: Karon na lang. Makapila ko na ngayo ni mong higayon ka ni Anto Josh. Di ang gitalikdan ko ni mo. Pero unsa? Nagdali ko. Atoon pa na ko si...
0: Si Dave?
3: Oh.
0: Gikan ko dito. Kauban ko si Jenny. Oh. Ugato pa siya sa lawak ni Dave.
3: Naa si Jenny. Diya ka na.
0: Nga nung ingon og sa nakita ko ang dakong pangigi sa iyang mga mata. Diyang nasayod siya nga naa si Jenny o ba ni Dave sa iyang lawak ning ospital. Doolong ko na ang iyang inahan og anak. Sa dili pa ko yung pitamobiya, gikan din sa ospital.

0: Shit! Naasi Jenny o ba ni Dave? Mas una pa siya naabot kina ako, din eh. Ngano'n na sayon siya nga niya sa ospital si Dave? Sila pa ang nag-uban? Siya ba ang hinungdan? Nga wa mauli ka ganina si Dave? Kanunay na lang. Kanunay na lang nga si Jenny ang nauban niya. Ang naakanunay sa iyang kilid. Shit! Dili mahimong hingpit na mahug ang pagbati ni Dave kanto kan Jenny. Magunsa na ba lang unya ko kun mailog pa ni Jenny si Dave ug ang mga anak. Ilabi na karon nga may plano na nga mularga ko sila inasod. Shit! Dawaton ko na ba lang sa hingpit ang akong kapildihan? No. No. Dili ko masugot. May kahigayunan pa. Mahigayon pang matibuok ang among pamilya. Ako ang mahal na Dave. Kung wala mo balik si Jenny, magpabiling ako ang mahal ni Dave. Angay lang ang mawa siya sa hingpit sa among kinabuhi.
1: Oh, Emmy?
0: Nganong ni Aka?

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Mayog hapon ako si Radyo Band, Jesse Foles, J.Q. Carlos, Naga Diyos, Pagkara po na harap ito sa Detex sa 500. Bili mga magkatanon, ang naanayinan mag-Detex sa 500 ka. Ang Detex sa 500 na superior at yung stance, nga maoy napatik na sa mga siliyo, lapin mga skin cells, batok sa nalabis ng free red accounts, o gipagamit sa evolution, yung veris mabisyo sa mga pag-inom sa alkohol, o ang pagpalabago. Sa itong balita doon ang naangol, human na libuan ay lagi sa kag wing van na truck. Kagaya was this, koresing utak na sa buntag dito sa May Trans Central Highway sa Barangay Gaa sa lungsod sa Balambanda. Ang naangol na driver sa baog na wing van ay lagi si Winnie Lambayong, 32 sa adyo sa Panigun, may live-in partner o lumulupyo sa Barangay Prisa Totong 4 Bacolod City, samtang ang truck boy nila niya si Vincel Lakinon, may dino anyos, may live-in partner o lumulupyo na po sa Bacolod City, sigun sa Bisisons Kabilisan sa Balamban Police Station, ang wing van palong sa Cebu City, gigan sa lungsod sa Balamban, apat pagabuti sa may naisikutan nga lugar sa Netabuan, sa Dulugun nga po nga kumbanaot nga bahin, gingong na malfunction ang break na ini no nga na bangga sila sa kanal nga resulta sila ga pagkalimbuan aga driver ng mga truck model gigida sa ambulans sa Barangay Gaas sa Balamban Provincial Hospital. Padulong yung spring ng Garo Gapono, natutin na ito sa Detex sa 500, ang Detex sa 500, kampiyon ng apeksyon na 1.3 million ORAC units sa underground sa biktibag ng pangkontra sa mga free radical oxidation sa Detex. 500 atong panit mabataon internal organ na yun ang Detex sa 500 digital diabetes para liver disease glaucoma katarak cardiovascular disease para liver disease kidney disease calcium formation or PCDT insomnia akhir pagkatis GERD ang Detex 500 ang sekreto sa magagwapo.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex with generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
5: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
6: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
7: United Home.
8: Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tagad na kaon nga oily food. Maka-acid na.
10: Pag may acid, Supra-Sid.
11: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
12: United Home.
8: Unilab yan.
6: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
13: I have Lagnat and I have Sipon. Pag two, pwedeng flu.
14: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
15: Unilab quality yan.
16: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
18: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
0: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
19: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
20: Maayo na lang na ay Kidilet.
21: Chewable paracetamol and candy flavors.
22: Di ko mabala ka. Kay dalire pa inom.
1: United Home. Unilab yan.
6: Paracetamol is the generic name of Kidilet. If symptoms persist, consult your doctor.

Kaigalaan, dapitong kamunamo sa pagpaminaw sa uban pang sumpay ni Repustang Sugilanon, Anino sa kagahapon. Tagsulat, Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni June Caraca Pujanes, Spener Jewel Bense. Recording editor, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurna, dalit sa RMN Drama.

0: toll on DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kabaglantaw ni Ine. Pero, imo ning giputol!
2: Masaylo ako, Sir Hans!
1: Mapasaylo ko lang ikaw! Kung ikabalik mo na ako si Kara!
3: Ay, Isa! Kinahanglan mo palayo ka sa umaguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahalabayan ko nga kung saan niya!
3: Huwag isaan ni Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pagkasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, Mahal.
5: I love you, Mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw!
1: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Ayesha!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Ayesha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanag suon!
1: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayesha!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musaop ang adlaw aron mosidlak kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording Editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og napasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginam sa said marketing.
7: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, ito ako bilib.
8: MX3. Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
9: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiil, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
10: Ako sa Jubilin, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka capsule sa isa kaadlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
9: DTX 500, mabalik sa mga butika.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Mopod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
12: Namagusilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani ihakong di pa inom sa kapsula. Pagka humana ko o ginom, kaisa lang ko nakainom. Naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
13: Wow.
12: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
11: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
14: Ganyan ang Pinoy! Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: Be MX Extraordinary with MX3.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burst 345 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch 345 Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag rest time drops, works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
3: rest time to the rescue.
4: Unilab quality yan.
5: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si former Governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
8: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
11: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
11: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bilang kilos gani?
14: 500.
13: Hulo.
14: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
13: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic sarap. All in one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one salami. Mo ang pamilya, all in ang kalipay. All you want, nasa all in one, Maggi Magic sarap. Balit na.
15: Sarap magkasama.
16: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
18: Cut!
19: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa abaga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
20: Kini si Max Urban.
21: Kini sa Sigulyan.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
0: Basin bayag mabatan noong kubalik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakataagan na yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
1: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamtam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil, adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay, natural, puro ug adunay nindot nga aroma, busa dinhi na kita sa natural. Sed Liniment Oil, tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

0: Ay, salamat. Nahuman na kita ko trabaho din sa cottage. Hello?
1: Kumusta man ka din sa cottage? Makaharasa sa kong magguwa nga, way kalipay kay way kaligo.
0: Grabe, sad ka, uy. Nahuman na, uy. Ninat na kayo ang kwarto.
1: Mahal nag-abang, ha?
0: Eh nga, ang imong kuyo.
1: Ang pinggya, ha? Kay kauban ba yun imong monster?
0: Hilom, uy. Ay! Kagang!
1: Unsi, kagang? Napaka kagang, ha?
0: Wa, uy. Kanang, Ken, sige, ha? Uy, na ito magsulti, ha? Sige, bye-bye. Sir Hans. Tanaw ang Garden of Eden nga cottage. Nindot na, no? Kung doon na kay ipausab, sultihi lang ko kay ako din yung usbon, ha?
2: Nagtingsi ka lang da.
0: misunod mo gugustanol si Hun, Sir Hans. Kung mupahiyom ka, mupahiyom sa di mo ang tibok kalibutan. Apan kung mag-uol ka, ikaw rin mag-uol.
2: Maudi ay nga magkatawa ka, bisan huwag katawanan.
0: Wa mo ko kumukatawa ang huwag katawanan, sir. Si Kent Bangkot. O sa may muna ako na sa kong pag-decorate, sir. Binukid ra ka ayo?
2: Ilak ng cottage. May light na kao.
0: Paitatawahin na. Di magin makamaong mo dahig sa trabaho sa uban, uy. Di ba ti ang tingali tas kung gipuhat ining cottage ay... Kanindot ini pagkahimo na ako, ah. Mo'y nindot nga Garden of Eden. Lisod ra ba na imo ipabuhat na ako, ha? Laliman ka, Garden of Eden ang imong ipadesign ining kwartong, ha? Ay, kuging na. Magbutang sa tag Adan o Eva din, hi.
2: Ikaw si Eva. O ako si Adan. Kana ang butang sa mong utok.
0: Wangi. Di, paragod ako sa mong kisulti. Uy, Sir Hans. Ako kuno si Eva o niya? Siya si Adan?
2: Ay, isa!
0: Ito, ano sad? Ay, masarbato na sad. Pagdali, ay, isa. Ay,

0: Matinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo.
1: Biogesic,
0: Masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa negosyo, importante kada piso.
5: Labi na ang presyo sa palaliton. Kuryente.

0: converter refrigerator, kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag-kondura na pud mo.
1: Kondura, kusgan ka uban nimo, kusgan pang negosyo. Kondura.
2: Strong for the Filipino.
3: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
4: Bakit RightPoint ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
12: Lindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
13: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
14: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.

0: Sir, mahimo mo hangyo?
1: Unsa ba?
0: Mahimo ba nga kun maglalis ka ni mo si Sir Kent ba? Dili lang ni mo dapatan si Kent?
1: Ano man? Sakitan ka?
0: Maluoy magod ko ni Kent nga pirmi lang maigo si mong kumo. Nga, dili ra bagit siya masukol ni mo. Dili ka maluoy si mong manghod.
1: Ano nga nang dagway mo? Kimusutag ka na nan.
0: Nga naman ni Sir Hansby. Dili magit kanahan ng isbutan ng ilang relasyon ni Kent.

0: po pa ko malimot na proud kay kanako sa una. Kung asa tamang lakaw, imo kong ipaila-ila sa imong mga friends. Gusto ka nga akong ikauban nimo sa tanang party nga imong tambungan, Kent.
1: Dili ka ba gibaksabot, ha? Lahit ang karon sa unang panahon.
0: Pasagdi na lang ko sa akong pagpantasya nga ikaw ang amahan sa akong posibleng anak.
1: Ganun ang malit magkagamit sa bata, ha? Para unsam sa ating trabaho, Kent.
0: Walang. Dautan di ay kung magpapicture kong mga gamit sa bata. Basit nalimot ka nga model ko. Ug bisan unsa nga idea mahimo na akong modelan. Kent, wakoy dautang tumong sa akong gipost. Ibutang si mong una-una nga modelo ko. Part ni sa akong trabaho. Ug dili akong sakon magtuo ang atong mga kailang mabdus ko. Sorry. Sorry kung nakahasal ko ni mo. Dili na mausap.
2: Katubog na ako sa lingin. Restoran na ako eh.
3: Tarong ano gunang linikuran mo? Nagbata ko'y buot, ana. Ayaw pagtiko ko deha.
2: Ay, sorry. Lami nang ikayong itiko ko din eh.
3: Ignorante.
2: Tinood bitaw nga ignorante ko. Wala lang akong takunin mo dadatin eh. Naanad mo sa kong kaon sa karinderiya. Kay pang karinderiya ram gining akong dagway, Sir Hans. Ayos yung pangusmo, Sir Hans, uy. Pahiyom sa kunabisan gamay. Anong sad nga makakita na kung pahiyom ka?
3: Hilom, ha?
2: Lori, kung pwede sabtan yung mga pagkaon din, eh.
3: Muna nga mong paboritong kananan ni Kara.
2: Daan palagi ko. Mayroon sa tas inyong paborito ni Kara. Muna, sir, nga dali ka makalimot ni Kara kay magsige magkagtunob sa mga lugar nga mahinomdom ni mo siya.
3: Usa? Gusto ka nga malimtan ako si Kara?
2: Ha? Huh?
3: Tubag ako. Gusto ka ba nga malimtan ako si Kara?
2: Dili.
3: Kung mauna, hilom niya.

0: Hello.
1: Ayan ang kusbang yung gipusa.
0: Nganyo man ka. Huwag man ko mag-mention sa imo ngan.
1: Basta. Ikaw na ni kusba.
0: Nganyo man. Ikaw-awaw na ko ni mo.

0: lovebirds, ha? Ganahan kayo mas mga rasos nga namuwak na, no?
1: Saan ba ba mo?
0: Sir! Sir, tanawang mga rosas! Namuwak na! Kasi may dili malimpay, Ana! Nabuhay ang talan akong gitanong ng mga buwak, sir! Uy, mangos mo lang gihapon ka, Sir Hans? Sa pila ka buwan akong atiman? Tanawa ko! Namuwak na gitawan sila!
1: Hello? Claire?
2: Hans! Mabdus ko!
1: Unsa? Mabdus ka, Claire?

0: Mga sukin ang muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ako og food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
1: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget.

0: This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: Sukad pa sa una, kabalot ang daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipur sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Biodrop Herbal Capsule.
5: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
4: Biodrop Herbal Capsule.
5: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
4: Biodrop Herbal Capsule.
5: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
4: Biodrop Herbal Capsule.
6: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
7: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
8: Ako po'y. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
6: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
7: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
8: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
6: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
9: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
11: Oras sa DYHP RMN Cebu, mga kasama, alas 5:06 na sa hapon.
10: Headlines.
11: Uluhan sa itong mga balita karong hapon. Cebu City Schools Division nabalaka sa mga panghitabo sud sa mga tunghaan nga nalambigit og mga tinun-an. Samtang usa sa mga armas nga gigamit sa duha ka mga minor de edad nga namusil sa sulod sa tunghaan sa Dakbayan sa Tacloban, gituohang giduplicate ang serial number niini nga nakarehistro sa usa ka security agency nga nakabase sa syudad sa Sugbo. Human masuta nga kasamtangan kining gigamit sa usa sa ilang gwardiya nga gideploy sa probinsya sa Bohol. Samtang Cebu Governor Pamela Baricuatro nakig-alayon sa Cebu Provincial Police Office aron mapakatap og kapulisan sa mga tunghaan aron paghatag og seguridad sa mga tinun-an sa probinsya. Samtang taga 20 pesos nga bugas humay apil sa ibaligya sa kadiwa sa City Hall sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kinang headline sa itong mga balita.

Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, worldwide. Maayong hapon mga kasama. Adlaong Merkoles, Hunyo 24, Tuig 2026. Kumusta mayong hapon kaninyong tanan? Sa nga ni Radyoman Aida de la Cruz Tampos, kini si Radyoman Remart Pugoy. Itaw na yung mag-uban-uban kanong hapon mga kasama. Ito ang sayron ang nagunang mga balita ning kahaponon sa Adlaong Merkoles. Mayong hapon sa itong mga kasama ron nga naminaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga Radyo 612 sa itong AM band. Huwag sa nagtanaw sa ito ang Facebook page o Facebook Live, DYHP RMN Cebu, huwag sa naminaw sa DYHP app. Mayong hapon kanina.

0: ang tanan mga kasama. O ganoon sa detalye na sa itong mga balita, Cebu City Schools Division nabalaka na sa mga panghitabo sud sa mga tunghaan nga naglambigit og mga tinunan. Kasama mo sa balita, Radyoman Eli Bolonos.
1: CYHP Tatak RMN Report.
0: At wala sa iyo ang detalye sa maong balita. Mga kasama, oras alas 5:08 na. Atong balikan si kasama ng Radyoman Eli Bolonos karong taod-taod. Samtang mga kasama muhatag taga update, kalabot ni ining naangol ang duha ka driver. Kung naangol ang driver o ang truck boy sa usa ka wing van, human kini nalimbuwad sa kaganinang alas 10:45 sa buntag diha sa May Transcentral Highway, Barangay Gaas, Balamban, Cebu. Ang driver sa mang wing van na ilhan nga si Winnie Lambayong, 32 anyos o dunay live-in partner o lumulupyo sa Barangay Pelesa, tutong 4 Bacolod City. Samtang ang truck boy na ilhan nga si Benzer Lakinon, 21 anyos, adunay live-in partner o lumulupyo gihapon sa Bacolod City. Sigon sa investigasyon sa kapulisan sa Balamban Police Station, ang wing van padung sa Cebu City gikan sa lungsod sa Balamban apan pag-abot sa kurbadahon og dulugon nga bahin sa nahitabong kon sa nahitabuan gingong wala mo function ang brake niini. Hinungdan nga nabangga sila sa kanal nga miresulta sa ilang pagkalimbuad og pagkaangol. Ang duha ka mga biktima daling gidala sa ambulansya sa Barangay Gaas, Balamban Provincial Hospital. Oras mga kasama, alas 5:10 na. Sa laing balita, Cebu City Schools Division, nabalaka na sa mga panghitabo sud sa mga tunghaan nga naglambigit og mga tinun-an. Kasama mo sa balita, Radyoman Eli Bolonos.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Kining maong balita, hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Nabalaka na ang Cebu City Schools Division sa mga panghitabo sud sa mga tunghaan na naglambigit o mga tinunaan. Labing nakapakurat nini, mao ang shooting incident sa San Jose National High School sa Dakbayan sa Tacloban. Kanikalas sa kinabuhi sa tulo ka estudyante o niangol sa uban. Kinigawas usab sa pagpanunggab sa ubang estudyante sa laing mga tunghaan. Nga niangol usab upipila ka mga tinunaan. Gipanayag nun ni City Schools Division Superintendent Nimfa Bongo, kadisiplinado o mahinadlukon ang mga tinunaan sa Dakbayan. Apan nilibot si Bongo nga mo kumbiyansa mga tunghaan, hinundan niya kinigip hinunduman pagpahugot sa seguridad ni ini.
3: Not only ang gwardiya, ang ato sa mga teachers sa ilaha sa mga classroom, ato sa encourage nga mo inspection sa mga bag sa atong mga estudyante. Kaya ron may bawa na to, og na ay nagdaog kaning deadly weapons. Kaya naarabay uban nga, wani agi dito sa guard nilayat.
2: Si Dr. Nimfa Bongo, ang Cebu City Schools Division, niya huwag na usap sa Cebu City Police Office kung CCPO, nga mo patuman og police visibility labi na sa publiko mga tunghaan sa Dakbayan. Mga kasama, ang EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Duna kini ginseng ang kasagana sa antioxidants, napapatud-an sa pagtuon nga duna kini benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar control, ug uban pa. Maka-increase up kini sa energy level maong di nakamagluya gawas sa ginseng. Duna sab kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas ug rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1, vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo, nationwide.
0: At ang oras mga kasama, alas 5:12 na sa kahaponon. Samtang sa laing balita, Usa sa mga armas nga gigamit sa duha ka minor de edad nga namusil sud sa tunghaan sa Dakbayan sa Tacloban. Itong lonis na mga kasama sa buntag, gituuhan nga giduplicate ang serial number ini nga nakarehestro sa usa ka security agency nga nagbase sa syudad sa Sugbo human masuta nga kasamtangan kini nga gigamit sa usa sa ilang gwardiya nga gideploy dito sa probinsya sa Bohol. Kasama mo sa balita, Radyoman Arnold Bustamante.
1: CYHP Tatak RMN Report.
4: Posibleng ikopya ang serial number sa kalibre 38 nga pistola nga nakarehistro sa usa ka security agency nga nagbase sa Dakbayan Sugbo nga magigamit sa pagpamusil sa mga tinunaan sa San Jose National High School sa Dakbayan sa Tacloban niadtong Lunes nga mikalas og tulo ka mga kinabuhi ug miangol sa daghang estudyante. Matod ni Police Colonel Elmer Cinco, ang Regional Chief sa Regional Civil Security Unit 7, nga man nila makuha ang impormasyon og serial number ug kung unsa nga security agency ang nag-irini, nagkikalayon din sila sa maong ahensya. Nasuta ang ilang armas nga susama sa serial number nga gigamit sa mass shooting sa Tacloban na deploy na ikinis ilang security personnel sa probinsya sa Bohol. Mihimo dayon og post-to-post inspection ang ilang RCSU Bohol Field Unit ug nakumpirmar nga naakinis sa mga lalawigan nga gigamit silang gwardiya.
5: So what we have done is in coordination with RCSU 7-8 and the constant monitoring of the SOSIA, biniripay po natin, pinuntahan natin yung agency and kausap natin yung operation officer nila. Sinabi nila na sa kanila nga yung barrel with serial number, no? But ang barrel ay naka-deploy somewhere in Bohol sa isang institution doon na hawak ng guard nila. So, ngayon ang ginawa natin, we conducted the post-to-post inspection to verify, no? And start na rin yung ating motu proprio investigation dahil allowed naman kami ng ganun as natin sa 11917. So positive po yung firearm na nandun.
4: Tungod nilang ipa-turn over sa RCSU 7 ang mga armas ngadto sa PNP Forensic Unit 7 aron mapaubos kini sa ballistic examination. Ug ang resulta ani ilang itandi sa migawas nga ballistic examination sa Police Regional Office 8 kun asa ang original sa duha. Milusad na usab og lawom nga investigasyon ang duha ka mga RCSU sa Western Visayas ug Central Visayas nganong nagkapareho ang serial number sa mga armas.
5: It was turnover to our personnel. Binigay ng gwardiya sa personnel natin. Then, currently, nandun ngayon yung baril sa regional field unit ng forensic group sa Bohol. No? They are about to receive it kasi kailangan pa nila ng isang document yung after inspection report namin, which is na-forward na rin, na-forward na rin natin doon. So, we're just waiting na ma-receive nila. Then, eventually, sa result nila, hihingi tayo.
4: Daghan sa nagitanaw nga posibleng nga nahitabo ang mga pagdubli sa serial number. Usa na rini, nanawala ang original nga armas o giilisan lang ang mga armas o gihimuan og serial number o bakaha. Gituyo nga dunay duplication. Aron nga dili kini makagasto ang security agency sa registration sa PNP. Dugang ni Cinco, kabase sa migawas nga investigasyon sa kapulisan sa Dakbayan sa Tacloban, nga ngapuhan sa suspitsado nga migamit sa 38 nga revolver sa krimen o sa kagwardiya. Apan wala pa masayari kung sakop ba kini sa security agency nga nagbase sa sa Sugbo di nakarehistro ang serial number ni ini.
5: Posible po, kung iano natin, posible doon na kinopya or di natin alam kung naiwala niya ba yung baril doon, then sa takot siguro na maano sila, penalize yung ano doon, may-ari, or kinopya niya yung baril. Mayroon lang, ano, hindi ko kasi sigurado pa, pero may lumalabas na dating guard yung parang may-ari or kamag-anak naman. Hindi lang ako sigurado. It's between the communication sa amin ng RCSU 7.
4: Si Police Colonel Elmer Cinco, subay sa dugoon nga naitabo sa sunod sa tunghaan sa Dakbayan sa Tacloban, ang RCSU 7, mihimo dayon og inspeksyon sa mga security guard nga naka-deploy sa mga eskwelahan aron susihon ang ilang mga service firearms ug unsa usab sila kaandam sa paghatag sa seguridad sa ilang mga gialagaran nga establishmento kun galing mo tumaw ang maong insidente. Gitingwa sa kapresan si Cinco na luwas ang tanang tinun-an magtutudlo og mga gidikanan na nasa sulod sa eskwelahan gikan sa mga kriminal. Kasama mo sa RCSU 7, ang Radyo Man Arbo sa Mantiriwa HP, Tata Carmen.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
0: Atong oras mga kasama, alas 5:17 na sa hapon. Samtang anita sa tuwang DYHP RMN Cebu Answer to Win promo mga kasama. Doon na mo'y chance nga makadaog 200 pesos nga GCash. Basta importante nga nakasunod mo sa itong promo mechanics. Dapat naka-follow mo sa DYHP RMN Cebu Facebook page. At sa Facebook page ni kasama attorney Rofil Fernandez Banyok. Kunya, dapat sakto ang inyuhang tubag nga ipadangat mga kasama. Kung pumunta na, maukini. Asa man sa lungsod sa probinsya sa Sugbo, nahitabo ang vehicular accident kaganina mga kasama. Nga duha ang naangol, humananimbuad ang wing van. Asa man to nga lungsod. Comment na mga kasama. Sayon na gud kaayo kay naapon ni diha sa tuang Facebook page sa DYHP RMN Cebu. Kaya ayaw mo kalimot nga i-like o i-share ang ato ang program karon news update. Unya, importante sab kaayo mga kasama nga wala naka-private o naka-lock inyong profile. Kaya di na mo ma-check sa muang pag-verify, no? Di na mo ma-check kung ni-follow ba mo sa DYHP RMN Cebu sa Facebook page ni kasama attorney Rofil Banyok o na-share ba ninyo atong program news update. Dugang mga balita sa news update mga kasama, human lamang sa pipila ka mga pahinumdom, standby.
6: Mga kasama, istorya tag tinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kaliyot lang, nakoy good news. Dili tanan bawal, dili tanan usa ka dakong no. Pwede ka muingon og kusog nga yes. Yes to Glucopro, ang super fiber drink nga motabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami mang good ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, ug dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nga gikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty. Say yes to the super fiber drink. Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilab quality yan.
7: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
8: Kumusta mga kasama? Minsan hindi natin mamalayan. Napamaniwala lang na tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba o nakita online. Naku, nabudol na ba kayo? Kaya kahit sa pagbili ng gamot, minsan napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin mga kasama ha, hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nakakatalo sa quality. Kapag ikaw umahal mo sa buhay ang may sakit, siyempre gusto mo sigurado ka sa pinili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maasahan. Sa totoo lang mga kasama, nakapunta ako mismo sa planta ng Inilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila ha? Mula sa pag-check ng raw materials hanggang sa testing, storage at delivery, talagang binabantayan ang quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, tablet man yan o syrup. Umabot pa sa mahigit 50 tests at verification sa proseso sa paggawa ng bago pa makarating sa butika. Doon ko na na-appreciate kung paano nila sinisigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga mamimili. Ay hindi lang doon nagtatapos ha, magkasama? Kasi kahit pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamin, may Unilab Customer Care Center pa rin kung may tanong o concern. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang kasi alam kong pinagbutihan talaga nila hanggang makarating sa iyo ang quality na kailangan mo. Kaya ngayong pagpunta ko sa butika, ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Mapagamot sa sakit at vitamins, pag-araw-araw at kahit sa mga pampagana, doon ako sa alam kong pinagbubutihan ang paggawa ng gamot inumin ko. Kaya ang piliin dapat, Unilab quality. Pero ano nga ba ang produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, hindi lahat ng quality pare-pareho, dapat Unilab quality.
9: The original Koi Herbal Capsule. Ako dahil si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no, Anies.
10: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi may iba matingin.
9: Daghan, high blood, sisakit akong uong, lipong-lipong ko.
10: Karoon ka, nakain mo po yung ma'am. Kasi may masama natin iba matingin na rin.
9: Dili na kayo kapoy, akong lawas. O na nga, kinalanjo ko mo yung nom og koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
11: The original Koi Herbal Capsule.
12: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
13: Naluoy man ko kunilulo, Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak ko gayon, ma. Mitaas pag yun ang yung blood sugar.
12: Lakaw da yun nga doon sa butika. Pagpalit da yun og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglaylaing suliran sa panglawas. Sud na sa dugay ang panahon.
13: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
12: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
14: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Pariyasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
15: Ah! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! At na ikaw butangan!
16: Bugas-bugas o katul-katul?
17: I-TTX 500 na!
16: TTX 500!
17: Aduna kini antimicrobial properties
16: nga makatabang sa pagkuha
17: o pag-ayo sa bugas-bugas
16: o katul-katul!
17: TTX 500!
16: Mabalik sa pinatulog ng butik sa inyong lugar!
17: TTX 500!
18: Sa Janice, okay pa yung maman akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao. TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat ka. Ayos sa DTX 500.
17: DTX 500.
16: Pumali sa mga butika.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panaulin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural at orihinal.
4: Mami, makailumdum ka ba atong last kagi panuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: At ang oras karon alas 5:25 na sa hapon. Samtang padayon ta sa itong mga balita mga kasama, Cebu Governor Pamela Baricuatro nakig-alayon sa Cebu Provincial Police Office aron mapakatap og kapulisan sa mga tunghaan aron paghatag og seguridad sa mga tinunan sa probinsya. Kasama mo sa balita Rajuman RV Villoso.
6: CYHP Tatak RMN Report.
7: Gitahasan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang Cebu Provincial Police nga pahugtan pa ang seguridad sa mga tunghaan sa kalungsuran. Kini aron nga dili masubli sa ubang dapit ang nahitabong pagpamusil sulod sa eskulahan sa Tacloban City ug sa insidente sa tunghaan sa Cavite ning Simanaha, din gipang duslak og kutsilyo ang mga estudyante sa Grade 5. Gikonsiderar nilang Baricuatro og Police Provincial Director Abubakar Mangelan Jr. ang pagbutang og usa ka police officer matag eskulahan aron nga masiguro ang paghatag og seguridad sa mga tinun-an. Ilabi na sa mga gagmayng bata. Ang matag police official nga gi-assign sa eskulahan mohimo kini og inspection sa sulod og alang na usab sa subsub nga monitoring. Tinguha sa gobernador nga malikayan nga mugara ang mga fraternities, sororities ug uban pang mga gang nga makahatag og kasamok ug kadaot ngadto sa mga tinun-an pagsiguro nga luwas nga makatungha ang matag tinun-an sa mga eskulahan sa probinsya sa Cebu. Kasama mo sa lalawigan sa Cebu, Rajuman RV Velocity WHP Tatak RMN. Kadto nga balita hatod kana ato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy ug Life Extension Pharmacy aron makalahutay mag Vita D Plus Coffee Mix.
6: Radyo mo nationwide.
5: Daghang salamat kasama ang Radyoman RV Villoso. At ang oras mga kasama, alas 5:28 na. Samtang sa dugang balita, tag 20 pesos matagkilo nga bugas humay, apil sa ibaligya sa Kadiwa sa City Hall sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kasama mo sa balita, Radyoman Ken Galenea.
6: CYHP Tatak RMN Report.
8: Mapalitog mga adlaw ang tag 20 pesos matag kilo nga bugas sumay sa Kadiwa sa City Hall sa Dakbayan sa Lapu-Lapu alang sa mga beneficiaries niini. Sugod sa alas 8 sa buntag mapalit ang barato nga bugas alang sa mga beneficiaryo nga naglangkob sa mga senior citizens, mga persons with disability, solo parents, 4Ps beneficiaries ug kato na wad-an sa ilang trabaho. Tag 10 kilos nga bugas sumay ang mahimo nilang mapalit at tulog mga adlaw. 117 ka mga sakop sa bugas sumay ang ibaligya sa Kadiwa sa City Hall. Magpadayon sa pagbarangay schedule gikan sa Lunes hangtod sa Biyernes sa barato nga bugas sa City Auditorium Court 1. Tinguhaon sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang pagsustene sa subsidized nga bugas sumay pinagis pagpagig-alayon ngadto sa Food Terminal Incorporated para mulungtad pa ang pagbaligya barato nga bugas sumay ngadto sa mga benepisyaryo niini sa maong syudad. Kasama mo sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang ini Radio Man Ken Galinea Tatak Arimen.
3: Radyo mo nationwide.
6: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
9: Radyo mo nationwide.
5: Atong oras mga kasama, alas 5:30 na sa kahaponon. Kini nga portion hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagpaligon sa atong immune system. Tungod kay depensa ni mga kasama sa atuang panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction usab ug maayong atong mga cells, makaproduce og panagang, makapatay og viruses sa di panimusod sa atong mga cell wall. Busa mga kasama, mag-inom ta, matag-adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctor, 100% ka ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, nani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug sa Konsolasyon, anaani sa ADM Building, Barangay Kansagad, dool sa Jollibee. Pwede sa bumukontak mga kasama sa numero nga 4161655 o di baka sa numero nga 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Samtang sa balita sa kauluhan mga kasama, andam ang Malacanang mutagana og dugang pondo alang sa pagpalig-on sa seguridad sa mga pampublikong tunghaan. Kini aron masiguro ang kaluwasan sa mga tinun-an og kawani sa eskwelahan. Tumungusab ni ini nga malikayan ang susamang panghitabo sa school shooting incident dito sa San Jose National High School sa Tacloban City. Samtang sa laing balita, samdan ang 17 anyos nga grade 9 student human kini gikatahong gidunggab sa laing tinun-an sa Julio Ledesma National High School sa San Carlos City dito sa Negros Occidental. Base sa investigasyon sa mga otoridad, una nang nisumbong ang biktima sa iyang class advisor nga matud pa na hadlok kini sa posibleng mahitabo kaniya kung mugawas siya sa tunghaan. Mao nga gipanghimangnuan kini sa iyang advisor nga di una mugawas samtang gitawagan pa ang iyang ginikanan. Apan wa nabantayan nga nigawas gihapon ang maong biktima. Matod ni San Carlos City Police Director Police Colonel Nazar Kanha nga nahitabo ang maong pagpadunggab samtang nagsakay sa motorsiklo ang tinun-ang biktima. Sa kasamtangan, padayon pa nga nagpaalim ang biktima samtang itahansab sa Women and Children Protection Desk sa City Social Welfare and Development Office kung CSWDO ang suspitsado alang sa tukmang intervensyon. Samtang sa laing balita, namahayag si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima nga ila karong gihangyo ang Senate Impeachment Court nga ablihan na ang kahon nga gisumiti sa Bureau of Internal Revenue kon BIR nga maoy gisudlan sa mga tax records ni Vice President Sara Duterte. Giinsister ni De Lima nga karong panahon na matud pa ang tukmang panahon aron ablihan ang maong kahon taliwa sa pagmarka sa ebidensya sa pretrial conference. Duga ang mga balita mga kasama, human lamang sa mga pahinumdum standby.
3: This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown.
10: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana ng wako kalibang.
11: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human og kaon.
12: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
13: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, dito ako believe.
4: Mami, makailumdum ka ba atong last kagi panuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ni imbinto, tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Semeticon Rest Time to the rescue. Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Alam nyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
18: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
19: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life, with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
18: May buhay sa makabuhay!
4: Mga kasama, papagubag-o na usab ang panahon. Apan dili na ka naabag-o, naanad na kitaan na mga kasama, dili ba? Pero tungod ini, apektado gihapon kita sa sakit, sama sa sipon. Ang uban, nagtulo na ang sipon. Sige na og atsing. Apan pasagdan lang tungod sa sobra kabisi. Timanan nato mga kasama, ang sipon kung padugayon di ay, mudaghan ang sipon virus sa atong kalawasan. Muhoy na ang resistensya, ug pwede tayong makatakod sa uban. Maang importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon, tambalan dayon kini nato. Ako personally, nasumayan na nako ang NuZep Z Plus Forte. Mag NuZep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipanlugan ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Pinilifrin HCL Chlorpheniramine Maltate, Paracetamol and Zinc ang generic name na NuZep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalik sa mga butika. DJ Eggs, 500.
0: Ako si Janice. Okay kayo mo man akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. Detox 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa Detox 500.
20: DJ Eggs, 500. Pumali sa mga butika.
17: This newscast is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na.
4: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Oras mga kasama, alas 5:40 na.
15: TYHP, una sa lahat. Traffic update.
5: Ning mga oras sa mga kasama, ito ang sayron ang sitwasyon diha sa gawas. Ang makauban si kasamang Radyoman Josephus JQ Quijano. Yes, kasamang JQ, mayong hapon sa latest diha.
15: TYHP Tatak RMN Report.
21: Yes, salamat kasamang Radyoman na Rima Dol sa pagpagalina din sa gawas na bahid at kalmang rasa sa kahapon ng ano gamirkoles itong naon din sa may uptown area kung ikaga sa may Finte Osminia panunod sa Cebu Provincial Capital sa may iskina Iscario, mula rin trandagan sa mga sakanan, para gabaga o rasa, gabot rin sa may Iscario is still moving, inira ang ginudra ang mga sakanan, panunod rin sa may iskina Framos Extension o sa iskina One House Minya, panunod sa may Kaputaw o gabig rin sa may Gordo Avenue. Samtang Iscario Extension, gikan rin sa may iskina Gordo, panunod rin sa may Obos Kabahin sa flyover Pag-ibig, nakasana rin sa kaot silagat sa mga sakanan, padugay sa may madan sa may Cebu Business Park o napektuhan ni ang kilad gabahin sa flyover do sa may BIR padung sa may Governor Cuenco Bantal Road da Garubag Orasa padung sa may Foodland o sa Fortuna samtang ang M Village napektuhan sa Miss Scout sa daga sa mga sakanan padung sa may Banawa o dire sa may eskina Virama.

0: tekanan daroga baga orasa samtang nga pintos minya barong sa my downtown area ore kabalakan mudretan daga sa sekanan samtang Mango Avenue slow moving mas kanan padong sa my General Muslim Avenue sa my esquina i Chavisa samtang ang North Recognition Area sa Mandawi ang habig sa Cebu City mudretra panibot rin sa may Mandawi habig na o sa may District Hospital sa Mandawi o sa Cebu City Sports Complex takas natin ni Kaot sa Daga sa Masa Kanan padong rin sa may Wano Avenue Plaridil o glaus rin sa may Bagong Dan sa may Paknaan habig o rin sa may Tayud Consolacion samtang ang South Gabayan ang Elbacal sa Lamora sa may Diliangay Agingig kay Hukot ang Daga sa Masa Kanan padong rin sa may South Gabayan sa may Elbacalso o napitunan niya ang kilad nga bahin sa flyover Mambaling o rin sa may Ibabaw Gabayan o Giningdan padong sa may SMC side o padong sa SRP. Ang SRP pero both side, waray kabalakan, gikan sa Talisa, gikan rin sa may Plaza Independencia sa Mangin Bakalso, habig sa may Basag Pardo Highway, mudrita, padayabot rin sa may Bulacaw, Cebu City, o Bulacaw, Talisa, nakasin natin ni Kaot, Sulaga, sa Masakanan, Karoga, Bagara. Samtang downtown area, waray ka daw, waray kabalakan, ang daga sa Masakanan, napita kay mudrita, sama nining Haklo Salim, di Gaspi, Colon, Mabini, Pilais, o guban pa habig din sa may downtown area. Panibilang kasi Plasur Galons, kadaran ng Adlao Gamier Colos, kikadali sa gawa sa lang sa traffic update, ito yung Radjuman, Joseph Osgano, DYHP Tatak, RMN.
1: Radjumo Nationwide, DYHP, una sa lahat. Traffic update.
2: Daghang salamat ka sa mga JQ sa imong traffic update. Mga kasama, alas 5.43 na sa kapunon. Sa itong pagbalik, DYHP sumbunganan human lamang sa mga pahinumdom standby.
3: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gid kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.

0: Swakto Pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangi na. Tusiran 40. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
4: Tusiran 40!
5: Unilab quality yan.
6: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran 40. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubong makulit? Just stop it.
8: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
10: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
12: Ako si Radioman Benji Tanghian. Ug alang sa tuang makasama nga nagproblema, tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna na'y solusyon ni ana, mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement o number one nga makapabatok sa colon problems o colon cancer. Sir, ang regular

0: regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or kolon. Aro malikayan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinae. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang kulon, tiyan o lawas. Ang Super Fiber mao ang number 1 nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kung unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang yung kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig og imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og life extension vitamin D3.
1: Atong oras karon mga kasama alas 5:48 na sa hapon. Samtang di sa taas, di patamu ato sa tuang DYHP sumbunganan kasamang Nestor. Ato sa ipahibaw nga tuang mananaog sa tuang DYHP RMN Cebu Answer to Win promo. Kaganina sa tuang pangutan ng asama ng lungsod sa probinsya sa Sugbo, nahitabo ang usa ka vehicular accident diin duha ang naangol, humanalimbuad ang wing van. Asaman to dito niya ato ang saktong tubaga. Lungsod sa Balamban. Apan nga ito ang mananaog mga kasama o mga idol nga ni follow sa DYHP RMN Cebu o sa Facebook page ni kasamang attorney Rofil Banyok o ni like o ni share sa itong program news update o naka-provide o saktong tubag ang Balamban mao si kasamang Almira Kiyamko. Congratulations kasamang Almira Kiyamko. Ikaw nga ito ang winner. Ikaw ang muang mananaog ganong hapon, makadawat og 200 pesos nga pa GCash. I-message lang ang muang Facebook page sa imuhang i-provide ang imuhang kompletong pangalan. Ingon man ang active nga GCash number nga imong gigamit aron adto namo ipadangat o isend ang imuhang premium nga 200 pesos.
2: DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. One, number one.
3: Raja Boy, nationwide!
1: Atong oras mga kasama, alas 5:49 na sa kahaponon. Samtang anita sa atong program, sa program ni Rajaman Aida de la Cruz Tampos, DYHP Sumbunganan, itaon na yung mag-uban-uban mga kasama sa nga ni Rajaman Aida de la Cruz Tampos, lain na usab mga suking tigpaminaw nga ito ang bisita karong hapon nga nidangup sa itong sibianan tungod sa ilahang panginahanglan, sa ilahang pamilya. Particular na ang panginahanglang financial mga kasama. Niya sa itong sibianan karon ang usa ka igsoon, maguwang ka sir no? O maguwang sa iyahang igsoon nga dunay lupos mga suking tigpaminaw. Taga-residente ni sila sa Cantibas, lungsod sa Balamban. Ang ilahang iyahang igsuon nga si Mayan Simakas, 23 anyos, mga ilahang pasyente mga kasama nga kasamtangan ning adunay gipamati, adunay lupos mga suking tigpaminaw. Unya niya sa itong sibianan karon ang iyahang kuya, iyahang igsuon nga si Sir Carlos Simakas nga taga Cantibas, lungsod sa Balamban mga kasama. Sir Carlos, mayong hapon og welcome sa DYHP RMN Cebu din sa itong program DYHP Sumbunganan. Mayong hapon, sir.
4: Mayong hapon, sir. Mayong hapon sa tanan.
1: Sir, pila mo ka managsuon? Mga Simakas sa apelyido nina sir na Simakas.
4: Yes, yes sir.
1: Pila man mo ka managsuon sir?
4: Napo.
1: Napo ikapila man ka sa inyong managsuon.
4: Kalima.
1: Ikalima. Unya kini si Mayan.
4: Ikaunom.
1: Ikaunom.
4: Ay ikaunom naman ikanapo.
1: Ah ikanapo. So kamanguran.
4: Oh, kinamanguran.
1: So si Mayan kinamanguran 23 anyos. Ikaw sir ihang kuya pila na may edad dato sir?
4: 33.
1: 33. So, taga-kwan mo, sir, Cantibas, Balamban.
4: Oo.
1: Asa man idapit ning Cantibas, sir? Proper?
4: Nahog na siya ganang bukid sa Buanoy.
1: Okay. Unya, si May Ann, sir, 23 anyos, unsa man ni estudyante, ining mong manghod?
4: Kuan na siya ka ng manasag eskwela.
1: Ni-graduate na. Unsa may kurso, sir, na human?
4: AB English.
1: AB English, oo. Unya, kanusa, ayahang sitwasyon karon sir, doon na siya ay lupus.
4: Sir, nag-treatment bang galip siya until karon sir, niya, ayahang kuan, karon nga, bayroon nun para siya ang kuan mo na siya tanan. Bayroon nun niya karon para siya ang laboratory.
1: Kaning 47,906.
4: Yan na po siya mga tambal guys sir niya. Kuan sir, makabot sag 30 ang buwan mo. Naglisod yun mo yun, nagkamang. Katulo na sana siya na-admit, nagsigimig balik.
1: So dito mo sa Tsonghua Hospital sir, Sir Carlos.
4: Oo, Tsonghua.
1: Sir, kanus anin ninyo na kuan na matikdan nga dunay gipamati ang imuhang mangod nga si Mary Ann, sir?
4: Kadaghan naman na siya maglaing ang lawas niya. Sige na po naman na check up niya. Wala rakpi ang sakit ba? Na una niyang hospital kay dire na siya sa Soto niya ikaduha dito sa Amua sa Balamban Hospital. Wala ka po na dakpi niya. Moto, pag ikatulong atake, dire na magida sa Tsonghua. Di pa nabawaan na yung sakit lupus. Taga-atake niya, tsongwa na mo siya dadon.
1: Karoon na ning tuigan ninyo na kuan, na matikdan, o nahibawaan?
4: Mga saningagi pa yung tuig, sir. Tapos, ang lupus man kay, bisag unsara man nga igon niya, usay ayang dugo, mausos yung red blood cells niya, bunuhan na po siya. Mura may gikuan niya. Ang gikuan sa doktor niya, tsongwa, kay ang gigo sa sakit mo ay gitambalan pero ang mismo ang sakit wa natambali. Sige siya panghilabot.
1: So while kay kuan man ni bag-o man ning graduate while estudyante siya sir or graduating sa kolehiyo naa na ni iyang lupus.
4: Na sir. Sige na siya ginumtambal.
1: Kung kining mo atake ang lupus sir unsa may mga sintomas nga iyang mabati or masinati sir?
4: Ingon na siya mamugnaw siya may masakit iyang tiyan. Muna iyang kuan niya kanang magsukas siya sir.
1: Unya karon asa man don imuhang kuan imuhang manghod naas inyong panimay or nang unsa nagtrabaho ni siya kay human naman
4: siya sa balay kay di man siya pwede mainitan.
1: Mo
4: na among giproblemahan lagi sir kay kuan manggod ka nang lupus ba kay kuan manggod ka nang long life jud ba dili siya pre sa cancer nga na free. Wagi siya free mo na among giproblema niya. Una lubog na jud kay sa utang. Kay ako abi ko trabaho kay masakit ton sad ko akong mama papa masakit ton sad niya. Ako ang manghod usa nga nagsuporta na mo morbe usa nagtrabaho kay minyo ibe tanan mangigsoon ako. So ang nabilin dito kay akong manghod nga masakiton, akong mama nga masakiton, akong papa masakiton ug ako gusto ka manghod nako nga mo nagsuporta na mo. Una di jud mada.
1: Kanang imuhang manghod nga mo nagsuporta ninyo unsa may trabaho niya sir?
4: Kuan quality inspector na siya sa kuan sa MUA sa company.
1: Unya kuan na manghod mo pero magwang ni Mary Ann May Ann kay si May Ann
4: si manghod si second to the last na siya.
1: So sila nagsunod ni May Ann. Unya unsay sakit sa imong mamagpapa ingon kan dunay sakit pud imong mga ginikanan.
4: Ako ang papa kay kanang heart enlargement na siya niya. High blood akong mama kay diabetes so high blood sa akong mama niya karon kay ni nakita sad nga polyp sa iyang kidney. Amo na mong gipangayaan na pug kuan kung asa may kapagtabang para sa kong mama niya. Sa ako ang kuan mga love nako ako sang gi-stop kay para masiguro lang jud akong manghod sad usa. Ya akong mama mo ang gisiguro akong manghod. Akong papa ana siya mangita na siya sa trabaho kay di naman jud mada. Ya malipod ba sa papa kay sa synthesize ba jud akong papa niya. Mata ng nasa ko ang matrabaho na sad ko mitas kaya pa jud ako kung nalay jud mapangitan og trabaho.
1: So unsa may ato ang kining unsa man ninyo pag survive sir ato ang adlaw-adlawng kining panginahanglan sa pamilya kaning ilabi na sa atong konsumo sir unsa man ninyo pag survive knowing ingon ana inyong sitwasyon imo mga ginikanan dunay sakit ikaw imong usa ka manghod kini si May Ann.
4: Asa raman sa kumukaon, sir. Kami magtagtuyok raman sa mga igsoon. Mga yaw raman yung kaon. Nagtuloy mga ang silaha.
1: So, imuhang mga igsoon, kamo na po mamunusog. Kamo nga naasa po sa inyuhang mga ginikanan. Tulo na lang. So, ang inyuhang pito ka mga igsoon, Minyo
4: puro,
1: na.
4: Oh, puro na mga
1: minyo. Doon na yung mga pamilya. Pero doon na po sa inyo, sir.
4: Oh, doon na mas.
1: Naras sila. Balamba. Naras inyuhang kuan. Balamban po.
4: Mm-hmm.
1: Ni, so, why na po mo kuan, sir? Kanang doon sa mga government agencies, DSWD.
4: Oh, dito to DSWD akong manghod last.
1: Oo.
4: Gitabangan mi atog 10K sa iyang laboratory.
1: Mm-hmm.
4: Kay last na mong lab niya ato kay 30K masad kapin niya. Kitigaan mi kuan ato 10K. Niya, di amin idol mi ato dira sa office of the vice president. Then ibalibara na mi kay wada yung budget niya. Kung manghod na ako ng babae, kay di ato sendro sa Capitol niya. Walang usap ko ka-update. Katungunan niya nga ato kay ginamit to siya na kuan daw kanang pabalikon dra sa wasa ko nagkuan niya nag-interview kung unsay mga kuangay kuhaon
1: mga requirements
4: mga requirements.
1: Oo. At least nahatagan mo sa DSWD unya i-follow up lang po ninyo diha sa Kapitolyo, sir. Oo, diha niya sa Office of the Vice
4: DSWD kay okay naman na katotong unang lab niya mo igibayra nang karon na lab kay mo pa yapo mo gipangayuan na stud.
1: Okay, so ayun na dawat ito 10,000 pesos to no. Makasama inyuhang nadungog si Sir Carlos Simakas na taga Cantibas, lungsod sa Balamban, Cebu, mga kasama. Didangop sa itong istasyonan karon sa itong Sibianan. Tungod kay mga yugtabang ka natong tanan, mga kasama o mga idol. Tungod kay ang ihang manghod, ilang kinamanghurang igsoon nga si Mayan Simakas, 23 anyos, dunay kondisyon, dunay gipamati nga lupus mga suking tigpaminaw. Kunyagani sa ilahang pinakabagong hospital bill, Sir Carlos, no? 47,906. Kunya mo ni ang kinahanglang yun ni or naka-initial na muani or mag yun ni ang kinahanglang kuan?
4: Babayran. Umano siya kinahanglang babayran sa iyang mga laboratory nga kuhaon.
1: O, so na din hi ah. Mga kasama. O as of gikuan ni valid until June 24, 2026. So na din hi 47,906 pesos. Si Mayan usa ka AB English graduate apan wa maka trabaho sir no. Naa silang panimay gumikan lagi sa ihang kondisyon mga kasama. O sige sir, din sa DYHP RMN Cebu. Dunay mga listener, mga suking tigpaminaw, o mga nagtanaw sa itong Facebook Live karon ato ang manuktok ta sa ilahang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing tungod ug alang sa inyong mga panginahanglan ilabi na gyud sa imuhang igsoon nga si Mayan Simakas. Sige sir, manawagan ta sa ato ang mga suking tigpaminaw.
4: Nanawagan dai ko sa mga suking tigpaminaw dire sa
1: DYHP.
4: Nga matabangan taon mi sa mga problema kay naglisod yung taon mi sa mga financial ron nila bisay sa kong manghod nga nagka sakit og lupus bisay sa tinuod lang jud sa kadugayon sa treatment niya wa jud mi nang nagtabang kay gibaw lagi mi nga mas nay mag nakinahanglan pa jud sa moa pero di naman jud madam mo nang nakinahanglan jud migtabang ninyo bisay lang jud ginagmay nga kinasing-kasing mo ra jud nga mo ang pangayoon nga maka bisag gamay lang nga makatabang sa moa.
1: Kasama sa makausap pa kadto si Sir Carlos Simakas, ang igsuon ni Mayan Simakas. Kini si Mayan adunay lupus mga kasama. Niya iyang kuya nga si Sir Carlos ni dangop dinhi sa tong Sibianan ug nanuktok sa ato ang kasing-kasing tungod ug alang sa ilang panginahanglan especially sa financial matter mga suking tigpaminaw. Mga kasama, pwede mong mupadangat sa inyuhang mga tabang, donasyon, sa giingon ng Sir Carlos, bahala ginagmay, ilaha kining kinasing-kasing nga dawaton, tungod kay labing nang inahanglan sila karong panahuna. Mga suking tigpaminaw, pwede mong musen sa inyuhang ginagmay nga donasyon apan kinasing-kasing sa ako ang GCash number kasamang NEMS, 0993-213-6011. Again, ako ang GCash number mga kasama, 0993-213-6011. Remart Pugoy, mauna ito ang GCash nga gigamit karon mga kasama. Alang sa ito ang tabang, ito kang May an si Makas nga kasamtangang dunay gipamati ng lupos mga suking tibaminaw. Akong usbon, ako ang GCash number 0993-213-6011. Again, kinihaw ang GCash number 0993-213-6011, Remart Pugoy. Sa giingon ng Sir Carlos ganinang nasayod silang doon na pa'y ang inahanglan. No? Ay labi na karon nga sunod-sunod banggod ang kining sinating mga kalamidad. Dahil nasa'y bagyo niya, dahil linog. Apan sila pod mismo karon nag-atubang po laing o usa sa mga giatubang ilang hagit sa kinabuhi sa ilang tibuok pamilya. Kining kondisyon sa iyang manghod nga si Mayan na doon ay lupos. Alang sa tuang mga kasama nga bago lang i-tune in sa itong program, DYHP Sumbunganan. Ang atuang bisita karon si Sir Carlos Simakas, magwang ni, kuya ni sa ilang pasyente sa iyang igsoon ilang kinamanghuran nga si Mayan Simakas, kinsa kasamtangang nag-antos sa kondisyon nga lupos mga suking tigpaminaw, taga Cantibas, Balamban, Cebu. Kanya kini si Mayan iyang manghod, graduate sa AB English. Tungod sa iyang sitwasyon, tungod sa iyang kondisyon, wa siya naka kining gi-advise lang siya nga mag-stay lang una sa ilahang panimay. Tungod kay di makaya Sir Carlos, no? Kinibitaw makakuanta mga kasamang nahuman na tag-eskwela, na-survive na to ato ang kining, ato ang pagtuon, kunya ato ang aim nga makatabang sa tumang ginikanan. Ya, lain na hinoon pod kita mismo ang nag-atubang og laing hagit sa kinabuhi. Mga kasama, daghang salamat as of karon Sir Carlos Luna na tay 239 pesos sa tuang GCash. Again, ako ang usbon og announce ako ang GCash number 0993-213-6011. Again, 0993-213-6011. Remart Pugoy. Sir Carlos, kung ato ang ihulagway or i-describe si Mayan, isip imo ang igsuon, unsa man imo inaghulagway si Mayan, sir? Unsa siya nga klase nga anak or igsuon?
4: Sa kuan ng jud kay kuan ng jud siya kanang butan man sa na akong manghod noon, masugo, mutuman man sad. Kanang kuan ng jud kay siya kanang imong advice-an kay usahay kay mingon na sa nang saba kay especially kung imong advice nga murag kusog na sad mingon sa mga saba niya puro niyan anang doktor nga sabtan lang na ninyo kay dali na jud na siya masuko kanang sabtuno na ang uto kanan niya gud tungod sa mga tambal nga ipanginom niya.
1: So murag din na sa ihang kuan sa no.
4: Din na sa mga tambal
1: nga ipanginom.
4: Muna sa na nga dali kay sa puton mga istoryahan nimo iya lain na yang paminaw lain na yang kuan sa mga istorya. Pero noon okay naman sad siya ka istorya noon. Butan naman sad ako manghod.
1: So kung naminaw ron si Mayan dito sa inyuhang panimay, sir, karon naminaw sa itong programa, unsa may imuhang mensahe nga to sa imuhang manghod?
4: Ako lang sa mensahe niya nga maningkamot siya, niya ampo sa Ginoo, nga malampasan niya ang mga problema para makabot niya ang mga pangandoy, nga ganahan siya magtudlo og estudyante. Kaya mamadyo niya ang pangandoy nga gusto niya ma-share ang iyang knowledge nga to sa mga kabatanunan.
1: Obito nag-iingon sir no nga doon na tay kuan, doon na tay mga pangandoy. Kaya kining imong manghod, si Mayan, di lang niya pangandoy nga makatabang sa inyong pamilya. Ang iyahapon usa nga gilook forward unta isip AB English graduate nga ma-share niya ang ato sa uban, ilabi na sa mga kabatanunan ang iyahang nakatunan. Sa panahon nga siya pa po'y nagtuon. Pero gumikan kay doon na siya karon doon na siya challenge nga giatubang kining ihang kondisyon. Mauna, mauti mong mensahe nga unta mo magpabiling, madasigon, hindi mo wad ang paglaom o sampit sa labang makagagahom. Kay kining tanan, pagsuway lang yun, Sir Carlos. Mga kasama, ito ang usbon ako, ito ang GCash number nga pwede ninyo ipadangat at inyuhang mga financial donation nga ito sa ito ang pasyente nga si Mayan Simakas, 0993-213-6011. Again, 0993-213-6011. 0917-213-6011 Remart Pugoy. As of karon, Sir Carlos, doon na natay tayo sa itong check atong GCash. Doon na natay 905 pesos. Thank you kayo mga kasama. ₱200 gikan ni numero 8386. Thank you kaayo, ₱200. ₱149 gikan ni 8141. Daghang salamat. ₱20 gikan ni 8709. Thank you. ₱200 nga donation gikan ni 4166. Daghang salamat kasama. ₱138 gikan ni 1123. Thank you. ₱150 nga donation gikan ni 9461. ₱100 gikan ni 0049. Thank you. Laing ₱100 gikan kana ni 1026. Thank you kaayo mga kasama. Sir Carlos, as of now nanatay 1205. Alang sa bag-o lang i-tune in mga kasama ug mga idol, ang ato ang bisita karon si Sir Carlos Simakas, taga Kantibas, lungsod sa Balamban, Cebu. Niya siya karon kay nanuktok sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing mga suking tigpaminaw tungod kay ayahang manghud ilahang kinamanghurang igsuon nga si May Ann Simakas, adunay kondisyon na dunay gipamati ang lupos mga suking tigpaminaw. Unya gumikan sa kawad-on, idangop sa ato ang istasyon karon sa atong sibianan, yawat na lang dunay makaabag-abag sa ilahang bayronon karon. Diri ada grand total ilahang hospital bill 47,906.55 centavos. Mauni sir ang kinahanglan ang laboratory ni. So mauni total tanan, unya kung maka bayad mo ani nga amount ma laboratory imuhang igsuon nga si May Ann diha sa Chongwa Hospital. Na din yung mga kasama, oh. Mukabat og 47,000 na dirigyod. 47,906.55 pesos. Kunya sa giingon na ni Sir Carlos kaganina, ilaharang iyahang mga igsuon doon na naitagsitagsa ka mga pamilya. Kunya, tulo na lang sila ka managsuon nga naa sa poder sa ilahang mga ginikanan. Nga ilahang mga ginikanan doon na po'y gihambin nga sakit sa lawas. Ang ilahan na lang usa ka manghud, usa ka igsuon ang ilahang kining mo ay gisaligan sa ilahang adlaw-adlaw nga mga panginahanglan. Gani giingon ni Sir Carlos kaganina nga magpuli-puli ra mo adto sir sa uban ninyo mga igsuon para sa inyohang pangkaon adlaw-adlaw, no. Sir, manugtog tagbalik sa atong tagsa-tagsa ka mga kasama ron nga naminaw doon na maroy bag-upang ni tune in sa ilang radyo. Naminaw sa ilaha diha silang mga panimay sa mga sakyanan, usa mo ang DYHP app mga kasama og mga idol namo sa kahanginan, manugtog tagbalik sa ato ang mga suking tigpaminaw.
4: Maayong hapon diha sa tanan. Manugtog og balik sa inyong kinasing-kasing akong kinasing-kasing paghangyo ninyo bisag ini amount lang jud nga inyong mahatag sa ko ang manghud nga nasakit nga lupus. Naman dyan may mas nagkinahanglan karon kay labi na sa mga trahedya, pero iwa man dyan may mahimo kay kami sa naglisod na dyan may wala man dyan may plano mga yugtabang, pero di naman dyan madana mo tungod na bulit na gyan may sa utang mga mga na jugmin ninyo bisa ginagmay lang yun kay nasingkasing nga yung ihatag. Dako na kinapasalamat na ako og sa to ang Ginoong Dios, ang Ginoong na dyan bahala nga mabawasan na ninyo.
1: Mga kasama, mao to si Sir Carlos Simakas, ang kuya ni May Ann, hinsay na ay gihambin karon nga balatian nga lupus. Nidangop sa itong sibianan, mga kasama, alang sa inyuhang donasyon o tabang na to kang May Ann Simakas, pwede ninyong ipadangat sa kuang GCash number 0993-213-6011. Makita po ni karon sa tuang Facebook Live karon 0993-213-6011 Remart Pugoy. Yeah, as of karong mga orasa, Sir Carlos, doon na natay 1,605 pesos. Thank you kayo mga kasama. Tuwang tanaw din hi ang mga nipaambit og tabang. 100 pesos gikan ni 3647, daghan kayong salamat. 300 pesos gikan ni 1778, thank you. 100 pesos gikan ni 4123, daghang salamat kasama. 200 pesos gikan ni 8386, thank you. 149 pesos gikan ni 8141, daghang salamat. Mabita na makaingunta Sir Carlos nung bisan pa man karon naglisod mangyod, krisis mangyod rong mga panahuna. Pero kinibitaw ato ang mga kasama, ato ang mga idol, ato ang mga suking tigpaminaw sa DYHP RMN Cebu Gaya FM. Wag yapon nag duha-duha nga human ka nanuktok sa ilang tagsa tagsa ka mga kasing-kasing ni paambit gyud pud sila sa ilang mga ginagmay apan kinasing-kasing nga blessings tungod sa inyong tungod og alang sa sitwasyon sa imong manghod ug sa inyohang tibuok pamilya. Sir, unsa may itong mensahe sa ato ang mga suking tigpaminaw sa mga tanang nitabang karon sa inyohang pamilya, sir?
4: Sa tanang nitabang sa mga pamilya, salamat kayong tanan. Dako na kayo ng tabang dire sa mua, dako na kayo ng blessing. O ang Ginoo na Diyo bahala, mabawasan na sa inyo, sa inyong kamaayo, sa inyong tabang, sa inyong mga isigataw.
1: Thank you, sir. Doon na ba po mo'y basig doon na kay active nga GCash number? Basin pwede po i-direct nila send diha sa imuhang GCash number. Doon na kay GCash, sir?
4: O, nasa ko GCash.
1: Sige, pwede po na ito ikuan. Ikuan imuhang GCash number. Sige, unsa may GCash number,
4: akong
1: sir?
4: Akong GCash number kay 0963-64-500-38.
1: Mm-hmm. Ito, usbon?
4: 0963-64-500-38.
1: Okay. Kanya ang pangalan dito, Carlos
4: Simakas, Simakas Junior.
1: Junior. Okay, so mga kasama, pwede po mong mo-direct o hatag sa inyuhang donations nga to kang Sir Carlos Simakas Junior. Mauna ang iyang GCash number. Unsa to ato ang number, sir?
4: 0963-64-500-38.
1: Mm-hmm. 0963-64-500-38. As of karong mga orasa, sir, doon na natay 1,835 pesos. Daghan kayong salamat mga kasama. Again, ato ang GCash number 0993-213-6011. Again, 0993-213-6011. Ng mga orasa, doon na natay 1,935 pesos. Thank you kayo mga kasama. Natahapit na tan mag 2,000, Sir Carlos. 1,935. Thank you kaayo. Si Sir Carlos, doon na ni siya yung manghod nga si May Ann Simakas. Nagpangidaron og 23 anyos. I-graduate or graduated sa iyahang profession nga AB English. Niya, pangandoy unta lagi nga makatudlo, maka-share sa iyang nakatunan, sa iyang knowledge nga doon sa ubang katawhan, ilabi na sa mga kabatanunan, apan tungod sa iyang sitwasyon, tungod sa iyang balatian karon nga lupus, wine town na hatagan og oras og oportunidad na i-share ang iyang nakatunan nga doon sa kabatanunan tungod sa iyang sitwasyon karon. Mao na nga ni dangop sa itong sibianan si Sir Carlos, mga kasama og mga idol, yawat na lang nga makakining makadugang-dugang sa ilahang panginahanglan, ilabi na sa panginahanglang financial mga kasama. As of karon, doon na natay 2,015 pesos mga kasama. Thank you kaayo. Ibaog yun ming kitang tanan. Doon ay tagsa-tagsa ka mga hagit sa kinabuhi, mga challenges nga giatubang. Apan sa tanang mga nipadangat karon sa ilahang mga donasyon, daghan kayong salamat. Kami din sa DYHP, Sir Carlos, mapasalamaton gyud mi. Kay halos adlaw-adlaw, lain-laing mga problema, mga magpatabang, ilabi na gyud sa financial matters, doon yung mga balatian. Pero wag yun po'y niuli, no? Nga mga pasyente na mo din, Sir Carlos, nga zero or piso gyud ang nauli. Muanang thank you gyud kaayo mga kasama o mga idol sa kinibitawng pirmi ninyong pag walang mo nagsuporta sa mong programa, walang mo ni tanaw sa mong programa apan nagsunod pud mo sa istorya sa ato mga kasama diha sa kahanginan og wa magduha-duha nga mopaambit sa inyuhang mga blessings ngadto sa ato ang mga kaigsuunan nga labing nanginahanglan ning panahon karon. As of karon, doon na natay 2,115 pesos. Again, ako ang GCash number 0993-213-6011. Again, 0993-213-6011. Remart Pugoy. Daga salamat, 100 pesos. Gikan ni 7255. Thank you. 50 pesos nga donation. Gikan ni 6180. Daghang salamat. 30 pesos gikan ni 1756. Daghang salamat kasama. Laing donation, 100 pesos gikan ni 1699. Thank you. 30 pesos gikan ni 1263. Daghang salamat. 50 pesos gikan ni 0589. Daghang salamat kasama. 100 pesos gikan ni 0764. Thank you kaayo. Doon na nata, sir Carlos, as of this time, doon na natay 2,865. Kunya mga kasama, pwede sa dinyo nung i-direct o send ang inyuhang mga tabang nga doon sa tuang reklamante mismo, pasyente karon. Ang kuya ni Mayan nga si Sir Carlos, si Makas again sir, unsa tuyo ato ang GCash number?
4: 0963-64-500-38.
1: Okay, daghang salamat sir. In case nga doon na po yung mo direct, ganahan nga mo direct, no? O kining send sa ilang mga donation diha sa imuhang GCash number. Nya mga kasama, mga sir, kaning imuhang GCash, mag-careful lang po ta. Kaya kinibital doon na bitaw po tayo mga kining makaingon ta nga pipila po nga mupahimu sa sitwasyon. So, mo-avoid lang ta kining mga scams karon mga kasama. Kaya karong panahuna, karon ang oras o panahon nga magtinabangay ta. Instead nga ato ang kinibitawng mubuhatag mga dili makiangayon nga mga buhat nga sa tong isigataw. Manang careful po da, Sir Carlos, no? Labi na nga kining ipadangat po ka sa imuhang GCash number. Kaya atuan ang gisulti ang GCash number ni Sir Carlos in case dunay gustong mo direct or dunay kining manawag niya nga mo direct laghatag o kwarta. Pero careful gihapon Sir Carlos ha, kay pila na kahigayon diri sa among sibianan nga doon na yung mga ingon ani nga mga instances. Unya hopefully di lang good intali. Kaya lang yun nato ni mga kasamong mga idol. Kay sayod man ta nga mapasalamaton gani ta nga di kita ang kining doon na ingon ani nga sitwasyon. Doon ay ingon ani nga balatian. Manang mutabang lang yun ta. Bahalag piso na, bahalag sinta, usa na ka sintavo. Basta kinasingkasing 5 pesos, 10 pesos mga kasamong mga idol. Basta kinasingkasing. Manay labing importante labi na nga doon na tayo kay, mga kaigsunan nga labing nanginhanglan ng panahon karon. As of karon, Sir Carlos, doon na tayo 3,865. Thank you kaayo. Di ay nag-send og 1,000 pesos. Thank you kaayo. Gikan ni ang numero 3814. Kasamang 3814, daghang salamat, 1,000 pesos. 50 pesos gikan ni 0665, thank you. 500 pesos gikan ni 4143, daghang salamat kasama. 200 pesos gikan ni 1687, thank you. Mauni kasama, Sir Carlos, as of now, naatay 3,865 pesos. Kung sa may ato ang mensahe, sir, sa ato ang mga kasama karon.
4: Sa tanang ning hatag karon, kinasingkasing akong pagpasalamat sa inyo ha, sa iyong tabang nga kanang financial na mo nga mugikinang lance para sa akong manghod. Salamat kay sa tanan sa mga ning hatag.
1: Mga ito mga kasama, ang kuya ni Mayan nga si Sir Carlos, ay ahang manghod nga si Mayan alang sa bagulang ni Tune In karon. Doon ay kondisyon, doon ay lupus mga kasama. Usa ka AB English graduate. Apan gumikan sa iyahang nahiaguman nga kondisyon sa panglawas, wain tao nakatudlo. Pero LPT na imuhang manghod sir, or naka-exam siya sa licensure examination for teachers. Wala pa. Wala pa. O tungod lagi in taon sa iyahang kondisyon. Pero sige lang, at least imuhang manghod, ginisimuyan. Nagyapoy, kining wag hapon na wad ang paglaom. Mabita na mga kasama o mga idol no nga sa usa ka pamilya, sa usa ka miyembro, kung doon nagali, ining usa ka miyembro nga dunay gi atubang nga challenge sa kinabuhi. Importante pud kaayo nga kita as igsuon, isip maguwang, isip manghud o mga ginikanan o isip mga anak. Digi na tumaantos Sir Carlos no nga pasagdan ilabi na gyud kong pamilya na ang hisgutan. Unsa may mensahe nimo Sir Carlos sa imong mga ginikanan? Sa imong mama magpapa ilabi na nga do na po sila gihambing mga balatian karon. Niya pero nakita nimo nga padayon gihapon mong ni dasig madasigon gihapon mo padayon mong naglook forward sa kinabuhi despite sa mga challenges nga inyong giatubang karon. Unsay ato ang message sir sa imong mga ginikanan karon?
4: Ako ada yung message sa kuang mama ug sa kuang papa nga kanang mga supportive kayo, mga pinanggaon sa mga anak. Bisag balag wala sila ilaha basta lang mga anak naalan jud mahatag nila, ma-provide nila bisan naglisod sila nya. Salamat ako sa kong mama kay kanang masige na jud taon sa ingon nga bisag di lang sa ko ninyo ay nahalang sa ninyo, nahalang sa danyo akong inyong manghud. Ay lang sa ko nyo ko, di lang sa ko magpa-check up, di lang sa ko kuan bahala na basta inyong manghud masiguro. Pero makonsensya man jud ko kay amon jud ako nang inon pa na ko kung kuan mama nga kinahanglan jud ka magpa-check up, bahala magkautang-utang, bahala makalisod basta maapil lang ka. Kay mas nakinahanglan masad ka og ma-check up sad ka na nga mas palahas masalamat sa ko sa kong inahan kay bisag usahay iyahan na lang ibaliwa aya sa usahay mingon siya dinha sa minom sa tambal kay walay kwarta mingon lang jud ko magyaway ko usahay nga bahala makapangutang basta makapalit sa tag tambal nga mainom nimo usahay mabiyaan usahay mabalik na sad yang tambal pero pasalamat ka pa ko sa kong inahan kay nagapon mo support sayo kayo magmata para magluto taon.
1: O ito mga kasama si Sir Carlos, kaya naman ang mama, doon ay, unsa to sir, sakit sa, doon na po'y gipamati sa kidney niya, sir?
4: Sa kidney.
1: Niya, imuhang papa.
4: Heart enlargement.
1: Oh, heart niya. Enlargement.
4: High oh, blood. Ako mama, high diabetes po, high blood.
1: Pero iyang mama mo, yung na lang, unya na lang ni, unya na lang ko, ayaw lang sa ako ipa-check up. Unahan ninyo ang inyong igsuon. Unahan ninyo inyong manghod. Muna mga kasama nung kita bitaw kining kasamang ni store nga baskugta mo matatang nasa kapis kaysa panglawas mo ginay dapat natong ipagpasalamat kay donatay at mga kaigsuuna nato nga dunay gihambin nga mga balatian pero nagpabiling madasigon nagpabiling positibo ang panglantaw pod no bisan pa man sa ilahang mga gipang atubang karon nga mga challenges sa kinabuhi mo nang kita nga inagmata nato sa buntag, baskugta, watay gipamati, naku kayo ng blessing mga kasama. Unya, karon Sir Carlos, doon na natay 4,065 pesos. Thank you kaayo, donations para sa igsuon ni Sir Carlos nga si Mayan, si Makas, kinsa naghambin og balatian, kondisyon sa lupus, mga suking tigpaminaw. Alang sa inyong mga donation, pwede mo mupadangat sa kuang GCash number 0993-213-6011. Again, 0993-213-6011, Remart Pugoy. Kunya, ito ang i-acknowledge pipila ka mang nag-send in hi, Sir Carlos no, sa ilahang donation. Thank you kaayog yun mga kasama o mga idol. 100 pesos gikan ni 4151. Thank you kaayo. Laing 100 pesos gikan ni 3164. Thank you kaayo kasama. 100 pesos gikan ni 3294. Diha sa imong GCash sir, walay ni kuan, walay ni abot diha nga donation sub. Ato ang i-mention sir, balik imong GCash Carlos si Macas Jr. numero nga 0963-63-64-500-38.
4: Okay.
1: 0963-64-500-38. Okay. 0963-64-500-38. Kaya in case dunay mo kining personal nga mupadangat sa ilahang tabang at tukang Mayan Simakas, ang manghod ni Sir Carlos Simakas. Mga kasama, doon na natin 4,165. Yeah, thank you, good kaayo kay kinibitong sako nang gikaingon kaganina o sa giingon ni Sir Carlos. dunay tagsatag sa ka mga panginahanglan karong panahuna. Apan kining amount Sir Carlos dako na kaayo gyud ni. Oo no, dako na kayo ning tabang alang kang mayan sa inyong family, sa inyong pamilya. Unya, ato na lang sigurong pasalamatan Sir ang tanang mga kasama, mga idol, mga suking tigpaminaw nga wa nagduha-duha nga nitubag sa imuhang pagpanuktok sa ilang tagsatag sa ka mga kasing-kasing karong hapon.
4: Maying hapon sa tanan, nagpasalamat di ko sa mga tanang ning hatag nga kinasing-kasing tabang dire sa moa. Og ang Ginoo na ibahala ang mabaho sana sa inyo ha. Og salamat sa tanan, labi na gid sa to ang Dios nga amahan. Thank you so much.
1: Why sa pa yan, Sir Carlos? Nga kami po dili sa DYHP RMN Cebu, mapasalamaton pod mi nga wa pod ka nagduha-duha nga ipaambit pod ang imuhang istorya sa kinabuhi, ilabi na sa inyong pamilya, ilabi na pod sa imong manghod nga si Mayan. So thank you kaayo sa pag-ambit no sa inyuhang gisagubang karon. Ni nakiguban mi sa inyuhang problema karon. Thank you kaayo nga nisalig mo din sa DYHP RMN Cebu, especially sa itong program DYHP Sumbunganan. Unya sa itong mga suking tigpaminaw, daghang salamat mga kasama o mga idol ha, kay itubag mo sa pagpanuktok sa tuang tagsatag sa mga kasing-kasing ni Sir Carlos Simakas. As of now, doon na tayo 4,165. Alang sa gusto pang mupadangat sa ilahang donasyon, pwede mong musend sa ako ang GCash number 0993-213-6011. Remart Pugoy. Again, 0993-213-6011. Mga kasama, wa naman tayo igong oras. Sanga na lang sa kinatibuk ang pwersa sa DYHP RMN Cebu, among station manager kasamang Attorney Rofil Banyok. Sa tuang regular anchor ng program News Update o DYHP Sumbunganan, Rajuman Aida de la Cruz Tampos. Ako sab si Rajuman Remart Pugoy. Kauban ako sa Pikas Lawak si kasamang Niems Quiñones o si kasamang Nestor Homicilio. Dito sa ito ang transmitter site kasamang Robel Boyser, kasamang Oliver Atis, kasamang Jerome Yap o kasamang Alan Taladua. Dagang salamat mga kasama sa inyong pagpaminaw o hagdod na pod sa sunod higayon din sa DYHP News Update o DYHP Sumbunganan. Mayong hapon, mayong gabi ika natong tanan. Oras sa DYHP RMN Cebu alas 6, imidya na sa gabi.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: kay masundan og lango ang iyong baba.
1: Kasuhin namin, Kuya Bulan.
0: Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko'y espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mauna istorya, niyabtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Bigo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni Ibo.
1: Isa man yung hatag na ko, Bigo.
2: Aw kong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
1: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuhon og nag-amigo ang tangaw, sorry man ta, og ang buutang bata. Og unya pag yun? Uy, kisa man tong nangablit sa akong likod? Ah, agta!

那钮，扫。

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Mga kasama at tangi ang bagong drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
2: Bayudrom Herbal Capsule.
3: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
2: Bayudrom Herbal Capsule.
3: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
2: Bayudrom Herbal Capsule.
3: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City og sa mga nag-unang butika.
2: Bayudrom Herbal Capsule.
4: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
5: Rest time to the rescue.
6: Unilab quality yan.
4: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: O pirmi kapoy, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug na ay healthy glow, United Home First Sulfate Iron with proper diet and exercise.
11: United Home. Unilab yan.
12: Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mga igala, may ngadlaw kanatong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe tabliya.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Nawan ang nabakaugga na sa kama?
2: Masinug!
1: May diabetes ka?
2: Mag TTX 500 na!
1: Ang TTX 500!
2: Adlay powerful extracts,
1: nga phytochemicals,
2: ug antioxidants,
1: nga gigan sa palaya,
2: ug the sugared sugar cane,
1: mga organic compounds,
2: nga effective,
1: batok sa sakit nga diabetes!
2: TTX 500!
1: Kapalit sa mga butika!
2: TTX 500!
1: Ang tuba!
2: Kontra sa sakit nga diabetes!
1: TTX 500!
2: Efektibo!
1: Sa pagpamubo sa blood sugar levels!
2: TTX 500!
1: Ibo sa the sugared sugar cane extract,
2: ug anti-diabetic property,
1: gigan sa palaya!
2: TTX 500!
1: Garantisado!
2: Highly recommended
1: sa mga eksperto!
2: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar!

0: kumusta, kumusta kamunta na noy adlaw karong Merkules, mga bata. Salamat kayo dia. Usbun ako pagpahibaw ha dida sa ila ang Treasurer George Dinoy, ang ato ang Treasurer diha sa Ilaya. Oh, Ilaya, Babaw, Cordoba. Doon na tayo, pasundayan diha, Pizza 26. Kiniubos sa pagdapit sa atong pinalanggang Kapitan, Kapitan Arthur L. Digamo, atong Kapitan diha sa Ilaya. No, Ibabaw, Cordoba. O nga ito ang mga Kunsyalis Marvin Bintasal, Junbert Bintulan, o Honorable Cesar Kalimbo, Janice Ochia, baon niya ito mga Kunsyala, Rolando Lamis, Joseph Mejia, Osley Kent Reyes ang atong SK chairperson o ingon man si Ma'am TC Kabalhog, barangay secretary. Atong mga working diha sa working staff na to sa barangay, ato ang mga working staff mao si Ivan Cabilso, Larry Amistuso, Rooney Uchiya o si Ramshel Andon, Norami Vidal o Cindy Goria. Salamat kay ninyo diha na Treasurer o si Kapitan Arthur, salamat kayo. O si Sir George, salamat kay nimo diha Sir George, Sir George Dinoy. Thank you so much kay nimong tanan. Okay mga bata, mga kasama niya, kita sumpay sa akong aso ninyo ning simnaon ng araguluan. Balbal ang asoy, ngagi asoy.
1: Sa akong

0: lang si Myling. Mao ang balbal nga daghan ang gibalbal nga mga batang badlungon.
1: Nya.
0: Bugtong anak siya sa Haring Ungo.
1: Nya.
0: Sa Agan.
1: Tatay sa atay sa lo, katusipo ni badlungon makitusa.
2: Mamina ay ang tasa isumpay ni Lolo Punso.
1: Joke kay mama si Lolo Punso.
2: Ito, Mina na lang ito ni Lolo Punso.
1: Hinay ka mo sulti. Bitaw sa, oh, sige, sige. Mina na lang ito ni Lolo. Kanang, bitaw sa, kanang, kay, gusto sa kumay bawon, sige, mahitabuon niya sa gahi kay Gugas Buni.
2: Maukit, Lolo. Kay niingon ba yato siya nga kasapot man ko na siya sa kisulti sa iyang mama o papa, pero makalimot lang siya.
1: Lagi-lagi niya. Niya na pa dito siya. Ay, kaning, bati adyan yung utuka, uy. Kanang, bugo adyan ginako, uy. Ana siya.
0: Nahala. Nahala, sige.
1: Sige na lang.
0: Sumpayan ako ang giasoy ko kaninyo, mga apo ko. Paminaw ka mo. Kay may makuha yun kamong pagtulunan, gikan ining akong asoy kanin.

0: Ani lang ko din eh. Gimingan ko sa kong unigong si Roy Roy. Si Reggie makasabot na ko dyan. Ay, salpakuta. Sila si Mama Cathy o Papa Huming. Batik ng kunugoy, ngun sila, batik ko na ko. Loh! Sakila, tuk-tuk-tuk! Halo! Kawanon man daoy! Manon, kawanon! Naku kayo na gom! Ah, mala na, anirigi ko dapit sa pa. Dini man doon dapit ay gidagit si Bayroy-Roy sa balbal. Bayroy-Roy! Bay! Kapagawon, mangkoy! Bayroy-Roy! Sorry kayo, bay! Lawa ko na imo! Katong gikuan ka sa balbal!
1: Nagunsa ka din sa daplin sa sapa.
0: Huh? Uy! Hello? Babay? Kupahan niya, uy! Puti kayo!
1: Pauli na sa inyo kay kauwano na riya. Kabantay ka? Nagpangilat? O nagpanugdo?
0: Kabantay ko! Pero ano lang siya ko dapli sa pa? Di lang siya ko pauli sa amot eh.
1: Nagunsa ka man din eh.
0: Ano man gawin may magduwa-duwa sa kumigo nga si Roy Roy? Sa buhay pa to siya? Ni kay matay man kigibalbal man.
1: Gusto ka? Kuyog na lang ta sa amo, Dudong?
0: Ha? Asa man din dapitay niyo, te?
1: Narasunahan. Tana! Uban ako na.
0: Ay, tingali ka sa banas na dunya kong mama na ko.
1: Si Cathy man ang imong mama, no?
0: Oo.
1: Og ang imong papa, si Ricky.
0: Lo! Di manggod! Huming manggod na kong papa!
2: Sa dili ba ko mo padayon mga bata painom-dom sa ta?
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandog sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema.

0: Problema niya sa pag-ihit.
1: Hindi na ako kaihit. Tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radyo na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na patong.
0: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Bakit RightMed ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
11: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao kanang atong ampingan ang atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba ug panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kinimo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
13: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
14: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Matik, kagwait Surgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Doon akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati de sa radyo. Atong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
15: Tagag na kaon nga oily food. Maka-acid na.
16: Pag may acid, Supra-Sid.
15: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
17: United Home.
18: Unilab yan.
19: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
20: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: sumabay sa akong asoy kaninyo.
1: Nakakaano siya? Kapagin na yun eh. Marisa ka yun katong umigyan ako ng Lagmaria Picat. Pero, lo, nakoy, napanamayuan niya. Bawaman siyang langsi. Insulti niya kay bawaman niyang baba. Langsi gaayo. Lagwapan niya bang langsi? Layin na. Kinsam ka to siya?

0: Ha, pasaan ako eh.
1: Pag-ilis na yun ang nahumuti mong sinina, ingat mong kasunis, aron di kahilantan.
0: Oh, si Dodongbon eh. Nauli na?
1: Oh, nauli na. Nas kwarto na tog. Hindi naman nas bahay, so pa mabundak ang uwan.
0: Naabtang kikis pagbundak sa kusong uwan da.
1: Tiwas o kaligo, aron mag-ilis ka, kaya nabasa ra bakas uwan. Kaya maisulti sa kunyong maghuman.
0: Ha? Bahin sa unsa?

0: Mahiling. Yan bang nagpakita ka mas ngayon mong bata?
1: Bata lang kito, amahan ko. Wa kita'y angay ang kabalakan.
0: Nangita ka lang yun o laban sa o. Unyag busol dito siyang mga ginikanan.
1: Wapas ako daw tanggi sulti o gibuhat sa maong bata. Nagigsulti man lang ko.
0: Ay, nagsalawang kita inindapita. Busaan nga kita ang magmatkon sa bisan unsa nga tumbuhaton.
1: Pasaylo ako. Amahan kong haring ungo.

0: Unsa? Ori gisul tinibuni, Dekat?
1: Oh, Huming. Guwapa ko nung bayhan na ang miduol niya samtang dito siya ganina dapin sa sapa.
0: Uy, kisa mga bayhan na? O si Makaila?
1: Karoon pa kung siya kakita atong bayhan na din sa itong dapit.
0: Ngano sige masag kung siya adtuan ng dapit sa sapa?
1: Ay, gimingaw ko nun siya siyang amigo nga namatay kay Gibalbal.
0: Hala, dili ka nga Balbal ang giingon niyang guwapa nga babae, Daikate?
1: Huh?

0: Usa man ang istoryahan dong, Bonnie?
1: Angon siya man, Papa, huming!
0: Kato kong kiingon ni mga guwapang babae, God?
2: Maugyod. Kato bang niduol ni mo ba dito dapil sa sapak na ganina?
1: Oo! Lain na laging bawat to niya. Baho kayang ba'y nagsulti niya. Bahong langsi.
2: Ha?
0: Dili ka kato siya mao ang balbal na may patay na ugda ka mga batang badlungon din ni atong dapit.
1: Ha? Balbal? Pero guwapa man kayo siya pa.
0: Tagadayin man kong tumbayan ah.
1: Ngayon naman siya nga sa unahan ako na ang ila ha. Nga, gingnan ko niya, pakuyugon ko niya sila, pero huwag ko ni kuyugoy.
2: Uy, simbakog, oh. Niuban ka pa buniyon, sao na lang ka ha.
1: Tinga naman di, ma.
0: Unyag mo ito'y balbal, kung sa makimahitabo ni mo kung niagto pa ka sa ila.
2: Muna ka na giingon ko ni mo, nga kung mahimuon ta, di ka magsikiglaag, labi na yung gabi na.
1: Mulaag ka, ma. Man naman bitawuan, ma.
2: Hilom diha, ikaw gid ay kalaagan gid mo oi. Buhay pa lang gani may nagsulti nga dili.
0: Dog Bonnie, ay gani pasok ataon sa mama nimo kate?
1: Ay, hapon pa bitaw, laag lang gugo.
2: Ikaw ba gahi jud kay kabadlungon sa naunsa ka mong bata ka oi?
1: La ay lagi kay dinis ato. Kabantay ka na ma. Malag lang gugod. Mpaori lagi ko yung galasay.
2: Pagpuyo Bonnie, pagpuyo. Ay jud ko palaguta.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panaulin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Silver Advance, may nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.

ba mga bata ang supay sa kung asoy ninyo ni Simonao na nga nagaluhan? Balbal ang asoy nga giasoy din nilang sa mga asoy di Kuya Gulyat. Kinitanahan dalit ka na to sa RNN

0: Newsbreak.
1: Mayong gabi, kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita atog ganito sa SED Marketing. Ang tingamaw, tingapura po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap. SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney. Ug ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita.
2: Giduso sa DA ang dinalian transition ngadto sa 5% nga cocoa biodiesel blend kun B5. Si Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ni endorso na sa resolusyon sa usa ka private sector back committee nga nanawagan ana sa dinalian nga pagsagop sa B5 blend ngadto sa lokal nga krudo. Dugang sa kalihim giduso na usab niini ang sugyot ngadto sa Senado Department of Energy kun DOE.
1: Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
3: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, greater og tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo og natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol og high blood pressure, brain cancer og panakit sa ulo gikan sa kuwang og tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo og circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu Numero 1 Tatak RMN.
4: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
5: Napagi ko diri ba? Bayad ko kahimpag diri.
4: Kasarangan nga kasinatian.
5: Naanoy diri kong lab.
6: Sure ka?
4: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
7: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
4: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
8: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
4: RMN Drama Presents.
9: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
4: Bagong bayani ng sandaan. Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama. Kahit
0: na konting This Time Check is brought to you by Pag May Acid, Supraseed. United Home Supraseed.
10: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
11: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
10: Kabog na nga pang negosyo.
11: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on.
10: Aron pa dayon ang negosyo? Pag Kondura na pud mo.
12: Kondura, kusgan ka uban nimo, kusgan pang negosyo. Kondura,
13: strong for the Filipino.
0: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
14: Kung moingon si mama nga Sige ka, Gawp. Imnanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
15: Ang iyang buot ipasabot.
14: Gihigog mata mo. Maungag gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
15: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaya ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
16: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
17: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. It's a family.

0: Maulik yung madam.
1: Pero kung sa laing naso din imo buhaton nga dubli ang imo trabaho ug mukugi kag maayo, aw, mabayaran jud kag dako.
0: Laing nasod?
1: Oo. O sa man, interesado ka? Kitabangan ta ka?
0: Sure ka? Tabangan ko nimo?
1: O lagi. Kaya akong gisayangan sa imong, kakugihan ba? Dako ko og pagsalig nimo nga layo ka og maabtan.
0: Sige madam. Madawat ko si mong offer.
1: Ah, sige. Ako i-chat ni mo kung unsa yung mga kinahanglan nun, ha? Kinahanglan ni mo andamon, okay?
0: Pero, di ba kinahanglan matagdako ang kwarta, ana? Para makalarga, madam?
1: Ay, kabalak ka. Naarak ko. Ako'y bahala. Pero, oy, utang, ha? Wala'y libre ron.
0: Oo, madam. Salamat kayo, madam. Excited ako makalarga.

0: Aha. Unsay mo larga ka?
1: Manarbaho ko sa laing nasod, ma.
0: Anak, nibiya na gani si papa ni mo. Hastapod ka, imuming biyaan.
1: Ma, si papa, dili naman tumabalik. Ako, mabalik pa man ko. Ma, please. Ayaw na lang kukontra sa akong desisyon.
0: Oh. Oh, uy.
1: Si Dong Jun, Ron?
0: Nga nung namundak man to.
1: At doon, saan ako, ma? Dong, ano man ka?
2: Huwag ko papila sa exam. Kaya wala na magkabayad.
1: Wala. Dong, pasan siya gawin kaayo. Nawagit sa kuna ang una.
2: Okay, rati, oy. Diba ako kung daghan ka gawin na una? Wala mag gani kay tarong pahuhay gani.
1: Ayaw ka bala ka, ha? Dali na ni mausab.
2: Mundang lang lagi ko, te.
1: Ha? Ngano bang gusto magkikang muundang?
2: Gusto ko mutabang ni mo.
1: Dong, nagka-istorya na tabahin ani, ha? Og dili na mausab ang akong huna-huna. Mupadayon kasi mo pag-eskwela hangtod ga makahuman ka, nakasabot?
2: O, te.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
0: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi nakita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

0: pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Ako si Rosalgita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, yung doktor na operahan niya, wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nagpadayon ang guiter sa akong liog.
4: Wala na ibukul
3: man. Wala na jud, wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga, salamat.
2: The original Koi Herbal Capsule.
5: Kung moingon si mama nga,
6: sige kagawp, inanani mong tambal.
7: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
6: Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
5: Ang iyang buot ipasabot.
6: Gihigog mata mo, maong gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
5: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong nindota.
9: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Ikad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, Dito Ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Cut! Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass basang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Sud sa walang koras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

Grabe ko kaayo nga kong kalipay, Priscilla. Kay na-imagine na ako nga mahayahay na unya ang kinabuhi sa among pamilya.

0: Mayo inuon. Ang pingilagay ka ng imong trabaho, ha?
1: Oh, madam. Bilisan ako usikan imong gihatag ng oportunidad na ako.
0: Ogi ka sad mismo. Pagamping po dito.
1: Oh, madam.

dumilig ka sa kuwit. Lord, ikaw na bahala na ako, ha? Leba ako nga dali ko na mong kasagdan. Sa tinuot lang, nikolbaan ko pero excited ko sa resulta ni akong paglarga. Maka-imagine ako nga makapatukod daw niya mga among kaugalingong pay. O niya, o anay problema sa mga tambal ni mama kay naanak ko'y dagang kwarta. Kanino't imagine nun?

보니까 막 왔어. 까복발이 그렇다. 브릭다 꼬박 림피오 하는 미달라 꼬글라 이네.

sakto ba kanina akong giloto? Kapag ko pa ba kanino? Wala ba kung may bago da akong pilakabok na puyo din sa bahay ni Sir Khalid? Masukuro ba siya pangutan nun? Ano yun? Saan man ako pagkibaho kung dali ko mangutan, ha? Ay, kalabad pa yan, anyway.

0: Next time, don't talk too much. Just cook for the two of us.
1: Kamirte, nagpuyo aning tako kayo niyang bay? Hain mo ikaw tong bata ang tag-iis mga gamit sa kwarto.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
4: Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus. Dibitin. This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
5: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.

0: Isip pag-upang nga trabahan ti Pisel ha. Daghan pagid unta ka ayokog pangutana ni Sir Khaled. Pero nataha ko nga mangutana kay dili siya gusto nga pangutanon. Mga kasama, atong sundan og mapagpaminaw ang laing sumpay ng suatampo ni Jenny dinhining atong tulumanon Bagong Bayani.
1: Kunduna kamo isigilanon sa OFW. Suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikay. Ugubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon. Dakang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Asam ta ani oi. Murag sigin man tag balik-balik sitong gagian. Alas libis gabi man hapit.
1: Darwin, pagtarong niya oi. Ay kog inang giminok ta.
2: Hello oi, ngano na di ay ta? Nausan man atong lakaw di ay oi, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol?
3: Oh, ngulog uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilog uka!
4: Sa ginoong Jesucristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakutin dasan kapmane!
4: Nakatuo ako sa usa lamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuod ni Dapita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila. Wa na sila.
5: Jo Marie.
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa Disugard Sugar Cane Extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX 500.
2: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, oh, DTX 500. Dua lang kakapsula, daadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumalis sa mga butika.
4: Happy
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with alpha, beta, and gamma mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tunay, natural at orihinal.
11: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
12: Kargado!
13: MaxVit Kargado!
14: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
15: Mag-MaxVit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
16: Sir, health testimonies.
17: Health testimonies.
16: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
18: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ako nakapatikapay. Wala naman kung ibati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ako. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan.
19: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
20: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
21: Unilab quality yan.
22: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Dr. Limuel Espedal, Dumitres, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako, naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas, so wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covinix 17-in-1. So akong itry. Genitilo siya sa tiyan, hindi siya acidic. Ginahan ko, introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ang EXL Covinix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya magkakagayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Daghang salamat.
24: May buhay sa makabuhay!

Igo lang siya nga may tutok na ko. Uniya may buhi o galawang kayong panghupaw. Dayon may duko. Dong Jumare, nahiabot ka din he alang sa usa ka imbitasyon kay gusto kang makita o ikasulti ni Amahang Varsino. Wa kaya ngayang kabalakan. Pinangga ko gihapon ikaw, busa ati manon ko ikaw, nga sama gihapon sa akong agaon. Ikaw ang naginusarang kaliwat sa mga Buenavides, nga adunay malumong kasing-kasing.

0: kaj na kuntaj ko gyapon ikaw, Sofronio.
1: Minard Buenavides, unsay akong ikalagad.
0: Amot, kung angay baka akong magpasalamat, nga ako kang nakuntak.
1: Wa sab ako maana nga imong pasalamatan.
0: Sofronio, klaro na magyag kayo ni sa pattern. Dili na magyag kini kapungutana o si Kinsa ang nagdagit sa kong uniko iho dito sa latira.
1: Unya.
0: Ayaw gyud mo pagpakasayo nga inyong patyon ang batanong Buenavides. Kay mahayan gyud unya ninyos tibuok ninyong kinabuhi.
1: Giyon sa mo man sa pagsiguro nga niya siya ka na mo.
0: Ay, Sofronio, sa ako nang gingon, nga klaro na kayo sa pattern. Buhat kini ninyong piskot ng mga antagonista.
1: Mao ba?
0: Ay niyo dada si Iho Jomari. Asan niyo siya kita ko, eh? Asa, Sofronio?
1: Ang amahang Varsino mao ang pangutan ani ana.
0: Simbergwensa! Dako, yun kayo ang inyong bilib na ang inyong supremo!
1: Siya ang among labing tinamod o tinahod, kay dili siya abusado na mo nga iyang mga sumusunod.
0: Maya, pilamig yun ay over niya ni mo. Diya nga acceptance free, ha? Kanibalihin ka man yun, Sofronio!
1: Wow, gwa, kumagapas nga nang giingon ni mong acceptance fee.
0: Kaya, ang gamang kayo, kwarta.
1: Nasayop ka. Kay kun kwintahon. Ugbuot lang yung kwintahon, dako ka man gani, ugutang ka nako.
0: Uy, oblog! Murang yung ingsuog, politiko. Oblog yung dako. Wa ko mahinumdum nga nakautang ko rin mo.
1: Daghan ka og swilduhanan. Ngawa na lang nako kwintaha, sukad pag yun sa una, kay mo na tingaling nakalimtan.
0: Uy, mao ba? Pwes balik. Balik! Kay kwintaho na to. Magbinayra na ita, Sofronio.
1: Dili kabayra nung kwarta ang kaayo ni Amahang Varsino. Maong anhi ko kaniya. Magpabilin ko nga iyang alagad hangtod nga moabot ang katapusan.
0: Pwes, maalaot ka ining abot unya din ang mga atlaw.
1: Mas pakatamison ko pa ka nang mahitabo.
0: Nagpagabugo ka na yun, Sofronio!
1: Nganli ko bisag unsa kay para nako. Mao kini ang pinakainsaktong desisyon, Minard Buenavides.
0: Bugo ka yun, Sofronio! Bugo ka!
1: Simbergwensa!
0: Uy!
2: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash scan to win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris,

0: sa ka-brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to win to learn more.
1: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
2: Join the Cream Cell Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
3: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
4: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins, mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells, mao'y mohatud sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts, ug uban pa. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
5: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Pasminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako yung heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pag tumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
6: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement o pagpangihi.
7: Ako si Elmery Fama, retired lieutenant sa Philippine Army. Nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar o blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance o insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar o blood pressure.
4: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o gwalong adto sa 12 kabasong tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
8: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
9: Put na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
8: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI o con urinary tract infection na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
9: Abot na big mati, pag-check up, tapos sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Kana na lang yun, sa kape na lang yun nga, Paragis Bila Bila. Maiman to kay, pag kape ni mo, buntag sa'yo, kape. Nga ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kape yun ko nga, Paragis Bila Bila.
8: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Luya ka ba?
11: Aduna ko'y gibati.
10: Way gana ug masakiton?
11: Kalisod na ko.
10: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila.
11: Maraming maraming salamat po.
10: Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
15: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate An. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate An.
16: May buhay sa makabuhay!
17: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
19: Nakagaran, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
20: Mm-hmm.
19: Tapos after mga siguro mga 5 days, sakit na ako na naglite na ang akong kuhan. Namang mupay mga milasma sa face. Murag dark spot siya, anak. Tapos naglite siya. Dati mango, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, sa pit. Karun, wala na kay. Wala na mga punti siya.
18: Said Celebrity Beauty Soap.
21: Said Celebrity Beauty Soap.
22: Layo karagyod kayo ni Tarsila. Dili kasama niya.
23: Oh, dili yun kay Buktot man ko o si Tarsila kiang. Maong dili yun may managsama.
22: Mahayan mo rayod o niya kinang gibuhat mo. Timan, ika na. Yeah. Makasuya ka niyang puntuha, Barseno. Nganong mas gipili ka ba ni Sofronio kay Kanako? Ganahin mo riyang agawon sa dugay ng panahon.

0: konstable kini hitabo aha tar sila.
1: Ingrasya, nilihok na ini ang kapulisan din ni Slatiera. Paabot lang gota si Sultaw niya.
0: Dili ko ba hibutang ni ini? Nasayod ka yun nga sama na siya sa ako matuod nga anak.
1: Hoy, ayaw pagdamgo nga nagmataoy. Nagdahom, biapod ka.
0: Tara sila.
1: Tingalig nalimut ka nga soldado kas pag-atimani mo kang Dong Jomari sukad sa masosopanit. Mung ayaw pagdahom, o ayaw na sa lugtinguhaa nga makigribal ka ni Ma'am Rolaida.
0: Hoy, hanggaw nga tar sila. Kau ka ba ni mo ganahuna? Ikaw na ganda na ay plano nga ingon ni Ana o dili ako.
1: Hello, boy!

0: Uniong, buod ko untang ikahinabi ang imong supremo nga si Barsino. Bahisa dahi tabo karon ni Dudong Jomari.
1: Ingasya, daan ang nagbaod ang amahang Barsino. Nga kung mahitungod kuno ni Ana ang imong tuyo, balibaran ka kuno niya nga makisulti.
0: Uniong.
1: Gikasubo ko kayo, ha, Ingasya. Apan, gawas naman kuno na sa inyong panaghigalaay nga sukat pagayod ka ni Adto.
0: Sige. Akong irespeto ka ng mauniyang desisyon.
1: Salamat, Ingasya.
0: Sige, bye. Diligid unta ko angay nga mabalaga. Kunaan lang sa mga kamot nila ni Barsino ang akong alaga. Pero, usaw naman lang kunwa di ay kinidila. Usaw naman lang.

0: Deku angge kumpang salik yang iho jomari.
1: Menard.
0: Naibaw ko nga kayan yang pelitahan ang yang kaugalingon.
1: Makikita ko kang Vraseno.
0: Oh, unsa?
1: Ako mismo mo ay makignegotiate niya.
0: Dili ko mo sugot, ha? Rulay na lang ga? Dili.
1: Menard.
0: Naara ka na sa kong pahak, rulay na lang ga? Mahungpug ngan tayo ka.
1: Ngano? Wakay pagsalig na ako?
0: No naman. Apan ang gikabalakan ko lang. Mao ang posible unyang tentasyon. Ngamoy magsilbi unyang koneksyon ninyong duha. Aron labason katong nangadubok na ninyong kagahapon.

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 12, Talata 1-28. Ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigas ang ulo. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. Ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. Ang mabuting babae ay karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. Ang taong matuwid ay mabuting makiharap, ngunit ang masama ay bihira lang magtapat. Pumapatay ng lihim ang mga pangungusap ng masama, ngunit ang salita ng matuwid ay nagliligtas sa kapwa. Ang masama ay lubusang mapaparam at di na magbabalik, ngunit ang sambahayan ng matuwid mananatiling nakatindig. Ang taong matalino ay magkakamit ng karangalan, ngunit ang aanihin ng masama ay pagkutsa lang. Ang maralitang nagsisikap ay mabuting di hamak kaysa nagkukunwang mayaman, ngunit sa gutom nakasadlak. Kahit sa kanyang mga hayop ang matuwid ay mabait, ngunit ang masama kahit kanino ay sadyang mabagsik. Ang taong masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang isang hangal sa yaman ay salat. Ang nais ng masama ay puro kasamaan, ngunit ang tuntungan ng matuwid ay hindi magmamaliw. Ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig, ngunit ang matuwid ay malayo sa ligali. Ang kakamti ng tao ay batay sa gawa o salita, bawat isa ay tatanggap ng karampatang gantimpala. Ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Ang pagkainis ng mangmang agad nahahalata, ngunit ang mga matatalino di pansin ang pagkutya. Sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan, ngunit ang pagsisinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Ang tapat na labi ay mananatili kailanman, ngunit ang dilang sinungaling ay hindi magtatagal. Ang nagbabalak ng masama ay mag-aani ng kapahamakan, ngunit ang nag-iisip ng mabuti magtatamo ng kagalakan. Ang kasamaang palad ay malayo sa matuwid, ngunit ang buhay ng masama ay puno ng ligalig. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Di agad sinasabi ang alam ng matalino, ngunit kahangalan ay inihahayag ng mangmang na tao. Balang araw, ang masikap ang mamamahala, ngunit ang tamad ay mananatiling alila. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan, ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Ang payo ng kaibigang matuwid ay isang gabay, ngunit ang daan ng masama ay tungo sa pagkaligaw. Hindi makakamit ng tamad ang kanyang hinahangad, ngunit ang masikap ay laging may magandang hinaharap. Ang matuwid na landas ay patungo sa buhay, ngunit ang maling daan ay hahantong sa kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.
1: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplantabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplantabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
2: Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex, generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Gary. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Mga kasama, ang dramang What's the Style, dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
2: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
4: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
5: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
6: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inong DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na
5: DTX 500, mabali sa mga butika.
4: This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex, generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ang vanular.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
8: Unilab Quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
10: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
15: Biotrop Herbal Capsules.
13: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
15: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
16: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
17: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
4: Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
18: school days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer, 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school, 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 256629 Series of 2026.
19: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
20: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
21: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
22: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
23: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay nindot man.
21: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigil ang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
24: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Laba Oriental.
25: Ano sige magpalit og Paragis Pila-Pila Herbal Capsule?
24: Sige kog palit og Paragis Pila-Pila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Pila-Pila aning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Pila-Pila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
25: Sa may ibati mo sakit imong hawak ana?
24: Sakit akong hawak to kabarog dayon pag manglaba ko parte sakita sa akong hawak tuhod magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gyud sa akong lawas gyud ni.
25: Sa pa murag magpangita na ka.
24: Magpangita gyud akong lawas aning Paragis Pila-Pila kay parte gyung nindota 100% gyud sa akong ibati gyud wala gyud siya.
25: So karon gimintin na lang nimo.
24: Gimintin lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon ako kayong diferensya gyud. Salamat.
21: Usa sa unsamang banatian at dunay Paragis Pila-Pila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Pila-Pila Herbal Coffee og Paragis Pila-Pila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Pila-Pila, tili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Pila-Pila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
26: Kamang tugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos king na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos eh, ito, nag-tick ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating gani na maawa itong Pila-Pila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako duha ka tablet. Tapos pagkakuman ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mao na itong pag-tick na ako ng duha kapad. Mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Pila-Pila Herbal Capsule ni Lugwa ang dako na bato.
25: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
26: Oo. Nigawas siya. Grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
25: Ah.
27: Asin?
25: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
26: Okay naman ako sa karon. mao na gani itong nagpiti ako, tulay mas man, pero malabo ang linya.
0: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
1: Oo.
26: Okay, kung tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
0: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
26: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
21: Unsa sa unsa mang balatian at dunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Alarat, my love. Mungutana ko ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
5: Dili.
2: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
6: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
2: Nganong mauman kini ang akong kapalaran. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae na natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Anong magtibway ni tanang?
7: Pwede ko. No. Banda.
2: Bati asa ni mong naong huilak. May oy, masaktan sa tagay mo.
7: Isang magkabati mong naong kamihilak ka ba'y jigaw?
2: Gikan ka rin. Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na! Oh!
7: Dugo! Dugo!
2: Silan ko.
5: Di mo nakacheck ko. Pero, pakasliyon ako. Gato na agad ka.
2: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
5: Unsa?
2: Duna na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
8: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
2: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.

0: bot og bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiana. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpo Rakasa. Bot og bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Put na big mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kapi na lang gyud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan naman sa lisensya ana na ang kuan namo nga tick dili na gyud ang imong UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti lala na imong kuan tiba imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit pero pag sukad karon nga nagparagis na kong kita ng kape nga Bilabila, okay na gyud kaayo, wala na koy lang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin po sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ato ba nang giampo no nga Lord tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maayman to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya unto mo inom na po ko 3 times ini kapi jud ko na Paradis Bilabila. Lisa Heron Prausos kuan ako 5-7
3: usa sa unsamang balatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Ay, hello, hello, hello, hello, mga ikala, kumusta? May ngadlaw ka natong tanan. Yan sa inyo, higalas kangina, Ray Arellano. Uban sa akong partner, Wildline, kundi si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok, Lloyd!
1: Ay, dyan ninyo kalimti ang Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule o ang Avocado Coffee Mix with Guava. Palit, dyan mo ha.
0: Okay niya. Ay, sa magkalimot, mga ikala, sa atong Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Kawas nga pa, palagsik na, pampagana pa. Okay. Bueno, mga ikala, shoutout time. Shoutout diha sa Toledo City. Si Raul Tolentino, April Ray Pungasi. Si Topher Labajo, Dave Jones, Huawei. O man ni Nanik Navarro, gika ni Pedro Pungasi. O si Glenn Pino, ang musas mga writer-director. Diha, karoon diha, nilibisita na to. Iba na nga lang, Glenn?
2: Pagmanggol
0: si
2: Jasser Paul.
0: Jasser Paul. Okay. Uy, no, mga igala. Dita maglangan. Uy, bisa, asa man yung greetings. sunod-sunod lang. Okay. Ay, man yung mga greetings. Adara. Si Matteo Albarasin. Diya sa Labunturan, Davao de Oro. Si Lucia Buloy, Lita Gripo, Bilin Alisna. Diya sa De La Rosa, Calatrava, Negros Occidental. Gika ni Ricky Bangis Garing. Okay. Bueno, magkala, dito maglangan. Ito na yung hinumduman ang nangagi. Nga, padayo sa pagpakigaway si Ryan at Tara, bisan pa man og lupiks la. Diya sometimes sila yung bahin. Dool na sila si Jigo sa bahay ni Takla. Apan, maagyan ang bahay nila ni Gian. Mahadlo ko ng taon kayo ang bata. Unyan sila yung bahay sa dito sa baybayon, napalikan sa panimuot sila si Bogart Tuglalat, apan wana ang yate o ang ilang mga bulawan o brilyantes. Unang balik dito sa limutangan nila ni Ryan at Tara, naigo ni Ryan at Tara ang higanting uwak o padong na kining mahagbong. Ingon nini ang nitabon. Yan ay lang sumpa ni atong sugilangon. Bud-bud o bibingka.
3: Maigo ang higanting uwak. Mahog na!
4: Tama! Nari!
3: Wete, wete! Ayaw, ayaw, Ray Natara. Maluhay ka na mo. Ayaw!
4: Matapusan sa inyong kanautan!
3: Maluhay ka. Ayaw, ayaw, Ray Natara.
4: Maluhay? Ngano? Naluoy ba ka mo sa inyong mga gidaog-daog? Sa kinabag-ans nga ang ilang buhis? Pinaagi sa inyong mga minalitang bahanding gikurakot?
5: Nalagay kami ng daraming mga politiko nga nagbahin!
4: Kaugmaon o pagasenso ning gingharian ang inyong gikawat! Mas maayo o mas nindotunta ang serbisyo nga matagamtaman sa mga duwendes ning gingharian!
3: Wait, wait, wait. Pasaylo, ano lang ni Raina Tara?
4: Pasaylo? Makapasaylo ka ha sa inyong binuhatan? Ang mga yanong mga duwendes? Sa inyong pagdaog-daog o pagpangyatak sa ilang katungod?
3: Wait, wait, wait. Napasaylo manggani o nakalimtan ang binuhatan sa akong ginikanan kaniya to. Partikular ang akong amahan niya kaning hari usab ning gingarian. Si kaning haring BBT Senior.
4: Wak kay kalainan niya! Kani! Labaw pa ang imong binuhatan kay kaniya!
3: Wait, wait, wait. Onsa?
5: Ganong napil mong kulini!
4: Tungod kay bisag wak kay posisyon ning gingarian ko kak. Pero mag-apil-apil ka gyud. Busa! Dako kag kabahin ining mga nahitabo karon.
5: Onsa?
4: Ang mga pangitabo karon. Nagsalamin sa inyong pagka-weak leader, sa inyong pagka-inutil. Hinungdan nga ang mga pobre, musamot ka pobre. Huwag ang mga dato, musamot o kadato tungod sa inyong sistemang bulok.
5: Ano ka din taon, Gini?
3: Wait, wait, wait, Raina Tara.
4: Angay nang matapos ang inyong kadautan. Pasailoon ko ni Batala. Pero angay na mong mahanaw ning gingarian! Kini!
3: What's that?
5: Kukak! Iyan, naunan mo siya sa pagtira sa kaumahang ng aring BBT! Huwag na iwas siya!
3: Wait. Mao kanay angay kaniya.
5: Unsay sunod ang buhaton?
3: Wait. Dapa ang baki nga si Reyna Tara. Isod sa gamayng hawla.
5: Matuman man garing bibiti.
3: Wait. O ginikabot sa adlaw sa dakong kasaulugan. Patyon ta si Reyna Tara.
6: Unsay sunod nga mahitabo?
7: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
8: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, o saan lang diyan, naghangkay kong bati. Taas akong uric, taas po da akong kriya, o ako ang takuing ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisagun sa pagparagis na ka. Sisiyang yun, gisiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, o nanambok na gani po, karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
7: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis, bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog, hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
9: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy, maligya man ikag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian ay katungula pa ka gamit sa itong kape?
10: Kasahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa mga lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsan. Ang bukid doon. Gani ay. Nag...
9: Ha, bukid sa kulian?
10: O kato kaneng ama nga mo rin na.
9: Bukid sa...
10: Kaneng.
9: Sundan.
10: O. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka ganin ko mag-listo.
9: Baka ka sa bukid, ikaw ka sa ka?
10: Sa tiya nga nag-mintin ko, ana, ay, pwede na iya.
9: Pwede na, makakat ka tayo ka sa bukid.
10: Makakat ka ba?
9: Ay,
10: magrapag ito atang mga gulay yun. Nga, ingnan ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
9: Dito pa kanan ni Mulay?
10: Siyon.
9: Lido.
10: Alberto.
9: Pilay mo edad?
10: Ah, ito anak ko, 90 na ko.
7: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
11: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting anay ko kuan ning kapsul o coffee nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot akong tudo. Yuyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud po.
12: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
11: O, paragis bila-bila, kapsul o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud po. Kay, bili po hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
12: Bila edad din mo ron, ma'am?
11: Ako, 55 na.
7: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Sumpay sa atong sugilanon.

sa gabang na ulap. Magpalayo na ko din, hi. Mientras, wap

0: Dewi. On sa na'y balita, John Bicoy, Rimolmol, og direktor Tulibagbag.
1: Pagayin, Dewi.
0: On sa'y kalambuan, wait.
1: Nairo ka na mo, kinang palasyo ni Reynadara. Pero...
0: Wait. Pero on sa?
1: Wala mo, balak pili si Reynadara.
0: Wait. Mga bangag mo sa ilong. Mga inutil mo.
1: Pasilo kami, mahal nga rin, Dewi.
0: Wait. Ayaw kalimot. Napulos mo na kadawat sa minalitang bandi. Kung mabulilyaso ko, mabulilyaso tangtanan. Bosa, maglinabanay takotob sa mahimo.
1: Matamaan, mahal nga rin, Bibiti.
0: Wait. Asa ang dungeons din eh?
1: Ang bilangguan ni ng palasyo. Nga na, mahal nga rin. May binilanggo ba din eh? Importante ni mo.
0: Wait. Aduna!
1: Kinsa?
0: Wait. Ang green nga dragon!

0: na ito sa amo.
1: Ah, kanang dos andanas nga bahay nga kahoy. Ah, mugna sa light materials.
0: Oh, ah, sir.
1: Maunay inyo, ha, Gian?
0: Ah, sir, tuyo.
2: Gian, anak, oh, ikaw ba ka na?
0: Ano, papa, tuk mo ang ba, Gian nga, papa?
2: Anak, may balik ka ba? Gimingaw ka na ako?
0: Dili na ko balik ni mo, papa, tuk mo. Bad ka nga, papa.
2: Usa?
3: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok, apan sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kung pag-atake na ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Karon pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, gisa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabi, pagkapuntag, magkatindog na ko. Wow. Mutong nakahuna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako ani sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
3: Busa sa unsamang balatian at dunay parang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: May kalahatang iyang upan pa mga sumpay ni naginapos ng sugilanon. Bonbonog bibingka! Sugilanon nga gisuwat sa radio gubo sa direksyon ni Oji Kumpuk Ragasa. Music, Ray Arliano. Recording editor, Lloyd Gaviana. Soundman, Ricky Bangisgaring. Galit ka ninyo sa RMN Drama!
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
2: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko anong paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ano na lang, maninda ko liha, may asa sa bukat, na, dahil palingki.
3: Ako rin na, palingki.
2: Oo, maligi ako liha.
3: Ano ang palingki, ano mo na eh?
2: Mais.
3: Sweet corn. Yung ako ba ako mo sa kamay, sa naminaw ka rin, sa inyong testimonya sa inyong bati na nawala inyong kapi sa panawas rin sa itong doktor.
2: Katong ako makasulayan eh, sulay mo, di ba? Mawala mo kakapoy, ako bitong bata, na ako nanguma. Hindi po iyang ginom. Mo'y gamit niya ka nang ikan sa trabaho, padong sa trabaho, mainom siya ane. Siya makabuha, madyo ni kakapoy ma. Mo'y ganyan na pilit, permin ako palitan. Soledad Rodriguez, Madaong Dagom.
1: Busa sa unsamang badatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian Paragis Bilabila
5: Paragis Bilabila
4: Paragis Bilabila.
6: Inyong nabati ang programa nga binayran ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabalik.

0: kini ang makapahubag si mong atay.
1: Mo na Sir JP, nga kung pala inom ka, kinanglan jud kang mag DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala joy panglimpyo, pangdetox og pang pahimsog sa atay. Mas maayo inom jud og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement, pero wala ka gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang kaon sa carbohydrates og mga tamis, lagmit kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likayi ang mga refined carbohydrates kay kini ga promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Ako si Jean Paul Hinaroso.
1: Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon, Sir JP, kanang wala pag-isulod ang imong tiyan.
3: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
1: Ang gall, Sir JP, mao nay karaan nga tawag sa bile o apdo. Kinadto ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag niini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir JP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imo nga gallbladder.
3: Correct.
1: Usa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, Sir JP, mao ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Ngano man, daghang mapagtuon nga nagingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mo-promote sa inflammation sa imong mucosa sa gallbladder, ug mao kini ang rason kung nganong lapuyo kayo ang concentration sa bile og eventually muporma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 og Mighty C, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagporma sa mga gallstones.
2: Limpyo nga atay mag DTX 500 kanunay.
3: Common kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones, ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaanto sa gallstones sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
1: Dapat, Sir JP, kinahanglan jud nato hinumduman sa mga edarana. Pag-abot ni mo sa 60 anyos, 1/3 sa mga babae ang makadevelop o gallstones. Kapin na dyan itong mga babae nga nalabian na sa kabugat o may mga anak.
3: Ay.
1: Pero kinilamang niya aging duha ka mga henerasyon, mas nagkabata na yun ang nagka-gallstones.
2: DTX 500!
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungkol sa problema na ako sa akong atay.
5: Pagkadungog na ako sa radio, DTX 500, ako dayon gibanatan o inong duha sa buntag, duha sa gabi.
6: 2 weeks pa lang,
5: may alibyo na.
6: Pag 1 month kapin,
5: naayo na ako.
2: DTX 500.
3: Kung sa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga edaran padulong sa mga batan-on karon?
1: Wala joy lain pang rason, Sir JP, kundi ang pagbag-o sa diet sa tao. Gikan sa 1950s ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice, mga processed foods, mao kinang pipila ka mga bag-ong dieta sa mga tao nga mo resultas pagporma sa gallstones. O kung sabay kinanglan natong baton, siyempre inom yung kag DTX 500 og may TC. Kinahanglan nga kung sige kag kaon nining mga healthy foods, inom jud kag food supplement kadto nay taas nga antioxidant og wala nay makapildi, Sir JP, sa DTX 500 og Mighty C.
3: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang gallstones as tiny crystals og kini maginahinay kadako hangtod mo daghan kini. Apan usahay, kini pod mo porma og usara kadako kayong bato.
1: Dili lamang sakit, Sir JP. Naay mga kaso nga magjundis ba ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kukuog ang ilang mga palad.
3: Mahadlok biyan ang mga tao ni mo, muduol ni mo. Nagunaw na sila nga na kay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, unya, palakaon pa dyan kang tamis, susceptible dyan kayo ka sa gallstones formation.
2: Mabibilis sa mga butiga.
1: Ang gallstones formation, labi na ang gikan sa sobrang cholesterol, Sir JP, mahimong mapunggan. Mag DTX 500 og mag Mighty C yung ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol og mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung palainom ka DTX 500 og Mighty C, walay bato sa apdo nga mapurma, Sir JP. Naaman siguro kay savings ng 150,000. To 200,000 sa bangko. Ayaw na, ginom DTX 500 o YTC. Papira na lang, Sir GP. Igaston na lang sa pagpapira kung magka-galston ka. Nya, muinom ba kakag DTX 500 o YTC aron dili mo tubo ang galstones? O dili ka muinom, o nya, magka-problema ka sa galstones, atay kidney high blood pressure, naana sa imo ang desisyon.
3: Inom dyan kag DTX 500 o YTC. Aron wala kay problema sa maayong panlawas.
2: DTX 500!
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kung atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500! Mabali sa mga butika. MyTC ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Kevin. Usa ka call center 8. Adun akong higibating pang lipong-lipong ubusahay. Mahanap ang akong panglantaw. Misulay ko ang tumar, MyTC. Tulok kapsula sa usa ka adlaw. Karon maayo ng akong pamati o nawala ng kalipo. Tinaw na usabang akong panandaw.
2: MyTC sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Ang baho sa ilok dok dili jud amalimod. Naajoy mga tawo nga bisag unsaon pagkaligo og ilis dili jud mawalang baho sa ilok samot na kung sington.
1: Tugod na sa kagaw Sir GP nga moy gapabaho sa ilok. Sakto gyud pag human nila ligo Sir GP ila jung trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og clinic cardiofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
3: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
1: Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
3: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning klinika Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic.
1: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, gamit ang Santon Plus Herbal Soap, panarapo ug butangi sa klinika Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong lugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
3: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
1: Naay duha ka pamaagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
3: Ay, perfect.
1: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, na maka o clavuwasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
3: Correct. Wa dyan ay side effects, Doc. Na ipakapinoon, frontal effect.
1: Hala? Tay, pwede ka na.
3: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc, ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa, bisag dili na siya.
1: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
3: Ganaan jud ko, ana, Doc. Mag-extend na jud ko. Bahala na sa misis.
1: Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
3: Gusto.
1: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
3: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
1: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jod. Unsa, special pa. Pero kung gusto jod nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po, Sir GP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
3: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
1: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Victory Bio.
8: Oh, si Richard.
9: Siging galabad akong ulo.
8: Taas na dahil kong blood pressure.
9: Painom ko sa akong asawa, Victory Bio.
8: Sa nakabulan, nawala lang akong labad na akong ulo. Ano wala akong blood pressure?
2: Victory Bio. Ang D3 ng may Vizio.
10: Ang Vizio
2: ng may D3. Papalit
10: sa mga bulika.
2: Victory Bio.
3: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Add to ta, Sir GP, sa pinaka-kampiyon nga suplementos kalibutan.
3: Sige.
1: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
3: Wow.
1: Maoni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
3: Correct.
1: Og kini nasulayan og napamatud-an na jud sa grupo sa mga listeners nato.
3: Mm.
1: Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO, Sir GP. Unya, asa man ka mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3, Sir GP?
3: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa, Dok Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita ga kamatay.
1: Mm.
3: So, ana asyay bana-bana mga 27,000
1: inya,
3: kung, active cases.
1: Inya, kung naakay ingon ana nga sakit, Sir GP, makaulaw no? Ipangtabi, jud ka?
3: Oo. Oh.
1: Si Dok Ramil, tibihon. Si GP, Sir GP, tibihon. Murag, palayo na jud ang tao ni mo, Sir GP.
3: Mahadlok na sila, Dok. Paduol ni mo.
1: Apektado jud ang imong social life.
3: Bisa pagan imong pamilya, Dok. Mahadlok ni mo kay basta naakay TB.
1: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto, Sir GP. Muinom raday unta tuog D3 Bio.
2: D3 Bio.
11: Kamo ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na himutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
12: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
13: Karong June 17 to June 26, 2026.
14: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
12: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: D3 Bio.
15: Ako si Lilita Gandalaw na ay headlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
10: Ang Vizio
2: nga may D3.
10: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
1: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio, sana ay TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
3: Ang gitawag nga D3 Bio, adunay extra virgin coconut oil.
1: Ang superstar sa D3 Bio, dili ang vitamin D3. Kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
3: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3. Pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani, Dok, kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jud ang epekto niini.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
10: Sa mga butika.
1: Grabe juday ang TB, Sir GP.
3: Correct.
1: Kay sa Ehipto pa, may TB na. So,
3: kani ang atong kontra nga TB, sukad pa sa una. Nakaapekto na jud sa mga tao.
1: Nakita ba ni mo, Sir GP, nga naay mga TB dot center?
3: Yes, of course.
1: Kay man, hangtod karon naapa jud ning sakita. Sa niaging tuig, ang pinadaghang kaso sa TB sa Tibok Asya.
3: Ay, ay!
1: Kinsa man ang gapalyoan ng TB. Ugunsaon man sa D3 Bio pagsukol ani nga kaway.
3: So, kini siya nga bakterya sa TB, ang gitaw Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani, Dok, mura ni siyang cylinder type. Unsa man ang cylinder type? mura ni siyag hotdog.
1: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP.
3: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naa ni siya gitawag nga lipid envelope.
1: Mm.
3: May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy, usa mamatay.
1: Grabe sa, 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months, TB ra gyapon.
3: Husto, ang D3Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB, dili ni siya virus. Usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3Bio.
1: Kaya, Sir GP, sa D3Bio. Kung kaya ni D3Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
3: Correct.
1: Ang kagaw sa TB. Kaya-kayo. So, good news ni sa nay mga TB. Katong may nga nay TB, sulayin ninyo inom ang D3Bio. Ang BCO nga naa sa D3Bio, nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TV.
3: Mapatay jud.
10: D3Bio. Ako si Jaime Irisorio, nagpasalamat ko sa D3Bio. Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
16: D3Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato, Sir GP.
3: Muna igiingondok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabuoan ra jud ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon jud mupatay sa mga bacteria ug virus ug fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
3: Unya all natural pa jud ni Doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag kanang aluminum ba nga makadaot sa imong panit. Naa ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahera jud, Sir GP, kung puti nang imong ilok unya humot pa jud.
3: Ubitaw. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog klinika Dio Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
3: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na'y panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
3: Oh,
1: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost, sa extend, sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
3: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
1: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
3: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud anay ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
3: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
3: Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
3: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
1: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia. Medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la.
16: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
16: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
1: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
3: No.
1: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds. Sulayan na ninyo. Gakapi ka na,
3: ga-detox ka pa!
16: Kasayuran sa maayong panglawas. D3Bio Health News. D3Bio.
18: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang D3Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
16: D3Bio. Ang D3 nga may visio.
18: Ang visio
16: nga may D3.
18: Kapalit sa mga butika.
16: D3Bio.
3: Mayong adlaw mga ka D3Bio ko si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
3: Mm.
1: unsa pa may ubang matabang sa ditribayo nga naay busy og vitamin D3 kumparar sa Prin D3?
3: Ang ditribayo makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
1: Grabe sa, muinom kag ditribayo nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complete. Syempre, pag abot sa imuhang gut sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsa man.
3: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
1: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga-plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 bio.
3: Daghan?
1: Daghan ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir GP.
3: Correct.
1: Unya, pag tulon nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
3: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
1: Kaya mamatay po ang mga bad bacteria.
3: Correct.
1: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria. Kani kay pagkaon mo ni pagkahuman si probiotics, muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, supply D3 na ana?
3: Wala.
1: Wala. Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 bio.
3: Sunod, ang D3 bio mo improve po si imuhang absorption sa fat soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, okay, kanang adik ba?
1: Ang rason nga no, tungod kay naay BCO, ang ditribayo. Naay kauban nga good fats ang ditribayo. So, ditribayo, check.
3: O, upat na ka-check, Dok. Upat na ka-advantages sa ditribayo over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
1: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
3: Gusto.
16: D3 Bio!
19: Ako si Inara. Tadyod kayo ng akong blood sugar. Akong gisulay mag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
16: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
1: Ang D3 Bio, Sir GP, ginaproktiktahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po nato ni-apply, external. Pwede po na sa ato ang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
16: D3 Bio!
1: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
3: Dugang padok, ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula, batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
1: Hydrochloric acid. Kaya kung wala ni mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
3: Sunog.
1: Mabangag, Sir GP, o mahimong ulcer. Sa D3 Bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir GP.
3: Ikis na po. Ikis na po.
1: Ang D3 Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
3: Wala.
1: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
3: Correct.
1: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gahapon. Number one, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir GP. Pangutana. Nabay mo nulaw rin ang imong plain vitamin D3.
3: Ay, wala.
1: Pero ang D3 Bio, naapa siya'y monocaprin.
3: Oo, oh, monolaw rin pa na ha. Napay caprylic pa o capric acids.
16: D3 Bio.
1: So, sa mo mga eksonda, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang na vitamin D3.
3: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 Bio over plain D3. Wala na tayo oras, Dok.
16: D3 Bio!
3: So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na punong pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
1: O ako na sab si Dok Ramiloy, mayong panglawas ipadayon,
3: ayaw abusuhon.
11: Kamu ba itig gamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
20: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
21: Karong June 17 to June 26, 2026.
14: alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
20: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
16: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno.

0: Patlaw, kauban ang mga health expert, kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran, ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

Higala, kumusta gmayang gabi kanatong tanan? Sa pag-ausap pa, welcome. Welcome and welcoming atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman.

0: June 24, 2026. Mali pa kayong kapiestahan ni Senior San Juan. Tingali bibo kay karon ang mga lugar. Labi na sa The Prince Dagat, nagnilabayag tubig. Diba? And ako, di ko kalimot ba every 24th day of June. Sus, mga ligo, gid mi ang nagdagat. Anyway, June 24, 2026, lang iso atampan o sa mga itong paghatagag pagtagad. And this time, mga itong letter sender, o sa kanagngalan o Lauren. Bernie, stand by Lauren, alas ay musuwat. Of course, brought to us by Nuts Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nuts Sopri Plus Capsule, magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon anak kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisa sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nuts Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, Nuts Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nuts Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nuts Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. O labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nuts Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos na ng mga butika sa inyong mga lugar. Usbong ko'y standby Lauren, alang sa musuwat. Dinis siyempre sa tuntulumanon, Sensor Lee, Ate Arlene.
1: No.

Kinalaman ko sa pangalang Lauren. 22 anyos sa pangidaron o kasamtangang nanimuyo sa Negros Oriental. Ati ambot kumatawag ba nga traidor? Apat sakit kung matraidoran kita. Ilabi na. Kung mismo ang mga tao nga atong gimahal may magbuhat ni ini. Gipadangat na ako kini akong kasinatian sa kinabuhi ate. Pamasin nga makahatag kinig pagtulunan sa mga suking tipiminaw. Daghan ang nag-ingon nga swerte ko kay doon ako'y igsuon nga sama kang ate Lynn. Sukad nga namatay ang akong amahan o nagkasakit ang among inahan, siya na ang mitindog isip ikaduhang ginikanan ka na ko ate. Siya ang nagpa-eskwela ka na ko, naghatag sa kumakinahanglanon, nagsakripisyo, aron makapadayon ko sa kumpang tuon. Tukod niya na awagid ko makauna-una nga maabot ang adlaw nga mahimo na ko ang mga butang. Nga makapadaot, dili lang sa kapagkatao, kundili, akip, sa kinabuhi sa akong magulang. Natigayon na ate college pa lamang ko, na boyfriend ang akong magulang, nga itago talang sa pangalang Carl. Guwapo, pedukado o dunay maayong trabaho. Arangan si Carl ate. Perfect match sila sa akong ate kung kabuutan ng hisgutan. Kay guwapa usab ako magulang, edukada kini. Taas usab og posisyon sa usa ka kumpanya. Sa tinuod lang, believe ko sa akong magulang ate. Kay taliwala sa among kalisod na kapatapos niya iyang kaugalingon, na kaya niyang isabay ang iyang pagpanarbaho o ang iyang pag-eskwela. Ikaapat na ko nga igsuon ate. Si Ate Lynn ang among kamagwangan. Unom kami ka managsuon. High school pa lamang si Ate Lynn sa dihang mipanaw ang among amahan. Dati nga mananahi ang among inahan ate. Natung una kaya pa ni mama nga suportahan mi sa among pag-eskwela. Bisan wala si papa. Kay kusog ba na iyahang patahian. Na siya'y duha ka mga kauban nga ira pong mga igsuon. Apan sa dihang nakasakit na si mama. Dinhi na nausab ang dagan sa mong kinabuhi ate. Kinahanglan nga mag-self-supporting si Ate Lynn para makapadayon sa kolehiyo. Samtang, ang duha na ako kamagulang mas gipili nga manarbaho kaysa mo eskwela. Ako ang unang gitabangan ni Ate Lynn nga mapeskwela ate. Dako iyang expectation. Ingon man sa kong inahan nga rikan ako. Busa na ning kamot ko nga dili sila ma-disappoint ate. Kami lang sa akong magulang ang nagpuyo sa apartment ngayang giabangan. Matag adlaw, mamisita si Carl. Usually, sa balay na siya kakaon. Kauban na mo ni ate. Maayo mo luto si Ate Lynn. Siya ang miliwat kang papa. Paborito ni Carl ang iha mga luto. Busa mas ganahan siya mukaon sa amo kaysa mukaon sa gawas. Sa sinugdanan, normal ra ang amo ang relasyon ni Carl. Siya lang naman ang ako future brother-in-law. Kung usahay, dili makasundo si ate gikan sa eskwelahan, si Carl ang iyang hangyuon nga musundo nako. Kay lagi maagian raman ang among eskwelahan gikan sa opisina ni Carl. Pwede ra ko niyang pick upon hangtod alas 5:30 sa hapon ate. Kay mo kini akong schedule matag MWF. Pag Martes ug Huwebes ug Sabado, gakommute ra ko kay lagi half day ra ko ate. Naanda na nako nga si Ate Lynn o si Carl ang musundo nako. Dili higpit ang ako magulang nga rikan ako ate. Protective lang siya. Kay wa man ko naanad sa kinabuhi sa syudad. Naging super close mi ni Carl. Mura na nako siya og tinuod nga magulang nga lalaki. Nang labay ang mga katuigan hangtod nga nag third year college nako. Dini na ko ni mama ang usa ka binuhat nga nagpapitik sa kong kasing-kasing ate. Siya si Ryan. Igagaw siya sa kong classmate. Na-met na ko siya sa dihang mi-attend ko og birthday celebration sa igagaw. Ambungan, friendly, si Ryan. Kini ang nakakuha sa kong attention. Gi-introduce me sa usag-usad na itong gabi una. O din hinagsugod nga magsige na siya text nga rika na ko. Ina-replyan pa na ko siya ate. In short, gipatulan na ko ang iyang pag-flirt nga rika na ko. Ako ang kunon nga gwapuhan ko ni Ryan ate. Kaso lang, wa siya saktong trabaho.
Nagkabulag yung ginikanan ate. Og nga, dun ay nakapuyo nga laing lalaki sa ilahang balay. Dun ay bagong kalivin yung mama. Ayan doon kami igsuon. Mga buutan usab ate. Ambot ba ati R? Na in love ko nga to kang Ryan. Apa sa tinood lang magtago-tago ragid mi magkita kay mahadlo ko ni ate kay matod niya di siya gusto nga manguyab ko mientras nag-eskwela pa ko. Apan, gahi kong ulo ate. Gituman ako. Ang ako kaugalingon. Mahinungdan nga. Nagmabdos gid ko ate R. Pagkasayod na ako, wa na ko kabawg o sa akong buhaton. Grabe ang kakulba akong gibati. Murag gusto na lang na ako nga hunusan akong kinabuhi para matapos na akong problema. Mahadlo ko kang Ate Lynn. Usa diyang gisuryahan ko si Ryan. Matud niya, andam siya mga amahan sa bata. Apan akong problema, nga kumagulang ate. Sigurado ko nga, masuko siya kung iya masairan. Gitago-tago rin na ako ang tanan. Apan, wagay tinaguan nga magpabiling tinaguan ate. Napansin ni ate nga gasok-asok ako. Murag bubulag na akong espiritu sa akong lawas sa dihang may atubang kong ato kaniya. Nasayod ko kung unsa si ate kung masuko. Sa laktod, sa diyang nasayran niya ang tanan. Hilabihan niya suko a ate. Giguba ko na ako iyang pagsalig. Dili na ko niya paeskwelahon. Ipapauli niya ko niya sa amo. Giabog ko sa kumagulang. Ako choice. Kundili ang muadto kang Ryan, ate. Dili pa ko gusto nga mapauli sa amo. Kaysa mo't nang makaproblema si mama. Gidala ko ni Ryan sa ila. Nag-ipon mi. Usalamat katanggap ko sa iyong pamilya. Kasundo na ko iyang maigsuong babae. Excited sila sa maabot nila nga pag-umangkon. Tinuod nga lisod kaayo mi ate kung si Ryan lang ang saligan. Kailagi wa kini stable nga trabaho. Ang duha niya kaigsuong babae ang mutabang namo. Ilabi na si Ate Liz. Mapinanggaon kay nga rekan ako. Talagsa lang mabisita si Ate Liz apan matagbisita niya daghan kay siyag dalang nga mga groceries o katagan mi niya kwarta. Ate R. Samtang ang isa niya kaigsuon. Si RC. Na siya boyfriend nga din sa kong trabaho. Ugbigay tudo kini sa pagsuporta kaniya. Generous kay iyang hinigugma ate. Matod ni Ryan. Basi maminyo na ko na iyang isuon niya si RC. Kay willing na ko na magpakasal ang iyang hinigugma. Ate, na mga higayon, nga dili mo ulit si RC sa balay kay dito siya matulog sa iyang hinigugma. Mga buutan, mga gwapa, ang isuon ni Ryan. Tuod man ate, sa pagpanglabay sa mga adlaw, wa ko magdahom nga doon ako'y madiskubre ate. Birthday ni RC, igsuon ni Ryan nga babae, may abot ang hinigugma. Nagdala mga bouquet na puro pink roses o isa ka box nga doon niya sulod jewelry ate. Nakurat ko sa dihang. Nakita ko siya. Si Carl ang iyang hinigugma. Ang boyfriend ni Ate Lynn. Pagkakita niya na ako ate, halos mugawas iyang mga mata. Nakurat siya ate. Nagpapretend ko nga dili mi kaila. Ngawa mi magka-istorya. Ate R. Si Carl ang tanamigasa sa birthday ni RC.
Halata nga mahal niya si RC ate. Apan kaluis ako magulang. Wa kini masayod nga dunay laing babae si Carl.

Nagpabilid gihapon ang relasyon ni Ate Lynn ug ni Carl. Ug ni Carl ug ni RC. Grabe yung paasa sa kumagulang. Grabe pa di ang paasa kang RC. Konsultihan nako si RC basi masuko siya nako. Konsultihan ako akong ate basi masuko siya nga ang akong ba na igsuon sa babae. Magipuli kaniya. Silang duhagi sa aran og kasal, ate. Naglibog ko. Pag-tredor ba ang akong gihimo nga gilimod ko sa kumagulang? Nga taod-taod na raba ang milabay. Sukad ko na sayod. Nga uyab sila. Ni RC o Carl. Tuganan ko na lang ba ang akong ate o tumanon ko si Carl na lang ang musulti. Bisag na sayod na ko. Ate din ako gusto masuko pa kumagulang na ako. Humana na ako siya napasakitan. Og sayod ko masakitan na po siya, kumasayra na akong gitago na ako ang kamatuuran kaniya. Palihog, tambagi ko. Dini na lamang kukutob. Sincerely yours, Lauren.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magabugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag to siya nga, yan nga, day, palitik o aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usapa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. O nga nun yun niya. Kaloy sa ginawa, Tierling, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
3: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
4: Isa ko sa NANS user, gamit ko NANS Coffee. Sa akong asawa, nga sa delisa ko yun sa mga ubang dating iha. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Diligod niyo gamit o ubang kape. Kaya kanadyong NANS Coffee ang mga gamiton. Pesko sa inyo, dres sa kapang, libungan o kutabato.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: ni mo Lawrence. Imo papadangat ni mo swatan po ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene Ipit. Bisag asa nga aspeto ipit gid ang atong resender. Konsultian niya si Lauren or si RC ang igsuon sa iyang ka-live-in karon, amahan sa iyang anak. Kurat siya nga, igsuon ni mo ang uyab sa ko ang, di ba? Grabe si Carl nakatago ba? Konsultian po niya ang ate, the morning masakitan nga ang ipuli sa iyang uyab, igsuon po sa iyang, marapag, asa ba siya mong lugar, aning pastilan? Gusto siya nga may relasyon kang RC, mahadlok po siya nga iyang ate, ma... hiubos sa iya ha. Unsay angay buhaton. Of course, kaoban nato DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Cap Juno. Sana na itong mga suking tig-subaybay.
0: And of course, ang ato URP Professor Cap Juno.
2: Yes, masulting adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Ikaw, gina ko una pangutan ng DJ Nova. Kung ikaw si Lauren, nasa yung sitwasyon? O sa ibang buhaton?
1: Perting lisodag, you know. Maski ako nang hinukto ko, what are the odds yung mapadulong kasi ng ani nga sitwasyon? Pero kung ako si Lauren, siguro dara na lang ko mo pabor sa ihanasutian yung ate. Kaya maski no saan pa, maski pag kanang murag dili sila in good terms sa yung ate, persangalan nga iyang ate, murag, para bito dili na lang madugang sa kay ubos. Kaya, syempre, soon ba, sila magkadugo, bigit sila. So, para na ko, suryahan na lang niya iyang ate. Kaya aron... Kay para kay murag sa kung una-una man ba isuti man yag sa dili makagubot man gyud ni or nagi malain sa both sides
0: di
1: ba
0: dinato pud babawon si Carl no usa pa yung plano kasi yung tinud-on yes. Si RC ba or ang at ang Atilin ba
1: so para sa ko ako para murag mapadulong siya medyo safe nga lugar si Lauren iya isuti siya yung ate yung ate yung paboran kay mo may yang kadugo mo may yang igsuon
0: ikaw mahitabo nga tungo sa yang gihimo makontrahan siya sa igsuon sa yang bana di ba nga
1: yun lang po ipit lang po siya kay ang side yang kung ano siyang banna kay...
0: Palangga
1: siya. Oh, berte, berte lisura. Maski ako murag kuhan kay siya, no? Kung ako ang nasa sitwasyon, murag... Bola, makapanghinuktok tao.
0: Dapat
1: sa
0: si niya. Carl yung isuriyan. Si Carl mo punihang
1: si yung... Carl did actually good ang dapat mo settle. Oh. Ani, kaya iyan man yung problema, no? Dili man sala ni Lauren niya, iyan na-discoveryan ning ing aning sitwasyon.
0: Kaya lang, kung si Carl ang pabuton nga, ako na lang yung expense mong ate, niabot na magpila kabulan.
1: Yes, kailan na kabulan. Ay, pasabot, wala siya yung plano. Marabag, nahulat na lang siya kanang panahon niya. Ang panahon na yung musuti sa iyang ate or something nga na marag. Kaya kung tinudanay pa na nga si Carl nga siya yung musuti, hagbay raunta. Kung nagwagid siya yung plano ba, naging mga nga ni nga laki. Day cup, no? Nga, kana bang ko ah.
0: Kanang, may kimudag tinaguan ba?
1: May kimudag atik yun. So, problema ginunta ni ko ano ni Carl nga naipit lang gini si Lauren kay murag nakakuan siya ba nakakonect siya sa both
2: basi
1: sides
2: basi may plano si Carl wala pa na implement
1: ay wow pila ka bulan
2: yung lang magunag program of kuan discarte ba
1: ay kuyawan narin kay mga kuan mga template sa mga ingana ka nga program of sa to
0: discarte
1: discarte
2: plano magunag kanan nga dili magkuan ba kay ayaw panguna sa plano sa mga kalalakin ang kay mga babae man
0: unya kay ni ingon man si Carl nga, ako na yung bahala mo sa si mong ate, but niabot nag 6 months. Yes. Mga nakay na siya ha, mga nakay na siya. So ang iyahang ka-worry ka ron kay, mura bag, siyempre mga anak siya, mabawa siya yung ate niya. Mura, masaw niya pag sulting at
2: so yung labot sa pagpanganak eh pagkabalot
1: the more magod nga kung gina mo ato
2: magina ipalayas man ganin siya
0: ah besan pa
1: na ana magina mahiubos magina igsoon sa mga ingani kaya syempre naburusan good siya so kanang siguro sa kuwa the more magod nga ipadugay ni mo the more ka nga makakreate mas bugat nga kahiubos o mabalaan siya ang ate so
0: anong karoon pa ka ni sulti
1: hagpay rin di ka kabalo nga
0: rin si RC igsoon sa iyang bana anong in the first kuan pa lang met na pa lang nimo kang Carl. Karo ako nimo sultihin.
1: Yes.
0: Diba? Dapat gisultihan din mo. Dapat both isultihan.
1: Both na sige. Grabe sa ningingani nga. Kung ano?
0: Situation, no?
1: Mura mag-joke ka ayaw ning mabutang kasi ing ani nga kahimtang. So, mura na siya. Parang ako, ang kadugo gini mo ang
2: kabura. Tingala po ko ani, no? Actually, biktima si Carl.
1: Una na po. Lucky gid pero may biktima.
2: Kwan bitaw makasabot bitaw ta kang Carl dan kadang para bitaw sa gibati ni budan niya kadang moingon ka sa kuha nga kadang di ni mo punggar imong kasing-kasing. Ano maning naay rason siguro nga ana purma sa heart ba nga duha ka buok ang
0: lahat tayo sa isa lahat tayo sa isa.
2: Lalaki Dan mo na ginidan.
1: Mo ginikwan sa mga lalaki nga magbinuang bitaw man.
2: Kayo, si
1: kaya ang maipit bitaw ang madamay ang magproblema kay mga tao sa palibot dili tong tao nga nakasala.
2: Karon kay ingon kog Louis si Carl kay di pa ni mabaso lang tao, di pa ni mapungga di ang gibati.
1: Ay, wow.
2: Love niya ang pikas, love niya ang pikas.
1: Ay wow talaga. So...
0: Louis gitinuod si Carl. Mm. Oh? Louis siya mahabawas duha ka may.
1: Oh, siya rin pinagbuhat.
2: Biktima si Carl ani. Biktima siya kay...
0: Kay Bold Raba, murag na yung kapasidad. Si RC,
1: true.
0: Tarong po. Si yung Atilin, tarong
2: that's why na-in love si Carl sa duha ka binuhat.
1: Okay, nga no, mag yung mga lalaki, ma-in love mag yun ang duha ka buo.
2: Di mag gituyo sa lalaki.
1: Mm-hmm. Nah.
0: Dili gituyo.
1: So, dituyo.
2: Kaya di mo na mo mapungga na mo kasing-kasing.
0: Ang lalaki, kung tinuod siya na higugma o tinuod siya na iyang commitment, makita at nagbabay, pass na lang na, pass na ko, ana. Kaya ako ni seryoso, di ba? Pero mukagat gani, mukagat
2: si
0: gani.
2: Si Jamar Bitaw, ingana, tarong na mag-ide ako pagkabalog yun.
1: Agay.
2: sa tadang lalaki sa kalibutan, sa pagsuroy-suroy na ako, si Jamar, pwedeng tarong mag-ide ako pagkabalog.
1: Ay, no.
2: Nga nung ihatod pa mag-yod ang ex ko, wag kita sila.
0: Ay, napkits.
1: Mo gini yung mga ambot lang ka, nga nung gini mga sakita.
0: Dili, gentleman lang si Jamar.
2: Hmm. Si Carl, nagpaka-gentleman lang si Carl. Dili, sa gusto nga may masakitan.
0: Aha, mo nawa niya sultihi.
1: Dili, sa gusto mga lalaki nga, kaya gin mo handalogin nga ni ma'am nung nga. Nasa li, uyab dre, uyab red to niya. Sana niya pagbahin sa inyong mga oras o ka nang...
0: Mag-aduan siya dito sa pikas, dito siya mukhaon, kailami mo luto. Dili siya sa pikas, kaya pong... Na... Nga
1: naman yung mga lalaki man, yung mga mangi di nga di mangi makontento sa isa.
2: Murag... Boys nga nung ingana man pud mo boys.
1: Pagtarong gano'n. Ang gahaso ka doon. Kamurag yung gahatag o gahaso sa iyong kaugalingon.
2: Dapat isa-isa lang git, boys.
0: Nahibayagid ko kusara imong kailasyon. Di ba? Focus lang ba? Focus.
2: Wala kay peace of mind, ana.
1: Oh, di ba? Wala kay peace of mind. Nagdo kabukang imo uyan. Kaya sorry mo pagbahin. May tag ka ng dawat nilang duha nga. Duha sila sa imong kinabuhay. Pero di man. So, hassle kayo siya mag-handle, ana. Murakag ka ng gabot at magic.
0: Actually, ipit siya sa bisag asa nga.
1: True. Bisag asa yung piliyon.
0: Kaya kung piliyon si RC,
1: may ubos siya
0: ikso. May ubos siya ikso si Atilin nga. Grabe, ako ni masultihi nga ka na si Carlo. Nga dugay naman ay kakabalong. Ano ako ni Mingna. Kung so, piliyon po si Lynn, ignore si Lauren ni RC nga.
1: Mm, gidawat ka din sa muag.
2: Oh, bilin sa ka posible nga, naiplano nga tabuk-tabukon lang niya. Nga i-accommodate na po niya yun para huwag masakitan.
0: Mabitang wa siya gamin niyo, irang itabuk-tabukan ang duho. Pag-isigipakas.
1: Oh. Pag-isaaran ang duha, no?
0: Ang duha, ang isaaran nga pakaslan.
1: Mogi na siya ebidensya, ma'am, nga miskan pag isaaran ka, gipakaslan ka, di ka sure kung ikaw lang yun ang gisaaran.
0: Correct.
2: Isara yun ang naibawaan ingon ni Kuya Jamar nga gisaaran ka ng baboy nga.
0: Paks. Baboy sinaaran, pero ang kana, mora gid na, ang babae di gid mapwede masad sa aran.
1: True.
0: Sa tinood lang, listen din sitwasyon ni Lauren.
1: Mm.
0: Unless siya ang musulti sa duhagid mismo para fair ba? Bahalag basa ko sa iya si Carl. Kaya di niya kaya, igsuon na ni niya eh. Treat niya ani sa kang RC, bagulang na ni niya, kaya igsuon ni sa iyang bana. Of course, pati ang bana, makuratan
1: ko sa. Maipit po, doon.
0: Diba? Nga, yung ate po, daan na nasuko niya, naiubos niya, kay kipa-eskwela siya, napapulong siya. Nadungagan pagid karon nga, gitago niya ang sekreto sa uyab siya ang ate sa murag lisod man.
1: True. So sa imo lugar kap, kinsa lugar isulti ni ko an? Sa angay ba isulti ni?
0: So, ikaw apang utanon kap.
2: Dili.
0: Dili gitsa mo. Si Carl.
1: Dili.
2: Ako si Carl? Dili ko pasapon. Normal.
0: Hindi ba pwede?
1: What if nasapon na ka?
2: Di ko maangkon.
0: Pero apang utan na lagi, hangto ganun sa ka di magpasapon yes. O di mo angkon.
2: Hangto di masapon.
1: Kuragi saad na gitatak na ginasbato nang inga nang mga
2: isa po niya simpre ni gugma ka pikas imo nang biyaan
0: o niya o di na ka maminyo
2: o dili na nga sa paminyo papi
1: tama ra gi saad gidi ay kanig yung mga laki gyud may kay mo saad
2: hala ako tadawa nan mo ang tud karon ako sino mar happy man ko oh ya usa po sa on pa man imo nang minyo-minyo nga ang imong sweldo pagitaon.
0: Wala nagatang di as gawas na nagdalakbunal.
2: Mananghit ka, kumagataw ka.
1: Gawas anin ni Kap, delikado ni.
2: Tatawa, boys ha. Bisan pa sa nagawas na survey boys nga nga gamay na lang ang kalalakin ang karong panahon na ati. Murag ang napulo ka babae, murag lima kalalaki, anak, tinunga na karong ng panahon. Bisan pa nga na nga survey boys, ayun na mo pagpatarantar. Ayun mo patarantar yun. Kay, ayun na mo pagminyo-minyo. Boys, pare na ako, tanawa. Happy ko karong panahon.
1: Hala na. Kuyawan.
2: Kung ako ni mo, Loren, ha? Loren pod, ayaw nag-appear sa ilang problema. Carl, diskarte kaya kal nga di ka masapon. Yun, iya kumulit ayaw, itugot kal nga na ibabay nga mag, masakitan.
0: Pero mawala ang pangutana sa tulad resender. O siya kung buhaton.
2: Dili niya itong anan yun, pikas-pikas. Ayaw sa kapil. Kaya mag-apil-apil ka sa problema diya, ikaw ang madisgrasya.
1: Ni maskin gidili niya isulti actually. Kung mabalaan eventually,
0: yes.
1: Murag ya pong resulta.
0: Mas
1: masukurag ya pong siya ha.
0: Mas may pang musulti na lang siya daan karon.
1: Oo.
0: Kay
2: anong masuko man niya? Inyo man ang problema.
1: Nasayod man day siya niya, wa gisulti.
2: Maski ko nasayod, abi na ko bisita ra na dire.
1: Oh, grabe palusot. Mag may gitikapan ning mga kuan. Mo nang daghan kay makatuon kay may kay mga
2: bisita ra na dire si Carl sa Muate. Malay ba ako ako kita nga naghalok na sila niya. Bisim ko sa akong tiyan ani sige katiman gi. Palaya sa kunin niyo gani nga.
1: Anaon ra din.
2: Magapil-apil pa kuan ng
0: agig sa kusuko.
1: Agig sa mo estilo, estilo gini nga sa kusuko aron.
0: Kusuko dai na ingnon. Ara ingnon wa sala.
1: Agay estilo gyud.
2: Sa sala. Pusa sala.
0: Yagig sa kusuko baron nga. Di ka, di, wa konsensya.
2: Wa konsensya.
0: Di ka makonsensya.
2: Kay ani mo gud siya kung tuganan ni Loren di Genova ati. Definitely na masakitan. Gali. Tungod kay love ni mo ang pikas-pikas, ayaw kapil. Kay basig kaya ra na ni Carl pag manage tanan ba?
1: Yeah, pila ka bulan yun, wa lang gihapon. Imagine, ang anak na lang siya.
2: Wala ba kay salig kang Carl?
0: Ang kwan na mo diya is, if masayran both, nga nung waka ni Sulti.
1: Oh,
0: si
1: true.
0: RC, dugan nakakabalo nga uyab ni Carl. Nga nung waka ni Sulti nga uyab si mong ate.
2: Ikaw po, Carlo.
0: Yung ate po, on the other side, may nga po nga, anong,
1: dugay nang kabalo.
0: Dugay nang kabalo. Nga nung ako ni Masultihi.
2: Tungod kay palangga, taka, di ko gusto masakitan ka. Unya, malay na to, basig ikaw piliyo ni Carlo. Oh, karon, kung nabulabog ni basig, pika siya mo adto.
1: Kaya, eh, maski, kung isulti ito ni Loren, di man pwede nga basulon si Loren kung maguba, kung asa man nga relasyon. Kaya nga no, si Carl man ang sala, siya may nagbuhat nga mga di
2: so, maayo.
1: So kung
2: sala
1: maguba ang relasyon,
2: sala ba din na naigugma si Carlo sa duha ka binuhat?
1: Kung maguba yung relasyon, sala na ni Carl, walay sala si Loren. No? Aya lang gid kay, isulti lang gid niya ang tinuod.
2: Mao na problema sa inyo,
0: ang
2: girls.
0: Ang iyaha lang gid is,
2: ipakasala din yung lalaki.
0: Ang iyaha lang gid is,

0: magud siya. True. Kasi duha sila.
1: Lisod kaya na mag...
0: Sa kinabuhi ni Carl.
1: Lisod kaya kaya na magtago-tago kang asayod kung si tinuod niya. Magpakabuta ka lang.
0: Ang duha pagyod, suod ni mo ang isa imong bayaw, ang usay imong ate. So, usaw ni mo pagpakahilom kung ikaw ang naasabi mo.
2: Pag na si Carl, kantahan lang na ni Loren, nakapili, daba ka. So, nakanta na.
1: Lahi, lagi puno.
2: Yan na lang. Panugugugin lang si Carlo nga. Did you know ba? Eh, sample ko na lang ang kanta may.
1: Hindi, magpura kasirahan ko ito yung version.
2: Sana niya na, bitawa kanta mo.
1: Nakapili na ba ka? Kung kinsa sa
2: ilang duha. Ano, diya? Eh, panugugugin na, diya? Ayaw, apil na ikaw ganyan maging actress, diya?
0: Ay, pasti. Oy, unsa ba yung akay buhatan ni Loren? Magpakahilom na lang? Pagkabos sa panahon, tuliso ko siya sa duha kabinuhat nga duo sa iyang kasing-kasing? Tambay human lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer.
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang na cervicare o takod sa ayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kaya ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervicare o ang akong gigamit, naulian ang akong balatian. Ermi Raimundo, taga Milaya, Waolano del Sol.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
7: Nang dili magunti ko kabawas, kag dili ko kabawas isa kumpiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez 33, San Fernando.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: balitapan siyempre ato sa tibayaon ng ato mga Facebook and YouTube viewers hamayong odto ato Arlene di Genova Cup June. Usa ko sa inyong loyal listener, makalingaw kayo yung programa o makalingaw good og malingaw gyud ko sa inyong mga tambag. Salamat sa inyong paghatag og positibong vibes. Matag adlaw. God bless you. Ninyong tanan from June Ray Daclan.
1: From Rebecca Domingo, nindot kayo inyong chemistry tulo. Dili gyud mo boring ang tigpaminaw. Greetings gikan sa General Santos City.
0: From Joy Moania Caliao, shout out Ate Arlene from Mati City, Davao Oriental.
1: Hi Cap Junjun, makatawag gyud ko sa imong mga banat pahungaw sa stress namong mga OFW. From Janet Mercado of Doha, Qatar.
2: Hi Janet.
0: Ginapanalanginan jud ka ni Lord Ate Arlene kay gwapa ka. From Raylene Abajo Milliares, watching from Dumaguete City. Thank you.
1: Nindot ka ayo. Inindot kay inyo ang mga diskusyon kay dili lang makalingaw daghan pagyud og maayong pagtulunan nga magamit sa tinuod nga kinabuhi. Salamat sa inyong pagpaambit sa mga tambag ug kasinatian. From Arnold Castillo.
0: From Jubanzon, Ate Arlene, may hapon ninyo diha. Pa-shoutout lang ko ni Mama Lilibeth, Paula, o especially sa akong bana, Dominador. Salamat sa pagbasa, Ate Arlene.
1: From Dialita, Karomayan, Lagumbay. Maayong hapon, Ma'am. Ate Arlene, DJ Nova and Captain. Shoutout from Barangay Lipaton, Calatrava, Negros Island.
0: From Emily, shoutout ko, Ate Arlene, sa mga Villador family, Badillo family. Annalyn Kawas Toquero, Merlin Toquero, Siruano, o sa akong bana nga si Reynan Resurrection, sa anak na ko, Reynalyn Resurrection. Salamat, Ate Arlene.
1: From Jesse Campomanes, hi, Ate Arlene, naminaw, dirigikan sa Riyadh, Saudi Arabia, ate.
0: From Evzan 14, mo dyan yung imong programa akong ginapaminaw sa radio, ate. Arhang tudgaran, guwapag yapon ka. Thank you. Og nindot, og tingog, watching from KSA Jeddah.
1: Hi to Beekeeper Siake, shoutout from Barangay Dalirig, Manolo Fortich, Bukinon.
0: Mayang hapon, Ate Arlene, did you know about Cap June? Dako kayo, kog kalipay sa pagpaminaw sa inyong programa, Matag Adlaw. Daghan kog napulot nga mga maing tambag og malingaw pud ko sa inyong mga istorya. Greetings ka ni sa Bayugan City, Agusan del Sur.
1: Shoutout to John Ivan Dahan from Kabanglasan, Bukinon. Ingon man kang Mayo Nuwebenario. Good afternoon, Ate Arlene. Always should ko na maminaw ni mo from Bayawan City, Negros Oriental. And from Gemma Maulas, good afternoon. Ate Arlene watching at Lalao Malabuyok, Cebu. Permisyon ko maminaw sa imong program ate kay makarelate pud ko sa kong kinabuhi. Salamat Ate R. God bless.
0: Okay. Nobs. Unsa imong final para kay Lauren?
1: Lauren, para nako no, always ginato panindigan nga what ay ginabit-bit nga mga sekreto ba? Miskan tuod nga dili na siya atuang binuhatan. Pero sa ngalan nga nasayod ka, murabag nadamay bitaw ka sa problema.
0: Duol mangod niya yes, ang duol ni
1: mo nang di gini mo malikayan nga magkargo gid ka sa konsensya. So para nako mangod, para bitaw dili ta magbit-bit ana nga mga konsensya. Isulti na lang nimo, no? Isulti na lang nimo. Di man na buot pasabot nga imong gipanguna. It's just that kana bang imo nang pag-show o pagmahal o pag-care ba sa sa imong ate, no? Sir, sa both sides nga mga ate nimo nga kinahanglan silang masayod nga ginabunuangan ra sila. Kay the more nimo siyang padugayon, the more nimo nga isikre, kanabi itong ihilom lang niya, eventually mabalaan mo gina, kay wa magi asuma kumkumbaya. So eventually mabalaan nila nga dugay na day ka nakabalo, mas bugat siya nga kasakit, no? Mas bugat siya nga tingali masuko gyud sila event, sa imuha kung masayod sila nga dugay na day na nga nasayod ka pero wala ni mo kanaw itong nagpakabutabungol ka lang. So para nako isip po sa kaigsuon, dili ka dapat magpakabutabungol. Murag role ni mo as igsuon nga imong protektahan pod, no? Ang imong igsuon ba, bahala na si Carl, masuko siya, no? Siya ang kanang deserve ra pod niya nga mabulabog siya kay kani mga ang ani klase nga mga tao magdasa gining mga kuan mga lalaki nga hilig kay mang two time kung wala poy tao nga mag-speak up about them. So kinahanglan ka nga mo stand up sa imong mga ate, kinahanglan ka mo stand up sa kanang unsay ka matuoran. Bahala na si Cardiac, masuko na siya nimo kay deserve niya nga maulawan siya og deserve niya nga mawala siya ang duha. Kay again, dili ta pwede mga babae mo settle ani mga lalaki nga kaya ra gid ta binuangan, kaya ra taluiban. So kana para again no, para nako Lauren, kinahanglan nimong isulti karon di ka magkarguan ang kuan nga konsensya kay mura man gihapon ang resulta, magkinaunsa magpakahilom ka, mabalan ra na, masuko samot nga mas dako ang kasuko nga posibleng sa imuha na noon ang direksyon sa kas- kasuko nila no imbis kang car pero sa imo mapadulong ang kanang kasuko nila ba so dili sa nimo deserve mabasol so para wa kay kwan para ma-safe ka kung kana bitaw ma-safe ka sa basol sa mga kanang ate nimo so isulti na lang
0: okay
1: sa kanuna kinainyo DJ Nova de Marites amaning ng bayan
0: ang ato URP professor Cap Junjun Diasis.
2: Yes, ate, Lorin, usahay na ipanultiyon niya ang pagpakahilom na ibayad.
0: Aha?
2: Buros ka, nakinahanglan ka, o
1: kuyawan.
2: Gasto sa iyong pagkuhan niya, prenatal. Pero, katawa mong gusinisin.
1: Nakuyawan ko sa pagpakahilom na ibayad, ha?
0: Ang pagpakahilom dun ay bayad.
2: Ako pa na. Op, Carlo.
1: May block me.
2: Tuganta ka. Tuganta
1: ka. Pangwartahan lugar ka.
2: Tuganta ka. Bye, Nico.
0: Kasi maglisto din na siya panganak anang kapatid.
2: Basi gabaan po ka noon, Loren.
0: Ayan na lang. Ayan na lang.
2: The truth will set you free.
0: Pero, sa ato pa?
2: Ako ni mo, Loren. Dilit ako tugaran akong mga ate. Kaya masakitan ba yun sila? Pero ako tagaan o ultimatum si Carlo. Ina si Carlo. Nga tagaan-tagaan ko sa kasimanap. Sulbaran na yung problema. Kung dili ni mo sulbaran ang problema, mangita ko paagi nga mabulabog ka. Pero ayaw intra sa senaryo. Dili dapat ikaw. Nagamang pamaagi nga makaibalo ang both parties nga dili gikan sa imo ha. Para di ka babasulan. Ayaw intra sa kasamok.
0: Pwede nga lahi ang musulti.
2: Lahi musulti.
0: Dili na lang si Loren.
2: Pwede sa bagay mag fake account.
0: Pero mo lagi
2: dagan kayo.
1: Mira gaya po. Kung mabalaan mang po. Nga, uy, dugay na di ka na sayo. Niya, ano mo musulti?
2: Di, iya pa mang unahong istorya si Carlo. Nga, taga-antaga isa kasi mana. Nga, sulbaran niya mong problema.
0: Si RC, pagmasairan niya nga, nakabalo na di ay si, kuan, si Loren. First day pa lang nga, nagkita sila sa ilang balay sa birthday mismo. Masuko na siya. Anong di paabot pa ni mo ani ka dugay?
2: Kabalo ko nga kanang dapat isulti sa inyo ha, sa imuha RC, nga morning tinood. Pero gapanayming ra ko. Kay nagsabot mo ni Carlo nga iyang tulbaron ang problema. Nga, mo gani, nga imong tagaag panahon si Carlo. Kay luoy ba si Carlo pod? Kabalo ko si Carlo, galibog po niyo sa iyang buhaton sa pagkakaroon.
0: Luoy biya po niyong mga to-timer ba?
2: Luoy, uy. Katong nag-to-timer, bitaw ni si Balong, puliki ko, nag-abot-abot sa akong pangayag sulbad kay kung saon niya pag-address, hindi ka buo.
0: Luoy, bitaw niyong to-timer.
1: Luoy sila, kay problema, dugang-dugang.
2: Luoy, kanang kasong kaya sa una-una.
1: Oh, na.
2: Kadapat masabtan ni mo, Loren, si Carlo, nga bisan pagtulog niya, di ni katulog, din tawana. Kung saon niya pag-manage yung duwa kabuok.
1: No, looy gina mga to-timer kay
2: kabo girls, dapat may magabaan. Dapat masabtan ninyo ang mga lalaki na kanang looy pud sila ba? Looy pud kining mga ingani ka kung saon nila pag-manage. Kung mga natagaan ninyo panahon. Sabton ninyo.
1: Wow. Dapat,
2: bangari, dapat iampo ninyo na nga malamdagan nga magaydan kung sa mayong buhaton.
1: Grabe siya.
2: Kay dili ba na nila tinuyuan? May kukmara bagid ba ang tao?
1: Mama.
0: Grabe na yung dili tinuyuan. Ay,
2: tinuyuan. Ay, dili ba na tinuyuan may kukma
0: ka? Pag ginoon ka nga may kukma sa katao, di na ka ma-inlove maglain.
1: True.
0: So, waka na in-love, nangita kaglain. Anak ka simple.
1: Di lang yung contento. Nagi mga lalaki nga. Di lang yung sila contento.
2: Lay-lahi yuday ang kwano, ang lalaki at babae, no?
0: Correct.
2: Kay ang lalaki, ang babae nga na guday no kung tinood nga ni kugma sa lalaki di ay, na ka ni kugma lain di na ka mutanaw di ka mulingi di na ka mag-communicate og lain tanan wala na na
0: wala na
2: ang lalaki magkut kung tinood na kugma ni kugma ginaba
0: pero mag-communicate
1: kay mas daghan
0: ni kugma daghan
2: mulingi lang pero dili na gid mahigugma no mga ngana ba
0: lang
1: bawo lang
2: tinood na rin tagay lang panahon ang imong kuya Carlo. Kay may mo namang good ni mo ng brother-in-law pohon. Taga isang panahon, taga ultimatum, nga sulbaran na imong problema. Ayaw intra sa senaryo. Kay buros ra ba ka? Kay Luis Carlos, biktima mong good ni mo.
0: Problema, gid na.
2: Ayaw problema na. Taga isang Carlo, tao ga, sinseridad, asinsiro nga pag istorya kay nami panultion kung dili kinsa kung dili si Carlo kinsa pan kung dili karon karon sa pamani ana sa gihapon gid si kuya Kapingon dili ko gapo dili pud pangit pero isa lang ko masiguro wa pagbahala ko.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Wala nay problema kung ang pagkalalaki ang isgutan tungod sa Megaman.
5: Ako si Edward, Pasagdan.
6: Nagahingoog City, Barangay 24, Puro Kono. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, panunay, mulagsik, pero di na ako makuanan kung sabay ako gibatik. Noon niya, na nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagwanto ka dito sa butika kay naata na doon. Sabay akong ganun, pagpalit o bigaman, kay aron, kanang imong trabaho, Rajid nga yung trabaho, pag tumar o migaman, tilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa yung mong kagalingon. So akong gitumaran, akong ibuhang. Akong ibate dayo niya, lagsik man na ita. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o migaman. Salamat yung nabas ko kayo ng akong lawas. Salamat kayo sa migaman.
7: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy Happy Living Nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Dagong salamat kani mo, DJ Nova, and of course, Cap Junjun. Thank you, Lawrence. Sa iba pa padangat mo sa watang po ni Atun, tulong mo nun sa sensor li Ate Arlene. Tinuod yun ang libog, ipit ka sa sitwasyon. Pero the truth will set you free. Sultihi si RC sa imuhang tinuod nga nasairan. Ing na siya, wakakabalunga, uyab niya si Carlo. Nga uyab po sa iyong Ate for pila na katuig. Now, gisultian mo si RC para nga masayod siya. Wala kay gilabanan. At the same time, imong ate sultihi po siya. Nga dugay na kagusto mo sulti apan wa kakakitag saktong timing. Nga dunay laing hindi gugma si Carlo. Para imong ate makabaw sa kamatuoran kay pareho ra ba sila sa aran og kasal. At least dili ka mong gawas ba nga traidor, may konsente or konsentidor. Kay si RC, kung masayran niya nga nasayod ay ka, nga uyab si ate ni mo o si Carlo, may ubas ni mo. Imong ate, pagkasayod niya nga, wani mo sultihi, tungod lang kay ang uyab, isod mo ba na may ubas ni mo. So, duha ka binuhat ang masukot ni mo, pangayog pasaylo kang Carlo. Ignacia, dili mo gusto apang kinahanglan ni mo buhaton kaya di ni mo kaya sa mong konsensya. Period. Again, walay daotan sa paghimo o insakto o tarong. Thank you so much, Lawrence. Ay mapapadangat mo sa matampo. Manghinaot ko na hayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene. Ayon, wina salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
3: Pirmi ka apoy, nanluya, nalipong og ng luspad, basin anemia na.
4: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
5: United Home. Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pakikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:27 na sa gabi.

0: matag-usaka nato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabana sa natad sa panggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga magisayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman na Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwi na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga ganinaw daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, ania ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahian.
1: Ang pagdamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. Maing gabi'y kanaton tanaan. Kamusta ka mong tanan og welcome sa pagbanag-uban sa atong tulumanon na itong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tanga itong buhi nga Diyos sa paghatag niya kanatong lain nasab nga adlaw. Dinasab nga gayon sa itong pagpadayon, sa itong pagpanikay-sikay o sa itong pagpakigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Huwebes. Ha? Huwebes, ano? Pizza 25? Ha? Ito nga, padokarakuan ang kuhan ka sa mga Geralbe. Atong ega 2026. Anya ito makigsuna mga naminaw karon. Kumusta ka muntanan? Anining adlaw na sa mga sukindig paminaw nga Huwebes. Adere sa tuang pagkulo kabildo, ha? Mga naminaw na ito sa radio, nagtanaw sa itong Facebook Live. O kung man usab, ito makaigsunan nga naminaw pinagis ng DYHP application. Ha? May pagpaminaw nyo diha o sa gihapon. Ako yung radio man Benji Ulpos ng iyan. Ha? Makikuban kayo ninyo. Hangtod ta alas 12 karuntungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga pinanggantig paminaw. Ato ang mga kaigsunan, no? Nga naminaw. Ha, usab nato karon kasama ng Nestor, no? Ito mga pinanggantig paminaw. Ha, nga naminaw nato karon ng mga orasasan. Ha, kanang na Andres Dakbaya, Sugbo. May gabiin ninyo diha. Ha, Dakbaya, Sugbo, Provinsa, Sugbo. Ato makigsunan sa Lawigan, sa Negros Oriental. Ha, mga taga Negros Oriental, may gabiin ninyo diha. O taga Negros Occidental. Aton makauturan da, mayong kagabi sa inyong tanan. Ato mga taga Palamati, sina nga isla. Ah, sa Subo nga gabi nga pizza 24. Ate, kumusta ka mo da? Ato makaigsunan na sa Sikihor, ha? May gabi mga taga Sikihor. O kung sa bato makaigsunan nga mga Bulanon sa Bohol, sa Liti, sa Marugubang Party, sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato makaigsunan usab dito sa Luzon area nga mga Bisaya. Ang na karon dito sa Luzon area kasama ni Sto. May pagpaminaw niyo diyan tanan, ha? Ato makaigsunan diya sa Luzon area. Ingon usab dito sa Gawasan Nasod.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga overseas Filipino workers nga naminaw na to karon. May pagpaminaw niyong tanan diya, ha? Ato ang mga kaigsunan sa punya mga senior citizen. Ato ang mga nanay, mga tatay nga naminaw sa nato karon. Ang ato mga tatay, mga nanay niya si tatay hinahinay na pod o tanday-tanday. Kay matod pa ni kasamang Arnel Uwano Cubo ba? Ha? Kasamang Arnel Uwano Cubo, kasamang Nestor nga natural, basta gabi na gani, unsa may buhaton sa senior, igo na lang tanda. Ha, sa mga kaigsunan sa nato nga nanikay-sikay karo mga orasa, maayong pagpanikay-sikay ninyo diyan tanan, ha? Samtang nanikay-sikay, naminaw sab diri sa itong programa, maayong pagpaminaw nyo diyan og maayong pag manuba na to. So kuyog ita ninyo, kuyog ta, kuyog, duyog ta diri sa ato ang programa. Antun ta alas 12 karuntungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Arita makasama sa tuang mesgutanan sa garong gabi una tungod kay Presidente Marcos dako matod pa nga uyon nga iban dinhi sa Pilipinas ang mga bayolinting duwa diha sa online.
2: Straight to the point.
1: Ang maoy posibleng nakahatag og impluwensya sa mga kabataan ginihuman sa panghitabo dito sa sudad sa Tacloban.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatag ang pagtagad mga sukindig paminaw kay ang ano man karon dayon na iba na wa manay gamit gihapon wa manay kanana ang pulos kanang mga duwa dia sa online ang nakahatag mga sukindig paminaw og kabantingulan na sa mga bata. Aka na mga duwa sa online nga maunay naka kuan sa mga bata bitaw. Unay nakagahi nag-us mga bata kusog ng musukol. Kusog na mga sukindig paminaw nga maningka, maninghag o maginikanan. Tungod man naanang naang dia sa social media. Tungod ana social media. So kana mga online nga mga duwa unsa may makahatag bagliksyon kana. Nakahatag ba nag-ugma sa mga batanon? Makahatag ba nagagbaon sa mga kabataan or makahatag hinuog prohisyos mga ginikanan?
2: Straight to the point.
1: So mas maayo pa nga iba na o Presidente Marcos ni ingo naman sa manginaota nga anha magikan sa ba-ba ni Presidente Marcos. Nga mingon siya nga iba na wag tango na ka ng matang sa mga online games. Diya, cellphone, bisan ganig-ganig Mobile Legend, mas may tang-tango na... o dili manggaling tangtangon, bawalan. Bawalan ka ng mga minors. Bawalan ka ng mga minor di edad nga magduwa og email. Ikaw ka na ng Kunsyal Arnel Bakilta. Unsay mo ang pananaw ang nagaw. ka na mga batanon. Ganun man. Ang mga batanon karon dili hinuon tanan. Pero mura, purti na mo tubag-tubag ginikanan, musukol na, maninghag na. Tungod anang na ang duwa nga email kay matod pa kanan duwa a dili man ka na kabiyaan, God, ha? Huwag magduwa ka na kung dili mahuman, di pwedeng biyaan. Dili pwedeng biyaan, so kanang na, huwag dili manggaling na i-tangtangon kanang email. So man, doon na ba'y nakwarta ang gobyerno, anak? Galing kayo, kwarta pong gobyerno, hotdo na pong pangawat ani mga politiko nga makawatan. so mas maayo kanan duwa, maayo maka-addict mga bata, makahatag o ka-addict niya, mga bata na hinoon, murag, mawagtangan, nagrespeto ang mga kadlos maginikanan, mas maayo nga, kanang mga duwa, o iban kanin mga bayulinting duwa, okay. Pero doon ay mga duwa diya nga nakapa-addict sa mga batanon, labi na sa mga minors, ha? Sa man, pwede na bawalan sa mga minors, ha? Doon ang po'y uban ingon, ayaw lang po huwag tanga ng email ka sa mga binsa. Po huwag tanga kay may lang po baya ni malingaw ta, ha? Akin kung mawala ng email, balik tas dama ani kasamang nesor, dama, dampa, gamit na glastiko, o baka kasing, ha? katong ang pitik, kanumdong kagpitik kasamang nesor. Abot na ko ay kasamang Arnel Lawano o nakahinumdong pa ba ni pitik, dampa, o niya kanang naang gira-gira o kanang luthang, ha? kana maoy mas may pay kanang duaa mo ibalik mas may pay kanang naang duaa mo ibalik kaya wala naman dama okay sa taon si Maninoy Johnson ayaw lang po din tawag ipawala ng im eh. so gano'ng mga minors anak gano'ng man dito lagi sa Amos probinsya. Dito sa Amos Urbinsa, kasamang Nestor, wa na di na makamaong mangguna mga ba, mga bagong tubo. Di na kamaong mangguna, bisan ganig, mananom ug humay. Di na, wa na'y nakatunang trabaho. Tua na mga sukindig paminaos duwa. Noon, arikas mga ginikanan, mingon sa da, ang ginikanan, wa man katudlo. Ang ginikanan, arikot pa uli sa mga ginikanan, mingon pong ginikanan unya, huwag amon ng buyagon, huwag amuan ng kasapan o bunalan, baka isumbong man po Miss DSWD. So na po yung mag-ingon na, kasamang Benzi, pwede ra nang naang, kuan na, kanang naang, mas may pa scatter, may wagtangon, ayaw lang ng Mobile Legend, kay dokaon, may mawagtang na. Ha ha ha! Ah, sige, ato na lang kuno, ibutang ta lang nga daghang dili sad uyon wag tangon ang mobile legend ha. Ang mga minors atong bawalan ana. Ha, galing kay matablaw pod og kuno. Ha, kana na ang amosaw man yung pag-ilang ng mga minors di makagamit ana. Ha? Mo report na lang sa may kuno na ka, may kadaghan pong balantayan mong kalakihan. Ang ospos kasama ng Gerald, ayaw na po ng scatter, wala ah, kaya wa na po tayo, kawa. Ah, samtang sa laing bahin na to ang hatagag pagtagad sad makasama ha kay kaning ni ang nahitabo dito sa takluban. Daghan kaayog mga leksyon nga angay na to nga kuhaag pagtulunan. Ha, kanina hitabo dito sa takluban. Muna nga ito ang mga eskwilahan karon nagkadaiya na ng mga safety measures ang ilahang nagipanghimo o ang mga local government units.
2: Straight to the point.
1: Samtang basketbolista nga si Rene Baterbonia gilubong na karong nga adlawa.
2: Straight to the point.
1: Panyasubay sa iyahang paglubong gikatakda usab ng mupasaka o gaso ang Department of the Oval, the Interior and Local Government konda DILG ngadto sa Department of Justice kun DOJ naunya sa Biyernes pohon nga dunay kalambigitan sa pagkamatay sa Ateneo athletes ha, sila si Rene o kato si Divine Adelic.
2: Straight to the point.
1: Aso mo pasaka mga sukindig paminaw o kaso ang DILG dito sa DOJ. Kabahin mga sukindig pa yun ang pagkamatay ng duha kay dili man sila mutuo nga insidente, aksidente itong nahitabo. Dili mutuo ang ato ang kapulisan nga aksidente ng nahitabo kasamang nisur kay base silang investigasyon, dunag yoy angay patubagon. Dunag yoy lapses mga sukindig paminaw katun to ang coach o ilabi na ang tunghaan.
2: Straight to the point.
1: Kausik sa mga kinabuhi in town nga naghatag og dungog sa tong nasod. Naghatag dungog sa tong nasod. Apan wa ang pingi anim panuway nga coach nila. Samtang sa laing bahin na duha ang nangaangol, human malimbuad ang usa ka wing van dito sa lungsod sa Balambat.
2: Straight to the point.
1: Ito ni hatagag pagtagad kay diha ni sa may Trans Central Highway mga sukindig paminaw sa Gaas, Balamban na hitabo kaganihang alas 10:45 sa buntag ang naangol in town ang driver o ang truck boy sa usa ka wing van mga sukindig paminaw human malimbuad ning ni ang maong wing van. So may gani kay kwanda in town angol ra ang gidangatan ani ining maong mga individual.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa laing bahin giinsister karon ni Minglanilla Mayor Rajib Inan nga limpyo ang iyang konsensya taliwala sa gipasaka karon nga kaso nga graft bato kaniya og sa membro sa konsiyo sa lungsod sa Minglanilla.
2: Straight to the point.
1: Akin ni human nga formal na nga gikasuhan og graft dito sa ombudsman or sa ombudsman dito sa Regional Trial Court sa Dakbayan sa Naga.
2: Straight to the point.
1: Tungod kay nakakita mga sukindig paminaw og basihan ang ombudsman aron kasuhan sa ang mayor siya sa Minglanilla og kaubanan niini tungod sa paglapas matod pa sa Republic Act number 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act subay sa matod pa kadudahang pagbalibad sa rehabilitation plan alang sa usa ka dapit sa may sitio na po Barangay Gindaruhan sa maong lungsod.
2: Straight to the point.
1: Amo na nga kanang naa nga kanigong naa ka sa politika, naa ka ikaw labi na ikaw mo amahan sa lungsod mga sukindig paminaw. Daghan ka ayong mga butang nga angay nimo ikonsidera. Ha, kay di ay mga butang nga pananglitag imuning lihukon imuaning kanang naang himuon para asa man eh, para ba sa imong politikanhon nga tumong or para ba sa kayuhas katawhan. E kasagaran, kaning mga politiko labi nag magdulong eleksyon, pingon manggiyod nga, andami mo alagad ninyo. Maginay mga sagad kayo ba? Andami mo serbisyo, andami mo alagad, pero inigumanas eleksyon, pila na lang kabuok ang nakahinomdom sa ilahang mga panaad. Pila na lang kabuok ang wala magkasakit o amnesia, ha? Asagaran sa mga politiko basta makadaog na gani, makadawat na ganig sweldo, labindag makakurakot pag yun. pa man ay sagad sa mga politiko, ha, mo na nga labinlag makakurakot ng uban, makakuan na, wa na. Ha, kanang naa nga, og dunay mga reklamo ang mga uyamot in town, ang mga pobre nga ilang giulog-ulogan panahon sa eleksyon, hili na mga sukindig paminaw magtagat.
2: Straight to the point.
1: Ha, samtang sa laing bayan, so good karong gidid-ana sa kagamhanan sa... ang lungsod sa Dumanhog, ha, nagdili na pagdala-dala og mga cellphone sa mga tinunan.
2: Straight to the point.
1: Ingon man usab pahugtan karon ang curfew sa lungsod sa Dumanhog isip pagprotektar sa mga kabatanunan.
2: Straight to the point.
1: Aso si kini ang gipahibalo mga sukindig paminaw sa mayor sa Dumanhog nga si Mayor Gun-Gun Hika atol sa iyahang bakigtigom sa mga kadagkuan sa eskulahan sa maong lungsod.
2: Straight to the point.
1: Aso di ana ang mga kabatanunan, ha.
2: Straight to
1: diha
2: the point.
1: Sa Dumanhog, ha, doon ay curfew o niya ang mga cellphone. Bawal na nga magdala-dala ang mga bata diha sa ha, kanang na ang maong lungsod, na at least mo kwanda yon kaning niya ang uban ng mga lungsod. Manghinaot nga mo pakita dayog labok po dayon ha, dili kay magtanga resaning uban nga mga mayor maghulat pag dunay mga disgrasya ang mahitabo. Diri sa Dumanhog ni aksyon na ha, ang mayor sa Dumanhog dipatuman nga mga batan-on bawalag cellphone o niya kanang na labi na sulod sa klase ha, labi na mga sukindig paminaw nga ang curfew ipatuman na sa Dumanhog. Ato ni hatagag pagtagad yung uban ng mga lungsod ning uban ng mga syudad ha, magkikipat-kipat na yung mata mga mayor ng uban. Ake mga batanon karon murag pila namang kabuk batanon tingali kasama ng Nestor, no? Ha, pila namang kabuk batanon ron ang kanang na ang wala magamit og cellphone tingali, ha? Kanalang tingali kabuok ko eh. Pero mo nang uban na dunay mga cellphone, kasagara na adik aning ML. Pero ingon si Kwantown, Maninoy Vito nga, ayaw na lang nang ipawagtang ng ML kay murag ma, ha, wad ag sapi at wifi, anad. Bitaw, na po kay punto, bitaw, na kay punto di eh. Ah, sige, so...

0: unya kay wala na may ibala tulog-tulog, ha? Aha, niya si Rodrigo Galeria Senior. Tinuod bitaw Sir Benzi karo mga bata, pero sa kuang mga anak, usa ka tingog nako. Amo patuo mapod. Salamat pod sa ato mahal Ginoo from Budok Galeria. Purok dos Manoligaw Carmen Agusan del Norte. Mayo noo, no? Ano mangi anak po? Dili man noong tanang anak nga mga gahig ulo, no? Mangi kanang mga anak sad nga matinahuros ginikanan. Kumusta naman ang libreng kaon na kasama ni BBM mulang gutom daw? Kauban rani ni GovBam. Diribitaw to sila. Ito nang isgutan sa dakay. Diribitaw to. Matod pa, walang gutom kitchen, ha? Diriman to sa kanang Cebu City. Ito nang isgutan o niya kasama Dixie Sumabal, ha? Anya, si Boss Loloy Banyok, may gabiin ni Muda Boss, ha? Sa magkaroon, naaka sa ilang Martin. Anya, si Corazon Asusina Taniola. Naminaw sa nato karon, ha? O niya, si... may pang ibalik ang siyatong kasama. Ibalik ko nung siyatong bitaw. Doon pita itong siyatong kasama, Dixie, no? Si Marlito de la Serna, mobile legend attorney, may pa ang scatter attorney wag tangon. Na attorney, dili ko abogado kasama ng Marlito, ha, nga kuhan, ha? Marlito de la Serna. Kay scatter ko, no? Kaya dako kag pildi, anak, kasama ng Marlito. Kasama ng Glinda Masong Lagos, ha? Kasama si Hope 23 naman na 2 ml. Tinuod, dili masugo, musuko, suguon, kay dili mabiyaan, ha? Pusta nanay, sana pusta anay o gabaligya ang skin kasama mahal kaayo libo no san maulagi tao kasamang Jimmy Wood may gabi naminaw sa nato karon. Oy kinimbahin na makasama tod ganto sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule makasama maayo kay ni ha alang sumakin sa mga pinanggantig paminaw gadunay mga sakit o balatian nga gihambin sa kalawasan. Anya kato mga dunay mga sakit di ahanga gidala-dala. Ayaw na nyo pasagdi makasama ang Paragis, no? Kaning, para na to diri, sagbot ning Paragis, no? Na? Pero, watak kahibalo nga grabe ay ka milagroso mga sukindig paminaw kining matang sa sagbota. Kaning niya nga maong herbal nga Paragis, no? Kanang palad-palad na sa Amos Negros. No? Kanang sagbot na kasamang nisto. Kanang Paragis bila-bila, bila-bila daghan nga mga sakit nga kaya niyang ayuhon. So karon labi na diri sudad, labi na diri sa kanang naang mga lugar nga di na to makita ni gawas like dos probinsya kay to ay daghan. Pero bisan ganis probinsya o niya kinahanglan gyud nga limpyo ha nga makita nimo diha kanang naang wala tugway skabaw at tublay skabayo kanang naang wala ihiis iro kay mo na importante sa kaayo kay delikado sa dugkanan na nay kagaw na kasamang ni store. Una nga karon dunay dako kaing farm ang Tag-Ias Paragis dito sa Mindanao. Mauni dito sila manguha para nga kinik kasamang ni Sir gihimo na ning kapsula para dili na mahasol, dili na ta magitos-itos diha, di na ta maglimpyo-limpyo. Gihimo ni siya para nga makatabang so makaigsunan nga dunay mga sakit o balatian, labi na sa itong nga dunay mga hubak, ha? Itong dunay hubak, dali nga makutasan, dali nga kapuyon, dali nga laayon sa panglawas. Inumi na og Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang atong Paragis Bilabila Herbal Capsule makasama makapanindot sa tulog, ha? Una nga si kasamang Arnel Uano kay nindot kay ang tulog sakto po just dulog ha. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule mga kasama puno sa mga vitamina, minerals ug nutrients nga maoy gikinahanglan sa tua nga lawas ha. Mapalit ni sa Didings Pharmacy, GB Butika, GY Pharmacy, Best Way Pharmacy, Health Way Pharmacy ug uban pang mga butika ug farmasya duol sa inyong mga lugar. Okay, balik ta karon taon magkasama human sa importante kanis atong pagbalik ato hatagad pagtagad din dugang na to mga isgutanan ha. Standby lang usa ha. Alas 10:49 binas gabi.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, uban na nagsaktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex with generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular. This time check is brought to you by ang nailanimong alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus alaksan FR. New alaksan extra.

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Dusan and Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it!
3: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
4: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
3: Kabog na nga pang negosyo.
4: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
5: Kondura, kusgan ka uban nimo, kusgan pang negosyo. Kondura.
6: Strong for the Filipino.
7: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
8: Bakit RightMed ang binibili mo?
9: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
10: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
11: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
12: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
13: Kaya ako, kailangan hiyang.
14: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
15: Ang kinis na niya.
16: In fairness, nag-glow up.
17: My budget.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
2: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
1: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
3: ECS.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
2: Heavy duty linis, bawat pahit.
4: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
6: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bangong kumaka bloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
8: Ato ang attack na alas 11:06 na sa kagabion. Balik na makasama diri sa tumbag kulo kabildo karong gabion na.
9: Straight to the
8: onya sa dili patamo ato no sa tuwa nga mga isgutanan og sa uban pa nga mga pa shout out na to kay daghan mang uban nga magpa shout out sad ka sa mga listor. Ato sang i-check si Radyo Man Joseph Osquiano kay nakasanbay na speakers niya. Yes, Radyo Man Zikyo.
9: DYHP. RMN Report.
10: Yes, salamat sa mga Radyo Man BG sa toga pagkalina din sa kawas gabahit na karmarasa sa naglaob na kagabi yun. Nagpabilin nga malinaon, huwag madag ko nga maalarma ron nga mitumaw. So, nagpabilin sa iyo sa kagabi yun, huwag nga maurasa din sa takbayan sa Subo. Sa report nga toga nakuha, nagul, kinigitriver, kinigitruck boy, mga na dibuan ilang gisakyan nga wing van ka dalalas chess ko na sa buntag dito sa Metro Central Highway sa barangay Gaas lungsod sa Balambanda. Ang driver sa bawag wing van ay lahat nga si Winnie Lambayong 32 anyos sa panigon na doon ay defend partner o lumulupyo sa may barangay Pilisa 224 sa Bacolod City samtang ang truck boy na lahat nga si Binzer Lakinon 21 anyos sa doon ay defend partner o lumulupyo kapun sa dakbayan sa Bacolod. Sigun sa bisisyon sa kabisan sa Balamban Police Station, ang wing van palungi sa Dennis Takpay sa Subo o gikan sa lungsod sa Balamban na panpagibuti sa may korbanahod gabahin o gulugod gabahin sa nahistabuan, gingungwa mo function ang brake ni ini, noong nga na pangga sila sa kanal ng besota silang pagkalibuan o pagkaangol. Ang duwa, kining truckboard, kining driver, kinigida sa ambulance sa barangay gas sa Balamban na Provincial Hospital. Samtang sa pikas bahin, pagkakalag kaso, kinusa kadulogis sa nakpan sa kapulisan sa masakop sa police, Correctional Police Drug Enforcement Unit 7 sa Mambaling Position, diya sa barangay Mambaling Dakbayan sa Subo. Ang suspek nila sa palang alias Junjun o nagpuyo sa sabutag niya lugar sa saan kinimawang mga suspek na nakpagkini sa ibang bypass operation o nagpuyagin ka niya ag 30 gramos kinilahan sa buong na mabalor kapin sa 204 mil pesos. Onward sa patrol, ako yung Radyo Man, Joseph Osquiano, DYHP, Tatak, RMN.
8: Okay, salamat Radyo Man Joseph Osquiano sa imuhang report. Okay, ni Bayin Asad makasama hatod ka na to sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang ato ang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama 17-in-1 kini. Pasabot si City ka mga prutas sugutanon nagisagol sa tuang kape. At nalagip nga sagol ang rose hip nga dunay anti-aging properties ug dunay pain relieving properties nga alibyuhan ang sakit sa arthritis. Ato makikso na mga naminaw na to ha. Hindi kayo mo nga mo gamit o kanana ang mga pe. Nini nga to ang EXL Makabuhay Coffee Mix kung ugaling. At doon na mo arthritis niya mahiligon mong inom o kape, pwede ra nga mo inom mo ini. Ang ato ang kape makasama, doon na sa nisay luya, doon ay dulaw, or kanin turmeric, doon ay kamunggay, doon ay mangustin, doon ay tapul nga bisaya nga mais, doon ay bayabas, e nakanindot ane kasamang nistor unya, gawas nga doon ay bayabas, doon na sa nisay insulin plant, Adunay Arabica, adunay barley, o ni aduna po ni siya ay ginseng. Ang ginseng makasama nga naa sa tuang kape makapa-abdix sa panglawasa. Musa makalahutay tamatag adlong panikaisikay kung kita kanunay nakainom sa kape na to nga EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang stevia po na mo'y gapalami sa tuang kape kasamang listor. O daghan pang mga prutas o gutano na nga gisagol ni ini. Muna nga kato to mga senior ha, to mga nanay tatay nga mahiligon kay mo inom og kape. Bisag dili nanay tatay ha, basta hingapi ka kasamang listor. Pwede kayo nga mo inom ka nining kape ha. O niya, kung mag-isgot sa taghaplas, ayaw sad mo kabalaka ha kay kana mga panakits kalawasan, paglailas mga lutahan, daling suphon sa mga panuhot, maghaplas na ta. Sa ato ang EXL Makabuhay Oil mga kasama. Ang ato ang EXL Makabuhay Oil, mayo sa gani kay all-in-one niya skincare oil pag yun. Pasabot na na kasama ni store nga dalatanan ng itong haplas. Mang haplas ka ani, gawas nga wag tangon ng mga panuhot o gayuhon ang panakits kalawasan. Dili sa kapaakon og lamok, no? Kung mga haplas ka ani. So muna aron dili ka mapaakan sa lamok, mga haplas ka sa tuang EXL Makabuhay Oil mga kasama. Onya, nakanindot ani kin mga haplas pagyog ka ani. Di ka paakon og lamok, kunya dili ka makasakit og dinggi. Humot pagyod siya kasamang nistor lahi sa subang haplas. Muna nga kampanti ka nga maglakaw-lakaw. Akon asa ka mo ato. Muna nga, kunya nakanindot sa tuang haplas mga kasama ha. Ang ato ang EXL Makabuhay Coffee Mix o EXL Makabuhay Oil. Mapalit ni makasama sa 360 Pharmacy, sa Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHC Pharmacy, guban pang mga butigag farmasya duol sa inyong mga lugar. Aniya, tumakiksunan usab ang atuang EXL Makabuhay Coffee Mix o EXL Oil. Mapalit sad ni makasama ha sa uban ng mga butika o farmasya duol sa inyong mga lugar. Sa kanaha, kadaghan kinilami ang atong kape kasamang ni store niya. Haplasan ha, pumitanas kasamang ni store nga no, dewa na ginisa mo biya. Sukad nga nakagamit sa EXL Haplas kasamang ni store, waan na mo biya. Oy, ha? Nindota, tanaw niya, porte ko nung nindota, paminaw ko, nakahaplas ka niya. nindot ka, pamati, islawas, mga kasama. Muna nga, muna gamita ha, ato ang EXL Makabuhay Oil.

0: Okay, unya si Jocelyn Morbosa. Maing gabi kasamang Benji watching from Balirong, Naga. Unya, aha. Ah, kasamang Benji, lingaw kayo ko nagtanaw ninyo sa bukid. O ba ni Atty. Rufil, naulahi lang ko greet ni mo. Ha, taga Negros po ko. Matod pa ni Diggs de la Piña. O, kasamang, kasamang nabit Negros inyo ha, kasamang Diggs. Ah, kasamang Benji, shout out ko sa kuang mga kauban nga amiga. Anako nga naminaw ni mo karo mga orasa diri sa may ginakot Danao City. May gabi kasamang Benji, ah. Kanang nanunggab sa eskwilahan ba? Mura lagi na og babay. Asa man na ang eskwilahan na? Akatong itong ipakita sa gabi. Iko ana kasama dito sa Cavite. Dito to sa Cavite o sa ka private school. Kato. Akatong na ibabay nga nanunggab sa yahang pito ka mga kanang naang kuan pod mga tinunan no sa grade 5 ang yang ipandunggab to kasama taon. Okay, onya atong hatagag pagtagad diro no kaning ato ang mga hisgutanan sad mga sukindig paminaw kay ganihang buntag atong gisgutan kasamang Nestor kalabot ni ining apang hitabo ba kay dito sa San no, kani San Carlos gani San Negros Occidental wa pa nato ni ma toki nga do na poy pagpanunggab ditong nahitabo. Karon do na poy lain nga nahitabo kasamang Nestor nga pag dili hinuon ni pagpanunggab pero pag kanang na ang magikurno ang gigamit. Ha? Magikurno, mga sukindig paminaw, ang gigamit ni ining maong may sudyante o niya, yan gisumbagsad. Ha? Gisumbagsad niya ang sa mga classmate man niya or kontra ni sila. Ha? Muna kuya o ano yung sa mga tubag-tubag man sa nika sa mga nisto. Ha? Tubag-tubag lagi dito sa Iloilo hinone. Ha? Tilonggo man eh. Hindi makinsindigya po ni sa ato. Unya, grade 9 gihapon. Ha? Nawad-an og panimuo taon kaning usa ka grade 9 nga tinun-an human kini gi ingon nga gisukmag mga sukindig paminaw gamit ang brass knuckles or kaning ni ang machikurno. Ha? Sa iyang classmate gawa silang tunghaan diha sa may Santa Barbara National High School, Barbara, Iloilo City. Ah, normal man itingali magsinumbagay ni mga bata kasamang ni Sir. Kana gani man nagsuon? Ah, kana gani man nagsuon? Masadi magkasinabdanay o baka dili mag kanang manghod o baka kanang magulang dili mabinlag ukol kasamang ni Sir. Sinumbagay man gani. Ah, kanang sinumbagay. Okay ra nang sinumbagay. At least dala na sa tinubuas bata kanang nang sinumbagay kasamang ni Sir. Ha? Kanang magdugmo ng mga estudyante, away problema kay natural sinumbagay, ha? Porte man na uso man na sa una na to nagbata ta kasamang Nestor. Ha? Ang dili na normal kini nang mugamit og hinigiban. Ha? De Iloilo dito ganay sinumbagay dito. Ang biktima mga sukindig paminaw, 14 anyos, 14 daghan na pud og bunog kay magikorno ang gamit aning ni ang 17 anyos nga maoy nanukmag dito niya. Ha? So muna nga, bingkang sinumbagay, okay ra na, why problema na, pero dili, gina okay gud na magsinumbagay gud. Pero mas maayo na lang ba? Ha? Mas maayo na lang nga nang sinumbagay nung kang magnilubaay o baka magpinusilay.
1: Straight to the point.
0: Ha? Kay kanang pinusilay mo'y bida po timpagka. Kuana na, oy, kanang dili naman na kanang na ang iyas bata guna nang pinusilay kasamang nisto. Ha? Iya naman nas dagko. Oh, so muna nga ang mga eskwilahan karon ilabi na ang Department of Education. Nipahugot na sa seguridad sa mga tunghaan. Labi na ang mga LGU. Ha? Pero ang mga eskwilahan, mas maayo nga dili na lang sila maghulat pa diha og mando gikas labaw. Tanaw nila nga kining niya nga paagi sa eskwilahan makaayo ni mga bata atong himuon. Ha? Tanaw nila nga kaning niya makaayo manis mga bata. Kani maka hatag ni mga sukindig paminaw o kaayuhan sa mga bata. Ilabi na ang pagsulod sa mga bata sa premises eskwilahan. ilabi na sa mga classrooms. Nga naman kay nabalaka in town maginikanan o ilabi na itong dunay mga Pino kay bata town, magagbay ang mga bata kasamang nisturba. Ha? Kay sunanggo ka dito sa Cavite, grade 5 nga mga bata, nikalit og sulod, katong grade 8 unya, pagkalit og sulod sa classroom, kalit og nanunggab. Ha? Muna po nila hitabo diri sa Tacloban, dili no ni mga grade 5 kay mga high school naman ning niyang iahanga ipamusil. Ha, high school kasamang nisor unsa man tawi ka laban-laban ana mga bata taon so amang eskwelahan nato kanang na ang metal detector hastang baratuha raman ana. Ha, mas kanang metal detector barato raman kaayo na. Og wala moy metal detector pwede ra gyud kaayo na og inyong manumanuhon diag check ang bag. Ha, sa bata. O wa bay kutsilyong dala, wa bay batsikurno, wa bay pusil. Ha? Kinahanglan na yun nga, ipatuman ng naang maong lagda kasamang nisto. Ha? So ang uban ng mga eskwilahan, ang uban ng mga tunghaan ni Pahigayo na anak, dito sa Davao, ni Pahigayo na sad, no? Kasamang nisto, no? Nabatoy ko na to, nabatoy video kasamang Gerald. Asa man tonto ang kwana ba to? Ha, pali ko nung tagkwana tong video sa kani mga bata ay kanini ang kanini ang mga bata sa kwan ba? Kanini ang naa sa Filipinos Agency bitaw. Ha, nga mga bata nga gi kanang na ang gi-check ang ilang mga bag. Ha, to kuno na ipakita kuno kay kwan man ni. Ha, kanang na ang at least ni himo na sila sa ilaha bitaw ang mga kanang mga measures bitaw kay aron nga kuan ni kay kuan pugayo taon og ha kanang na ang sa nabato de kuan ato kunong ipakita to kay Saman Gerald ha to ipakita tong kuan bi kay para nga ma kuan na to aron nga ma ang uban maka hibalo sa dang uban nga wa na gyud ni sugod na ang kuan kani mao ni siya kay Saman Nestor so mo ni siya
1: straight to the point.
0: Money ang
2: wait lang.
3: Sila kayo niya.
2: Dali nga lang ikaw.
3: Open ang bag daan.
0: Open ang bag. Anawa, giablihan ang bag. Giablihan ang bag. Noon, medyo malangan yuga na kay kanang naang kuan man. Malangan yuga kay linyagod ang mga bata. Pero sige na lang, importante nga safety ang mga bata, no? Ipangkuan na sila. Doon ay mga linya ang mga bata. Ablihidan ninyo ang bag. Galing kay madugay sa good noon kasamang nistor. Pero mo nga, mag-adjust sa sila ni. I-adjust sa eskwilahan, kinahanglan nga magdugang sila o dugang mga tao nga maoy mo check sa mga bag, ha? Dili lang po pasagdag usa or duha kay og daghan kay mga estudyante, malangan ng kalakiha. Ha? Imbis noon, klase sugod o alas 7 kasamang nisor, makasugod din ang klase at doon sa alas 9, ha? So muna nga kinahanglan nga magkuana kanang naang i-implementar ng ingunana. No, kanin mo dito sa Davao City ni siya. Dito ni sudad sa Davao. Kinibayin na sad makasama hatod ka na to sa DTX 500. Alang sumagsunong mga naminaw sa dato. Karon hanga adunay gipamatis kalawasan sama sa high blood, tasog kolesterol, tasog blood sugar. Ayaw ka balaka makasama kay naana tay maayo kayo ana nga mao ang DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama kampiyon nga protection kay dunay 1.3 million orak units ng antioxidants, epektibo kining pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ang ato ang DTX 500 may sabni sa dunay mga fatty liver disease, cardiovascular diseases, katong adunay mga problema sa kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia. Ato may sunang adunay insomnia ayo kabalaka di anatay DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama mapalit sa ilahang clinic o Gilang Pharmacy nga mao ang klinika di alternatibo medisina and wellness center. Kaya na mahimutang sa Unit 102, Mary J. Building, Hakosalim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman o Super Building o Gloyo sa Gaisa no Main. O baka mo tawag mo sa ilahang numero. Ang ilang numero makasamang 0975-079-5133. At kung makiksuna na mga naminaw na to, ang DTX sa 500 mapalit sa inyong uban ng mga butik at farmasya dool sa inyong mga lugar. Onya, nagtanyag usab sila og libre nga medical check-up pansikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Isitahan lang ilang opisina loyo sa Gaisano May, no? Diri sa Dakbayan sa Sugbo. Okay, balik ta karon to tao. Duman sa importante kayo. Alas 11.23 na sa gabi.
4: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
8: It's a Melee Friends.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaroon. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sunsilk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang Maxvit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
7: Kargado.
8: Maxvit Kargado.
4: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
2: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
9: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2! Pwedeng flu!
10: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ato ang takna alas 11:31 na sa kagabion. Balik ta magkasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabi una.
13: Straight to the point.
12: Ania ato sa nga tagag pagtagad mga sukindig paminaw ni

Okay. Ayalan sa mug doka-doka di ayalan sa mug katulog ha. Okay ra dihag mag piyong-piyong ginagmay apan ang dungga na minaw ra. Na nindot kayo. Aniya si kasamang Siegfried Goodis. Oy, may gabi Sir Benzo, may gabi sa Sir, Alberto Militares, ha? May gabi ni Modia o si Unil Agapan. Si kasamang Unil Agapan, may gabi. Kualisiner sa din ako sa sukad sa una dito sa Agaton Apakos FM Station sa gihulngan sa una kasamang nisto. Hantod karon diri sa DYHP sa diri na sa Naminaw. Salamat ka sa Mang Unil ha. O yes, Alberto Militares ha. Naminaw sa nato si Rich Bater, si Ilsa Kanya Sares ha. O si Johnny Deep Damaulaw ha. O si Yen Mendoza Melissa. Naminaw na to dito sa Jordan. Dito sa Aman, Jordan. Ano may gabi kasamang sangay? Oy, sangay din ako ni. Naminaw minimo diri karon sa Mantalungon sa Angson Market Barili. Duty meron diri sa Municipal Agriculture Office. Kung sangay, no? Dilatory Ugaob. Biin ninyo di ha, mga naminaw na to di ha. Aming gabi kasama from Baligin, Zamboanga del Norte. Permi ko nagtanaw sa imong live, ha? Ikan sa Bukid Vlog in Cabo. May pagpaminaw ninyo, ha? O niyo may pagsayaw-sayaw sa des niyong pagpaminaw, ha? Anya, kinibay nasad makasama hatod ganato sa Life Extension Vitamin D3. Ang atong Life Extension Vitamin D3, mga kasama. Ayo kini alang sa mga pinanggan digpaminaw ato ang mga naminaw ato mga sukin digpaminaw. Katong adunay mga type 2 nga diabetes ha. Katong adunay mga type 2 nga diabetes ayaw niyo nagpasagdi di ha. Inom ta sa kwanta gamit ta sa Life Extension Vitamin D3. Pananglitan na gani kasamang nistor og dunay diabetes tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw. Pero kung dili kay dako ang budget pwede ra pug tulo. O sa humagpamahaw, duwa sumagpanihapon. O niya, ang katong nga wife diabetes, pang maintenance lang, o niya, para malikais diabetes, o guban nga mga sakit, pwede duha ka soft gel ang inyong imnon. O sa humagpamahaw, o sa sad sumagpanihapon. Ang Life Extension Vitamin D3, mga kasama, disuportahan sa daghan nga mga medical studies o sa mga doktor. High quality, limpyo, potent formulation, gikan sa USA. Anya certified ill-isil, aro malikayan ang pagkapiki. O tinindota na yun. Ang Life Extension Vitamin D3, mapalit sila mga clinics and pharmacies. Diri sa Dakbaya, Sugbo, naasa may Sibudok Building, Boyon sa may Osminya Boulevard. Diri sa may Konsolasyon, Nadia at Mang Jalibis Konsolasyon, Padong Kasod sa Merkado. Dito sa Negros Oriental, naasa Dumaguete City, tapad sa Kamanhak Terminal. Ang ilahang mga clinic nga to ang ipang mention ang mga nahimutangan ini nagtanyag na sila og libre nga medical check-up. Naglain inyo ang lawas sa pananglitan og naglain inyong lawas diha. Pwede mo nga moadto dito magpa-check-up libre ra. Libre ka sa mang nisor. Pwede magyapon maana mo sa public nga mga tambalanan apan dugay sad no linya ka kay daghan nga mga tao diha. No daghan nga mga tao maglinya pa ka. Mas may, og mato sa kag-private, okay. Og nadyo kay kwarta, ikabayan, pwede sa dato private pa-check-up. Pero kung ganahan mong libre, pwede mo muana silahang ang mga clinics. Diya, besag unsa, classes medical check-up, pwede at dua lang ninyong ilang clinic sa Life Extension Clinic. Ang Life Extension Vitamin D3 makasama, mapalit usab ninyo sa uban ng mga butikag farmasya, ha, dool sa inyong mga lugar. Okay, so atong hatagag pagtagad sad makasama ha kay kaning ni ang nabalik karon magud sa isgotanan ba nga angay na bagyod nga ipatuman nga kaning ni ang atuang pag-amendar sa minimum age ha kasamang nistor para sa criminal liability
sa mga bata nga makahimo og krimen. Angay na ba nga ipaubos ang mga nag-edad niini? Kaysa pagkakaroon, kasamtangan na itong balaod mga sukindig paminaw, nga gihimo ni Kiko Pangilinan, ha, siya mo'y nag-sponsor ani, ha, di naman siya mo'y usa, siya ra usa kay kanang naanga, kuan man, ha, kanang naanga, unsay tawag, anang, gi, aproban man sa nis, yang uban ng mga kauban. Ha? So muna nga, pero ang principal author ani, kani si Senador Kiko Pangilinan. So kining balaod nga nagprotektar sa mga kabatanunan, muna nga maginikanan karon, nanuko na mismo ang mga magtutudlo, nanuko sa pagdisiplina. Ha? Or kana bang pagdisiplina nga kanang kay umingon ka imong disip, yaw-yawan ang bata, umingon ma ang bata na trauma, ang bata na anxiety. Ireklamo ka nila sa DSWD. Muna nga, pasagdaan na lang sa mga maestra. Ha? Nang uban nga, mga estudyante diya, or ipatawag ang ginikanan. O, sa bata. So, ang atuang limit sa edad, ha? Or kaning gitawag og minimum age of criminal responsibility. No? There is ato, muning 15 anyos ka sa mga nistors pagkakaroon. Ha? So, dunay, giduso nga balonon si Senador Ruben Padilla ang himuong 10. Ningon atong kapulisan nga pwede rasag 12. Iduse lang usa nato. Uyon ang pulis. Nga, bis og dili sila gusto og 10, pwede sa 12 ang edad. Pero ni dipinsas Kiko Pangilinan nga, purti namang nindota ng balaura nga nung usbon pa man. Abi kamos mga naminaw na to karon. Hatagan na to panahon ang mga naminaw na to kasamang nestor. Ha? Katos mga naminaw na to karon diya, unsaman, tungod sa mga panghitabo. Ha? Tungod sa mga panghitabo, makasama ba? Nga, daghan na kaayo nga, na-involve or nahitabo karon nga mga nag-involve o mga kabatanunan, labi na diya sa eskwilahan. Ang ubang maginikanan, sinuod lang na balaka, biya. Balaka o yan yung si hitabo ah. So, unsa may inyuhang uyon ba mo nga, uyon ba sila kasamang nestor or uyon ba mo nga paubsan ang kanang na ang pagpaubos sa age limit. Ha? O, nga himuon nga, kinahanglan nga, 12 anyos or 10 anyos, pwede na sila mag-atubang o kaso kasamang nestor. Doon ay niingon nga, mas maayo nga, kanang idara, okay ng 12 anyos, kay para nga, og naay mapriso nga mga bata, ang uban nga mga bata, dili na makahimog krimen, kay mahadlok naman. Ha? Muna nga, gusto nila nga iku ana, pero kanay mga naminaw na truuyon ba mo ana nga, kanang 12 anyos. Ha? Kasamang nestor, pwede na nga kanang na ang prisuhon. Ha? 12 anyos, pwede na ang prisuhon basta nakahimo og heinous crime. Nakahimo mga sukindig paminaw og krimen. Ha? Dili lang krimen nga kwan, na kanang na ang apil na kanang pagpangawat. Ya kanang dinagko nga pagpangawat kay abis ah, na may kwan. Ha? Pwede ka na kasagaran, pagpangawat, pagpanglabni, pagpanulis, ha? Ah, so muna nga, kung sa may inyuhang pulso, ana, no, sa tuang ang mga naminaw sa nato karon, at tuang ang mga kaigsuunan kasamang nestor. Oh, kaya na may mga, tuwang ko ano, nadyahang mga comments, no, sa may mga comment nila kasamang nestor, ana, kabahin anang naang maong unsa na kanang naang kanang pangidaron ba okay na may uban nga dili mo sugot labi na Kiko ingos Kiko nga nganong usbon pa man nga kanang naang atong kamang gihimo namong balaod purti naman ang paka nindota ana oy. Okay lahi na bitaw lahi na kay karon uban nga mga kanang bagong tubo karon lahi na kay sa una oy
ha? Mismo ka mo naka-obserbar naman yun mo nga, porti na yung pagka-lahia kasamang nistor, ha? Pero atong telepono, kasama ni sir, pwede matawagan, no? Isuban ba nga, palitan, dili mag-comment sa Facebook, ha? Dili mag-comment sa Facebook, pwede man sila matawag sa tuang kanang naang telepono, no way, kasamang nistor, no? Ala, sige, pwede mo mo tawag gani, uyon ba mo, og dili, unya, og dili mo uyon, ngano man, og uyon pun mo, ngano man po. Ha, pwede lang ito patawagan lang kasamang nistor sa 0917. Ha, 0917-124-6459. Muna ito ang hotline nire mga kasama, ha. Ang 0917-124-6459. Palihog lang tawag kuan ana kasamang nistor niya kanang ina taog ana ay mo tawag o niya unsa say ilahang mga kuan ani kanang naang ilahang mga baruganan sad no kay aron nga mahibalota niya nga tuasad nga mga kuan og uyon ba sila ni og dili ba sila uyon ha kay so unsa may ilahang kuan na. So 10 matod pa ni kasamang Dine Sultan. Ha? Ang 10 anyos pwede na presuhon. Para niya uyon sa kasamang nistor. Ha? Ang 10 anyos. Unya priso basta supak sa balaod Sir Benzi. Matod pa ni Sir Siegfried Gudis. Ha? Masa ni ang iyahang kuan kanang naang sentimento. Ha? Ni Mac iwat da blosa paubsan o dili kasama Benzi basta tarungon lang gyud og implementar ang ato ang balaod dili lang po da presuhon kasamang Benzi dapat na ay departamento sa gobyerno nga matugyanan sa ingon ana so dili pata matod pa ni kasamang Mac iwi ihit sa nimong kwan kasama Mac ihit blosa matod niya dili lang ko anon dili lang presuhon implementar ang tarong ang balaod kasamang nistor. Onya magbutang og departamentong gobyerno nga mao'y tugyanan ani sa pagkakaron kasama ang mga minors makasala sa munang naatay DSWD no nga mao'y mo custody anang naang mga bata nga minor di edad nga nakasala. Si Jay Nudge okay ba ya na nga balaod pero tungod sa technology nato ba karon nga easy access na lang ang information. Videos nga dili dapat unta para sa minor minor di edad and online games karon nga grabe na gyud ka brutal because of this para sa mga bata karon kay normal na ni or okay ra na ang mamusel or for example lang kining nahitabo karon for sure dako og porsyento nga tungod jud ni sa exposure sa sokmed so dapat jud nga amindahan na nga balaod kaysa panahon karon dili na na-effective. Matod pa ni kasamang J. Nudge. Onya, mas nindo to sa una kay makigsumbagay lang, sinumbagay lang, suko lang nga,

human na, back to normal na. Matod pang kasamang May Talia Margaret Mogyod, no? Bahalag na nga pangos diha, bahala total, ay patawag ka dito sa, patawag ka sa guidance counselor dito, ha? Pagkahuman, wala na, amigo na mo pagkahuman. Bagay sa una kasamang nestor, ha? Bagay skwilahan, dongan na pong pauli, ha? Kaya sa bata, patago, dili man kita magdinumtanon ba? Dili man kita magtigdumot, bitaw? Mga bata pata, dili man tigdumot, soft.

nakiko kay mabali na ang mabali na ang sitwasyon. Kita na noon ang mahadlok sa mga bata. Matod pa ni kasamang Nathan Lasida. Ako kasamang Binzi Uyon ko anang 12 naana na buot kasama kahibaw na muhimo og bata kasama. Bitaw, no kay sa una kato akong lula sa una nga kasamang Nestor. Ha? Kato akong lula sa una nga kuan 13 anyos man kuno to. 13 anyos na naminyo na kasamang Nestor. Ha? 13 anyos na muna po na buyag yung mga anak 14 kabuok. Ha? Katubitos si Kuan, katubitos anhing Lula Kilina taw. Kasamang Nestor, na purisgot lang niya og Kuan. Purisgot na niya gabiir baron na intaw. Ingon to sila nga 13 anyos ko no to, naminyo na. Naminyo na kasamang Nestor. So na naginay mga buot. Gay. So nang panahon bito, mga batanon pa man, naminyo naman. Minyo naman kasamang Nestor. Labi na og kanang tugnaw kay bukid niya walay. Kanang naang wala ka peskoy lang ginikanan. Nga, tugnaw kay Sbuki, doon sa'y dugayan. Anya, si Mayheart Puso. Matod pa niya nga, 10 anyos, pwede na prisuhon. Okay. Si Lisa Singkol, maayo ng usbo ng edad 10 anyos prisuhon kay maanad na kasama. Pwede prison idol kay nakasala man from Hilongos Leyte gikan ni Alberto Milintaris. Kinahanglan disiplinaho na sir ang 10 anyos. Matod pa ni Los Andalis. Para nako Sir Benji, kanang 10 anyos pwede na nang prisuhon apilo ng ginikanan og prison na human ginikanan an. Prisuhon og apil ang ginikanan wa nay makahatod og kanon an prisuhon. Matod pa ni kanang naang kasamang Rome sa Montiliano. Si Uyon ko ana nga pwede prisuhon ang 10 anyos kasama kaysa kadaghan pa nga mabiktima. Matod pa ang kasamang Lucy Oliveira. Onya sa una sir, ang mga salida sa TV kargado nga gubat pero wala may nagpusil sa eskwilahan. Mogyod kasama kay talagsaran po kayo na TV good sa una. Sahay gani manglantaw ta silingan, li-li tas banga gani ha. Ato ta muli-li bangag kasamang Nestor sa mga silingan ha. O sahay siradan pang kurtina sa silingan. Amay ra kaayo ang dunay TV sa unang panahon kadturang dunay kwarta. Katunang kurta-kurtahan. Una kay TV sa una, kurta-kurtahan naman ka. Kurta-kurtahan na ka sa una panahon. Una kay TV, naway kurinti. Kaya sa una, pila raman ka buka kuan og TV kasamang Nestor. Manumbalay makagtanaw og TV dito. Numbalay kagtanaw og TV sa una. Oy. Bahalag magsulo, inigpauli. Onya, may gabi kasamang Benji, Mundiar Family. Dapat kita mga parents mag-inform sa to mga anak basta makasala gani. Mapriso gyud mo. Mo gyud oh. Pwede sad kasamang Siegfried Gudis para nga maka ma-realize sa bata ba nga di ko nga dili data kinahanglan dita maghimog sala kay maghimog tag sala mapriso ta. Yeah, labi nag ingnon nga kanang naa nga so na ingnon bitaw mis mangini ka na sige. Kanang naa nga pag di gyud ka magbinugoy kay binugoy manumbag gani ka prisuhon ka dito porter man naghanang lamigas prisuhan kana imong lubot pa puno ginas pinaakan. Kanya dito ra ba prisuhan? Wagi ukol dito sa prisuhan. Nadukot regyo dito. Ang bata, hadlokon, tingali ni mo nga. Usa man, ipikti ba ka na? Kaysa una, kadungog ko na sa unas mga dito sa probinsya, ginikanan ka sa mga Nestor. Hadlokon ka ba? Isos, di ka ba mapriso nga? Mapriso ka na? Niya, muna nga, kanang naang ipriso ni mo, daghang puting lamigas dito. Puting lamigas, o niya, kanang naang lumigas ba? Baho kaya dito sa prison. Muna, hadlokon ang bata. Kaya yung bata, tinuod, no? Mapriso ko dito nga, sakit na ba ng lamiga? Labi na kag maingon ka dito, labi na ang kaon dito sa prisoan, kausar sa usa ka adlaw, ha? O niya, linugaw pag yung ikananang idahan ni mo dito.

0: So, doon na sa ipunto ni mga kasama nga Siegfried, ha? O niya, uyon ko anang 10 anyos nga edad kasama magsalig manguna. Matod pang ni Vance Del Coro, no? Nga naminaw sa nato karon, ha? Ano si Nining Verma, uyon ko anang kasamang paubsan. Kay mga bata karon wala gyoy kahadlok. Amuhi mo og krimen, puwera lang sa mga bata nga buutan. Sa China kasamang binzi, dili man ka-access sa Facebook o TikTok ang mga bata. Eskwela, maoy balao dito kasama. Maulagi may unta, no? Nga kanang naang bawalan ang mga bata ba, no? Nga mugamit na sa kalingkay mingon sa mga bata niya. Kaya panlitan og muhulam sa inahan. Yang inahan magtago-tago o rapod kay looy. Biyapog anak og nipahulmog silpon. may gabi ka sa mga Benze dire sa Europe. Kulong na dire bisan 15 anyos. Ha? Matod pa ka sa mga Mondihar family. Oh. Ato na sundugo na sa Europe. Ha? 15 anyos presuho na. 13 anyos bitaw tinuod. Sayo kayo barato pang palitonon kani adto sir mayong gabi kusog tinaw ka sa Westbury dere sa ako ang laptop sa Victor Villa Gonzalo gabi ini mo kasama may panik kasama Kireno Simboko kay kulapo regi bisyo at onya ako sir Benzi 15 kabuok ako ang samni. Ako Sir Benzi, 15 kabuk ako akong usa ka girl pero ako gyud na gipahimang no sila pirme nga makasala gani 15 kabuk imong anak kasama. Kugihana day nimo puribuyag no. Unsa man 15 kabuk kag pahinunduman nila pirme nga makasala gani mo priso gyud mo mao na nga kaluoy sa Ginoo wala ko gipatawag sa barangay. Oh. Maayong pagkadala imong anak kasama. Fearless na ilahang mga bata because of Shabu. Atun pang Apolonia Caniete. Akitanawa good ha, base sa record na base mga sukindig paminaw sa kanang naang record karon o. Ha? Nga ni Adtong Agosto. Sukad mga sukindig paminaw ni Adtong Agosto 4. Sukad niya itong Agosto 4 sa miaging tuig. Duna nay nahitabo mga sukindig paminaw nga kwan kanang gipusil kay hinumdo mo atong Agosto 4 tuig 2025 usa ka maestra sa Balabagan Trade School dito sa Lanao del Sur ang patay mga sukindig paminaw human siya pusila sa iyang estudyante ha kani maestra ni onya nag-involve ani kanang maestra estudyante. Aon niya, pagka Agosto, kana Agosto 4, sa miagin tuig, pagka April 11, ha, yan ang April 11, mga sukindig paminaw, tuig 2025, gyapon, sa miagin tuig, duha ka grade 8 nga estudyante ang patay, human dunggaba mga sukindig paminaw, diha ni sa may, dito ni sa may Las Piñas, no? Og tulo ka mga suspek ang giingon nga puro mga minors o niya ang suspek ilahang mga schoolmates ha schoolmates sa biktima matod pa mga sukindig paminaw nga didto ni himua ang krimen sulod sa kanang naang CR sa eskwelahan ni adto ni nahitabo nga April 11 tuig 2025 daghan na nga nahitabo ba dili rang karon ni nahitabo so sa miagin tuig daghan na kaayo. Ano pagka Agosto 4 sa miaging tuig, April 11 sa miaging tuig, onya pagka Marso 26 sa miaging tuig sad. Usa ka babae nga grade 8 nga tinun-an ang gidunggab patay. No sayang schoolmate gihapon dito sa Paranaque. Ang investigador miingon nga ang suspect ni gamit og kutsilyo nga maoy gidunggab mga sukindig paminaw gigamit sa pagdunggab taon. Marso 26 na no onya 2025. Onya pagka Agosto 10, tuig 2025 gihapon. Usa gihapon ka 9 anyos. Anoy bianyos mga sukindig paminaw dito sa Iligan City, Lanao del Norte. Ha? Na kuan gihapon ni mga sukindig paminaw kanang naang mura o gikuan ni siya kanang gidunggab gihapon. Ah, nakukuan in taon ni kumatos pagka Agosto na unya pagka Agosto City. Usa ka 15 anyos nga babae mga sukindig paminaw ang gipusel sa iyahang ex-boyfriend. Sulod mga sukindig paminaw po sa eskwilahan dito sa Nueva Ecija. Nueva Ecija. No, onya 18 anyos ang suspect nga. So muna nga kuan gihapon ni siya. Pagka sa miagin tuig, purtin daghana din nahitabo ay sa miagin tuig. Karun tuiga sad, no? Bay-ubay sad. Nga naman, nagsugod karun tuiga si atong Pebrero 9. Dito mga sukindig paminaw sa Manila. 15 anyos nga grade 10 nga lalaki ang gipatay, pinaagi sa pagdunggab. Diha mga sukindig paminaw sa Luyo sa ilang eskwilahan sa Manila. Hunya, pagka Pebrero 5, pagka Pebrero 5, mga sukindig paminaw, kwansad, doon na sa'y patay. Dayong pagka Enero 20, karon tuiga, Enero, Pebrero, karon tuiga, atong Enero, pagka Pebrero, duha kabuok. Dayong pagka Hunyo, maunaning niyang Hunyo, Hunyo, kwan kabuok rin ng tuiga, nahitabo, o sa duha, tulo, upat, lima, unum. Unom ka unom mga sukindig paminaw kahitabo na karong tuiga nga naglambigit og mga kanang naang batan-on kanang naan sa mga eskwilahan mo lagi na dunggab patay wa nay sinong bagay wa nay sinong bagay so muna nga kaning niya tingali panahon na tingali makasama nga tong amindan niya uyon mang mga tao lima ra sir oy hapit may gabi kasamang Benze, uyon ko basta dako na ang sala kay mo naman na yun ay gamiton sa mga drug lord. Matod pa kasamang Desiderio Matidios. Si Artabs Tabulong, may gabi kasamang Benze, kanang uyon ko, uyon kaayuming mapriso gyud ang nag-edad og 10 anyo si Lutan na bisan minor. Basta ang ilang sala, nga kanang naanga hinos crime gyud. Nabang mupatay, grabing mangawat, manulis, pinaginang mupatay ang mga kasama. Nga naman, kay dito, dili raman, dito mga sukindig paminaw sa ubang nasod. Sama tong giingon sa tong listener nga taga Europe nga, bisag 15 anyos, gipriso na dito. Gipriso na. So mauna nga, ang ubang nasod mga sukindig paminaw, ang ubang mga nasod, dunay 17 ka mga nasod nga bisan og 7 anyos ang ilang minimum age sa of criminal liability or criminal responsibility. 7 anyos wa na priso na. Dito mga sukindig paminaw sa ubang nasod. Ha? So, mao na nga ang pinakaubos nga minimum sama na diha sa kaning 7 anyos asa man ning mga lugara. 17 ka mga nasod nga ang 7 anyos pwede na prisohon sama sa United Arab Emirates o kanang sa India. Dito sa India, dito sa United Arab Emirates, mga sukindig paminaw, 7 anyos ilang minimum age limit dito? A minimum age of criminal responsibility ba? Pwede na prisohon basta nakahimo og heinous crime o uban pa nga mga dagko nga mga sala. 7 anyos pa lang. Ha? Muna'y pinakabata nga edad sa tibuok kalibutan nga pwede na prisohon. Ha? Unya ang pinakadaghan nga nasod nga nipatuman og 14 anyos mga sukindig paminaw. Ha? Nga mao'y ilaha nga minimum age sa criminal liability. Kanang ng 14 anyos pwede na prisohon sa Japan, Germany, Italy o uban pang mga nasod. So dito sa Japan, 14 anyos, mas maba ilaha kaysa atua. ang mas maba gyud grabe kaning sa India o sa United Arab Emirates kay City pa lang. Ha? Prisuho na nila dito. Oh. So muna nga diris ato panahon na tingali nga paubsan og dili manggaling dojis ato lang anam-anamon pwede ra garis 12. Ato mga naminaw maginikanang naminaw ro uyon man sila. Bulahan ma ang mga bata makaamgo sila ba? Nga dili na tamuhin mo anin sa laa kay to na preso na ton silingan. Ha? To na preso na si Kuan ana. So manghinao ta sa tua nga mga magbabalaod nga panahon ng amindahan eh. Ayag palag-palag diha dong kiko, ha? Dong kiko, ayag palag-palag diha. Ayag palag-palag kay karon oh. Tanawa ni daghan nga matay diri sa takluban niya mo palag-palag pa ka dong kiko. Stila ni mo. Ah, ay nako. Okay, onya, wa naman tayo igong oras makasama sa pagadayon sa tuang tulong manon. Alas 12:02 na sa kadlaw. Astungang gabi mga kasama. Ah, salamat na lang kay news niyo papagiguban nato ha diri sa tuang programa hantod ugma puhon na lang sad. Ah, kasama ng Romel Sibilia Angot, sir. May gabiin mo niya, sir. Ah, sa CDO, sir, naanay mga bata nga mahadlok nag-eskwila tungod sa naitabo, tanawara. Ah, so na nga trauma na dito sa Cagayan in town ng ubang mga bata. Di na mo eskwila tungod sa hitabo town, labi na pakakita sa Facebook ba? Na nga mga bata, ayaw lang sa ninyong patanawa na sa mga video na inyong mga bata. Ayaw patanawa sa mga video ani mga panghitabo in town. Dili ipot sila mahadlok. Okay, salamat kay ninyong tanan ha mga naminaw na to karon mga anaganikuyog na to sa tuang programa. Ato ni tiwason ugma puhon makasama ha. Sa ngalan na lang sige natin kong pwersa sa DYHP Arimen Cebu. Ato Station Manager Attorney Rufil Fernandez Banyok. Ang Commander's Master Control si kasamang Kisos Minia. Kasamang Nestor Remisilio. Na kasamang Gerald Albios. Oliver Atis Rubel Boyser at Chief Technician. Ako na lang yung boss nga alagad sa kahanginan inyong radio man, Benji Olpos Tanghian. Ang manamilit kay Prangis Pag-ingon ang Diyos sa magauban ka na tuntanan sa tanang dapit o sa tanang panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, yes, tapo lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!

0: Bellboy sa Radon Chief Technician. Ako na lang yung boss nga alagad sa kahanginan inyong radio man, Benji Olpostanghian, ang manamilit kay Prangis Pag-ingon, ang Diyos sa magauban ka na tuntanan, sa tanang dapit o sa tanang panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita?
2: Kajut lang!

0: La mahiligon og halang, halang nga mga pagkaon. Sa mga kapanyawan na ito nga naminaw karon sa itong programa, kung dili mo gusto og halang, dili mo gusto og silikulikot, wala ragi na problema ha mga kapanyawan. Dili tuod ni pinugsanay, panbasin kong human na ito mahisgutan ng mga beneficyo o bang epekto nini sa itong lawas, posible pa mausabang inyong unahon na makuryoso mo o musuway mo pagtilaw sa silikulikot. Apan akong malikon, dili gid kini pinugsanay mga kapanyawan. Information lang, share lang tag-information kaninyo bahin niining mga agutmon, ubang klase sa gulay, prutas, uban pang mga mahimong mga negosyo na to bisan sa ginagmay nga paagi. Dili na ta maglangay ha mga kapanyawan kay nalangay na kita. Ato na ning sayran ang mga benepisyo sa siling kulikot o siling labuyo. Mga posibleng epekto nini sa tong lawas o uban pang angay sayran bahin sa siling kulikot. Mubalik ta human lang niining pipila ka mga pahinomdom.
1: Si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina. Apan, miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix.
2: As in, dako yung tabang Sed Panyawan Coffee sa karon. Eh, sige na kung padayon yung inom, nagbaba na yun siya. Nibaba siya 145. Karong ganit, 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Jensan. Mag-16 ako karong June.
1: Sed Panyawan Coffee Mix produkto, gikan sa Sed Marketing Incorporated.
3: Ang sobra nga pagpabaya sa atong kahimsog mamahimong masampot sa mas delikado nga sitwasyon. Mao ka nang adunay Sed Kogon. Sed Kogon, adunay Kogon plant, banaba og makabuhay herb. Napamatud-an sa daghang pagtulunan nga ang Kogon plant nagatanyag og daghang benepisyo. Apil pa ang banaba og panyawan kun makabuhay. Hinuusa nga mga natural nga mga sangkap nga maayo sa panglawas og dugang pagpaligon sa depensa. Sed Kogon Herbal Capsule. Sa Kogon, lawas mas Kogon.
0: Padayon ta sa itong programa mga kapanyawan ang kasika sa Kabuntagon. Ang siling kulikot o siling labuyo mga kapanyawan puno day kini sa lain-laing bitamina o nutrients. Pahanghang lang ni mga kapanyawan apan busok usab kini o mga benepisyo alang sa atong kalawasan. Aduna kini gitawag nga capsaicin puno usab sa vitamins A, B6 o C. Kumukaon tanining silikulikot mga kapanyawan, makaboost usab kini o makapalig-on sa atong metabolism. Magsilbi usab nga immune system booster o kay baoba mo sa usa sa mga benepisyo mga kapanyawan niining silikulikot, masyak mo gamay. Kay makapromote sab di ay kini sa heart health o kondisyon sa atong kasing-kasing pinagi sa pag-improve sa sirkulasyon sa dugo. Pagamay-gamay lang lagi di ay ning silikulikot mga kapanyawan pahanghang sa apan daghan di ay kinigkarga ng mga impresibong health benefits alang sa atong lawas. Atong tagsa-tagsaon mga kapanyawan ha, unang health benefits sa silikulikot mao ang pagpawagtang sa atong bation nga sakit sa lawas. Ang gitawag nga capsaicin mao kini ang nagsilbi isip natural analgesic. Parehas ana mga paracetamol nga tambal mga kapanyawan nga atong nailhan aduna may analgesic pangpawala sa bation nato mga sakit sa lawas sa masasimple nga labad sa ulo ubang panakit sa atong kalawasan. Di apa di ay mga kapanyawan, mahimo magamit ang silikulikot sa mga topical treatments. Huwag kining season-season lang, kalit-kalit o mutukartuka lang ang mga sakit mga kapanyawan ba sama sa arthritis, muscle or joint pains, epektibo di ay ang silikulikot ni ini. Di ra bagyod malikayan mga kapanyawan ing panakit sa tong lawas tungod sa atong adlaw-adlaw nga pagkayod sa kinabuhi. Tungod sa nasagap na tong impormasyon bahin sa silikulikot nga mahimo day kining pain reliever, maluwas gyud kita sa bisan unsang negatibong epekto sa pagtumar kanunay og tambal. Maluwas pa gyud ang atong kidney kay di ay di ana ang natural nga paagi aron mawagtang ang atong ipamati sa atong kalawasan. Gawa sa pagka-pain reliever niya, ang silikolikot makapalambo usab sa metabolism. Kaya ba mo nga no? Tungod kay ang kainit lang sa pagkahang sa silikolikot mga kapanyawan, makatabang kinipagpugong sa atong appetite o gana sa pagkaon. Mapalambo usab sa silikolikot ang pag-burn sa calories hinungdan nga makonsidera kini nga natural aid o natural nga tabang alang sa pagpakunhod o timbang o pagmanage sa timbang. Dugang panini mga kapanyawan, abunda sa antioxidants o saba ang silikulikot o siling labuyo. Dina doon na kinitaas nga level sa vitamins o carotenoids na magprotektar sa mga cells gikan sa free radical damage o makapakunhod usab sa inflammation sa atong lawas. O kini mga burot-burot, mga kapanyawan, gining uban pang mga matio na itong mga sakit sa itong kalawasan, kumukaon tani ining silikulikot, maghatag ini o improvement sa atong digestive tract mga kapanyawan. Nga mo resulta sa production sa natural nga stomach juices. Arong malikayan ang indigestion o dili kahilisan. Ang silikulikot mga kapanyawan, maka-improve sab kini sa kondisyon sa atong kasing-kasing. Oops! Dili kabahin sa 15 broken hearted karon ha. Kun dili kabahin kini sa atong heart health. Din ang regular nga pagkaon sa pag-consume nini mahimo makatabang pagpakunhod sa blood pressure ug maminusa na minsan unsang risgo sa heart disease. Taliwa sa daghang benepisyo nini mga kapanyawan, mas maayo di ay nga mukaon og silikulikot in moderation. Tungod kay kung manubra ta og kaon nini, mahimo kini mo resulta sa stomach irritation og peligro pa alang sa mga dunay hemorrhoids. O mo na mga kapanyawan, duna may beneficyo, duna say mga side effect o duna say negatibong epekto kung manubra na sabta pag-consume og silikulikot. Dunga na tong sayran mga kapanyawan ang ubang mga beneficyo sa silikulikot ha alang sa tong lawas, ubang uses niini, importansya og bisan ang side effects human lang sa pipila ka mga pahinumdum.
1: Zed Health Report. Health Report. Dani Dixie mo di na makalakaw tungod sa pagpanghubag sa iyang tiil. Mituma sa Zed Panyawan Plus.
4: Nataki ko. Usa kabulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hubong kong tiil. Maghigda rin ko firme kay ugitulog na ko. Kuhan mo sa ka ng hubong mo sa gmayo. Ginaino naman po na ko Zed Panyawan with magustin every meal. Dantan o mga doon kasimana nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nakarecover ako. Nakadrive na ko mo. Danilo Diximo Jr. taga Poblacion Nagunoy Davao del Sur 40.
1: Sir, health testimonies. Si Wendy Alakayan, taga Tagum City, nakasinati og irregular menstruation. Naulian sa dihang mitumar og Sir, Panyawan Capsule with Mangustin.
5: Irregular magyud akong menstruation. Usahay 6 months, usahay maabot og 8 months. Ang kaso isa ka tuig, nakasulti sa kuwa nga. I-try na ko, Sir Panyawan Herbal Capsule. Na regular akong menstruation niya, monthly na. Nakatabang yun ako. Grabe, sobra.
1: Sir, Panyawan Capsule with Mangustin. Mapalit sa mga butika.
0: Naminaw gyapon mo mga kapanyawan sa atong programa ang kasika sa kabuntagon. Ang siling labuyo o cayenne pepper sa in English pa mga kapanyawan, usa ka distinct herb tungod sa dili malalis o dili matago nga lasa niini nga labihang kahalang. Gawa sa vitamins A, B6, C, ug K, adunay copper ug potassium usab ang siling labuyo o silikulikot. Motuo mo sa di mga kapanyawan, adunay 88% tubig sa silikulikot. Sama sa akong giingon ganinyo mga kapanyawan, pagamay-gamay lang lagi ning silikulikot apan wa ta masayod nga puno kayo kini sa nutrients. Ang katong gitawag og capsaicin nga naa sa silikulikot nga ato nang unang nahisgutan, makapamino sa di sa kolesterol sa atong lawas mga kapanyawan o makalikay nga magpilit ang atong dugo. Ang maong abilidad highly beneficial gyud mga kapanyawan tungod kay makalikay kini sa bisan unsang masinati nga blood clot, tato ang utok sa tong lawas o bisan unsang parte sa tong lawas usahay nga maoy hinungdan sa stroke. Gawa sa mga benepisyo sa silikulikot o siling labuyo sa tong lawas atong sayran sa mga kapanyawan, kining pipila ka mga uses o side effects ni ini. Una, angay tang magbantay kung makahikap ta ni ining mga gidugmok na o gipinupino nga silikulikot. Kay aduna kini burning sensation sa ato ang panit. Muna, kung magprepara ta niini, mas maayo magsuot og hand gloves aron dili ta sama og mapaso mga kapanyawan. Samot na nga bantayan nga dili kita makahikap sa atong mata. Kay lisod na sus Ginoo ko. Muadto sa atong mata ang kahalang sa silikulikot. Muna, kumuhang na inyohang mata, makalimot mo nga nakahikap mo sa inyohang mata nya inyohang kamot dunay silikulikot o na-expose baron sa silikulikot. Hala, sige, kuani na dayon og tubig mga kapanyawan, ilamusi dayon ang mata, hugasan aron mawagtang dayon ang gibati nga halang. Ang ubang side effects sa pagkaon og silikulikot mao ang pagkalain sa atong tiyan mga kapanyawan, sama sa cramps, abdominal pain og diarrhea. Mao na ang tambag alang sa mga dunay gastrointestinal disorder sama sa irritable bowel syndrome kun IBS. Angay gyud ha mga kapanyawan dili mukaon og mga pagkaon nga adunay siling kulikot. Sa kinetibukan mga kapanyawan, hinumdumi kanunay ang atong keyword din sa atong programa nga importante ang pag-consume sa tanang mga pagkaon nga in moderation. Dili magpalabi good mga kapanyawan kay kung magpalabian na, doon na ilaing epekto sa atong lawas, bisan na doon na pa yung mga kaayuhan o benepisyo ang mga prutas, lain-lain gulay, o bisan unsa pa nga atong makaon. Wala na tay oras mga kapanyawan na pupos na usab ang atong panahon. Sa sunod ni Gayo na usab ha mga kapanyawan, manamilit ako kaninyo. Ako inyong kapanyawan Radio Man Marisa Abadies. Mayong buntag ug ambig na kanunay.
3: Inyo na bati ang atong makalingaw apan makakat-on nga tulumanon. Katot kini kanato sa maayong kabubuton sa Send Marketing, ang kasika sa kabuntagon. Kauban si kapanyawan Marisa Abadies. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa sunod nga gayon sa samang takna o samang istasyon din hilang sa DYHP RMN Cebu, ang kasika sa kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Mga kapanyawan, anya na ang hugyawan sa Sen Panyawan. Tuluman ng magahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Hugyawan sa Sen Panyawan. Ug karon, anya na ang ato mga kapartners maayong panglawas, Sir Rick B og Sir John, alang sa hugyawan sa Sen Panyawan.
6: Hello mga kapanyawan, sa kamayang adlaw kaninyong tanan, nag-welcome again sa atong pagpanaguban na nanapod kini nga itong 10 minutos nga tulumanong hatod ka na ito sa mayang kabubuton sa Said Marketing. Ang tighimo sa itong mga produktong herbal nga tinood gayon nga doon ay pagtabang sa itong mga kalawasan. And of course, ang ato ang mga produkto, dapat matundaan nga 100% herbal, why side effects, why overdose, o gang tuyog tumong nini, mula mga pagtabang sa mas maayon na itong kalawasan. Ang ato ang Said Panyawan Plus Mangustine, ang kapsula nga doon ay gahom sa, sa mangustine, luyang dilaw o usab sa panyawan herb. And of course, aduna po kita isad panyawan with garlic, ang kapsula nga dunay gahom sa ahos, banaba o panyawan. And of course, ang ato ang said kogon, dili po natin kalimtan, ang ato ang kapsula nga dunay gahom sa kogon plant, aduna po kini siya banaba o usab makabuhay kun panyawan herb. And of course, ang ato haplas, dili kalimtan, ang said panyawa, said liniment oil. And of course, ang ato ang kape, ang said panyawan coffee mix. And sama sa naanda, naliaga po kini atong partner sa atong health nga maghatag og pagsulbad sa mga problema nato sa kalawasan, paghubad sa mga klasikasing mga balatian. Si Sir John, Sir John, usa ka maayong adlaw diha kanimo.
7: Yes, maayong adlaw nimo da Sir Rick, no, sa og sa tanan nato nga tipaminaw kumusta ka mga
6: sa tanang mga kaigsoonan nato karon nga nagapaminaw ang atong topic karong mga kaning karong mga tuang hugyawan mao kini atong bahin sa ginatawag natong insulin resistance, no, usa ka metabolic na condition diin ang cellula sa atong lawas dili na mutubag o mutarong sa insulin, no, dili na mutubag, dili na siya mudawa sa insulin og dili makasuyop og glucose ang atong lawas gikan sa ato ang mga dugo gumikan kay molig na taas kita og insulin. Sir John, pagahisgutan nato today no ang kasagara nga mga kondisyon sa mga kaigsuuna nato nga adunay ginatawag nga taas nga sugar level. Karon daw pagahisgutan nato kining ginatawag natong tambok sa tiyan, ilabi na kung dako kita og hawak no. Timailhan po na ikini siya, Sir John, no, nga para sa mga sa itong mga kaigsunan, para sa mga kababaihinhan, no, nga diin ang ilahang mga waistline maabot ng 35 pataas, no? I mean 35 inches sa mga kalalakihan, no, sa mga 40 inches, no? Ang tambok ba sa tiyan, Sir John, nagpamatuod nga adunay diabetes ang usa ka tao kay sama sa ako na ibaluan na mong uban good nga gagmay mga kamot og tiil og mga paa, no? Minito siya nipis ang ilahang baga nga to silang mga kamot, sa ilang mga paa nga to silang mga tiil. Pero aduna sila daggo nga mga tiyan. Is it a sign nga ang usa ka tawa dunay diabetes? O nganong may ina naman? So may nganong dako magtiyan, no? Ang mga kaisunan natong diabetes. So, sing kalabutan ini sa ginatawag natong insulin resistance. Go ahead, Sir John.
7: Kaya sa break, no? Duha ka po ito. Una, pag once nga ang tao gani, dunay dako nga hawak, no? So, kung tanaw to ng tao, ginigit siya. Kung sa babae pa, 35 inches, no? Yung pagiging pagkakaroon ng cervix, 35 inches more, no? Ay, and sa karoon siya laki, 40 inches more. If inanagani ka dako ang muhang waistline, at risk ha, sa ginatawag na itong insulin resistance. Ang insulin resistance, ibalik na ito, no? At para masabtan sa mga tikuminaw, usan ni siya karikisitos ang mga matawag na ito na adunay pagsaka sa blood glucose level sa lawas. Ang blood glucose level, mga kaigsuna, no, is paano siya, deposit na siya para din na sinatag na itong diabetes mellitus. So, ang diabetes mellitus, number one siya, no, nga sakit, no, maubad sila sa cardiovascular diseases, no, na makapatay din sa pinitigas. Kaya, no, ang pag once kumudako, gani ang imo hawak, meaning dako ang abdomen, dako ang visceral fats. Ang visceral fats, ang tinatawag is on itong mga tambok na naa sa sulod sa itong mga organo.
6: Mm-hmm.
7: Dili lang itong tambok na nasa tiyan, makita na ito, ilalong sa panit, no, mga suspisyo. Mm-hmm. Ang pinakadlok nila is katong mismo yung mga organo.
6: Mm-hmm.
7: Yung mga organs kaya natabunan sa tambok. Pag once na ganit nakatabunan sa tambok, no, aduna na tayo dakong deposit sa fats, no? Aduna tayo dakong deposit sa energy. And if ever, no, meaning, ang atong blood sugar di ay taas, kaayo, no? E tungod, ang atong insulin, nagkasigig hipos, no? O na siya ang ginatawag itong napagwal, nagkatay na puno na itong atay sa storage, yan niya ginastore sa ito ang mga panit, no? Ilalang sa ito ang mga nod, no? So, na ang ginatawag ng mga visceral fats, which is very dangerous para sa mga tao. Isa pa ka, una-una sa rin mo itong ikaduang punto ni mo kaganina, usahay, ang Pilipino manggod, magsigita o panaw nga kanaka ng mga tambok lang ang dalirama diabetes, no? Kung sa tinuot lang yun, sir, rin mo, ano na tayo tinatawag na kanang dyan, na naganing payat nga tao, na may gani, may payat, dilit na siya high blood, dilit na siya diabetes, no, nana. So, nana, no? Oh, pero wala na ito kitang itong uban pang mga naing mga sinyalis kasi hindi ay nga natura na siya insulin resistance.
6: Sa usap po sa mga puntong ginalantaw na ito mga higalang isoon, sama sa kikayong ni Sir John, dilit na ng niwang himsog, no? Di punta ng tambok kaayo, himsog. Meaning to say, labi na kung kanina bang diabetes, Sir John, kay una wala kay makita nga mga you know immediate nga mga symptoms mo nang yes. Ang uban nagakumpiyansa kay matud pa nila awa mo po koy bation po basta kabalo ko taas kong sugar pero wala koy bation, no, dili ko mag kanang sitaw na wala koy mga sakit mga ma-feel ba unlike some for example kanang high blood ron kay or high blood nga tao kay magsakit ang tangkugo ngina na bitaw medyo malipong ina sa taas nga sugar wala mo kay bation pero deep inside sa imong kogalingon hinay-hinay na guba sa tuang ginatawag nga sugar ang ato ang mga kidneys o guban pang mga importante nga mga organs nato sa tong lawas mo nang dili magakumpiyansa matud pa lang nila Sir John kung panalita ni kao no na naka sa 40 anyos pataas mo pababae man kag mapalalaki importante gigayo nga kay yearly nga kanang ginatawag natong check up ba para constantly makahibalo ta kung pilay ato ang sugar level o guban pang mga importante nato mahibaloan sa tong lawas ang ato ang uric, ang ato ang blood pressure o guban pa para ma-address kay ang ato ang magung tuyo sa kalibutan kay balo na magitano nga mulungtad tagdugay-dugay para mas makaservisyo pa ta sa tong labawang makagagahom. Ang guban manggod mga igsuon nga dili maga wala murag wala lang ba dili naga take care sa ilang kagalingon. Nga bisag nagani ko kay ilang teacher nga kabalutan nga diabetic siya ta siya yahang ginatawag nga sugar level pero constant lang yapon no maragya pug wala kay wala mo siya gibati no pero
7: sa,
6: pag
7: sa sir no kanin ko answer no kana gani isa kana pagpayat ka na kay prejudice no pero wala gani wala lang kasantot sa wala kay bation diya ako yes. Magpa-check up
6: kana
7: kadagan pagkabuhat dili pa di mo mabati mga sakit dili pagkahangakon pero pag tingala ka pag abot mo sa ospital doktor patay mag annual check up ka
6: yan na dayon
7: sunay ko sugar anak kay ba anak sunay na naka misconception
6: mo nang lamig yun kay batasanon pag inom ang Sed Panyawan Plus Mangustin na Sir John no? Kay ang Sed Panyawan Plus na pamatutan kinisiya nga doon na kinisiya pagtaas sa pagtabang sa mga nagtaas ng sugar level ang ato amang gong mangustin o kininginubanan sa ato ang panyawan nga tanong kay kabaluman tanga kaning panyawan o sa mga kaning kamapait nga klase nga herbal na pamatutan nga maayo kay ni nga para sa pagtabang no sa pagkontrolar sa sugar level na to sa lawas mo nang nindutan kay batasanon pag-inom Sir John ang ato ang Sed Panyawan Plus Mangustin ang kapsula sa Sed Marketing nga doon ay gahom sa mangustin sa panyawan o usap sa luyang dilaw may kayong pagkapare sa ni Sir John kay makatabang yung kinesya para sa mga kaisunan na itong diabetiko and hinautunta ang akinang itong mga listeners karon no sama sa naanda na napunya po yung nakatulan sa ito ang programa karon Sir John salamat ka ayos sa kaigayunan.
7: Yes, salamat kay Sir, no. Padayon pag-epon sila sa pagsubaybay na ito.
6: Sa ito mga kaisunan niya, karon nga doon ay pa mga ginapanghambin ng mga problema sa lawas ni Manny Kanunay. Nga doon ay pagtabang ang mga produktong herbal sa Sed Marketing. Gumikan kayo sa Sed Marketing ang tuyog tumong pagtabang lamang sa mas maayong kalawasan.
8: Inyo na bati ang tulumanong hugyawan sa Sed Panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang wa mahimo kitang himsog og luwas sa mga banatian. Gamit ang mga produktong herbal sa Sed Marketing. Ang Sed Panyawan Plus Mangustin, Sed Panyawan with Garlic, Sed Kogon Herbal Capsule, Sed Liniment Oil, Sed Panyawan Coffee Mix, ug ang mga sabon nga Sed Celebrity Beauty Soap ug Sed Celebrity Kajik Soap. Hugyawan sa Sed Panyawan. At nilang gihapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.
9: Kini si Max Urban.
10: Kini sa Sigulyang.

0: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
0: Basin bayag mabatan lang ko balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamtam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi nakita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang agay, sakto sa kaharuhay.

0: Pahid na! Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
3: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Smart. Prito ang ulam na masebo, plato ang kaldero, tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to, tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
8: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Thresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangong kumakabloom sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling, ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawani ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila ay iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Philippine Standard Time, alas 4:41 na.
2: Headlines karon.
1: Headlines sa mga balita sa Balitang Nasional. 15 anyos ka apil sa namusil sa Tacloban City, kipasakana ang kasong o ubay-ubay ng mga kaso.
3: Impeachment trial, batong ni Vice Presidente Sara Duterte, magkasugod yun sa Julio Saiz, bisan og nalangan ang marki sa mga ebidensya sa reklamo.
1: Sa mga balita lokal, Cebu City Schools Division, nabalaka na sa mga panghitabo sud sa mga tunghaan na nagnambig ito ng mga tinunan.
3: Senator Pamela Maricuatro, miyahog sa mga girikanan ng monitoro na paggamit sila mga anak diya sa social media.
1: Panitagawas sa nasod, U.S. President Donald Trump insister nga ni Uyo ng Iran alang sa dugang UN nuclear inspection.
3: Sa negosyo, digital payment transactions sa nasod padayon nga misulbong.
2: Headlines karon.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
3: Mabuhay, Pilipinas.
1: Kung kayo na mga mahinungdanong, kaya ko na radyo.
4: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Hatod bang impormasyon ng ngayon mo masayran?
3: Ang ayani mo madugtan.
1: Una sa radyo.
3: Una sa balita.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Number one. Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
3: Number one.
4: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. Nationwide.
2: DYHP, unang radyo, unang balita.
5: Gising na,
2: bango na sa unang radyo, unang balita.
1: Adlaw na may galang ang Huwebes, pizza 25 na sa buwan sa Hunyo, tuwing 2025. Sa ngahan sa kinitukang para sa Sunway HP, aramin sa buka kami ang inyong mga tigbalita.
3: Kinagin ni Radio Man, Ken Galindea.
1: Ako sa inyong Radio Man, Arnold Bustamante. Hantong tabi ka na sa Resay, santak na sa buntag. Mga tulad ka rin sa mga lapas ka mga balita. May buntag! Sugbo ka, Bisaya ng Mindanao. Nanapod ka na may ka na sa atong kapapanaguman ng atong tulumanununang radyo ng balita. Thursday edition. Kumusta, kumusta, kumusta inyong kabuntagon na mga kasama? Magpasalamat na sa itong labaw nga makagagahom. Gagihatagan na punta may kalaglaing nga adlaw. Laing kinabuhi. Magbuntag sa mga ginang sa panimay. Nga ning orasa may kalamang ng mata na. Anong nga mangandam na may kalas para sila nga mga kabataan nga mga eskwila karong buntaga? Magbuntag, samtang na sila may gala sa lang tagsitag sa mga kusina na ni Kaysikay na. Nagluto na para pamahaw. On siya itong sunan din ha. Samtang na nga pe. Naminaw may gala sa Riway HP, Aramin Cebu. Magbuntag, magbuntag, magbuntag. Magbuntag sa mga taxi drivers, bus drivers, PUG drivers, modern jeep drivers. Tanan nga mga drivers, may gala ka na sa kainasan ng mga sakinanan ng orasa karon sa kabuntagon. Magbuntag. Sa itong mga kaigsunan, ginadri sa syudad, sa Sugbo, sa mga kalungsuran, sa mga syudad. Sa Rakmen, sa Mandawi, Lapu-Lapu, Tulino, Danao, Talisay, Naga, Karkarong, sa Nakbayan, sa Bugo. Sa itong mga kasikbit, ka mga probinsya, ito sa Negros Oriental o Occidental. Sikihor, ginamit sila may gala ang Negros Island Region. Nga maglanog-lanog may gala ang DYHP matagbuntag. Samtang digamo samtang nagpaabot may galang magbanag-banag na and unay mga bata may galang sa iyo mga lakaw kay bato sa eskwelahan o iampo na inyo mga anak ha samtang panong may galang sa eskwela inyo kanuha monitor na inyo mga bata kung unsa na nagipang tanaw na may galang sa social media na sa online basig na membro na sila may galang sa kulto na rin kulto na sa online ha karoon tataw na to i-check may galang ang Nate pabinaon nga video kung saan siya kapulis, babaeng pulis, may gala pinay nga pulis dito sa Amerika. Diin, doon ay mga insidente po nga nahitabo, may gala dito sa Amerika nga susama sa nahitabo dito sa Tacloban. Kamuay gisunod, may gala na ning mga duha ka mga minor. Dili lang kay kining duha ra ang nahitabo, ha? Kaya napon dito sa Cavite, kita mo itong ginugipangdunggab nga mga estudyante. Na dito may gala na hitabo dito. Napatoy uban nga mga napit may gala sa Pilipinas nga doon ay giatake saan nga mga estudyante. Kini mga higala, timailhan nga kini mga bataa nakuha na nga influenza dito sa internet. Doon ay mga pagduda nga na na influenza may gala sa kulto diha sa internet mga kasama. Karong tataon, dati check ni mga higala. Aron nga masayo ng atong mga girikanan, ang mga nanay tatay, aron mo mamonitor nila ang ilang mga bata kung unsa nanay ipangtanaw diha sa tagsa-tagsa nila ka mga cellphone sa sunod sila mga kwarto. Labi na ni mga bata may gala nga naglain ng kwan, katong nga matog may gala tag alas dos na sa kadlaon, alas tres kadlaon. Kaya nagtanaw may gala ang internet, nagtanaw ang YouTube, nagtanaw may gala unsa nang mga website ang ilang ipang tanaw nila. Ato nang pahimangnuan ng mga girikanan nga monitoran ninyo inyong mga bata. Matrace man na ninyo sa inyohang Wi-Fi. Kailangan itong monitoring sa inyong Wi-Fi kung unsa gitanaw sa inyong mga anak. Na ana may galay pamaagi usao na pag-check ang inyohang cellphone, ang inyohang Wi-Fi. Ato sa check, may galay sa kasamang nga Jesus sa Mampong. Sayroon tayo ka ng mga preso sa mga nagunang panalito ni Ascarbon Public Market. TYH! Karong tataon, ha? Apan sa nilipato sang sayroon ng atong answer to win promo. Sa duha mga gala ka mga minor nga may responsable may gala sa pagpamusil dito sa San Jose National High School sa Tacloban. Kaya nakapatay, may galang o tulog ka mga estudyante o nakaangol po o mga pila to, mga 20 to ka mga estudyante po sa mangke, no?

0: Pilay edad megala sa na suspitsado nga gipasakaan og kaso. Ubay-ubay naman yung mga kaso megala ang gipasaka. Kung nakadungog mo megala sa tuang headline, unang headline ginata megala. Blank anyos nga apil sa namusil sa Tacloban City gipasakaan og ubay-ubay nga mga kaso. Kining 14 anyos, mga higala. Okay, ingon tanga. Wah, gabain. Kay klaro man may gala sa juvenile justice. Kadi good, may gala mga kuhaan good. Makwits man good. San saan ni magtanaw may gala ang juvenile justice? Ang 14 murag, igo na good, may galak intervention. Walay criminal liability. Niya siya raba mahigala pinakadaghan. Usara man ang napabuto atong usa. Ang katong usa mahigala murag 30. 30 o kapin sa 30 ang iyang napabuto. Pastilan mahigala. Ato rin sa iron mahigala. Ato sa check si kasamang Jesse sa mabong. Ato mahigala itong answer to win na promo ha. Ano tubag lang mo niya. Hangtod sa alas 5. Ito nang hatangan ng pagtagan ng inyo hanggang mga tuwang. Mga kasama.
1: TYHP. Tuto presyo sa merkado.
0: At check may kalas kasama ang Jess sa Mampong. Kasamang Jesse. Good morning, Jess.
2: Yes. Mayong buntag kasamang Arnold o kasamang Ken. O mayong buntag usap sa atong mga soking tigpaminaw ni atong stasyon DYHP RMNG. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Ay, may buntag ni ating ni Kuya Ria sa Ati Elmares Itire sa may Bonifacio Street, Barangay Parian, Cebu City. May buntag niyo de, Kuya. May buntag niyo de, Ate. Okay. Presyo sa mga klasik-klasing mga kinaso na nga itong ihatag sa itong mga suking tigpaminaw. Tahong, usagatosang kilo. Imbaw, 140 kilo. Bungtawil, 140 kilo. Balisa, 80 kilo. Lukot, 180 kilo. Guso, 180 kilo. Lato, 180 kilo. Punaw, 140 kilo. Halaan, usagatosang kilo. Bagongon, 80 kilo. Kasad, 130 kilo. Unod sa swaki, 130 lapat. Iskalops, 150 kilo. Saang, 180 kilo. Tuway, 120 kilo. Aninikad, usagatos ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Akong kauban din sa RMN Patrol, Radyo Man, Gene Gallardo. O si Idol City sa 93.9 IFM. Ako ang inyong Radyo Man. GC Sumampong, DYHP, Tapak, RMN.
3: Kining mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang naanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500, dagang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga selula. Iapil na mga skin cells, patok sa mga nadamis nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o guban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o kuban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo buhato.
0: Nagansala pa kasama ang Jesse sa Mampong, na gikamigala sa Carbon Public Market. Ni asa kinason ay. Kita ka mga igala, maraglami kayo, ihigop o sabaw sa kinason.

0: Samtang nga sumi kasabay na itong oras, alas 4.54 na. Ito rin nga, i-check may gala, kining Osaka, Pinay nga, nahimong police dito may gala sa Amerika. Ay ihang itandi mga higala, kaning shooting incident sunod sa eskwilahan, nga hinimuan sa mga minor, o sa mga shooting incident sa mga eskwilahan dito may gala sa Amerika, o ubang bahin may gala sa Europa. Kay Burag, tanaw nila may gala nga, the same pattern, so samang pattern mga higala sa kulto nga gihimo may gala dito sa Amerika. Paminaw na to sa mga ginikanan ha, paminaw mo. Paminaw mga ginikanan, ano iyang pamahayag?
1: May connection nga ba? Yes, no doubt ay may connection. Let me explain it to you guys. So ang tawag namin dito sa lahat ng grupo ng mga online cult na kasalukuyang nagre-recruit ng ating mga kabataan sa buong mundo ay NVE, Nihilistic Violent Extremism.
0: NVE.
1: At marami ito silang mga affiliates na grupo. Gaya ng 764, MKY, Satanic Grupo, TCC, True Crime Community. Ang grupo na ito, ito sila yung nag-glorify sa mga school shooters, actors. O9A, Order of Nine Angles.
0: May Satanism, no? Satanism?
1: At marami ito sila, guys. Either sa isang grupo na ito, ang naka-inspired sa shooter na iyan dyan sa Pilipinas. So, it can be 764, it can be TCC, or MKY. Sigurado na na-inspired ito sa school shootings dito sa ibang bansa. Kasi mga copycat ito sila. Itong mga online cult na ito, unlike sa mga traditional na terrorism, ito sila ay kahit akala ninyo ay safe ang inyong mga anak, safe kayo, andyan kayo sa inyong kwarto, natutulog kayo, ay kasalukuyan palang tini-terrorize nila ang utak ng anak ninyo. Okay? They are actively planting hatred sa inyong mga anak para gumawa ito ng destruction sa society. Yun lang talaga ang pinaka-main goal ng grupo na ito. And this is very serious threats. Kasi marami sa ating mga nanay ngayon, hindi nila alam. Gusto lang nila na aliwin yung kanilang mga anak, yung kanilang mga teenagers. So, binigyan nila ito ng mga gadgets. And then, there's a wifi, there's internet. And then, they think that they're safe. They're just making friends. They're just having fun online, naglalaro. Ang hindi nila alam ay na-indoctrinize na ito, na-radicalize na ito. But yeah, I love those questions. So, thank you for asking these questions. And I love to have these conversations with you guys.
0: Okay, moto may galang pamahayag ni kaning Vicente. Usa ni sa may gala sa mga police dito sa Amerika mga higala, o niya ihang itandi ang mga insidente sa mga pagpabusil sulod sa eskwelahan dito sa Amerika o sa uban ka mga nasod. So, usa ni sa mga talamunan sa, no? Kaya nga mga ginikanan, monitoran ninyo yung mga anak. Pero sa ito ni Babuan, may gala, kining bataa, kining 14 years old. Tigdua ni og Gorebox. O guban pa, may gala nga online game. Nang video game, mga higala. Kanya gawas ani, murag suicidal sa kuno ni bataa kasamang ken. Naka-kwan ko rin, kadang duna ko rin sa suicide notes at nga gibili na kanian to. Naka-recover ba? Gubot din ilang pamilya, no? Ang ilang environment ba, mura gubot. Para nga maka-apiktuhan yun ang mga bata, may gala kung ang inyong pamilya gubot. Mani ang nahitabo sa 14 years old, no? Para siyang suicidal, kailangan ko nung isa'y suicide note. Kung nabasahan ninyo ning maong suwat, posibleng wa na ko aning kalimutana. So, seryoso po ni may galang tanamunon sa itong mga officials gobyerno. Walang di kayo maayong magsigig away ang pamilya kasamang Ken. Kung inyohang sige mag-away sa inyong bana o imong asawa, ay hindi padunga inyong mga anak. Ay doon ay ipikto anak. Pakita gina sa inyong mga bahala magpidalastik kayo mo na talads ka na. Basta nilang yun mo mag Pagkuhan niya ka mag mura mo nagpatay na hino. Pakita niya nga nagbinahalay gihapon mo si mong kapikas bisag tabang na. Wala problema basta ka nang usahay ka nang broken family. Hindi maging namasaglik ka yan. Ang mga bata may gala ma-affected, apektuhan yun. Wala nga itong awag sa mga ginikanan. Ha? Monitoran ninyo ang inyong hanggang mga bata. Basig na membro na na may gala school to niya sa internet. Askang lisuran ng atong kahimta sa unang panahon may gala. Kami sa una, wagin mi anang internet-internet. Ang among kabuangan sa una may gala, tumbalata. Ka ng patintiro. Dinakpanay, sa panaguban, lastik ko, Julie naguban pa. Napay siya tong haskang, inigulis balay lagi. Nay, nagpaabot ng bunal. Repeting, labi, nagmag-101, kaya repeting, lapuka. Sa pa rin ng mga ka mga duwa, kaya itong, kan, kaya yung Chinese garter, yung mga pangbabae man yung mga oh, bababay, Chinese garter. O niya, napatoy, bagol-bagol, tagu-taguan, bika-bika, napay doktor wako. Balay-balay, bonbon, o sa pa rin ng mga duwa, kaya ito rin, hanag duwa, oy. Karon mga, ba naman, video games na naman sa internet. Ah, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na- ganahan mo litok ang mga kan, kanang mga pamalikas kanang to ni kay piktan man among baba.
2: Silian ko ng baba mo.
0: Silian oh, silian ko ng baba nimo ni sako diri, sulta ka rin sako ron.
2: Kanang
0: corporal, kanang corporal punishment kanang to ka sa mangke normal na na kanang to, no?
2: Ah, oh, bitaw.
0: What ay problema? Mahadlok kita nga mga bata, mahadlok kita magwan mo istorya og kanang balikas. Ikaw sa una ka sa mangke, katilaw sa kag latos yung papa?
2: Oh, latos, aris lapalapa ra noon ka sa mga Arnold.
0: Lapalapa?
2: Oh, lapalapa. Oh. Dilipod ka tong anas lapalapa or tiil.
0: Ako papa kay
2: nais. Sana ka nang kwan, kanang iba bitaw, kanang dahon sa iba. Kanang haruson ang dahon niya, mabilin ka to na lang iyang tukoy.
0: Ah, tukoy. Kanang iyang kwan, kanang iyang kwan, kanang sangag gamay.
2: Tukoy.
0: Kami.
2: Pino gay kay sakit.
0: Kami sa una ka sa mangken. Grabe to kay akong papa maestro man. Kanang sa unang panahon,
2: Pinarian, ginay ito yung mong papa.
0: 1970s, 1980s, akong papa, magdadaan ng uway.
2: Uway?
0: Uway ba? Kamalok ka ng uway? Hey, namay uway nga gagmay ka sa mga kin.
2: Napoy nipis.
0: Oh.
2: Namay uway nga usak bukog yun, napoy nipis lang.
0: Ah. Oh. Mua na iyang dala-dala. Hindi na ba ginamabali ng uway ka sa mga kin? Sus, inigbunal. Inigbunal sa mong likod, apiti. Mang labhag lagi na mong likod.
2: Wala ako nakasarapiti ka ron.
0: So, kabaon na kung nakasak ka, kabaon na ka kung sa'yo may tabo ni Musbalay. Awa na maghilak-hilak na nang kapadong ato sa balay.
2: Magkabutan-butan na yung ka. Manguanan hey. Ka. Manghugas sa plato.
0: Hey, hilak na gadaan sa... hilak daan kay... Hindi ka mo sa balay. Wagtang ka na yung maghilak. Wagtang ka. Wana. Sa kanya ato karon wana man. Haitik naman ang atong panahon.
2: Oh, wana, pasagdan. Ang mga bata sa nato karon ba? Ang mga mata no? Naaragin sa cellphone. Oh. Sa mga gadgets.
0: Wana.
2: Ito sa una kay manggawas ng kagabi pero magdagandagan.
0: Nagandagan. Oh. Mahinag. Wish! Ayaw mo diha sa kanang kaliburan na ikuan diha. Na ikungo diha.
2: Ay, namtong ka ng Dr. Wakwak. Di na ito. Wala. Magita ami. Tabangi mi na ito. Eh. Dr. Wakwak! Tabangi mi!
0: Wami ka ba anong istorya? Wami ka ba? Wami ang duwa aga sa mga.
2: Nagtagotago. Gyapon ka sa mga.
0: Ah, tagotago sa lini.
2: Sagit lang. Dr. Wakwak!
0: Tabangin mi! Kami kay nagdako mami sa bukid. Kamu kay nagdako mami dito sa kamo sa syudad man mo. Ah, kami sa bukid, naghang kami mga duwa dito. Eh. Tapay gira-gira gamit ang kuan. Kanabi taong palwa sa saging.
2: Nakasaw na sa mga Arnold. Dahil na katong tag-Dr. Wakwak sa bangin mi. Kato dahil nang magkinuptanay niya. Maglambod-lambod ba?
0: Okay.
2: Saan? At imong liog, imo ibutang na rin sa imong tiil. O niya, si Dr. Wakwak.
0: May mo, Kwan. May mo.
2: Sakit man to. May mo ayaw ninyo.
0: Ayos, ah.
2: Dr. Wakwak sa bangin mi. Mga
0: duwa. Nasa mga duwa. Nain duwa sa amo dito. Wa sa inyo, hadari.
2: Doa apon.
0: Ha?
2: Usap sa doa.
0: Katong amo ang doa-doa kanito? Wangon ka na nga. Ang balay-balay nga na yung mamama magpapapapa. Atong winner kalabutan ka mga kasama. Sakto yan tubag, 15 years old. 15 anyos ang nagipasakaan kinog kaso. Nga to may gala sa piskalya. Sa duha may gala, 14 o 15 anyos. Kinigid ang 15 anyos ang napasakaan kinog kaso nga to sa piskalya. Katong nga napil may gala nga namusil sa Tacloban. Diin tulo ang kinabuhi. Ang nakasakto ang tubag, si Ma'am Ann Kaligid. Ma'am Ann Kaligid, sakto imong tubag. Congratulations, ikaw ang palaran nga winner na itong karamuntaga. Kanya i-chat lang, Ma'am Ann, ang DYHP Aramin Cebu Facebook page. Alam nga masend po nimo ang imuhang cellphone number alang sa GCash. Oras, alas 5:06 na.
3: Kining nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
6: The original Koi Herbal Capsule.
7: Ako si Emilda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
8: Paro nakainom na kapuy, ma'am?
7: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-taas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
6: The Original Koi Herbal Capsule.
5: This newscast is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kitang galing.
9: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
10: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Bukid to rawan eh. Gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko. Ana ay.
11: Pwede na makakas. Bila ibang idan.
10: So anak ka no. Binta na ka.
9: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka. Mag-agwanta pa.
5: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
12: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
5: This newscast is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
13: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
5: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
14: Zed, health testimonies.
15: Health testimonies.
14: Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
16: Namagog po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag permintig. Kung madunlan, inikaon. Magpa-check up na ko. Mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na kong take atong Zed Panyawan Capsule. Kaya karoon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
14: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS.
15: Life Extension Vitamin D3.
17: Kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat niya kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
15: Life Extension Vitamin D3.
18: Ang Life Extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors.
15: Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.
18: Nibalik na ang pinakaunang kapeng na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy niya kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
19: Gaagay, sakit kaayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
20: Hala, luyan ni Muga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
15: Super Fiber. Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Na ay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
21: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
22: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom ang PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. May kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom ang PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
23: Kasi Annabelle, as kaayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
22: DGX 500! Mabali ang mga butika.
21: This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
24: Bulyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
25: O gaano nagkapi magana nga tamis, wala Sir Max?
24: Ah, lagi. Basiglas na ni.
25: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
24: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
25: Basta kaping seed panyawan, diabetes. It is malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
21: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
26: Ahoy! Kidney care time!
27: Ako si Tere Robles. 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
28: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
29: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
30: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
31: Nila intinado, puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interregion, kaya kinahanglag operahan, pura ko'y kwarta ibayad, kay 30 mil man. Mata akong inunda, ginutuloy ko kung sa akong angay, ipamarun na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na, nga hindi niyo kong mabuta siya na klaro na yun na ko, may na yun akong pananaw. Kung kamo'y naayag, ipamati pareha sa ako ang interregion, dangot-dang mo sa makabuhay kay Murray makatabang sa atong kinabuhi.
32: Makabuhay! Oras, gihatod kaninyo sa EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
0: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
1: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
2: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
0: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
1: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
2: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
0: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
3: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Reggie Tayona, stomach cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Ako di ay si Reggie Tayona. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Nya resulta, result sa akong biopsy, malignan si cancer. Pero, wala pa ko noon ni katag. Nya, nag-admit ko sa ospital. Duhagyod ka si mana. Unya, gahigdara ko kay lain siyong paminaw, akong tiyan, sakit kayo, pirmirang butod. Na ito, ingon sa doktor nga, di ko kuno ka panunaw sa akong tiyan. Unya, ingon na nga akong doktor nga, operasyon na lang dahil kuno niyang makaayo sa akong sakit para makuha ni. Sus, at kuhaan kayo kay risot kayo nga gisian ni atong tiyan na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3 nga nindot kuno kayo ni ug makapamaayo sa atong lawas. Nag-try ko, way ko nag-lost of hope sa God nga mo gamit ani. So nag-inom ko. So karon alam na kaya akong paminaw nga akong kaon nga nagbalik na normal. So niya tukos kuan kanang doktor natinga siya kay uy ang imo nga kuan dali ra kayo ang imo recovery. Pero wa siya kay bawo nga akong ginom naggamit ko nag-inom ko kuan kaning Life Extension Vitamin D3. So mga higala kung kinsa pa may wa ni gamit diha maayo gyud kayo ni sa atong panglawason bisan sa mga maintenance diha makapamaayo gyud ni sa atong mga lawas. Mo gamit ta ani lami gyud kayo. Tanan nato nga mga sakit mawa. Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Leonida Elangos, breast cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas nga naay ni tubo nga bukol. Unya kanang akong gipa-check up sa doktor. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitestingan ni palit ko. Unya kanang akong napaminawan sa akong lawas nga nawa ang akong kakapoy, unya ang akong bukol pod nawa. Unya nagpasalamat chug ko sa Life Extension Vitamin D3. Paminaw na ko mao choy nakatabang sa akong balatian. Mao na nga ayaw jud mog duha-duha og palit sa Life Extension Vitamin D3 kay kini kayuhan jud para sa lawas. Busa mga kahigalaan ko diha sa Sugbo, ayaw jud mog duha-duha pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kay kini makaayo jud ini sa mga bukol-bukol og mga pananakit sa lawas og sa tanan pangabalatian nga mutubo sa inyong lawas. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
8: Ora sa mga kasama na sing kuri si Utsuna.
9: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
8: Karon sa detalina sa mga balita sa Balitang Nasyonal. Gipasaka ng kaso ang 15 anyos nga apil sa namusil sa sa usa ka tunghaan sa Dakbayan sa Tacloban. Mato ni Police Regional Office 8, Public Information Office Chief Police Lieutenant Colonel Analisa Armesa. Lagi sa kipasaka nga mga kaso, ngadto sa piskal, yamaw ang tulo ka count sa murder, frustrated murder o multiple counts of serious physical injuries. Ipasakaan siya og kaso human na determinar sa evaluation sa Department of Public Department of Social Welfare and Development garehimo sa minor di inad with discernment ang ilang nahitabo nga pagpamusil sulod sa San Jose National High School. Ang kaso kriminal ipasaka pinagi sa inquest proceeding ngadto sa Piskalya sa Tacloban City subay sa kamatayon sa tulo ka mga tinun-an og pagkaangol sa ubay-ubay nga mga kabataan. Tanawa ha? Tanawa ang ninyang kwan, ngayong kaso. Ang gikihara may gala kinirang 15 anyos. Apan ang 14 anyos may gala ipaubos lang sa intervention.
5: Sakta nga sa dugang pagabalita, nagpabilin nga naa sa critical nga kondisyon ang duha sa mga nasamda na sa pagpamusil sulod sa San Jose National High School dito sa Tacloban City. Ang grade 10 nga tinunan nga si Joan Vinias na igo sa iyang ulo, samtang ang grade 9 nga tinunan nga si Nathan Candelario na igo sa iyang tiyan ug milapos dito sa iyang tinai. Bato sa inahan ni Joan, naglain ang lawas nini kaniyatong higayuna nga nagplano unta kini nga mo absent apan napugos lang kini pag-eskwela gumikan sa ilang reporting sa ilang klase. Ang ilang mga ginikanan pulos na lawagan o gustisya sa ginagatan sa ilang mga anak o gusto nga mabilanggo gyud ang mga responsable sa krimen.
8: Sa amo na namatay balaod nga juvenile justice di man mapriso, why criminal liability day kasi ba sa balaod ang 14 years old wala gyud moto nagkarakara megala si Kiko Pangilinan pagpasabot nga ang mga ginikanan may file ang kaso. Samtang sa Bicas Bahin, nakikilabi na ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center ngadto sa developer sa Gorbox Online Game na posibleng konektado sa pagpamusil sa duha ka mga minoridad ngadto sa mga tinunan sa San Jose National High School sa Tacloban City. Mato ni CICC Executive Director Undersecretary Alexander Aboy Paraiso. Ilang gi-review ang safety features o content sa Gorbox. Kini man gawa sa imbestigasyon nga usa sa duha ka mga minoridad nga nalambigit sa shooting incident na ungo kini sa pagduwa sa mga online game na may pagka-violente. Pero usa lang ni ha. Pero doon na gito'y katong gisulti atong police nga babae dito sa Amerika. Doon na murag na membro ni Megala sa online cult. Kaangayang tanawon saan Megala sa atong otoridad. Giklaro sa CICC na wala kini mo target sa tanang online games tungod kay adunay daghan ka mga duwa sa online nga nag-promote og creativity og positibo nga learning experience sa mga moduwa niini.
5: Samtang sa laing mga balita, magpadayon na gitakdang pagsugod sa impeachment trial batong ni Vice Presidente Sara Duterte sa Hulyo 6, bisan og nanlangan ang pagtapos sa pre-trial conference nga narasa sa kapat nga adlaw kagahapon. Mato ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. gamay clerk of court sa impeachment court, bisan sa higpit na schedule sa pre-trial, apan dili pa imposible nga makasugid gyud ang trial sa Hulyo 6. Gipasabot ni Bantog nga taas ang gigahin nga oras alang sa marking sa mga ebidensya sa Articles 1 and 2 sa impeachment complaints. Naglaong si Bantog na makompleto ang marking sa mga ebidensya karong adlaw.
8: Alas 5:22 na, gipasabot ni Senador Francis C. Escudero na nagpatawag og special session sa Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa niaging semana aron na resolbahon ang kasugian sa liderato sa Senado. Mato ni Escudero na latin sa konstitusyon nga adunay gahom ang Presidente sa pagpatawag og special session sa Kongreso gawa sa rason nga daghang na pending ang mga balaod noon sa Senado. Dili usab balilong ang ilang laing katuyuan mao ang pagresolbar sa inilugay sa liderato sa Senado. Atol sa special session itong Hunyo 17, napili nga Senate President si Senator Sherwin Gatchalian tungod kay nakakuha na kini og 13 ka mga buto ang bagong mayuriya para mahulipan si Senator Alan Peter Cayetano.
5: Kanapahayag ni ni Senator Chis Escudero kasama ang ba ni ani na siyang reaction. Una yung reaction nga.
8: Kaya wa naman. Wa naman.
5: Para lipdan niya. Hala. Dugang balita katapos ang balita sa kaulohan. Gikatakdang mapasaka na og mga adlaw ang mga kaso ngadto sa Department of Justice. May kalabutan sa kamatayon sa duha mga basketball players sa Ateneo Blue Eagles nga si Rene Baterbonio ug ang Nigerian nga si Divine Adile. Mato ni Interior Secretary June Vic Remulla, hapit na makompleto sa mga awtoridad ang ilang imbestigasyon sa insidente atol sa team building sa mga players diin sila nangamatay dito sa Aurora Province. Ang imbestigasyon na naa sa final stage ug pipila na lang ka mga kani players ug miyembro sa Ateneo management ang nahabilin nga wala pa makwestiyon lakip sa giimbitar sa imbestigasyon mao ang mga opisyal sa Ateneo ingon man gipaabot usab nga moatubang karong adlaw si Manny Pagilina nga mao'y nagunang benefactor sa Ateneo Blue Eagles basketball program ug way ni pondo alang sa recruitment coaching staff ug operasyon sa team pinagi sa MVP Sports Foundation.
30: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
8: Kaya itong ang pabalikuban, kipanantan sa namantog ng herbal capsule sa Kabisaya, Nagbindraw, ang original Koi herbal capsule, suplemento ng ikan sa palya, kamonggay, garlic, luya, o ginseng. Kami muhatag may kalikalikon sa lawas, kalikon sa atong immune system, arugarita dali ka masakit. Kung sa ikaw nga ng pabinaw karon, mata sana ang pag-inom sa original Koi herbal capsule. Ang labing epektibong herbal capsule na bubatok may gala sa mga baratian. Sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, hubak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, o ang pagubag sa inyong mga atay. Ang original Koi herbal capsule, epektibo sa namigala pagbatok sa bisan unsa kamatang sa virus. Og mohatag og immunity protection aron ganita na nigala nga matakbuyan sa bisan unsa nga matang sa sakit sa lawas. Gikan sa mga vitamins nga naa ini sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron og thiamine. Ang original Koi herbal capsule aprobado kini mga sa Food and Drug Administration inyo ning mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing ang exclusive distributor sa original Koi herbal capsule. Mapalit kini mga sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gasana Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batulite. Mahimo sa inyo mga mapalit ang original Koi herbal capsule sa Balanha Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy sa Whatever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches sa Chris Pharmacy, Saris Pharmacy sa Kamatuy sa Island, Hero Pharmacy sa Olango, o Zare Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Escario. Original Koi herbal capsule, barato na, ipiktibo pa!
5: Taas bang presyon si Mundugoy Kabadunay hypertension? Basan taas yung sugar o basin may diabetes kanya wala kamay baw. At taas nga level sa blood sugar. Makapagay kinis material walls mapalapot si Mundugoy ang sana karason. Nga na magka-hypertension ka mutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta kinis pagkabuta. Pagraw si imong kidney o daghan pang complication. Sama sa stroke, heart disease, dilipagkais mga samad. Pagkaputol sa tilubisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busa nagpabuta ang magrabing imong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 doon kinis quarantine. Gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kun mo bo ang imong blood sugar, kontrolado sab ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, makapanindot ni simong katog, makapugong pag-i sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. O gistaw sa pagklinika, di alternatibo medisina and wellness center para sa libre nga consultation, nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Nakini may mutang sa Media Consulim Street sa Cebu City, kapundi mataugan sa 4160866 or cell phone number 0975-079-5133.
8: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, malami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng mga ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral centrum silver advance. Ang multivitamins plus mineral centrum silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral centrum silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang pagkain, kasama yun ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapalig-on natong atong immune system. Kaya kung tasang levels sa vitamin D3 diya sa atong dugo, ang atong mga immune cells magka-function sa kiniyog maayo, magka-produce kiniyog mga panagang, mupatay kini sa mga viruses sa di pa rin musulod sa atong mga cell wall. Busa ka nadlawag ng pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended sa kini sa mga medical doctors. 100% kini mo sa America sa Life Extension Foundation, nag number one kini nga tatak ng vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung makinalan ka nga magpakonsulta, pwede po kang magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic. Kaya mukhang tagini og libre quality consultation kanadlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City, nanimay mutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Deskonsolasyon, drapoy Life Extension Clinic na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga Tubangan sa Jollibee na Baguete City. Nanimay mutang sa may House of Taft Building sa Tafta Street. Barangay 8, dol ka na sa may Kamanhak Terminal. Kontaka na ang hotline sa Life Extension Clinic alas yung duga pakutana or katong gustong magpa-deliver og Life Extension Vitamin D3. 416-1655 o 0917-318-1161. Sa pikas gabay di ka makanunay nga makonstipated, pag-inom og Super Fiber kay number one kini nga pangontra sa constipation. Sa inyo kay ngandamo ng Super Fiber, magkulag kag usa ka baso nga tubig o niya imong imix dito ang usagyod ka sa shea sa Super Fiber. Pwede kag mainumani ko na rin sa buntag before ka mag-breakfast. Kung na rin sa gabi, before sa imong oras nga tingtulog. O para mas nindot pag-inag efektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika. Palusod din na sa Life Extension Clinic.
8: Hoy! Buntag na mga kasama, oh. Hapit na alas 6 ang tag na sa buntag. Kinalang tag na magpalagsi sa itong kalawasan. Inom sa tamay ka ng kape, ha? Aron ganit, tanong kaon ka no buntag. Kung niya arit tamay ka na sa kape nga. Gawas nga, di ka no kaon. Bulagsik ka. Magkakuha pa dyan kamay ka ng mga vitamina, mga benepisyo na ini. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Doon na kini ginseng sa gana sa antioxidants na papatunan sa pagtuon. Doon na kini benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar control, o guman pa. Maka-increase up kini may gana sa energy level, maong din na ka magluya. Gawa sa ginseng, doon na sab kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Mapalit kini may gana sa mga butika sa inyong lugar. O ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Hoy! Arabay ka lang atong laing pangutana. Karong buntaga mga kasama sa atong sa atong answer to win promo karong buntaga. Matod pa may galan ni Senador Francis Estes Escudero nga nagpatawag og unsa tong sesyon ang ipatawag ni President Ferdinand Bongbong Marcos, ha? Unsa tong sesyon, ha? Kuan to siya kanang non kuan ba to siya kanang ordinary? Unsa tong matang sa sesyon mga igala? Ordinary ba to siya nga sesyon o kuan kanang murag supaw ba? Palita ta diha supaw bi nga ordinary lang. Dali na katumang. Ang sa itong session, hala tumag mga ikala, aron nga makapaldo-paldo mo ganong buntag sa itong answer to win na promo mga kasama.

0: a las 5:30 de los na.
1: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
2: This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Biotroph Herbal Capsule.
6: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
5: Biotroph Herbal Capsule.
6: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
5: Biotroph Herbal Capsule.
6: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putica, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
5: Biotroph Herbal Capsule.
7: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
8: Naluhoy man ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak ko grayoma, mitaas pag yan ang yung blood sugar.
7: Lakaw dayon nga to sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
8: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
3: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
9: This newscast is brought to you by ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Again, here

0: og bulahan tungod sa original koy capsule dinaduga magbagulbol daghan na kasuway o kikaayo labi na gyud imong nulag lolo sa original koy herbal capsule makaingon jud ka og sana all original koy herbal capsule di magool sana all.
1: This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
2: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang giko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Zed Health Testimonies.
4: Health Testimonies.
3: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
5: O sa kabulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong kontiil, maghigda rin yung gumirme kay itulog na ko, mahupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ko Zed Panyawan with magusin. Dantan o mga lokasimana, pag nakabaklay-baklay na ko sugod, at nakarecover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur. 40.
3: Zed Health Testimonies.
4: Health Testimonies.
3: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandy sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
6: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilig yung kogno. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kogno. Ah, 1 week, kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman ko yung bati. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayo na ko. Bunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa sinta. Nakapin. Sabay na bis ka.
7: Bulyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
8: O gano'n nagkapi, magkaan ang tamis, wala, Sir Max?
7: Ah, lagi. Basiglas na ni.
8: Maunang taas mo si Ogar. Murag presyus mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
7: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
8: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
9: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
10: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
11: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
12: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
13: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
14: Kagana og tambang ipanginom, nagsina og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, ako ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Kinta na gyud akong gibati.
13: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal herbal coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City. Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
1: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 9, Talata 1-18, ang karunungan at ang kahangalan. Gumawa na ng tahanan itong karunungan na itinayo niya sa 7 patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin. Ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ngayon ay lumapit. Sa mga mangmang, ganito ang sinambit. Halikayot inyong kainin ang pagkain. Ko, at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa, ang tahakin at daanan. Ang pumupuna sa mapangutya ay nagaanin ng pagdusta. Ang nagtutuwid sa masamay nagkakamit ng alipusta. Punahin mo ang mapangutya at magagalit pa sa iyo. Ngunit payuhan mo ang matalino at iibigin ka nito. Matalino ngay turuan mo't lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw. Dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Ang nakakatulad nito'y taong mangmang, babaeng magaslaw at walang kahihiyan. Lagi siyang naroon sa pinto ng kanyang bahay o sa lantad na bahagi ng lansangan nitong bayan. Bawat taong nagdaraan na kanyang masulyapan ay pilit na tatawagin at kanyang aanyayahan. Lapit dito kayong lahat na kulang sa kaalaman. Kanya namang sinasabi sa mga mangmang, tubig na ninakaw ay ubod ng tamis, tinapay na nakaw, masarap na labis. Hindi alam ng biktimang wakas niyo'y kamatayan at sa lahat ng pumasok dooy naroon na sa libingan. Ito ang salita ng Diyos.
2: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension of vitamin D3.
3: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
4: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Puro, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayabana, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Oras sa magkakasama na 5:43 na.
7: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
6: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pagpanigon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 di sa atong dugo, makafunction sa bug maayo nga atong mga cells makaproduce kini panagang makapatay sa viruses diri pagkini mosulod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw og duha nga tuod sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors 100% kay ginawa sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika og sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City. Naninimutang sa Ospedy Boulevard, dole sa Cebu Dock og sa Cebu Gospel Church. Og sa Konsolasyon, nasa Demigala sa EDM Building sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bang sa Jollibee. Dito may gala sa Lakbayan sa Dumaguete. Mahimong mapalit may gala ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Taft Street sa Barangay Utsurol sa Kamanhag Terminal. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
8: Atos gato ang atong kabuntagon, pero kispaginom sa labi, anong healthy kayong kape, kini Vita D Plus Coffee Mix. Mokin ang pinakaunang kape, ngayon rin sa gulga vitamin D3, mawana magkakapina ka magka-vitamin D3 pag yun. Plus, doon na kini Rishi Mushroom Extract, doon mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Nga gitawag kini mga polis sa karayos yung triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pag ikini yung mangosteen, ng fruit extract, makabato kini sa oxidative stress. So kini dalika pagkadaos sa itong mga cellula, gumikan usap sa sobrang free radical sa itong lawas. Mawana mga pigarita sa isbuntag ang atong imnon. Mugin ang Vita D Plus Coffee Mix. Makakapina ka, makavitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa mga butika. Pero so din na sa Life Extension Clinic.
7: RMN DYHP Police Plate Ronda Presinto.
6: Ato i-check, may gana ang mga balita. Lakbitan ta ang disgrasya sa Binglanilia, mga kasama. Kitaro nito si kasamang Jane Galliardo sa area. Kasamang Jane.
7: DYHP, Tatak, RMN, report.
9: Yes, kasamang Arlo. Dali ato karoon din sa may tungaan or barangay tungaan na lungsod sa Binglanilia din atong naabda ng kiningo sa katangker. Ngawa pa nakuha sa pagkakaroon kasamang Arlo. Alas 3 pasado ni sa kadlaw na hitabo ang pagbangga meaning maong tanker kay matod pa nakatagpilaw ang maong driver ato pud nga nasayran nga dunay naangol ni ini nga maong disgrasya tungod kay na mainit to ang 23 anyos na dalaga nya nalapuan siya at kasama ang Arnold sa ininit tungod ni ini maong pagbangga hinungdan nga gidala siya sa emergency sa pagkakaron samtang ang driver ni ini maong tanker na nitugan nga nakatagpilaw ang naakaroon sa kustodiya sa atong kapulisan din sa lungsod sa Minglanilia. Sa inisyal na itong alibawan, gikan ni siya sa Mandawi o paino na ito ni siya balik sa may Naga kasamang Arnold kaya dito man ni ang ilahang opisina po. Dapan wa din na hinayon o abot dito. Doon na lang po dayon ta. Apan tungod kay nakatagpilaw siya, hinungdan nga nabangga siya ni ining mga poste din sa may barangay tunghaan ning lungsod sa Minglanilia. Panalang sa pagkakaroon, mga tagkagdugang update ni ini kasamang Arnold. Nagika na lang din sa lungsod sa Minglanilia. Kaupan ako sa itong RMN Patrol at ang speed pilot, Rajuman Jesse Tumambong. Ingan man ang ato ang Idol Kiki sa IFM 93.9. Ako sa mga inyong Rajuman Jane Galliardo, DYHP. Tapang?
7: Radyo mo, nationwide.
8: Rahin tayo siya tiyari sa lalaki, ginakop ni kay Giingon, nga may among-among o minor. Kasama mo sa balita na di man po, Lauro.
7: DYHP. Tapang? RMN. Report.
10: Rajuman Ken, Rajuman Arnold ang pagpalugos na ito po mismo sa panibang inihinig nga biktimang 13 anyo sa may lower Kalunasan, barangay Kalunasan at ang dakbayan sa Sugbo abalog karon sa Guadalupe Police Station 9 kining suspitsado nga tawagun talang sa mga nga kuda 37 anyos nga nagpuyo sa Sityo Kawayan, Banawa, Barangay Guadalupe, ni Dakayan Sogo. Pasado alas 5 sa iyos kabuntagon, gidakop ni sa ato mga sakop sa kapulisan ang suspect human mo reklamo kiniginikanan ni ining 13 anyos nga batang babae nga giamong-amonga na ang iyang anak. Kasong rape ang atubangon ining maong suspect na tanggong nas Guadalupe Police. At doon na tayo breaking news. Doon ay kaso ron sa pagpanunggap gitubag sa Mambaling Police Station 11 diri sa may sityo Little Baguio sa may barangay Jolho Fatima ning Dakbayan sa Sugbo. Doon ang update ini karoon tataon. Asama mo sa kapulisan sa Sugbo kanyang Radyo Man po Lauro. DYHP Tatakar.
7: Radyo mo nationwide.
6: Samtang Senator Bama kinidiruso na sa Safer Schools Act nga mag-usab sa National School Safety Protocols. Kasama mo sa balita na Jamanelli Bonona.
7: DYHP Tatak RMN Report.
11: Kining maong balita, hatoy nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ginusok na ni Senador Bam Aquino ang Safer Schools Act na mag-usap sa National School Safety Protocols. Kini man nalumos o lumatay ang duha basketball players sa Ateneo de Manila University o sa shooting incident sa San Jose National High School sa Dakbayan sa Tacloban. Kini patay sa tulo katinunan o niangol sa uban. Ayon ni Sutang Balaod nun sa Senador, mag-usap sa mga athletic regulations of campus safety o sa inadlaw ng seguridad sa mga tunghaan. Sa bigas bahin, isip Senate Chairperson sa Committee on Basic Education, Panguluhan Usab ni Aquino, ang himoong

0: po namin na atasa ng Committee on Basic Education at Committee on Justice na isagawa ang isang pagdinig at pagsiyasat ukol sa trahedyang ito para po sa katarungan, para po sa kaligtasan, para po sa ating kabataan at syempre po para kay Rene Clert Baterbonya at Divine Adili, dalawang atleta ng Ateneo de Manila University Men's Basketball Team, binawian ng buhay sa isang off-campus activity sa Aurora.
1: Sa samang kalambuan, Boto Sabi Aquino nga masiguro luwas ang mga tungaan sa nasod, gikan sa way kahadlok ng mga kriminal.
2: Kailangan yung mga eskwelahan natin, mga lugar na ligtas at hindi mga espasyo ng takot at karahasan. Kailangan maraman rin natin kung paano nakapasok yung mga armas, mga kutsilyo, mga baril. Hindi dapat yan nakakapasok sa mga eskwelahan natin. Doon sa aming komite, tinatalakay namin yung School Safety Act. Isasama na rin namin yung pagtalakay nitong nangyaring shooting at kung paano ito matitigil at kung paano natin magiging ligtas yung ating mga eskwelahan. Mahalaga na hindi ito maulit muli. Hindi gaya ng mga ibang bansa na pangkaraniwan ng mga school shooting. Sa ating bansa, hindi ito acceptable na mangyari ito.
1: Si Senador Bam Aquino, una nagpareag sa Senador ang iyang mga pasubo, ngadtos pamilya sa mga biktima sa nalutang managlahe nga insidente. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuwang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ug itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan di na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Ala kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing size pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung makatuman kanini, mahimo gyud kang abdik, alerto og di limtanon. Himsog pagyud ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RM.
3: Radyo mo, nationwide.
4: DepEd, doon ay paibangnos publiko kalabot sa gingon nga nigamit sa pag-aas ilang buhatan para magayog pondo alas sa mga biktima sa linog. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Raymar Pugol.
3: DYHP, Tatak, RMN Report.
5: Kini nga balita atud kadto sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, ni pahimangno ang Department of Education kon DepEd sa publiko kalabot sa gingong adunay mga mangayo og pondo alang matud pa sa mga biktima sa linog gamit ang pangan sa ilang ahensya. Giklaro sa DepEd nga way kamatuoran ang nikatapron nga suwat nga mangayo og tabang pinansyal alang sa mga naapektuhan sa kalamidad. Subay niini gitambagan sa naasong ahensya ang katawhan nga magmatngon og makisusi sa mga kadudahang mga suwat, mensahe o bisan unsa nga online nga transaksyon. Dugang sa DepEd nga makisayod lang sa mga impormasyon kalabot sa ilang buhatan diha sa ilang opisyal nga mga social media accounts. Kasama mo sa Department of Education, Radyoman Remart Pugoy DYHP, Tatak Armen.
6: Ang maong balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mao ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini reishi mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang protection batok sa oxidative stress o dali nga kadaos sa atong mga selula tungod sa sobrang free radical sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lami, humot og kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Ang Vita D Plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG Pharmacy, Tanang Life Extension Pharmacy, Colonnade Supermarket ug sa tanang branches sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bukol.
3: Radyo mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
4: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamauti nga pud sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita.
7: Minister, pag-usab si US President Donald Trump nga miuyon ang Iran ngadto sa mas dugang inspeksyon sa UN nuclear. Gisalikway ni Trump ang mga gipangangkon sa Iran nga way gitakda nga pagbisita sa mga International Atomic Energy Agency inspectors uban sa insister nga ang Tirana ni uyon na sa maong arrangement. Nagkanayon si US Secretary of State Marco Rubio nga maminaw siya sa habig sa Persian Gulf Allies bahin sa US-Iran Agreement samtang anaa kini sa rehiyon. Nasa Iran nga ang presidente ug foreign minister sa Iran ni biyahe na paingon sa Pakistan kuman sa netabong negosasyon sa Switzerland. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radyo Man Marisa Abadies, DYHP Tatak Arimen.
4: Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping

0: Papang, nakaya kang ipaglaban.
1: Ang San Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mao ang numero uno ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Daghan usab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa San Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang gyapon kalimot mga kasama sa said liniment oil, ang naila na kayo epektibong liniment sa masa nga said Panyawan liniment oil kaniadto, said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan mas gipanindot, mas gipahumot, ug mas gipaipiktibo pa. Mapalit na ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with garlic, ug 12 pesos sa alang sa said Kugon. Samtang ang said liniment oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml, ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Radyo mo nationwide.
3: Oras, alas 5:55.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
7: Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: I am Rachel Garzola Bersenas and I have anxiety disorder after 2 months of anxiety. Pagising ko, naiyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3.
10: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science.
8: Sigurado efektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Mabibili sa mga butika.
3: Alas 5:57 na.
2: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
3: Mga kasama ni Gimapungan nga mutas na nga itong edad. Mailan na nato na nga idaran na tangke na naman tayo masinati nga mga sakit sa lawas nga kanyan to sa batanon pata. Wala nato na mabatsagi. Musakit na nga itong hawak, sakit na itong likod, dili na ligo na nga itong panuhon. Sakit na po may gala itong tangkugo. Kahit taas na di ay may gala nga itong blood pressure o blood sugar. Hanap na nga itong pananaw. Usahay sakit na may gala mga lutahan. Unya mapiktuhan na magyod. Ang atong nga buluhaton sa banay, kinaanaman tayo gimapati sa lawas. Dili sama kanyan ito may gala nga sa batanon pata. Dagano na nato may gala ang taas nga hagdanan. Muanang nakinang lantag, ngilngig nga maintenance. Kaya maguhay pa lang. Ako na sinati ang pagpaminhol ug pamuypoy sa bisan paman. Sa sayon nga mga buluhaton matag-adlaw. Inguna na dyan siguro ang magkaidara na. Ilabi na kung maghihambin na nga mga balatian sama sa diabetes o kahit kolesterol. Muna nga ang naggamit ko o maintenance medication, naginom kong vanular, kay ano na kini 5B vitamins in high level, B1, B6 o B12. Makatabang proteksyon, may dugang B2 o B4 para tabang munindot sa kasing-kasing o kolesterol. Ubanan sa maayong diet o ehersisyo para panayon ang lihok, di ba? Mao nga ipangutana sa inyong doktor, kabahin sa Vanular, 23 pesos lang matag tableta SRP. Unilab quality na. Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Samtang sa pikas nga bahin, may buntag sa itong mga kugihan nga mga listeners, labi na gito sa inyong nagmata, unya, manarbaho, o pisikal nga kusog, maugyod ang gigamit. Nakabati na mabuna ng pagpanghawoy, magtusok-tusok o pagpaminhod, siguro daghan nato din na ang dugay ng nag-anto sa inaanag ang mga sintoma. Apan, diligid mo ng trabaho tungod kay paranis kaugalingon o sa pamilya ang pagpanarbaho. Maong ag-advise nako mag-Farix B Complex sa Law-Adlaw, aduray igo nga B vitamins base sa DOST, FRI, PDRI 2015, tabang para likay sa pagtanghawoy, tusok sa pagpaminhod, with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP, maong kayang-kaya. So mga listeners, para sa mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, walay mubuhi. Mag-Farix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor. Kagabaran sa may sasugbo ni Ingusog sa anti-rabies campaign ni sa syudad. Kasama mo sa balita ni Manili Bolono.
2: TYHP Tatak RMN Report.
12: Gihingus kan pa sa kagamhanan sa kaya Cebu ang anti-rabies campaign ini sa syudad. Kinilagot ka ang Department of Veterinary Medicine and Fisheries kundi VMF. Parayon nakatala o rabies cases dakbayan na sa iran niya ang syudad. Doon ay 31 kakaso sa rabies sa medhing tuig. O ikatulo sa pinakadaghan o animal rabies sa mga highly urbanized cities sa nasud. Matod sa labaw sa DVMF si Dr. Jessica Marimhook. Kalaing tulo ka rabies cases na natala silang buhatan. Din kinilabot na sa 15 kakaso sa kinitibukan ining tuiga.
13: Nadungagan ang tulo sa 15 na ang atong positive. May tagili na ng madungagan. Okay. Last year, ikapulo pa sa highly urbanized city.
12: Sa rabies cases?
13: Sa anong mga rabies?
12: Si Dr. Jessica Marimhook. Subay nini, ipadayag ni Marimhook na subsob ang ilang himong information, education, communication sa kabarangayan labot sa rabies. Gawas sa pagpangakuna, pagpangapun o pagpanglagit sa mga iring ug iro ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man. Eli Balonos, DYHP. Tata,
2: Radyo mo nationwide. DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
0: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, nisulbong ang digital payment transactions nga gipaagi sa PesoNet o InstaPay ngadto sa 13.18 trilyones peso sud sa unang lima kabuwan sa tuig. Ang maong marka na suta nga halos katulor na kinikapilo sa ginaganon sa mga transaksyon, man ang mga Pilipino mas misalig o naanad na sa paggamit og digital channels alang sa adlaw-adlaw nilang paghinahanglan. Base sa awahing dato sa Central Bank, ang combined transactions pinagi sa PesoNet og InstaPay iambak og balik kapin sa 4 trilyones pesos o balik 44.4% gikan sa 9.13 trilyones pesos na natala o sa mga period nito 2025. Kasama mo sa negosyo ngayon, kini Radyo Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Ayman.
1: Katong mga balita, hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga Panyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Radyo mo nationwide.
3: Magandang araw mga kasama. May tanong ako, mabilis ba kayong maniwala sa sinasabi ng iba? Natanong ko lang laman kasi sa pamilya namin. Ganyan ang ganyan. May tita ako na ang bilis maniwala sa mga nabasa online. Ang sabi, pare-pareho lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot dapat chine-check at tinatanong safe ba yan? Effective ba yan? Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan, yung may prueba dapat na may alaga sa bawat proseso. Nakapunta na ako sa planta ng Unilab at nakita ko ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daang-daang gamot at vitamin brands nila. Isipin mo, may mahigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at nagche-check lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa, daan-daang mata ang nakabantay at same level of quality checks kung gamot, vitamins o pang-maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab na noon pa. Kaya mga kasama, di pwedeng sabihin na pare-pareho lang ang quality pagdating sa gamot at vitamins. Dapat Unilab quality. Kung ang tanong nyo, ano-ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Para makita nyo ang kumpletong lineup ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products.
14: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Samtang sa Business Schools Division na manakala sa mga pagitabusod sa mga tunghaan na naglambigit ng mga tinunaan, kasama mo sa balita na Jemani Limonon.
14: TYHP, Tatak! RMN Report.
15: Na balaka na si Cebu City Schools Division sa mga pahitabo sud sa mga tunghaan nga naglambigit og mga tinunuan. Labi na kapakurat nini mao ang shooting incident sa San Jose National High School sa Dakbayan sa Tacloban. Kini kalas sa kanimo tulo ka estudyante og niangol sa uban. Kini gawas sob sa pagpanunggab sa ubang estudyante sa laing mga tunghaan nga niangol sa upipila ka mga tinunuan. Gibanaya ginon ni City Schools Division Superintendent Ninfa Bongo nga disiplinado og mahinadlukon ang mga tinunuan sa Dakbayan. Apan nilibot si Bongo nga mo kumpiyansa sa mga tunghaan, hinungdan niya kini luman pagpahugot sa seguridad ni ini.
16: Not only ang guardia, ang ato sa mga teachers sa ilaha sa mga classroom, ato sa gate garage nga mo inspection sa mga bag sa atong mga estudyante. Kaya ron may bawa na to, og na ay nagdaog kaning deadly weapons. Kaya naarabay uban nga waniagi dito sa guard nilayat.
15: Si Dr. Ninfa Bongo, ang Cebu City Schools Division, niyawag na usap sa Cebu City Police Office kung CCPO nga mo patuman og police visibility labi na sa publiko mga tuhaan sa Dakbayan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak,
14: Radyo mo, Nationwide.
3: Nangita ka ba o mahimo ni mong kasama sa pagkatiman sa imong panglawas? Ani ang EXL Makabuhay Plus Capsule? Atong maangkon may gala ang Optimum Health and Wellness. Pinag sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad nga 20 pesos lang, matagkapsula ang kunan nimo. Ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, asitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangustin, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinagi sa pagatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
14: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Ay, congratulations sa atong winner, Karabuntaga, mga kasama, makarabatog, 200 pesos sa atong Answer to Win promo. Sakto ang iyang tumag, special session. Onya, congratulations ni Teresa Ruby Suaso. Ma'am Teresa Ruby Suaso, ikaw ang atong winner, Karabuntaga. Onya, i-chat lang ang atong Facebook page sa ma'am sa DYHP RMN Cebu. Onya, ihatag ang imuhang cellphone number alang sa imuhang Gcash, Ma'am Ruby. Ay! At sa check, may kala si kasamang Julius Malili. Kinana po yung laing paldo-paldo. Makanabat, may kala pahalipay. Kasamang Julius, good morning, Jules.
17: Good morning, pagkatang bayan si Zed sa mga lods. O, biyana, nanatay na tatpan. O, nai, may buntag.
18: May buntag.
17: May pangalan na to?
18: Piflor.
17: Piflor yun?
3: Kailan ni Munay?
17: Kailan ni Munay? 66.
3: 66? Bila ka buok imong anak?
18: Duha
3: ka buok. Oh, mister, asama si mister? Asama si mister? Negawas. Oh, si pila may edad ni mister?
18: 58.
3: Ah, maguwang.
17: Maguwang siya.
18: Ay, yes.
3: 65 imong edad, ma'am? So maguwang na kaniya og mga 8 years. Okay. So, permi mo maminog di ba HP, ma'am?
18: Kada adlaw
3: yun. So, kung na naman tamang ginagbay nga pahalipay. Congratulations. Backpack!
18: DYHP. Dagang salamat
3: sa
18: DYHP. Number one.
17: Overall number one. Idol B sa 93.9 FM. Kini inyong kasamang Julius Bali. DYHP. Tata!
3: Saba ka dere. Saba ka dere. Saba ka dere. Saba ka dere. Saba ka dere. Saba ka dere. Salamat ka sa mga Julius Maliling. O ka mga kawanan. Yan ako ka papanagumang ipinenta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisaya ng Mindanao. Ang original koi herbal capsule sa pimento nagikan sa pariya. Kamonggay, garlic, luyaw, ginseng. Kami mo hata may kalakaligun sa lawas, kaligun sa atong immune system. Koi herbal capsule, barato na, epektibo pa.
11: Mga tibailhan, ngayon kung doon ay daghan toksin sa ulawas, mundili ka regular, magpagawa si muhuga, doon ka maylisan, magbutuli mong tiyan, makasinati kang insomnia. Kadun ay nga magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan o glutahan, di paghidhamay sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, iwan ang pagkaluya sa imong dibok lawas. Musa, huwag tagad ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangko ng maayang panlawas. Pagi naman tagad law OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso.
3: Hoy, manapit ang oras, megala sa tunga papadagoman, sa tunga tulumanon unang radyo ng balita, ng adlaw kar megala ng Huwebes, pizza 25 na may gala sa buwan sa Unyo tuwing 2026. Sangaan sa kanito mukhang paro sa Sino by HP, aramin sa kami ang inyong mga tigbalita.
11: Kinagin ni Radio Man, Ken Galinea.
3: Ako sa inyo, Radio Man, Arun Busamante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw, hang turug ba sa samang taknaw, sa samang sibiyanan. At ang inyong galas ka sa mga Tony Rufil Fernandez Manyo, kamasunod ka dayon sa Straight to the Point. Ay kalimot, patakad lang at anan, daigang Diyos, praise the Lord, hallelujah. Sama ka dali, sama ka dali, sama ka dali.
14: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
19: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka. Ang mahugaw nga kolon ang makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang

0: Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inumang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kada adlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
2: Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Maayong balita mga ka-Pure Gold. Mibalik na ang Pabuhos Blowout. Dagkong diskwento sa inyong paboritong mga butang. Gikan sa food products, personal care, household essentials, ngadto sa fresh items. Panalo sa presyo ug di kalidad diri. Unique bundles nga swak pang baon, adlaw-adlaw ug uban pa. Duna ka pa higayon nga makadaog sa free usa ka tuig nga grocery promo kung ikaw tindahan ni Aling Puring o di ka Perks card holder. Hangtod 20,000 pesos kada buwan na grocery sud sa usa ka tuig. Libre pa na nimo. Promo runs from June 19 to August 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. Magkita ta ug mamalit na mga ka Pure Gold. DTI Fair Trade Permit Number FTEB 258020, Series of 2026.
4: Ahoy! Kidney Care time!
5: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang niya ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
10: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
11: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.
1: Oras sa DYHP RMN Cebola Size 13.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS.
9: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
12: This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
9: Kining orasa gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
10: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
12: This time check is brought to you by Bygone 100% knockdown.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
12: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
12: This time check is brought to you by Right Med.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
10: This time check is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Mag.
14: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
10: This time check is brought to you by Tusaran Forte.
9: Ubong makulit? Just stop it.
13: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
15: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: This time check is brought to you by United Home Kidalets. Chewable paracetamol and candy flavors.
16: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people, peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
1: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
17: Straight to the point.
1: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan, kutob sa mabot sa tungsibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag o kumusta live. Gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
1: Kini lang gyapon yung boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy pa daya magiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Huwebes. Og pizza 25 na, makigilaan ining atong pagbanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
1: Nagunas to may iskutaran karon nga buntaga mahigala kadtong 15 anyos nga apil sa Namusil sud sa San Jose National High School sa Tacloban City. Gipasakaan na og ubay-ubay nga mga kaso.
17: Straight to the point.
1: Nagatubang kini og mga kasong murder, frustrated murder og physical injuries.
17: Straight to the point.
1: Kada nagpagdagad ng mga higala sa tulumanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
1: Samtang padayon pang giriterminar ang liability sa 14 anyos nga gunman nga nakapabuto og kapin sa 30 ka rounds gikan sa Glock 99 Glock 9mm pistol nga gigamit nini atol sa maong krimen.
17: Straight to the point.
1: Tungod kay wa pa siya maabot og 15 anyos, ipaubos kini og intervention samtang ibutang sa usaka pasilidad.
17: Straight to the point.
1: Nga tanig pagtagad robotaga mahigala mo na nga nakasabuta mahigala nga no nga ang mga tao mga sukit di paminaw medyo nagalburuto gyud no ni ini mga higala mga panghitabo karon og nagalburuto mahigala ini nga balaod mga kagalan nga nagpaubos sa criminal liability sa usaka bata. Now ato ning isgutan mahigala unsa may katuyuan, do na bay maayo sad nga katuyuan unta kini mo balaod. Nya nga naman nga no, doon na may mga pros and cons nining hitabua karon. Tagantanig pagtagad robotaga mga higala kay kining 15 anyos ha sa mga naminaw na itong mga bata mga higala kinahanglan gyud nga dili mo maghimo og mga krimen o nya dili mo sunod-sunod anang ubang mga bata kay nakaparat ini kung tan-aw na to ang ilang chat mga higala ang ilang matawag na to ga private message sa duha mga sukit di paminaw na chat-chat silang duha ang 14 anyos. Mao pa mga higala mo inisugo sa 15 anyos idekin.
17: Straight to the point.
1: Mao pa'y medyo mura og matawag na ito mga higala. Mao pa'y leader nila. Ha? Nilang duha. Ang resulta karon ang 14 anyos, mao'y why criminal liability, gumikan mahigala sa bagong balaod sa juvenile justice law. Apan ang 15 anyos, mao'y nagbaga ba karon ng kaso?
17: Straight to the point.
1: Diha ng problema ron. Tagantanig pagtagad mga kagilaan. Kining maong 14 anyos, wa pa mga higala yung liability, kay exempted ni, ha? Sa liability under sa juvenile justice law, although dunay mga intervention nga ihatag mga sukit ng paminaw.
17: Straight to the point.
1: Katarik pagtagad, rubutaga, kining pag-uban-uban na to, nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
1: Samtang duha sa mga naapas na malanan human sa pagpamusil, ang naapas sa critical nga kondisyon. Ang usa na igo sa ulo, samtang ikaduha, na igo sa iyang tinae.
17: Straight to the point.
1: Di amo na kadakog damage mahigala sa nahimo nining duha ka mga minor de edad.
17: Straight to the point.
1: Kada rig pagtagad buntaga mga kaigsunan no sa atong pagbanoban ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
1: Samtang ang revolver nga gigamit sa pagpamusil sa Tacloban City dunay susama og serial number sa laing armas nga rehistrado sa usa ka security agency nga Cebu based.
17: Straight to the point.
1: Nga ang ilang security guard na destino dito sa Bohol.
17: Straight to the point.
1: Ato ning klarohon may gala kay i-trace ang serial number sa mao nga pusil matod pa nakarehistro sa usa ka security agency sa Cebu. Pero ang nagdain ni mao pusil matrace nga tuas Bohol.
17: Straight to the point.
1: Kuyaw ba ning armasa mga sukit di paminag mauhon? Ang tag-iya mahigala security agency sa Cebu ang nagda mahigala imong i-trace to ang arma sa Bohol. Unya ngano man ning mao serial number ni about months later? Doon na mga minal dito nga gihimo ani. Ha? Muni ang taga-agpagtagad mga sukit di Paminaw. Doon mga minal dito nga gihimo nini mga sukit di Paminaw. Doon na ba dahi kaluhan ng maong armas? Yagi ito na ni katawa mga higala ha. May kaluha dahi ni maong armas. Ang usato as Bohol, ang usato as Liti. Ang inahan may gila dia sa Cebu. O kinay may higalang Glock 9mm. Nagigamit pagpusil patay, ha? Nini nga panghitabo sa Tacloban City nga gipanag-iya sa pulis. Ato sining hatagag pagtagad mga sukit di Paminaw kay kining iyang auntie, kining iyang tita, usa ka police woman mga sukit di Paminaw.
17: Straight to the point.
1: Nagibilin lang sad ang iyang government issued firearm diha silang panimay. Hinungdan nga gikuha kini sa iyang pagumangkon.
17: Straight to the point.
1: Katarig pagtagad ng butagas tuman uman usab nining atong tulumanon ug inyong nga tulumanon.
17: Straight to the point.
1: Samtang sa laing bahin may gala balor sa 2.2 bilyon pesos nga pinayuhot nga si Galileo Sod sa 11 ka container vans na sakmit sa joint operation sa National Bureau of Investigation o giguman ang Bureau of Customs sa may barangay Bakayan, Pier 4 ning Dakbayan sa Subo.
17: Straight to the point.
1: Samtang dugang mga balita sa kauluhan, impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte, makasugod na sa Julio Saiz, bisan og nalangan ang paghuman sa pre-trial conference sa pagmarka sa mga ebidensya sa maong kaso.
17: Straight to the point.
1: Kiniuguban pang mga eskutaran niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu, 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
2: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
3: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
1: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
2: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
3: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
1: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
4: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
5: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod yun ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magpabinatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas o epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab. Pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality, ya.
6: Hi, Julian here. Admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini nga mabalik ang vitamin C, E o niacinamide na nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Guapa ka. Stress Tabs.
7: Multivitamins plus iron. Issues in nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Before we play the next song request, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That's why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live lactic acid bacillus para kasi strain Shirota or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion. Combined with proper diet and exercise and a balanced lifestyle, drink Yakult every day para panalo ka dyan. Yakult every day okay. I'm your DJ. Stay tuned for more music and good vibe.
10: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment. Now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
5: Atong takna alas 6:30 na sa tumanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Straight to the
5: point. Atos lewaton may galang report kanon sa kauban on board sa patrol na ay naanasya sa crime scene sa insidente, no? Katong kuanday? Ano yung pagpanunggab nga nahitabo mga kagalaan, no? Sa Maidulho, Fatima, Nindakbayan, Subo. Atos ay check dali si Kaladyuman na po, Lauro. Minimo orasas dili pa tama Diyos tundugan mga iskutanan labot sa mga panghitabo dito sa Tacloban City. Yes, sa Radyuman, Paul?
0: D-D-D-Y-H-P. Aha! RML Report.
18: Radyuman, Attorney Rufiel, live taron diri sa Bohol Village sa may sityo Duka o Duko, Barangay Dulho, Patimani, Atul Dakpen Sublo. Uwan din yung kargador isda o kargador buwag, tanani ang kargahon mga diri sa e-bike, jeep, patay ni siya sa iyo karong nga kadlaon diri sa maoga lugar. Kini biktima gila na to nga si Danilo Sarinio, 48 anyos, ulitaw ni siya. nagpuyo ro sa diri sa sitio Doko, Barangay Dolho, Fatima ni Depensugo. Ang subject ron sa manhunt operation sa ato kapulisan, mauning suspect nga si Sheldon Algabre Yolanda, 42 anos, nga nagpuyo ro sa silingan ro sa ni sa biktima Radyo Man Attorney Rupil, no? Sa pagkakaroon ni ini nga mga orasa diri sa crime scene, ang atong suputin na na diri para pag-process ron diri sa crime scene ini mga orasa. Sigun sa mga saksi nga atong nga hinabi, di pala yun na dugay nga samtang kinimaog nga biktima, doon na ni ikagukdanay kining subject na to sa atong kapulisan. O ni ang ikagukdanay niya, o nga naani sa ida nga kamagong o kahoy kining bunal kining biktima, o nga dayon kining suspect sa doon na sa ida nga tubo, no? Tubo niya. Na si Lucia diri, iksuo ni siya, maguwang ni siya sa biktima. Kung sa may sugsug, galing suspect sa imong iksuo.
19: Guwapo ko nang manghod.
18: Sa?
19: Guwapo ko nang manghod.
18: Guwapo imong manghod. Ni guwapo ni
19: puti. Mauro ginaingon ni Sheldon.
18: Ni guwapo ni puti. Gikan ni gawa sa prisuan.
19: Yan din manganahan niya. Balik-balik ko ng istorya.
18: Kung imong manghod, ginigipatay ni ganahan. Balik-balik ko na siyang guwapo siya. Ni puti siya human. Human makagawa sa human makagawa sa ospital sa prisuhan. Malaysia lang Lucia.
19: Na Marok na Malaysia god.
18: Na Marok kay na ikas paggawas.
19: Karon sa paggawas na nun.
18: Wala na siya wala na siya Marok human magawas.
19: Patong naman.
18: Ibadlong niya imo na ipasod og trabaho nga maayo nga trabaho.
19: Patod na.
18: Dinya, mawala yun na yung mga iba. Wala na sila yung away nga dinagpo.
19: Wala. Wala, mawala man dito na.
18: Lugdan na yun yung kinihal. Pinunanlay sila. Kasi alam sa siya, siya nga kahoy, kining kamagong purma. O niya, pangkontra po niya si Yisil doon, tubo po. Pinunanlay sila yun yung ali dito.
19: Silyo na ito, siya kusilyo sa iyang luyo.
18: So na rin, backup si Yisil doon, nga kusilyo.
19: Silyo.
18: Gawa sa bunal, tubo. Na rin na kusilyo. Ya, so may umpatawagan sila doon, wapang mamadakpe. Ato polis.
19: Suko na lang siya.
18: Ha?
19: Para na kung suko na lang siya.
18: Surrender na lang siya.
19: Surrender na lang siya.
18: Sige, salamat kayo, no? So, mauto ang maguwang babae sa biktima nga si Lucia. Ipila ka mga saksi, hinabi ni sa ato mga sakop ron sa kapulisan para pag kuha mga detalye. Pero mga launa, mga unsa to rasa rin, mga launa pag ang ginuktan ay, apor na, apor.
19: Mga
18: 4 na nangitabo niya. Mga 4 na nangitabo niya. Mga 4 na nangitabo niya. Wala ni Arsa.
19: Wala ni Arsa.
18: Kung kinindo ka katubo, naatay picture niya, Attorney Rupil, tubo o kamagong akahoy, adere, gihimo sa ning, gi-conserve sa ni sa ato mga sakop sa kapulisan para makakuha sa ni. So, kuway sinigitay ganyan ay. Wala. Lagubo lang, ginuklan niya na yung namakan.
19: Kuan ra amon na matan ni si Ana ang kuan niya tabang.
18: Tabang ano kasinggit pa ni
19: tabang pa sa na kayong pa sa tabang.
18: Tabang.
19: Ya wala mi dito di diri.
18: Ya sa kasinggit patay ko ni
19: pangala. Wala.
18: Tabang ni mo. So na nanaw diri ang Soko Radyo Man Attorney Rupil nga mo process karon diri sa crime scene, no? So ang ato pong kapulisan sa Mambaling nga nasa diri sa area i-assistant sa ato taga Soko team. Ay, warang totoo at kung ako nang sa niya patay lawas. Live o on the spot there sa area sa may sitio Duko. Arin siya agyon sa Bohol Village sa Barangay Dolho Pati Maningat Bayan Sugbo. Ako inyong Radyo Man Paul Lauro. GYHP Tatak RMN.
17: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
20: Radyo Boy Nationwide.
21: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Alas 6:35 na mahigala sa atong uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
22: Straight to the point.
21: Arita mahigala sa atong mga isgutanan karong buntaga mga kaigsunan. Ang atong dugang report mga higala maong ipasakaan na gyud o kasong murder. Ang 15 anyos nga bata mahigala nga responsable sa pusil nga nahitabo dito sa San Jose National High School sa Tacloban City. Niadtong milabay mahigala nga Lunes. Pizza 22 dinimbuan sa Hunyo. Grabihan ni mga Lunes mga kagalaan sa Hunyo day. Katong Lunes nga June 8 openings klase mo'y paglinog dito mahigala sa Mindanao. Unya mo'y pagkamatay ato mahigalang duha ka basketball players mahigala sa Ateneo. Unya karon mahigala Pizza 22 kinikaroon nga Lunes Pizza 22 sus dunay pagpamusil dito sa eskwilahan mahigala sa Tacloban City. Hinaot nga kutubla diha, no? Dili na niya mahitabo sa sunod pa mga sukit ng Paminaw. O doon na mga missions nga gihimo ang ato mga otoridad. Ingon mga ato mga eskwilahan o sa mga pamaagi. Aron nga di na mausab taon, kiniinani nga matang sa krimen.
2: Straight to the point.
21: So, ang katotoang 15 anyos, maunay gipasakaan o kaso kay under mahigalas balaod, liable man siya. Sa bagong balaod mga kagalaan, niining Juvenile Justice and Welfare Act, mga sukin tigpaminaw. Kaya kining balaura, worth discussing sa ni. Kaya nabahin ang mga tao sa bani. No? Doon naman ko'y dakong kalainan ni sa Revised Penal Code kani adto, under Article 12, dahil sa Revised Penal Code, o kining kalainan sa pagkamugna na niining Republic Act 9344 nga giisponsoran mahigala ni Senator Kiko Pangilinan.
2: Straight to the point.
21: Muna nga medyo dunay dako mahigalang kalahian, no? So karon nahitabo ning diri sa may Tacloban ug unya paghitabo mga higala na appeal gihapon mga kagalaan ang politika ini gihapon. Kay duna mahigalay moingon nga basulon si Kiko Pangilinan gumikan ini iyang balaod. Duna po'y miingon, dili angay basulon, kay okay man yung maumbalaod. Kanya, duna po'y nipagawas o narrative nga ang angay basulon maukuno si kanhi Presidente Rodrigo Duterte.
2: Straight to the point.
21: Kanaunsa man yung hitabuan eh. So, lain mahigala o mga narratives. Matod pa mga higala nga, ang ubang grupo miingon, si Kiko Giod may nakadaot, ani? Kay kinini ang balaura, maumanin kang Kiko Pangilinan man yung isponsulan nga balaod. Yakining mga batan-on may gala minor di edad awel man ining hitabu aron. Ah, niining maong balaod. Ang uban sa ningon si Duterte ang ngayong mabasol. Ah, to na naba sa dahig mga higala. To na sa dahig si Duterte pero may gibasol mga sukit ng Paminaw kay kuno lagi, sige kuno tog advocate on kill, kill, kill. Muna yan kung mga batan-on kuno natakda na hinoon. Lagi talagang katawa-katawa mga higala kay ang ubang grupo minas Kiko ginakaraon. Pero atong karohon ha, karohon tanay mga sukit ng Paminaw kanabang. Dool-dool tinuod ba mahigala nga pag-analisa ini mga isyu. Karohon na to nga kining mga bataa duna ni mahigalay chat-chat nilang duha. Na atong subayon kining chat-chat unsa may ilang gisulti? Kining mga bataa na mga kagalaan. Ha? No, mas dako pag liability ang 15 anyos ron kay siya may napasaka kaso. Pero kung imo laban tan-aon sa ilan sa chat, ang agresibo, ang 14 anyos, mas agresibo sa 15 anyos.
2: Straight to the point.
21: E kining 14 anyos, mo man ni may galay umangkons pulis. Mo ni nagdaad tong 9mm, na Glock pistol na kin. Ang kaning 15 anyos nagdaad sa revolver. Og imong subayon ang ilang may galang chat-chat, subayon to chat-chat, mahigala, kinsay mas agresibo ang 14 anyos. Ah, naminaw ang maguwang na 15 anyos, at siya hinuoy may dakog liability.
2: Straight to the point.
21: Ah, so atong subayon una, kining maong panghitabo. Unya, ang mga pagbinasulay mahigala karon to taon, ito isgutan. Tiyan mo na, huwag atong subayon ang iyang chat-chat, hagisgutan naman yung mahigala, inisyala naman yung hisgut kagahapon, pero ito lang balikan mga sukit ng Paminaw, gamay mo ni ang ilang screenshot sa ilang messages sa kasamang names. Atong balikan kasamang names. Kininduha ka, bata, asa ipakita talasan yung mga naong anong labi, blur-blur lang gamay. Kay matingalang uban, nga ano mang i-blur man na to, tungod kay kitas DYHP, RMN Cebu, o IFM, doon natin gifollow nga KBP code, mangod. So muna, nga ang uban, sa social media, lain-lain mahigala, napakita nila, kami kakita sa Miss Actual, but sa on-air na nato, nga ito ipakita, lahi na mga kagalaan kay doon natin mga gifollow, mga lagda mahigala sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Hasta ganin na mga patay, mga sugiting paminaw, doon ay mga dugo lang na, na ay mga pinusilay, ana. Makita me, naman ta, ana. Pero, dili lang ta mga higala nga atong i-butyag tanan mo, nabutangan na to, may gilang i-blur-blur na to, kay gurim ko kayo mga higala na mga krimen nga brutal kayo. Unya kita, media institution man ta, no? Dali kay may badlungon ni Mita, mga higala. Lahi may noon katong uban, labi na kining ato, daghan na mga followers kasamang kay... muna ang dalit tayo mabantayan. Ha? So muna ang careful sa tagawas KBP code, careful task community standards. Okay? So muna yung mga batao, doon ay nagdama higalag pusil, nagpicture-picture pa din nila eh. Before sa mga pahintabo. Mga graon kini mga batao, mabita na akong pangutana, nag-post bita ko sa atong FB page, mutuo ba mo nga nabuli na yung mga bataa?
1: Straight to the point.
21: Ikaw kay tuo ka? Ako na yung gikuan, pila na ba akong mga reactions na eh. Murag, doon na ito yung mga comments gani nga may abot na 1,000 nito names. Kapin ang mga comments, mga sukit ni Paminaw. Nining akong gipost may galag hapon. Nga medyo pulso balang sa katilingban. Mato akong gipost, be. Di anay sa atong FB page, mga kagalaan. Unsay Paminaw sa mga tao. Ano kayo? Mutuo ka ba nga biktima sa bullying? Ang duha ka mga minor de edad nga namusil patay sa tulo ka isig ka estudyante sa San Jose National High School sa Tacloban City. Muna akong pangutana. Nalatay mga 1,200 nga ni Kuanday. 1,200 ka mga may comments mga sukit ni Paminaw. Lain-laing comments. Ha? So nagpicture-picture ba ni unya? Kung tanaw ni mo, nag-chat-chat ni silang duha. Subayon na guna itong chat-chat ha. Una tayo mong adto, Kuan. Subayon itong chat-chat. Matod pa rin eh. Asa mo itong chat dong. Biyatong subayog balik. Okay ni. Pwede nito padakan ang chat. Kana-kana lang. O kana. So ingon ning usa may gala bro. Intubag po ning usa bro. Bro, labay tawag-tawag nila. Usa man ni. Usa may grupo ano nila sila ng duha no. So suod ni sila kayo. Tanawon apilo ni sa investigation sa police. Unsay nakapahinungdan nganong suod ni kayo sa duha? Kay siyempre kita may gala sa una, estudyante ta elementary high school doon naman tayo mga amigo yon. Kanang sa usa ka klasihan, mahimo mang imo mga classmates na sila, mga amigo na nimo sa tanan, pero ang level sa panag-amiguhay kay lahi. Doon na may imong amigo gyud nga, pero ting amiguhay gyud nimo, kamo gyud duha may magkuyog, or tulo ba ka mong barkada, naaman, di man tibuok classroom barkada nimo. So kining duha, nga no man nagkabarkada, hay man ang usa 14 anyo, sa usa 15. Usa man ni silingan ni silang duha, usa man ni parinti ni silang duha, usa man ni sila, tanawon ang connection, kaya ron nga, tanawon na to ang tanan angle, nga, malikayan ba sa sunod na ni mahitabo na ni day mura man isag ha o sa mani mura ba dunay fraternity ning duha dunay gang ba ni sila kinsabay ilang leader ba ni sa gang duna ba ni mga membro bro bro pa ang tawag no or mao ba ni uso tawag karon sa mga batanon inana kay pwede man bay ha Brad bro ning ilaw bro tubag po sa bro gun is here ang pusil ni ana di ana ko di a ang usa may gala, mingon, madayon kita? Ha ha ha. Nauta na, madayon kita? Madayon ba kunuta? Sige, plano na nila. Ang usa sa nag agad ikaw. Ang pusil ko bro, ginbawi na kagabi ipa. Ha ha ha. So, kining istorya ha, ang pusil ko bro, ang akong pusil bro, gibawi na kagabi ipa. Ang kung pangutan na iday, sakto pa gibawi, ang ginikanan ni iyang gitugutan ang madaras pusil ni matanon. Niya, gibawi lang. Ha? So tanaw niha mga ginikanan karon nga naminaw sa tong broadcast mga kagilaan. Nga makapalisensya ka sa mong pusil, kanang makakuha kag iltap sa mong pusil. Dunay daghang questions ana. Mutik pa ka og psychological examination. Aron ka nga maka pasar ba ka anang iltap o di? O ikaw nga gun owner pasar ka. Ang problema kanang uban nga miyembro sa mong panimalay ugwa. Kinahanglan man mahigala nga ang neuro examination, kung ikaw, responsible gun owner, di man ka basta-basta isyuhan privilege man na nag-i-issue sa government ni mo nga pwede ka makadagpusil. That means, naagi ka sa tanan proseso ni agi kag examination, neuro examination. Naman kung mag-take kag neuro examination, gi-confront ka, gi-question ka diha, daghan ang mga imong tikan o magkapasal ba kag di ba? O init kag ulo, nga sa imong kainit og ulo, mugamit kag pusil, delikado kayo ka, may bawaan man sa neuro exam. Di ka tagaan o privilege nga maka dakag pusil dili.
1: Straight to the point.
21: So, muna nga, kung mupasar ka sa neuro examination, meaning, na di ba kalikan, tao may galama, mainit pa ni mong ulo, naiaway na, ba't dili ka mo gamit o pusil? May bawaan man sa imong, daway mo tubag ka sa mga questions, daway nga giikuan ka ng sa neuro exam. Di ba na pwede ni mong nga imula ng atik-atikon kay ma-booking man ka sa sunod niya mga, sunod niya mga items dahi. Muna nga, importante neuro. Now, karon, ikaw karon nga license sa pusil, nipasar ka o neuro examination, sa to pa psychologically stable ka, pwede kang isuag pusil. Ang pangutan na ron, kanang mga sakop sa panimalay, doon na kay igsoon diya, doon na kay anak diya, doon na kay asawa diya. Ang question na ron, sila ba, stable ba ang ilang psychological state of mind? Muna yung question. Muna nga, inig-issue sa pusil, tagaan ka o license to own and possess mahigala ka ng iltap, appeals pangutan na, na ba kay kabutangan sa balay, na ba yung mga bata sa balay? Naa ba kay armory diha? Naa ba kay kanin lugar nga safety ang kabutangan? Kay basig ko ako una ng mga bata, ipusil-pusil lang nag-uban. Nahitabo man na ka neto. So kini, nga naman eh, ngayon, ang pusil ko bro, ginbawi kagabi eh. Sa kapag ikuha din sa bata, niya gibawi lang. Ato ning klaroho na tiwasunta ni Pagisko, tuman lamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdong. Alas 6:47 na.
3: Kidney care time!
4: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
22: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
23: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
25: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
26: Lisod na jud akong mata akong gabi. Hanap akong pananaw. Og silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
27: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Og dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
28: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with Lutein.
29: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi. Og nakuhaan ang silaw sa suga.
30: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata og suportahan ang klarong pananaw.
31: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
32: Nang ginahanglan og fiber internet sa balay, anaay maayong balita. Kay available na ang Globe G-Fiber prepaid sa inyong area. Sa 699 pesos lang na install fee, naa na kay Angli Internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber prepaid website. Aron makakuha og free Angli Internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
33: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.
21: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.

0: Una, lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
1: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
2: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
5: Atong attack na lasay 51 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
5: Now atong balikan mga sukit di paminaw, kining ilang messages ha? Kining tubag, kini nakablo nga ang pusil, ginbawi kagabi eh, ha. Mauni ang 15 anyos. Ang kining usa, mauni ang 14 anyos, kini nangutan na revolver, mauni ang 14 anyos, mauni umangkon sa pulis. Tanawon na guna itong ilang conversation, mas agresibo kining 14 anyos, ang manghod mas agresibo kaysa maguwang. Pero pag human sa krimen, ang maguwang mo ay nagbaga ba o kaso. Kaya naminaw man siya may garas ka-agresibo sa manghod. So atong balikan ha, kining naka 14 anyos, ang iyang pusil, gikan ni sa iyang ante, nga poliswoman. So klaro na, nga kanang maong pusil, government issued firearm na. Kining usa questionable ni, ha? Questionable ni mga higala, I hope, klaruho ni pag-imbisigal sa atong kapulisan. Nga naman, kay nasuta, nga ang tag-iya ini, usa ka security agency nga, based sa Cebu. Pero na-trace nila may galangan, gidani, unjuti ang gwardiya maton pa, nga nadaining maupusil tuas buhol. Og noon sang itabu ang ano naaman sa litin eh. Kining maong pusil. Ha? Kini mga tinunto ni may galang kalaki ha? I hope, klaruhon ni pag-imisigar mga sukit di pamina noon sang itabuan eh. Madaot ang lisensya ining maupusil.
6: Adto
5: pa ni tugpa may gala sa security agency mga sukit di paminaw. O ayuhon yun ipag-imbestigar mga kaigalaan. At ang awan na to, kung ayuhon mas mga kapulisan po pag-imbestigar, labi na kini mga security agencies sa bauman, mga dagkong tao sa tag-iya ini. Ang uban, mga retired general sa tag-iya ini. Basin o puyok-puyokon na ni pag-imbestigar. Daya, nga to, baklaruhon pag-imbestigar para nga di na mahitabo pasunod.
6: Straight to the point.
5: Kinsa may ginikanan ining bataa. Kay kini-establishment na to, ang 14 years old sa iyang ante nga pusil. So government-owned, in fact, dunay tatak. PNP property. Kining usa? Kining revolver? Unsa man ang amahan ani maoy nagdaan ning pusila? Unsa man ni guardian ning amahan? Ha? So ang 15-year-old nga suspects ang iyang lolo usa ka former security guard sa usa ka agency. Matod pa mahigala ni police Brigadier General Jason Capoy. Good morning General Capoy. Ha? Si IDG man ang kinadto diri sa Cebu. Kalon mo oy regional director ron sa Region 8. Sikyo day ang lulo ani. So managmit day, kung retired niya ang lulo day, sa to pa pag retired niya, gidani niya ang pusil. Nga naman, nga, gidani niya pag, iyang pusil pag retired niya, or tanawin ganyan, bisigalunan ganyan ha, kining maong agency, usara ka pusil ang ipalit, usa lagi palisensyahan pero giduha mahigala lagi tampered ni takot ni ibisiguro nun or kini iyang lolo pag retire niya mahigala iyang gidaning maong pusil gidaning ani naman po iban gud maldito kayo na ganito ni tabo dahing pusil gi prinda magani sa kuan ha doon ay pusil gi prinda spoon siya. So idol iyang lolo gigamit niya ni, gidaan niya ni iyang pusil, pero di magod kay dayon retire ni mo sa agency, di magkakadawat sa mga benefits, di mo na iulit na. Or, malagmit po, gidaan niya ni, ang agency nag, pila ka kabuok ni, usara kabuok ang serial number, daghang pusilan ni. Or, base ng iyang lolo baka, dugay niyang daan ni mong pusil, kaya babang yun sa serial number, nagpahimo ini maong pusil, nagpalit yung pusil ka galingon, nagpabutang ang serial number sa iyang, gigamit pa ka security guard niya. Pero basabot na illegal na kumaohon. May mong illegal. So dako ka

0: na inklusyonon, itres ni. Unya usama na hitabo, agibawi, kuno ang pusil. Ang ginikanan ni, kuno yun ang ginikanan ni, apilon mahigala pag imbisigar yun eh. Kaya doon na may liability ang ginikanan, ang civil liability na mas ginikanan.
1: Straight to the point.
0: Ha? Unya, ang pusil kubro, ginbawi na kagabi ipa. Ha ha ha. Ano nakuha magbalik ni? Sa ating padayon, kanonims, oh? Ang pusil ko bro, ginbawi na kagabi ipa, ha ha ha. Nangutanay mo sa revolver? So revolver gani, ilahin mo itong pistol. Ang pistol na ay magasina. O niya, ipabuto mahigala ang basiyo mo. Mugawas ang empty shell. Kining revolver, di ni mugawas. Ang basiyo ini unless mag-change. Yung mag-change kwan ka, butangan ni muglain pang mga bala. So, sunod, niingon mahigala. Pero kung madayon ka, samanin ko na. So, sige, pero kung madayon ka, sige, we use one gun. Ha, ha, ha. Nitubag po ning 14 anyos, ayaw bro, dapat duha. So, nagplano ni sila daan. Pero kung madayon ka, sige, we use one gun. Kung madayon ka mo, gamit ang usa ka pusilang. Ha, ha, ha. Ang ataw-katawa pa rin. Katukatawa pa. Sa ilang kon ba? Aligri sila nga nagsabot nga mamuna ilang buhaton. Na nayawaan ng mga bata agyot. Unya niingon ng 14 anyos, ayaw bro, dapat duha. Di ato tiwason pag, ato tiwason dong names. So, unahan pa dong. Gini nga messages. Okay, nana. Okay. Sige, chat mga 7. Kung madara, madara mo. Ha? Unsa may sunod to dong? Muna ba to dong? Adi ang revolver, ha? Kana-kana. Adi ang revolver, bro. Pero adi hi mama. Ha? Di ana ang revolver, bro. Pero ni amans mama. Ha? I keep safe, bro. Dadadon. Dadadon ko. Ha? Dadadon mo ang pusil, bro. Ang utana sa dan-o ni mo pusil, bro. Oo, dada it revolver. Dada it revolver. Anay, bro. Namalikas pa. Bibiling act paagi, ha ha ha. Ha? Sa bro. Muni, kanang ilang conversation nga sige katawa, dili gyud na aksyon sa gibuling mga bata. Ha? Kanang mga kuna, ang mga naong sakto ka, iliboy, ilibulunos, mga gangster kay mga dagway. Ha? Katawa-katawa sila. Nga moingon ta nga nabuli ni mga bata, ha? Ha? Kanang ilang conversation, Clarex, kayo, katawa-katawa pa. Anay, bro. Sige, bro, mga 7, kung madara mo. Nga, bro, oh, namalika sa bugdugan, no? Ha? Madala ko, ha ha ha. Madana ko, namalikas niya. Madala na yung bro. Madala na ko, bro. Sunod. Miingon, mahigala. Sunod niya, kwandong. Itong screenshot dong. Sunod niya screenshot. Sige. Kana. Mauna ba na yung sunod dong? Yo, bro, pag-andam la. Ha? Pag-andam lang. Adi ako papakatulog kanda ante. Kwarto bangin la niya bayaan itgan. Sabi ni Saya panimigala, di ako na ako matulog sa balay nilang ante. Sa kwarto kay bangin bangin bayaan itgan. Basin o biyaan niya ang pusil. Ha? Moni giingon mahigala. Ha? Kini ato mahigalang waray-waray ato mga gihubad mga sugitig paminaw kama umantag gamay ani. Pero dami ang technician na mo, chief technician si Rubel Buisel. Chief technician, taga-takluban gini. May buntag na mo na, boy. Ha? Oh. Mga gini pagkahubara, boy. Ha? Nangatawa sa'yo, ha, ha, ha. Sige, bro, ha, ha. Ana, giplanuhan nila niya, nangatawa sila, aligre sila silang plano. Pagka, yabag ni mga tawana.
1: Straight to the point.
0: Mga bata, ha? Nga pinakuan pa, holy shit, bro. Ana, o. Oh. Unya, bro, dayon. Sunod niya, kwan. Sunod niya, kana. I just realized if we get caught, at alam mo, ha, kinikining posyo na, aware sila sa balaod may gala sa juvenile justice law. Aware sila. Munan, di na mo mabasol ang mga tao ron, ang mga, ang katauhan may gala masayod, ni ining hitabu, asuko gusla ining kalakiha ron. Kay kining mga bata, sa ako na lang gingingon, doon ay mga hitabu, anay kani addo, mga dakpan may gala nga, magdag mga drugs, dagko na magunin ka ng mga 17 years old, 16 years old, 15 years old, dagko na mga kwanan eh. O niya, inigmadakpan sa polis mo, pa'y mo ingon sa polis, sir. Kalon taon-taon siya, babuhian may misyon, okay, minor, good misyon. Awil sila sa ilang katungod, under sa balaod. Ngayon, no, I just realized, if we get caught and placed in juvenile, trawa, matod pa, we could participate. Ha? Unsa ni? Aware sila, ako lang na-realize, nga kung madakpan ta, ibutang ta sa juvenile, ha? Ibutang ta sa balaod, kini juvenile law, mga higala, nga makaparticipate ta o gana na ang change. Ha? So, kining 14 anyos, nagtuon sa balaod ni mataas. Lagi ko lang katawa katawa. Lupig niyang 15 anyos god. Iya na mahiga lang gyud ko na. Naa may balaod bro. Ha? Ah? Naminaw po ning 15 anyos. So, ang 14 anyos mo nag-lecture sa 15 anyos. Yang pasabot mahiga lang nga kung makahimo sila sa laod, maukay man ta naman dia Juvenile Justice Act. Ha? Ah? Ya to tiwason dong asa man tong dungan dong. Ah, sunod ano yung akuan? Page. Kana. Mo ba ni? Sige ko no. They could release at they could release us at 18 to 21? O tawa. At lang yung katawa nga kinini ang aware sila. Aware sila. Muna, ang mga tao ron dili malikayan nga mahisgutan ganing balaod nga gisponsoran ni Kiko Pangilinan. Ah. Although dunay pros and cons. Ah, nini mahiga lang pagkakuan. Kay ngano man ang revised penal code manggod. Kung wala pa ning balaod ni Kiko Pangilinan nga giyang sponsoran under the revised penal code kining duha liable gini. Gipaus-us manggod ning edad. Nini mahiga lang balaod no ni Kiko Pangilinan. Imagine ka ang sa una gud sa revised penal code under article 12 sa revised penal code exempting circumstance na. Bukwa na sa revised penal code. Kanya tumugod, 9 years old below mo na yung liability. Ah, bata pa kayo. Usab man na. Ang karon 15 years old below man, mo iwa. Kay kung na revised penal code ba, hindi pa ng balaod ni Kiko Pangilinan mo ay na kuan ron? Akin yung duha. Squatty yung duha. Kay, kiniklaro man sa ilang messages, they were acting with discernment sa ilang messages. Manang kasabot sa mga tao ha, pero kasabot sa tamay galodan po ay, mga rason nga anong ipasalgin ng mga balaod, doon na po yung mga rason, ana. Pero kasabot sa mga tao nga suko sila mahiga lang ang bida ng balaura mo ay nakaamong ni.
1: Straight to the point.
0: Ha? Kaya akong balikon, ang revised penal code under article 12, bukwa na sa revised penal code, doon man nakalibro ang revised penal code, bukwan o bukto. Banana sa bukwan. Ang kanamagong 9 years old below, maura na say na exempting circumstance ba? Kalo ng exempting circumstance o 15 years old man below. Di, ugwa pa ning balaurang Kiko o gato pang revised penal code kininduha si kwati ni kalo na ni kwati kaya 15 anyos ra ang 14 anyos medyo okay siya da pero doon na yung mga intervention gyapon sa balaod nga ibutang although doon na ni sa pros and cons I discuss na nagdugang pero nahon ko na saning iyang mga messages o saan sinya sa kanak okay ah sige okay magmanila sa dita ah sige standby lang sa mga kagilaan. Kastaas man ninyang inilang mga conversation. Giuna ta sa inyong conversation. Para ba, hibaw, ano to ba? Unsa may mga utok ni mga bata? Nagkatukatawa para ba? No, they could release us at 18 to 21. Pagka, kuha na. Mula gini ka itong mga bata, irudakpan bitaw ka ng drugs bitaw. Ingon niya, sir, ang pulis pa ingon, sir. Kanong taon-taon, sir, buhian mi sa noke minor. Good me, sir. Awil sila na hanggaw mga bata. Kalo tao na to sa intiwason. May gala standby lang una. RMN 558 Manila. Musunod na kalunda yun. Alas 7:05 na.
2: Live via satellite. RMN News Nationwide.
3: Pwedeng tukuyin bilang motibo ng sospek para isagawa ang krimen. Ang 15 anyos na sospek naman ay ipinagharap na ng kasong 3 counts of murder, 3 counts of frustrated murder at multiple physical injuries. Ang 14 anyos naman ay nasa pangalaga na ng Regional Rehabilitation Center for Youth para sa kaukulang rehabilitasyon.
4: Nakikipag-ugnayan na ang cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa mga game downloading platform online para mabura o matanggal ang online game na Gorebox. Ayon po kay CICC Executive Director Yusek Boy Paraiso o Aboy Paraiso, patuloy nilang tinitingnan ang ipanglaro na nagpapakita ng karahasan para sa mga minor de edad. Kasunod nga po yan, madugong insidente ng pamamaril sa Tacloban City na kinasasangkutan ng dalawang estudyante. Lumabas sa investigasyon na lulong ang mga suspect sa Gorebox na maaaring naka-impluensya sa mga ito sa paggawa ng karahasan.
5: Effectively, ordered all telcos to ban itong Gorebox na to, and we wrote already yung Google Play Store para hindi na siya maging available dito sa platform nila to be downloaded. Yung mga telcos na kapag kumplayo kagad, ito lang sina yung mga download sites natin, which is Google Play Store at itong Steam. Binihintay pa namin at binomonitor namin yung compliance nila.
4: Pinag-aaralan na rin po ng CICC na mas higpitan pa ang regulasyon sa pag-download ng mga laro na may mararahas na eksena. Kasabay din ito ay babantayan daw ng CICC ang mga online game na pwedeng i-download sa mga internet cafe shop.
5: I think following yung mga global standards natin, dapat ang nakakapag-download or access lang ng mga laro legitimately is yung mga players mismo. So nakikita natin. Dapat sa mga internet cafes, hindi na rin pinapayagan siguro. And this is what I'll propose kung sakasakaling matuloy po ang hearing is to formulate regulations po paano yung mga sa mga internet cafes na yan, ano yung pinapayagan lang ng mga apps, ano yung pinapayagan ng mga systems, ano yung pinapayagan na ma-download ho ng mga kabataan. Kasi nasanay tayong internet cafe, hindi talaga internet but a gaming cafe talaga yun.
4: Si CICC Executive Director Yusek Aboy Paraiso sa panayampuyan ng DZXL Armen Manila.
3: Sa kaugnay pang balita, ipinagutos ng Department of Education ang school-level review sa umiiral na safety guidelines and learner protection measures sa mga paaralan. Kasunod na rin ito ng malagim na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban noong Lunes. May kinasawi ng tatlong estudyante. Sinabi ni DepEd Secretary Sunny Angara, kailangan ng maglatag ng mga hakbang kung ano ang pwedeng gawin para masuportahan lalo ang mga estudyante sa panahon ng karahasan. Dapat ding itugma ang mga hakbang sa protocol ng ahensya ng gobyerno tulad ng PNP, DOH, DSWD at lokal na pamahalaan. Samantala, tuloy na ang klase sa 57 paaralan na sakop ng Schools Division Office ng Tacloban. Suspendido pa rin ang klase hanggang bukas sa San Jose National High School. Nag-shift naman sa alternative learning mode ang San Jose Central School at ang Manlurip Elementary School.
4: Samantala, mahigit sa 1,000 school-related incident na kinasasakutan ng mga tinatawag mong children in conflict with the law na itala sa buong bansa nitong 2022 hanggang 2025. Kasama natin sa balitang ito si Rajman Marjo Domingo.
6: Nakapagtala ang Philippine National Police ng nasa kabuuang 1,275 na mga school-related incidents na kinasasangkutan ng mga children in conflict with the law o CICL sa buong bansa simula 2022 hanggang 2025. Ang nasabing tala ay mula sa PNP Women and Children Protection Center kung saan pinakamataas ang naitala noong 2023 na may 395 na mga kaso. Sinundan ito ng 345 cases noong 2024, 325 na insidente noong 2025 at 210 incidents noong 2022. Sa apat na taon na ito, 279 na mga kaso ang na-file sa korte, 323 ang nanatiling nasa ilalim ng preliminary investigation, 221 ang na-settled o naayos at 52 ang ibinigay sa social welfare para sa nararapat na aksyon, habang 119 cases naman ang naitalang na-dismissed at nasa 272 na insidente ang hindi itinuloy ng mga biktima ang pagsampa na reklamo. Ayon sa PNP, ang nasabing mga bilang ay nagpapakita na kailangan na nagpapatuloy na pananagutan at intervensyon kagaya ng suporta mula sa pamilya at komunidad para maiwasang maulit ang mga ganitong uri ng karahasan. Kagaya nito, kinikilala rin ng PNP ang usapin ukol sa Minimum Age of Criminal Responsibility o MACR kung saan ang nasabing pulisiya ay nakasalalay sa mga mambabatas at tiniyak na anuman ang kahinatan nito ay kanila lamang itong ipatutupad. Kasama mo sa DZXL Armen Manila, Rajuman Marge Domingo, Tatak Armen.
3: Insidente ng pamamaril at pananaksak sa loob ng ilang paaralan sa bansa, pinaiimbestigahan naman sa Kamara. Kasama natin sa Balita Radyo Man Grace Mariano.
7: Pinapaimbestigahan ni House Committee on Public Order and Safety Chairman at Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano sa kaukulang komite sa Kamara ang insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City at magkahiwalay na insidente ng pananaksak sa loob ng dalawang paaralan sa Cavite. Nakasaad sa inihaing House Resolution No. 1146 ni Valeriano na target ng gagawing investigasyon ng Kamara na madetermina kung ano ang pagkukulang ng mga paaralan, lokal na pamahalaan at mga ahensya ng gobyerno kaya nangyayari ang karahasan sa loob ng mga eskwelahan. Sa ngayon ay kabilang sa mga nakikitang pagkukulang ni Valeriano ay ang kawalan ng full-time security personnel sa mga paaralan, sirasirang bakod na madaling akyatin at pasukin, kawalan ng kakayahan ng mga guro at guidance counselors na mapansin ang senyales at kahinahinalang mga kilos. Pinuna din ni Valeriano ang hindi nararapat na relasyon sa pagitan ng mga guro at estudyante, gayon din ang kawalan ng kaalaman ng mga guro at school personnel sa pagbibigay ng first aid sa mga biktima ng pananaksak o mga binaril. Ayon kay Valeriano, layunin ng pagdinig na makabuo ng panukalang batas na magpapalakas sa seguridad sa mga paaralan, magkakaloob ng epektibong guidance services, mental health programs at mga hakbang nahahadlang sa karahasan laban sa mga estudyante at guro. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
2: RMN Network News.
4: Sa lagay po tayo ng panahon, humina na po sa severe tropical storm category yung bagyong Francisco habang ito'y patuloy na lumalayo sa ating bansa. Huling namata ng sentro ng bagyo sa layong 415 kilometers, hilagang silangan ng Itbayat sa Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na umabot sa 100 kilometers per hour at yung bugso ay hanggang 125 kilometers per hour. Kumikilos po ito ng pahilaga, hilagang silangan sa bilis na 15 kilometro kada oras. Nakataas na lamang ang signal number 1 dyan sa lalawigan ng Batanes. Ayon naman sa DOST Pag-asa, tuloy-tuloy na ang pagtumbok ng bagyo sa Ryukyu Islands o karagatang sakop ng Japan at inaasahan pong lalabas ng Philippine Area of Responsibility mamayang hapon o kaya o gabi. Samantala, inaasahan naman papasok na sa PAR o pa Philippine Area of Responsibility mamayang gabi ang isa pang bagyo sa labas ng bansa at ito'y papangalan ng Gardo.
8: Huli po itong namataan sa layong 1,855 kilometers. Silangan ng Central Luzon, tropical storm category pa rin. May taglay na hangin na abot sa 65 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 80 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Ano nga bang inaasahan natin na development nitong bagyo? Base nga po sa ating latest forecast track and intensity, inaasahan po natin patuloy po itong mag-west, northwestward at maaring sumilip lamang sa ating area of responsibility ngayong gabi at mag-e-exit na lamang po or lalabas naman agad ng ating area of responsibility pagsapit po bukas ng umaga.
4: Yun po si DOSD Pag-asa Weather Specialist Leon Loreto.
2: RMN Network News.
3: Patuloy ang pagbaba ng antas ng tubig sa Angat Dam na pangunahing pinagkukunan ng tubig sa Metro Manila at mga karating lalawigan. Sa datos ng DOST Pag-asa Hydrology Division, 163.51 meters ang water level ng angat at bumababa ito ng halos kalahating metro kada araw. Nakapagtala lamang kasi ng 127 millimeters ng ulan mula June 1 hanggang June 22, mas mababa sa 280 millimeters na inaasahan ng Pag-asa. Kaya babala ni DOST Pag-asa Hydrology and Meteorology Division Weather Specialist Jofren Habaluyas. Posibleng maabot ng Angat Dam ang critical level na 160 meters bago matapos ang buwan. Gayunpaman, positibo naman ang Pag-asa na makaka-recover ang dam pagdating ng Hulyo.
9: Your recovery period is still by the second or third week of July and we are expecting Angat's water level to continuously rise until the end of the year. So, still, yung caution pa rin natin, kahit mag-recover yung Angat, is yung for the first quarter of the following year. Kasi maglilinger yung effects ng El Nino leading to the dry season of 2027. Kaya hopefully, at least umabot man lang sa normal high water level Angat by December 31.
3: Yan po si DOST Pagasa Hydrology and Meteorology Division Weather Specialist Jofren Habaluyas.
4: Sa iba pang balita, bahagya pong tumaas ang kaso ng leptospirosis sa ating bansa ngayong taon. Sa datos ng Department of Health na itala ang 2,177 kaso ng sakit mula January 4 hanggang 6. O yan po'y 6% mas mataas kumpara sa 2,046 na kaso sa kaparehong panahon noong 2025. Mayuriya sa mga tinamaan ng leptospirosis, naku, yung po mga magsasaka dahil sa pagkababad nila sa putik at tubig, naku, na posibleng kontaminado ng ihi ng hayop habang nagtatrabaho sa mga sakahan. Mahigpit naman ang paalala ng DOH sa publiko na iwasan ng self-medication para hindi po mauwi sa antibiotic resistance o di kayo makaranas ng side effect dahil sa maling gamutan. Para naman protektahan ang sarili kontra leptospirosis, maaaring i-avail ang gamot na doxycycline sa mga health facility at pupwede rin daw pong ibigay matapos ang assessment ng doktor.
3: Sa iba pang mga balita, 7:16 ang oras ngayon. Supplemental budget para sa OFW na apektado ng krisis. Sa gitnang silangan, pinag-aaralan pa ng pamahalaan. Kasama natin mula Malacanang, Radyo Man Chanel Salazar.
10: Pinag-aaralan pa ng Department of Budget and Management kung kinakailangan ng supplemental budget para matustusan ang ayuda at programa para sa overseas Filipino workers na naapektuhan ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakapaglaan na ang pamahalaan ng dagdag na 3 billion pesos na pondo para sa Department of Migrant Workers upang pondohan ng repatriation at reintegration ng mga OFW. Mulaan niya ito sa available funds o savings ng gobyerno sa ilalim ng umiiral na mga patakaran sa paggastos ng pondo ng bayan. Samantala, wala pa umanong pinala desisyon o pahayag ang Malacanang kaugnay ng posibilidad na mangutang sa Asian Development Bank para sa dagdag na pondo ng pamahalaan.
11: According to DBM, the additional 3 billion for the Department of Migrant Workers to support repatriation and reintegration efforts was sourced from available funds or other savings generated through the implementation of NBC number 602 and NBC number 603 consistent with existing budgeting, accounting and public financial management rules.
10: Si Palace Press Officer Claire Castro, kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN.
4: Halos 300 pamilyang biktima ng lindol dyan naman po sa probinsya ng Sarangani ang nabinipisyuhan sa isinagawang offline tabang ng RMN. Pakibalita na tayo mula kay Radyo Man Brian Oñate ng RMN General Santos.
12: Nasa halos 300 na mga pamilya sa Sarangani Province ang nahatira ng tulong sa muling isinagawang Uplan Tabang Relief Operation ng RMN Foundation kasama ang puwersa ng DXMD RMN Gensan, IFM News Gensan, DXDZ RMN Davao, Metrobank Foundations at iba pang mga partners. Kahapon, ang mga nasabing mga pamilya ay mismong nasa evacuation centers ng Barangay Sapo Masla at Sapo Padido sa munisipo ng Malapatan, Sarangani Province na labis na naapektuhan ng dagdaang magnitude 7.8 lindol. Halos sa mga benepisyaro nito ay nawala ng pamamahay matapos ang nangyaring lindol. Malaking tulong di umano ang ibinigay na trapal at water gallon ng RMN. Samantala, malaki rin ang pasasalamat ng mga taga Sityo Kalgang at Purok Kalidngan ng Barangay Kalabanit sa munisipyo ng Glan, Sarangani Province matapos tanggapin ng mga benepisyaryo ang relief goods, trapal at water gallon. Karamihan sa mga pamilya ng nasabing sityos ay nawasak rin dahil sa mapaminsalang lindol. Ngayong araw naman, target na mahatiran ng tulong ang isang barangay sa Gensan at mga apektado ng kalamidad sa bayan ng Maasim, Sarangani Province. Kasama mo sa RMN General Santos, Radyo Man Brian Oñate, Tatak RMN. RMN
3: Network News. Red Stripe Soft Scale Insect o Peste. Umatake na rin sa gulayan na tanimang Maisa Negros Occidental. Kasama natin sa balita si Radyo Man Albert Hiner ng RMN Bacolod.
13: Nagpalabas na si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bonglacson ng executive order na bumubuo ng Provincial Task Force Red Stripe Soft Scale Insect to kasunod batay sa pinakauling monitoring na maliban sa tubuan. Umatake na rin ang RSSI sa gulayan at taniman ng mais. Ayon kay dating Governor at ngayon Provincial Consultant Lito Coscolwala, ito ang resulta sa isinagawang meeting ni na Governor Lacson at mga representante ng Philippine Sugar Research Institute Foundation at Confederation of Sugar Producers Officers Association. Ang inisyal ang akbangin ng provincial government, ang batay naman sa executive order ng unang indidikira ang state of calamity sa Larwigan noong nakarang taon.
14: But this time, this involves more than just the sugar industry. Because RSSI can and has in fact already affected other crops. There's corn, vegetables, anything with leaves, the RSSI can in fact infect. No?
13: Tinuturok naman ni Koskoluala na maging membro ng task force ang mga LGUs at mga barangay para mapaigting ang surveillance sa pinsalang na piste sa mga taniman. Kasama mo sa RMN DYH B. Bacolod, Radyoman Albert Tener. Tatak namin.
3: Abangan sa aming pagbabalik, 10 hanggang 11 individual posibleng makasuhan sa pagkalunod ng dalawang Ateneo student-athletes sa Aurora.
4: At pagbubukas ng selyadong kahon na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte, kiniling ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court.
2: RMN Network News.
4: Maibundag Pilipinas sa ito po.
3: Elemon Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
4: Pamalat Commission on Elections. Nangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
15: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMM Network News.
16: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
4: Apat ang arestado sa pahihimon.
17: Impeachment complaint.
18: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
16: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Kayabyab, nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
2: RMN Network News.
3: 7:23 ang oras ngayon. Naihatid na sa huling hantungan ng nasawing Ateneo athlete na si Rene Baterbonya. Nagtipon-tipon ng mga malalapit na kaibigan, kaanak at taga-suporta ni Baterbonya para sa isang banal na misa sa Municipal Evacuation Center sa Talacogon. Pagdating naman ng funeral convoy ng atleta, daan-daang supporters nito ang nagpakita ng suporta, bit-bit ang mga karatulang humihingi ng hustisya. Inilagak ang labi ni Rene sa New Memorial Park Cemetery. Emosyonal ding nagpasalamat ang ina ni Baterbonya sa lahat ng mga sumuporta at nagbigay ng tulong sa kanilang pamilya sa oras ng pagdadalamhati. Samantala, nakarating na sa United Arab Emirates ang labi ng kapwa Ateneo player na si Divine Adili at naghihintay para sa huling bahagi ng biyahe patungong Lagos, Nigeria. Ayon sa Ateneo de Manila University, sasalubungin ang labi ni Adili sa Lagos ng mga kinatawan ng Universidad, Jesuits sa Nigeria at ng Nigerian Ministry of Foreign Affairs bago tuluyang maiuwi sa kanyang pamilya.
4: Samantala, bukas po ay inaasahang matatapos na ang investigasyon ng Criminal Investigation and Detection Group sa pagkalunod ng Ateneo players na sina Rene, Clerk Baterbonya at Divine Adili. Ayon po kay Interior Secretary John Vicrimulya, tinatapos na lamang ang pagkuha ng salaysay sa iba pang mga atleta at opisyal ng Ateneo de Manila University. Halos 100 individual ang na-interview na ng mga pulis sa kaso at aabot sa mahigit 1,000 na pahina ang kanilang mga salaysay. Bilang sa mga ipinatawag si Ateneo President Father Robert Bobby Yap at Father Nemesio Ke na humarap sa CIDG kahapon para magbigay ng pahayag. Ipinatatawag naman ngayong araw na ito si MVP Sports Foundation Chair Manny Pangilinan na nagpopondo sa mga athletic program ng Ateneo. Isusumite ng CIDG ang resulta ng investigasyon at titingnan ang 10 hanggang 11 personalidad na irerekomendang makasuhan dahil sa insidente.
3: Sa kaugnay na balita, NBI target matapos hanggang Biyernes o bukas ang investigasyon sa Aurora Tragedy. Kasama natin live si Radyo Man Gerald Ulep.
17: RMN Live Report!
19: Pinilikom na ng National Bureau of Investigation, NBI, ang mga testimonyang ibinigay ni dati. Kapag kalunan student athlete sa Aurora, ayon kay NBI Director Melvin Matibag, pinaproseso na ng Bureau ang impormasyon mula sa mga individual na kanilang ipinasabtina. Sapat na rin ang itas kalahating oras na pagtatanong kay Aldwin noong June 23 kung kaya hindi pa sila sigurado kung babalik pa ito sa Bureau.
20: Majority nag-appear na, no? Yung buong team already appeared. Kaya nga that's why we want to finish the investigation by Friday sana. So pinaprocess yung mga testimony. We're intending to finish the report sana by Friday para may submit namin sa Department of Justice for proper disposition. I don't know. Based on siya, isang oras ang kalahati na yata siyang tinanong ang Joe. I think that will be enough.
19: Una nang sinabi ni Interior Secretary John V. Cremulla matapos ang investigasyon sa Aurora Gate build-up. Nasunod ng ginawang 100 interview at naipong 1,200 page na testimonya. Sa Biyernes o bukas, isusumite rin umano nila itong mga findings sa Department of Justice. Matatandang mong June 8, nasawi ang student-athlete na sina Rene Baterbonya at Yvette Adini na isumunod niya pagkalunod. Kasama mo sa D-Dex at RMN Manila, Rajiman General G.S. Patasa, RMN.
4: Pinabubuksan ng House Prosecution Panel ang nakaselyong kahon mula sa Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng umalay tax records ni Vice President Sara Duterte. Yung naturang kahong yun na isinumite noon ng BIR sa House Committee on Justice pero hindi pinabuksan sa Kamara bilang pagtalima sa non-disclosure provision sa ilalim ng Internal Revenue Code. Ayon kay mamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, kabilang ito sa mga manifestation na inihain ng prosekusyon habang isinasagawa ang pagmamarka ng mga ebidensyang ihaharap sa impeachment trial.
21: That particular BIR box was transmitted to the Senate na nakasil, na hindi pa yun nakita ng members of the Justice Committee. So since we are in the marking of exhibits, this is a proper stage na kailangan na rin siguro buksan yan para magkaroon na ng inventory of the contents of that particular BIR box.
4: Sasagutin naman daw ng depensa ang manifestation niya ng prosekusyon.
22: Natanggap lang namin kanina ang umaga. Hindi ko pa namin nababasa ng talagang malaliman dahil as you know, we were in the marking. No? But masabi ko lang is we will respond. We will formally respond to the manifestation. We'll just wait na lang po, no, for our formal response. But I read the manifestation briefly. I think there are 3 or 4 points, no, that they manifested and are asking for it. We're very reasonable naman sa defense, but siguro I won't give any details right now. Let's wait na lang po for the formal response.
4: Pinagpatuloy kahapon ng ika-4 na araw ng pre-trial conference kung saan nadagdagan ng 2 stations at teams ang nagsasagawa ng marking of evidence para mapabilis na ang proseso.
17: RMN Network News.
3: Posibleng gawing ebidensya laban sa unexplained wealth ng prosekusyon ang laman ng selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Sa panayam ng DZ Excel RMN Manila, binigyang diin ni House Prosecution Panel Member at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na dito makikita ang aktwal at kabuang kita ng mag-asawang Duterte at Attorney Mans Carpio.
23: Nakakamang yun doon sa pagdadagdag po, no? Nung ebidensya patukol sa hindi may paliwanag na yaman, kapag may tool ito, yung statement of assets liabilities network documents, no? Ng atin pong pangalang pangulo. Mahalaga ko kasi talaga makita natin yung pong kabuuan po ng financial profile ng atin pong pangalang pangulo at kanyang asawa.
4: Uh-oh.
23: Kasi yan po yung titindig bilang baseline, no? Nung pong aktual na kita ng pangalang pangulo over the course of 7 years.
3: Higit pa ni Ridon, ito ang panahon para buksan ang naturang kahon at may karapatan ng prosekusyon na hilingin ang pagbubukas nito. Bagamat inasahan nila na haharangin ng depensa ang hiling na ito, nasa kamay pa rin ng impeachment court ang desisyon sa pagbubukas ng kahon.
4: Sa July 6 pa rin po ang target na pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ay sa kabila ng posibleng pagpapalawig nga ng pre-trial conference hanggang bukas dahil sa dami ng mga ebidensya ang hindi pa natatapos markahan ay kay Senate Secretary Renato Bantug. Masikip man ang schedule, hindi pa rin daw imposibleng masunod ang itinakdang petsa ng paglilitis. Umaasa silang matatapos na ngayong linggong ito ang pre-trial conference para makasunod sa itinakdang impeachment calendar. Kung matapos sa Biyernes, bukas, ang pre-trial conference, maaaring maglabas na ang impeachment court ng pre-trial order sa susunod na Lunes at may tatlong araw ang prosecution at defense team na mag-issue ng kanilang mga komento tungkol dito.
0: Wala pa. There's no other date that is being discussed. Still July 6.
1: Alright.
0: Kasi upon release of the pre-trial order, each party is given 3 days to comment. So, why July 6 is still the target? I mean, it's tight. Doable, but tight. Hindi pa siya impossible. Hindi pa naman siya impossible.
4: Yung po si Senate Secretary Renato Bantug.
17: RMN Police Report.
3: Balita sa mga lalawigan, lola patay matapos barilin sa ulo ng riding in tandem sa Santo Domingo, Ilocos Sur. Kasama natin sa balita si Idol Mike Layante ng IFM Vigan.
5: Isang tama sa ulo ang ikinasawi ng isang babaeng senior citizen matapos itong barilin ng riding in tandem sa Barangay Puerta Real, Santo Domingo, Ilocos Sur. Ayon sa Santo Domingo Municipal Police Station, kinilala ang biktima na 70 years old, babae na residente ng Barangay Puswak sa nasabing bayan. Sa paunang investigasyon ng mga otoridad, ang biktima ay may hinihintay sa western shoulder ng National Highway nang may dumaan na dalawang lalaki na magkangkas sa motor at huminto ang mga ito ilang metro ang layo mula sa kinaruroonan ng biktima. Pagkatapos nito, bumaba ang backrider at dito na lumapit at bigla na lang binaril sa ulo ang biktima na agad namang humandusay. Agad na tumakas ang dalawang suspect gamit ang motor at dinala naman ang biktima sa Ilocos Sur District Hospital Magsingal, ngunit idineklarang dead on arrival. Narekobre ng mga otoridad sa pinangyarihan ng krimen ang isang basyon ng caliber 45 na siyang ginamit sa mamamaslang. Kasama mo sa IFM Bigan, Idol Mike Layante. Tatak RMN.
4: Police report pa rin tayo. Meron pong batang lalaking patay matapos masagasaan naman ng truck dyan sa Bukidnon. Kasama natin sa balitang ito, Rajuan Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
6: Dead on the spot ang isang batang lalaki matapos madaganan ng isang truck partikular sa Prokdos, Barangay San Antonio, sa bayan ng Talakag dito sa probinsya ng Bukidnon. Ayon sa report, tumatakbo sa naturang daan patungong south na direksyon ang isang unit ng Fuso Canter truck. Nang pagdating sa lugar, bigla na lang di umanong tumawid ang naturang bata. Hindi na nagawang iwasan pa ng 33 taong gulang na driver ng truck ang bata, rason ng pagkasagasan nito. Dahil sa pangyayari, nagtamo ng matinding injury sa katawan ang batang biktima na siyang naging dahilan ng kaniyang agarang pagkamatay. Dinala naman ngayon sa Talakag Municipal Police Station ang driver ng truck na posibleng mahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik Rajuman Mark Micaballo. Tata, RMN!
17: RMN Police Report!
3: Dalawang babaeng biktima ng human trafficking nasagip sa Iligan City. Kasama natin sa balita, Rajuman J. Dubarco ng RMN Iligan.
24: Isang suspek ang nahuli habang dalawang biktima ang matagumpay na nailigtas sa isinagawang joint entrapment at rescue operation ng mga otoridad laban sa human trafficking sa Purok 5 Barangay Tibang dito sa lungsod ng Iligan kahapon. Ang naturang patagumpay na operasyon ay pinangunahan ng Iligan City Police Office sa pamamagitan ng Task Force sa EC kung saan nailigtas ang isang minor de edad na babae at isa pa ang nasa hustong gulang na biktimang babae. Kasalukuyang kinakaharap ng nanakip na suspek ang mga kasong paglabag sa Republic Act 92 2208 o Anti-Trafficking in Person Act at Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Katuwang din sa nasabing operasyon ang Station 5 at mga regional unit ng PNP kasama ang makinatawan na mula sa DOJ at CSWD Iligan. Kasama mo sa RMN DXIC Iligan, Radyo Man J. Dubarco Tatak, RMN.
17: RMN Network News.
4: Samantala, pumalagpo si Senador Alan Peter Cayetano sa naging pahayag ni Senador Ping Lacson na siya ang bukod-tanging Senate President na hindi nagpakita ng statesmanship at professionalism. Gamit muli ang kanyang Facebook Live, pinuna ni Cayetano ang pamumuno ni Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee kung saan dinidiktahan umano ng mababatas ang takbo ng investigasyon. Inaakusahan din ni Lacson ng whitewashing o pagtatakip sa mga ebidensya para magmukha itong malinis.
7: Halos lahat ng naging chairman dyan, ha, sinusundan ng ebidensya. Halos lahat ng naging chairman dyan sa Blue Ribbon Committee, may reklamo ka man, hindi nila sasabihin de, na ano yan, de, committee de absuelto or iwa-whitewash, di ba? Oh, pero during the time of Senator Lacson, kaisa-isa siyang chairman, na obvious, dinideterminate ang direction ng committee. Siya na nagtuturo kung sinong guilty o hindi. Pati papunta sa DOJ, papunta sa ombudsman, di ba? Parang nagpapasahan. So, very, very clear yon, di ba? So, kung gusto niyo ng pampapute, punta kayo kay Senator Lacson kasi magaling mag-whitewash.
4: Hindi lang po si Lacson ang inakusahan ni Senador Alan Peter Cayetano ng whitewashing, binanatan din ng senador ang grupong Tindig Pilipinas, partikular ang co-convenor nito na si Francis Aquino D. dahil sa pagsasampa ng kasong obstruction of justice laban sa kanila ni Senador Robin Hood Padilla kaugnay sa pagtakas naman ni Senador Ronald Bato de la Rosa.
7: I just want to congratulate them for doing the job for the administration. Alam ko naman na nung ginawa ko to, sunod-sunod na mga kaso ang pupunta sa amin. Sanay na kami dyan, di ba? Sinabihan yung mga senador, pag hindi kayo malis, kakasuhan, pagka hindi kayo basat. So, ang point ko lang, just remember who you are, Kiko. Di ba? Kiko D. K. Aquino ka, hindi ka Kiko D. Marcos. Di ba? So, don't get instructions from the administration. In fact, kung nag-volunteer kayo, then you're even doing them a favor. I know, meron kayong issue kay Senator Bato. So, file the cases. File the cases. Di ba?
4: Samantala, kaugnay po ng isyong yan ay humingi ng paumanhin ang kapatid ni Senador Cayetano na si PTV General Manager Lino Cayetano sa pamilya Aquino at tanawagan sa kuya nito na tumigil na.
3: Sabi niya dun sa post, "Hay, tama na, Alan."
4: Oo, ayan. So magkasalungat talaga sila. No?
17: RMN Network News.
3: Sa kognay pang balita, Senador Chis Escudero tahasang itinanggi naman ang maleta issue laban sa kanya ng 18 dating bodyguard ni Zaldico. Kasama natin sa balita, Radyo Man Conde Batak.
8: Direktang itinanggi ni Senator Chis Escudero ang alegasyon ng 18 mga dating bodyguards ni dating Congressman Zaldico na kabilang siya sa mga nahatira ng mali-maletang kickback sa flood control projects. Sinabi ni Escudero sa kanyang podcast na walang katotohanan ang mga paratang dahil matagal silang magkagalit ni Ko. Maliban pa rito, mali rin ang kanyang address na sinasabi ng mga bodyguards na pinaghatira ng mga maleta. Kinwestiyon din ni Escudero na kung totoo ang mga akusasyon sa kanya sa pagtanggap ng maleta ay bakit hindi siya sampahan ang kaso ng mga nag-aakusa. Naniniwala ang senador na ang pagdawit sa kanya ay bahagi ng tapunan ng putik sa politika dahil ginawa ang alegasyon matapos niyang sumipot noong June 3. Dahilan kaya nakapagdaos ng sesyon bago ang Senate adjournment at napatalsik bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano.
9: To answer you directly, Gawad, hindi na ako nagulat pero tahasang kong sasabihin hindi totoo yan dahil magkagalit kami ni Congressman Ko sa mahabang panahon. At marami nakakaalam niyan. At imposibleng mangyari yan. Maliban doon, mali din yung address nila eh. Hindi ko na i-correct address para sabihin tama yung address ko, pero mali din yung address nila. Para sa akin, bahagi na siguro yan ng tapunan ng putik sa politika. May nadagdag, may nabawas din.
3: May nabawas.
9: May nabawas din. May nadagdag na bagong kalaban, may nabawas na kakampi.
8: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak, Tatak RMN.
4: Sports tayo. Uy, ang Gilas Pilipinas. Todo na raw sa paghahanda para sa Australia training camp para sa FIBA qualifiers. Pakibalita tayo mula kay Niel Santua.
3: Umalis na sa bansa ang Giles Pilipinas patungong Brisbane, Australia para sa kanilang training camp bilang paghahanda sa mga susunod na laban sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Pinangunahan ni Head Coach Tim Kuhn ang ensayo ng national team sa kampo ng Brisbane kung saan layunin nilang makapag-adjust sa klima at makabuo ng mas matibay na chemistry bago ang laban kontra sa New Zealand at Australia. Matapos ang training camp, tutungo ang Giles sa New Zealand para sa tune-up game bago ang sagupaan kontra Tall Blacks sa July 3 at Boomers ng Australia sa July 6. Kabilang sa lineup ng Giles sina Justin Brownlee, Dwight Ramos, Junmar Fajardo, AJ Edu, Chris Newsom, Kevin Kiambao, Carl Tamayo, Mike Phillips at Justin Baltazar. Umaasa naman si Coach Tim Kuhn na magiging susi ang mahabang paghahanda upang maging handa ang koponan sa mabibigat na hamon sa Oceania. Para sa ating Arimen Sports, Radyo Manuel Santua Tatak. Arimen!
10: Maris Racal na uwi ang kauna-unahan niyang Best Actress Award sa 6th Pinoy Review Awards ng Society of Filipino Film Reviewers. Kasama natin sa balita si Myra Jane Nasayaw.
11: 2 years matapos i-release ang pelikulang Sunshine, nasungkit ng aktres na si Maris Racal ang kanyang kauna-unahang Best Actress Award. Sa kanyang Instagram, proud na ibinahagi ni Maris ang kanyang Best Lead Performance of 2025 trophy sa 6th Pinoy Review Awards ng Society of Filipino Film Reviewers dahil sa natatangin nitong pagganap sa Sunshine. Say ng aktres, maituturing niyang special ang naturang award dahil ito raw ang kanyang first ever Best Actress win. Bukod naman kay Maris, kinilala din ang Sunshine Director na si Tonette Hadaone bilang Best Director of 2025 sa kaparehong award-giving body. July last year nang ipalabas sa mga sinihan sa bansa ang Sunshine matapos itong humakot ng pagkilala sa iba't ibang international film festivals noong 2024. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Webes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
10: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
12: Live via satellite. RMN News Nationwide.
13: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines
14: sa ato mga balita. Cebu City Councilor Philip Zafra nagtinguhang maistablisar ang Animal Welfare Desk sa tanan ng mga police stations diri sa Dakmayan. Usa sa mga armas nga gigamit sa duha ka mga minors nga namusil sa Tacloban City, gituan nga giduplicate ang serial number. Sa ato balita sa sports, Pacman nagsugod na sa iyang training. Samtang si IDG gitakda na mapasakag kaso batok sa mga responsable pagkamatay sa nalumos ng mga basketbolista sa Ateneo Blue Eagles. Kinang headlines sa ato mga balita.
13: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
25: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
26: Makasama sa ato sa Cebu, dili lang sa studio magikan ang balita. Dunay live coverage sa tibuok syudad, sa Pier, Saba, Aso ug Alimuot. Maong usahay, dili malikayan ang hassle nga ubo, katul sa tutunlan og dry cough nga dili muundang tungod sa post nasal drip. Dili dapat madisturbo. Ako personally, 2040 dayon ko. Mutabang sa pagpahunong sa katul sa tutunlan tungod sa post-nasal drip o sa dry non-stop nga ubo para padayon ang focus sa trabaho bisan asang dapit man sa Cebu. Speed of relief may vary. Kaysa 2040, padayon ang adlaw walay latang sa responsibilidad. Kampante ko diri tungod kay ginama kini sa Unilab. Nasuwayan o masaligan. Kung dunay ubong makulit, just stop it. 2040 dayon. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor. Bye.

0: Swakto Pack. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
4: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We'll walk by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
7: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washy!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
14: ACS.
15: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga buckets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
14: ACS.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa.
16: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique
16: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
14: ACS.
17: Basis sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo nagpasabot nga taas ang risgo sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikay ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breast feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949 667 8700.

0: Polycotton, Samantha, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulid kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulid nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga mutangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
2: ISO certified, world class quality.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
3: At oras karon alas 7:51 na. Sa dili pa sa detalye sa atong mga balita. Ari na ta sa atong laing hugna sa DYHP Answer to Win promo. Maghatag ninyo kay kayunan makadaog og 200 pesos nga GCash. Basta inyong matubag ang atong simple ra gyud kaayo nga pangutana unya makasunod pud mo sa atong promo mechanics. Ang pag-like, pag-follow, pag-share sa ito mga Facebook pages. Ang DYHP RMN Cebu ingon man ang Facebook page ni Attorney Rufil. Pagitaan ninyo din na Attorney Rufil Fernandez Baniok o niya ang inyong i-like o i-follow o i-share. Katong yung dunay blue nga mark check sa kilid sa iyangan, ha? Ayaw tong walay check sa kilid. Nadili tumao. Attorney

0: Attorney Rufil Fernandez Banyo plus Blue Mark Check din sa kilid sa iyang pangal. Gumana sabi, share ang programa ni Attorney Rufil ang Straight to the Point. Kaya ato lang usas tanawon po doon yung taon-taon ha. Kung pag-determine kung kisabi magkanawat sa itong 200 pesos nga GCash. Nanaraba po ninyo din na ibutang ang tubag sa inyohang sa itong question nga ihatag karong taon-taon. Na mas dali na itong malilian ang inyong mga tubag. Na inaaman sa nag-live na programa ni Attorney Rufil. Bo siya i-share na ang programa nga Straight to the Point. Para ang ato mga kaigsunan sa mga friends ninyo din sa Facebook, makakita no sa programa ni Attorney Rufil, makapamati sa mga balitag komentaryo, plus maka-join sa itong DYHP Answer to Win promo. Katultol sila. Ala, ito ni balikan karong taon-taon para sa itong question. Siguraduan lang ha, naka-follow na mudaan din na sa promo mechanics. Ato nang ihatag ang Italia sa itong mga balita. Cebu City Councilor Philip Zafra nagtinguha nga ma-establish ang Animal Welfare Desk sa tanan ng mga police stations din sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Gitinguha ni Cebu City Councilor Philip Zafra nga ma-establish na ang Animal Welfare Desk sa tanan ng police stations sa Dakbayan. Usa ka ordinance haon ang ipalabang sa Konsehal sa City Council nga alang sa maong katuyuan. Kiyaron dunay makatiman sa mga reklamo labot sa pagpangdagmal sa kahayupan ilabi na sa mga iring ug iro sa syudad. Gipadayag ni Zafra nga ang iyang proposal gipasubay usab sa awhag sa mga animal welfare advocates sa Dakbayan.
3: Mo na i-shake panawagan sa mga animal welfare advocates. Inaon sila nga na agi specific desk or section to think nga daghan sa mga animal sa to and to think gi-consider maging part of the family na gid ang mga Pinoy na to.
2: Si Konsehal Philip Zafra ang ordinansa hon sa konsehal gid usod nga to sa Committee on Laws og sa Committee on Animal Welfare sa City Council alang sa dugang pagtuon og rekomendasyon ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall at kini ang inyong radyo man Eli Bolanos DYHP Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo Mo Nationwide!
5: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga upland tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
1: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
6: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, for the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: This newscast is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus. Dibitin.
5: Kumusta mga kasama? Minsan hindi natin mamalayan. Napamaniwala lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba o nakita online. Naku, nabudol na ba kayo? Kaya kahit sa pagbili ng gamot, minsan napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin mga kasama, ha? Hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nakakatalo sa quality. Kapag ikaw umahal mo sa buhay ang may sakit, siyempre gusto mo sigurado ka sa pinili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maasahan. Sa totoo lang mga kasama, nakapunta ako mismo sa planta ng Inilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila, ha? Mula sa pag-check ng raw materials

0: Hanggang sa testing, storage at delivery, talagang binabantayan ang quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, o tablet man yan o syrup. Umabot pa sa mahigit 50 tests at verification sa proseso sa paggawa ng bago pa makarating sa butika. Doon ko na na-appreciate kung paano nila sinisigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga mamimili. Ay, hindi lang doon nagtatapos ha, magkasama, kasi kahit pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamin, may Unilab Customer Care Center pa rin kung may tanong o concern. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang, kasi alam kong pinagbubutihan talaga nila hanggang makarating sa iyo ang quality na kailangan mo. Kaya ngayong pagpunta ko sa butika, ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Mapagamot sa sakit at vitamins, pag-araw-araw at kahit sa mga pampagana, doon ako sa alam kong pinagbubutihan ang paggawa ng gamot inumin ko. Kaya ang piliin dapat, Unilab quality. Pero ano nga ba ang produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, hindi lahat ng quality pare-pareho, dapat Unilab quality.
1: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
2: Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko!
3: Smart.
2: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
2: Tanggaling-galing mo,
3: Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis, bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
7: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
9: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washy!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit! Malupit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
11: Mula noon hanggang ngayon.
13: All you need is Pride. All you need is Pride.
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Maayong adlaw mga kasama. Ako si Radyo Man Jane Galliardo. O kiningbahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo o aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule Dew Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang o galibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot o gliso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids o guban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduhan ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule D Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika diyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga ato ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule D Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
9: That portion